0: vitamin C ang politika para kay former art defensor? So with that scenario, ladies and gentlemen, ang ginabantayan dagid niya ang 5th district. Again, in saying, right now, ha, subong pa lang, ha, nga si Bongbong Tupas, Mayor Bongbong, ang kuwao ni Gov. Lawrence, nga mangin na vice gobernador, layo pa na spatad. You know, they have to settle first sang ila sininga political situation among the two passes. Kay ti si Mayor Benga Danara na subong sa kay Gov. Defensor, eh, kay Gov. Toto, eh, executive assistant for sports na siya, eh. Ha? Pero it doesn't mean nga kon magtingob to karon ang mga magulang niya kag utod niya, bayaan niya magulang kag utod niya kag dira gid siya magtinera, be? Ha? Depende. Basi iwigit man nila si Mayor Beng. Pero ti daw hindi, guro. He's one among the siblings nga pwede paya katabok-tabok sa duha ka grupo sa mga tupases mo. Buta mo rin pwede pa sa katulay kag pwede pa sa katay-tay. It's already 8:05. Sato sa nga pagparagad sa palatuntunan, Bullseye. Sino bala ang vice gobernador ni Kong Lawrence? Amo nang dako nga problema because nagagwa ini kag kon may ara gin man mga steps to negotiate with Mayor Bongbong Tupas nga mangin vice gobernador ni Kong Nunoy, defensor. Nagakahulugan ini why salig ama defensor sa mga dibuki kay Vice Governor Lee Ann Dibuque nga mangita ka pa sang iban kun kontento ka malang sang hulid mo katropang Jan Ray. Ha? So nga ang ipabula mo pa dito kun kontento ka malang sa Vice Governor mo, buta mo lang sini, may ara sang doubt. Ha? There's a percentage of doubt. As far as Kong Lawrence Defensor is concerned, Kong Nunoy, kun magdalagan sa gobernador, nga nagapangita pa siya kaysa incumbent governor nga running mate sang iya magulang nga retirable nga si Gov. Toto. So that's it, ladies and gentlemen. Ha? You know, politics is full of conflict, eh. The brightest one and the smartest one will be the one who can offer sa ginatawag natin sa ninyo win-win solution. Pero as far as the two passes are concerned, is just adding salt to the injury. Buta malun sini, intrigaha lang intrigaha, bala, para nga hindi sila makatingob, kay kung magtingob sila, dako nga problema mo na, intrigaha lang intrigaha. Diba? Kay delikado, pati kalyado mo, kung magtingob sila, bas ikwaon niya. So kung di katol, tapat ulo mo. Bullseye. It's already 8:07 sa ato sari nga pagparagad sa palatuntunan, Bullseye. Bo, nagkanay-kanay na dali ka sa siyudad sa Iloilo. Abi, check ta si katropang Jansen, abi. Naglibot ang patrol subong to check sa mga areas sang gulpi nga pagbukbuk sang ulan. Kagahon to, do mga alas 4, no, alas 3:30, nagbukbuk ang ulan. Bago lang gid nagpuas ang ulan dali ka sa siyudad, eh. May mga lugar nga, ay, nagbulubalanaw naman. We don't understand, may mga areas nga perennial na ginman yung pagtaas sa tubig, no? Sa nagliga na notice ta, why pa man mag-ilig dari ang Kintin Salas, pagkanto ka dari sa Takasaro, kag Tabok Suba. Pero dako ng problema naton always, and dari sa Petron, atubang sang LTO, entrance ang Altachera, pagkanto kas Balabago. Ha? Sa agi kada sa main road sa Altachera, makross ka sa Altachera pagkadto sa Balabago, lapos ka dito sa may traffic light sa Balabago. Wow! Permigin na da, gamay lang nga ulan, ga pundo dayo ng tubig sa higad sang karsada. Amo nang na-notice nato sa nagligad sini nga pagtupa sang ulan dari iya sa siyudad sa Iloilo. So right now, ginpa-check nato nini kay katropang Jansen. Kaya daw sige pang tupa sa ulan niya karon na tulutalite naman lang, no? Ang tupa sa ulan as of this broadcast time. Gusto nato ni may baruan para makalikaw mga motorista, bala. Eh, budlay kung magagi ka kung nakamotor ka. Budlay magagi sa may mga bulubalan. No? Kaya agyan ka karon ka four wheels, bla. Laban-laban manghilamos kagidya. Ay, ang buot na lang. Ayaw kung matinlo ini. Pero ba, Diyos ko, tanan niya duga daw, ara da. Tanan niya nagaguluwa sa lawas sa tao daw, ara da. Halin sa ba pagkadto sa ha? Pagkadto sa latrasan. Arada pati inog hampol sa mababae, arada. Well, tido ano kay ko na may ihi pa sa ilaga, may ihi sang tanga. Oh, magluwas na tihi pagit sa tawo, eh. So budlay para sa mga nakamotor, amo ni nga gusto naton, ma-check kon bala kamusta ang sitwasyon. Kay dali pa lang sa tubang kagay na sang Petron bala. Dara sa tubang LTO bala Petron gas station. Tungana nila sa 3Ace Eatery. Adjusta. Dalam na kagay na tanang tubig to sigat sandalan, garagsik den. Ga ano mo? Daw kita mo nang saot niya tinikling. Mag-agi ganyang salakyan naman nag-alinakat sigad karsada do mga tikling nga nagatumbo-tumbo. Kaya nga ah, maliktin ikaw ka maglikaw kay kundasig dalagan sa salakyan sigurado gid manghamoy kagid ha? Sang tubig ilog-ilugan. Check tabi si Matinon si katropang Johnson Crisostomo sa report. Katropang Johnson, please proceed.
1: Katropang Jocelyn, nagkanay-kanay na ang tiyempo at subong dito sa syudad sang Iloilo, Katropang Jocelyn, sa alinsang naglibot kita, no? Mga pasado, alas 7 kaginasang aga, around the city, especially sa may Haro area, pakadto dito sa may La Paz, Katropang Jocelyn. Ginagyan natin kagina ang Altachera area, kagamay mga portion dito ng mga nga baha pa, no? As of now, Katropang Jocelyn, pakadto sa may Balabago area, Katropang Jocelyn. Pag-abot diri sa may do crossing na da, no, pakadto sa Bituon Haro, o Katropang Jocelyn, may portion na da, especially sa may stop light na da, or crossing na da, Katropang Jocelyn, tanda-tanda last time, nagdalom na da nga baha ang na-experiensyahan man sa mga motorista. Pero sa subong, may, ano pa, no, ano pa lang ang siguro mga balaton nga sa palang buko-buko ang ininga baha kag
0: ini pa na baha danaw pa lang na
1: oo amo ka tawon Jocelyn passable pa siya no bisan mga nagamotor pwedeng-pwede pagid siya nga maagyan ang diri sa may Balabago area pakadto sa Bituon na Haro Katropang Jocelyn. Nagaliko kita pakadto diri sa Banuyaw pakadto sa La Paz area Katropang Jocelyn. Kag pag-abot natron sa may La Paz Plaza dalom ang baha around sa La Paz area Katropang Jocelyn, especially sa may La Paz Elementary nga area Katropang Jocelyn, no? Diri ginadi ang natamaan. Kumbaga may dalom pa subnaw ang baha. Nabudlayan subong ang mga motorista nga mag-agi sa ininga area, especially around La Paz Plaza, Katropang Jocelyn. Presently, diri kita subong sa La Paz, especially pakadto sa may isat area, Katropang Jocelyn. Kung sila makita natin nga halos ano pa, no? Daw dalong pang tubig diri nga area. Hari bala kayo madiretso kita, Katropang Jocelyn. Makita natin
0: diri nga mga lugar subong, Katropang Johnson, nga nagabalanaw ang kilid sang karsada.
1: Diri kita sa may ano, unahan sang La Paz sa plaza, Katropang Jocelyn. Pabalik
0: okay
1: kita sa Haro area.
0: Pero dako dito ang tubig. Ang pakadto bala sa ano bala, Baldosa, halin kada sa La Paz Plaza. Ang palibot sa La Paz Plaza, masami kinabaha dira sa old La Paz Police Station, kilid sa plaza, ina, hilira sa 7-Eleven. Pakadto ikaw dira sa Bangga High School sa La Paz. And then makadto ikaw sa La Granja. Ang La Granja way, halin sa crossing plaza La Paz, masami managata sa tubig, Katropang Johnson.
1: Yes, Katropang Jocelyn. Dirigid, ayon, sa may fronting La Paz Elementary School ang nadanaw gid ang tubig, no? Dalom ang tubig, Katropang Jocelyn. Actually gihinay-hinay ganaton yung mga motorista nga nagaagi around that area sa may La Paz Plaza. Other than that, ang iba niya portion, especially diri sa may Aglipayan Church kaga sa may Bureau of Fire Protection, wala naman sang baha gid Katropang Jocelyn. Diri naman niya ang baha naman niya portion along sa Burgos Street La Paz, Katropang Jocelyn, ang especially diri sa may western or I mean sa isat, no, Iloilo State
0: where are you
1: isat katropan Diyos, isat you. May mga portion diri nga ginabaha. Pero pag abot naman diri sa may ulunahan, along sa school na gid mismo, sa sila nga school proper, way na sang baha katropan Diyos. Sil mayo lang subong kay ti, way man sang klase, wala man sang opisina. So wala man kumbaga wala man nakakos ang traffic kag wala man sa mga ano no sa mga estudyante abing subong nag nga nabahaan or kumbaga naka-experience man sang baha subong nga katropan Josel. Pero makita naton nga may mga estudyante pa nga nagabalik diri kasi may mga activities. So may mga estudyante diri sa ISAT katropan Josel diri sa Iliri Science and Technology University. Pakadto kita subong sa may Haro Plaza ng area kag makita tong gagina kalabanan sa mga naga bantay mandiriti ang siguro ang iba may mga opisina even though nga holiday pero may mga naga bantay pa or mga na ano bala mga na standard katropon Josel especially sa mga area along there is may
0: lapas. So hindi significant ang level sa tubig sa higad sa karsada. Dira sa Burgos area, pakadto ikaw sa plaza sa Haro katropang Jansen.
1: Yes. Though ano na gidman no? Why na gidman sang mga taas ng level abi sang tubig diri nga area katropang Josel.
0: Mm-hmm.
1: Kag ti wala naman daw talitihin lang man ang aton nga na-experience as of now. Around the city kay tika gina mga past 6 o'clock
0: so among all areas ka nagyan imo ang may mga problema kita dari sa tubang sang LTO masulod ikaw sa Altacera dari ka maagi sa kilid karsada lapos sa quick and clean car wash and then Altacera Church pag abot sa Balabagong problema. Ara da sa entrance gid sang Altacera katropang Jansen sa Balabago side.
1: Yes,
0: may taas ng tubig.
1: Oh, kun hali ni ka sa may simbahan.
0: Sa dragid entrance sa Altacera Balabago side. Tapos ang crossing traffic light dira sa Balabago.
1: Yes, katropang Josel. Amo na okay. May mga na obserbahan naton nya may mga pagbaha pa or madalom nga pagbaha.
0: Hindi man baha. Ang baha ya karon ti lapad gid man ano. Taas lang level sa tubig sa karsada katropang Jansen ah. Kay ti some of that stagnant mo. Hindi na baha kun stagnant eh. Katropang Jansen.
1: Yes, katropang Josel. So sa ano muna ang isa sa mga naobserbahan kay Gina. So sa what there is my Altacera area. Pakadto sa may Balabago area especially sa may crossing pakadto sa Bitoon kag Banuyaw La Paz katropang Josel kag pag-abot diri sa may La Paz area sa may La Paz Plaza no so, per may nagidman diri ginabaha na so katropang Josel no as especially diri gid sa may atubang sang La Paz Elementary School. Mm. And then pag-abot naman diri sa may Burgos Street along ISAT University gid nga ni katropang Josel diri na ding may madalom nga or may tubig o may tubig baha pang asob na ara para katropang Josel.
0: Okay.
1: So sa subong nag-proceed kita pagkadto sa may Haro Plaza area check naton ang sitwasyon man no especially sa traffic katropang Josel. So significant naman niya nga wala man gid subong gid sung naobserbahan kita nga traffic halin kay ginasang aga bangod man nga ano no nga wala man sang klase kag ti wala man sang opisina aton nga government offices sa subong katropang Josel. So adaw ano no maobserbahan naton nga daw Domingo ang sitwasyon diri katropang Josel. So ay bangod man sa ano no sa wala man sang klase diri sa Haro Plaza may mga nakitaan kita kagina nga mga basura katropang Josel nga do no wala pa siguro ni na kolekta as of now damo nga mga ano yung mga damo nang ginabutangan ka mangga katropang Josel o paho ang ano na may daw pila kabido pulo kabilo nga mo nang puro basura lang gid ang na-contain katropang Josel. So possibly basihanin pa rin sang last nga nagbaha kag diri nga natipon lang sa Haro Plaza katropang Josel, no. So sa subong medyo masanag gid man, nagsanag na ang tempo around the city, kag dobalik naman sa normal ang flow sa traffic diri. Diri sa may Haro Plaza katropang Josel.
0: Dawai gid man guro na. Ang importante sining ginabantayan tama lang baha mo. Namantayan tayo lang pagtaas ang level sa tubig sa higad sa kalsada. So far, ang Haro Plaza, daw late yun man niya, nagataas ang level sa tubig at Ropan Jansen eh.
1: Oo. Kag ang last time, ito nga ginreklamo man sa aton about there is may kilid sa belfry. Mayo man ngayon daw, okay man siguro niya ang, ano, no? Ang ining... outlet kay wala man sang mga pagbaha or pagtaas ang level sang tubig diri sa may kilid sang belfry katropang Josel.
0: Okay.
1: So live report ang sa patron ang ininga balita nga tulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3 Cap Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol in Ilo, ako si Katropang John Singer Sostomo, XFM News.
0: Live report! There you are, live report salin sa kay Katropang Jansen Crisostomo. Ang mga concerned or areas nga concerned lang kita, amoy ning kilid sang Lapas Plaza, pagkadto ikaw, tubanggit sang Lapas Elementary School, crossing high school man, and then pagkadto kas Lagrangha. So far man ang problema, kilid sang isat, may mga nagabulo-bulanaw na, and then there is sa may Balabago, nagabulo-bulanaw naman, and there is sa party sang Alta Chera, pasilod ikaw, tipirinyal ginada, ambot sa ano pa na matagaan sa solusyon na, kagang there is sa kilid sa Petron, grabing pagtasa tubig da, kay galulo ng tubig kung magawas, ang kanal sa tubang sang NFA kag LTO. Amo nang mga areas diri sa harong concern. Ang sa shoreline barangays, ang concern dira mabaskog nga hangin kag ulan, syempre. Mabaskog sini nga balod. Halin ka dira sa Z-Breeze area, sa General Hughes, makadto ka dira sa Maria Clara, heading towards Maria Clara, Burgos, Maria Clara, and then Rima Rizal, Rizal Estanzuela, North Baluarte, pagkadto ikaw dito sa Boulevard, San Juan, Kalumpang, Kalaparan, Santo Niño Norte, kag Santo Niño Sur. Amo ng mga problemadong area as far as mabaskog nga huyop sa hangin, kag mabaskog sining ulan. Nagkanay-kanay naman, turutalitin na lang ang nabilin as of this broadcast time, pero gadulom gihapon kalangitan ta. Alas 8.22 sa to sa ringa pagparagad. Good morning, anay, kay Jenny Halyurina. Jen, kamusta na? Katulog na sila guro sini sa Lebanon. Why na may nagaingaw dira nga mga drones? Why na timi naga inigpat-igpat da nga mga missile kag rockets? Sakay Ma'am Eunice Gumban, good morning sa linya, sir. Happy Tuesday. Thank you. Sakay Sherwin Marcowi. Kag sakay Ma'am Mary Ricabar, how are you, ma'am? If we're not mistaken, ano palang subong, no? Monday afternoon, dara iya sa Florida, USA. Good morning, Gid. Thank you for listening. Kag sa pamilya Ricabar, good morning. Sakay Ma'am Lucille Capio, kamustang Hong Kong, ma'am? How are you? Kag sa pamilya ni Ma'am Lucille dira iya sa Leon, ha? Good morning. Kay Ma'am Lourdes Tixon Gayoso sa Taiwan, good morning. Sakay JLC Caro, good morning and thank you for listening. Sakay Glory Joy Ilambriyap, good morning. Hambal ni Katrupang James Padura dara sa I-Core. Siya, good morning, Katrupang Josel. Defensor di Buki gihapon, ah. Kitaon man ang mga mihura nila. Isa pa kay Gayunite ang mga defensor. Dibuki, wala man isyo sa ila, kag maayo ila tandem subong. So padayon lang ang progress ang bilog nga provinsa. Ah, para ya sa kay Katrupang James Pahadura. Quality product of Haniway National Comprehensive High School. Dital gali ka mo, no? Don Tiborcio Elotero National Comprehensive High School. Good morning, gida. sa pamilya Padura dara sa Haniway. Sa kay Tristan Wyatt Gulay, good morning. Sa kay Ma'am Idna Puray, kag kay Mr. Chigo Puray, and also happy listening sa kay Florita Fontonalgo Alien sa Freedom Highway Alimudyan. Sa kay Paterno si Tarpak Libad III. Yeah, good morning, Katropan Josil, Katropa Romel. Shout out lang sa San Yunti, Paklibar family sa Barangay Eligri Uton. Ah. Thank you, ha? Sa kay Ma'am Hermie Tay, good morning, good house Hong Kong, Ma'am Hermie. Sa kay Rhea Lial, dara also sa Hong Kong, kagpamilya Lial, dara ya sa Haniway, good morning. Sa kay Architect Pupoto Liesada, kamusta na? Kag sa Fuerza Azul Team, ha? Good morning, gida. And also, good morning, sa kay Manager da, kay Manager Lois, good morning, gida. Sa mga teachers na da, good morning, gid. Kag sa kay Ma'am Deli Sibalios, good morning. Ambal ni Ma'am Lucille Capio, okay laman kami dari sa Hong Kong, ah. O galing bugso-bugso, talithidi. Ah, daw amo-amo man dari sa siyudad sa Iloilo, Ma'am Lucille, ha? Gabugso-bugso man ang ulan rin. Matyagan mo bula daw ginaabot daw. Ah, kada bugno mo gani, dahil niya pudag-pudag. Daw mo ng ulan, di ba? Nimpaktan, dugay-dugay mabundak pagkatapos matalithi. Then mauntat naman, dugay-dugay mabundak naman. All, it's already 8:25. Ay, kanami tinom. May Santon Plus Coffee Mix kapada katropan dyan. May inom kami na Santon Plus Coffee Mix. Sino may premium D3 naman? May inom tanay premium D3 na yung Santon Plus Coffee Mix Black. Daw bitin kay ginang kapita sa Santon Gold eh. Mga pe kami anay ah. Ha? Kamusta nga to sa mga katropa patrollers? Kamusta nga itong natambayan sa mga katropa patrollers ta? Ang grupo ni katropang Rodolfo Dilapos Jr. Bla? Kamusta ka mong biyahe naton ba iwat gini no holiday nga daan pero okay lang tani kon damo pa sa hero sini kay tawhay dalan ta do gamay ang traffic congestion subong sa syudad why be klase mo pagkatapos sirado man mga government offices ga ano ni ga laot ka bla buta mo sini lawig hulat mo kag kapangita ka pa sa hero hasta lang ni mga 9 o'clock pagkatapos 9 o'clock amo nang hambal nila bisan ihuragok mo ni maka kita ka naman ni pasahero. Inang makadto sa mall. Deula. Or halin sa mall. Nan. Good morning, gid, kay Katrupa Vibes. Kanayunan, dira sa May Bukuhan. Tida mo gapabuka da. Ah, sa May Bukuhan. Sa kay Stephen Montefrio Sobrimisana. Ya, good morning, Katrupan Josil. Shout out, B. Ah, sa kay Stephen Montefrio Sobrimisana. Good morning and thank you for listening. There is a XFM 100.7 Iloilo. Mabalik kami sa dugang sining mga balita kag informasyon sa ato sining pagparagad. Kalakip man ato sining pagtalakay sang impeachment trial against the Vice President. Today will be the 18th day sang impeachment trial. Ano bala ang mga nagwa bag-o nga mga ebidensya that could possibly, ha? Maka-incriminate sa Vice Presidente para nga makasiling kitang daw delikado gid siya, daw ma-impeach gid siya not only by virtue of political leanings and affiliations of the senator judges but by virtue of overwhelming incriminating evidence. Dari sa to sering pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Alaw sir, kay Laway Chimpo, kagapon, nagapugok customer. Weather lang sir. Ambal ni Katropa Vibes kanayunan. Amogin ako no, bisas pangabuhi. Sometimes sure up, sometimes sure down. Oras alas 8:28.
2: XFM.
3: Yes, to help.
4: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
5: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Plus Gold ay mayroong bioactive compound na saponins? Ang saponins ang tumutulong sa ating katawan para labanan ang mga fungi, bakterya at viruses at pinapalakas ang ating immune system sa pamamagitan ng pagtulong sa paggawa ng T-cells para masiguradong protektado ang ating katawan laban sa infection at iba pang mga sakit. Ang saponins ay makatutulong din para mapababa ang rest sa pagkakaroon ng heart problems dahil nakakatulong ito na linisin ang ating mga ugat para mapanatiling maayos ang daloy ng dugo at maiwasan ang pagkakaroon ng high blood pressure, stroke at heart attack. Ang saponins na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay makatutulong din para makontrol ang ating blood sugar dahil tinutulungan nito ang insulin para magamit ang asukal sa dugo o di kaya naman ay maipalabas ito sa ating katawan para maiwasan at masolusyunan ang karamdamang diabetes. Kaya ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Sabayan po ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C para mapanatiling malakas ang ating resistensya at para maiwasan ang heart problem, diabetes at iba pang mga karamdaman.
2: Sa panahon ngayon, high-tech ng lahat, pati sakit mo, to the highest level na din. Kaya dapat ang suplemento mo, TPP2Gain. Dapat, Dekalibre. Yung kayang labanan, anumang uri ng sakit. Kaya't mag-Cellphone Plus Gold ka. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Kaya't dito na tayo, sa subok na Cellphone Plus Gold.
3: Yahoo!
6: Mabibili, sublet na malapit butika sa inyong lugar.
4: The secret of health.
5: Naghahanap ka ba ng kape na healthy at walang bad side effects? Subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape na may super antioxidant properties. Tumutulong sa pagpapalakas ng ating immune system at tumutulong din na mapangalagaan ang ating puso at ang ating kalusugan. Maliban sa mga super antioxidant na makukuha sa pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix, mapagkukunan din ito ng mga isoflavones gaya ng ginistin at daidzin at glycitin. Ang ginistin na makukuha sa bawat pakiti ng Santon Plus Coffee Mix ay may kakayanan na tulungan ang katawan na pigilan ang pagkakaroon ng cancer sa pamagitan ng pagsasaayos ng hormone level sa katawan. Nabibinipisyuhan din ito ang mga tao na may osteoporosis at pinapababa din ito ang panganib sa pagkakaroon ng mga cardiovascular diseases. Kaya kung kape na punong-puno ng health benefits ang hanap mo, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
6: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
6: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
4: The Secret of Health.
5: Ang karamdaman ng glaucoma ay isang grupo ng mga sakit sa mata na maaring magdulot ng pagkawala ng paningin at pagkabulag sa pamagitan ng pagkasira ng nerve sa likod ng iyong mata na tinatawag na optic nerve. Para maiwasan ang mabilis na pagkasira at mga pinsala sa optic nerve, ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay nagtataglay ng mga nutrisyon na mahalaga sa pangangalaga ng mga nerve sa ating mga mata. Iwasan at solusyunan ang karamdaman ng glaucoma, ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
8: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinapayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
9: Mag-Vision X Plus Herbal Capsule. Vision X Plus Herbal Capsule.
8: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: The secret of health.
5: Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, nagsasabing, wealth is nothing without health. Hanggang sa susunod na talakayan dito sa ating programang The Secret of Health.

0: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
1: Vision X Plus! Softgel Capsule! Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus! Softgel Capsule! Vision X Plus! Softgel Capsule!
0: Mabibili sa mga butika.
2: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda, ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
3: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
4: Santon Plus Herbal Soap.
5: Ito si Aida Cordero, taga-Putike. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itim-itim sa mga panit.
4: Santon Plus Herbal Soap.
6: Nanamigin!
4: Santon Plus Herbal Soap. Wins!

0: 6-8 Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Kung mamati ka sa XFM.
2: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila ko nga agi.
1: Kung mamati ka sa XFM.
2: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige!
3: Hello? Oh? Ha?
2: Arvel?
3: Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag.
2: Ha? Ano?
3: Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
4: Yeehaw! XFM.
5: Patropa mo!
6: Exciting!
7: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
8: May pananakit ng kasukasuhan o katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may flavonoids at phenolic compounds na tumutulong laban sa inflammation. Ang VCO ay may antioxidant properties, habang ang vitamin D3 ay tumutulong sa immune regulation. Natural na ginhawa sa bawat inom. Premium D3 Softgel. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
9: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
0: Santone Plus Herbal Oil.
11: Ako po si Isel Komplikado, si Balab Antique. Masakit ang aking katawan, malagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
0: Santone Plus Herbal Oil.
2: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
2: Santone Plus Herbal Oil.
12: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
0: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Sister Pain.
13: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid ba lang ipikto?
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.

0: Leaves na ko.
1: XFM. Patroka mo.
2: Exciting.
3: Ako si Sanber. Nasanay ako magpalipas ng gutom hanggang sa magkaulser ako. Lagi masakit ang tiyan. Kaya bumalik ako sa healthy lifestyle at diet. Sinabayan ko rin ng Santon Plus Gold araw-araw. I feel healthy at magana ang kain.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
6: Hindi naman kailangang biglaan ang pagbabago para maging healthy. Minsan, maliit lang pero consistent. Ako, nagsimula lang sa kape. Pinalitan ko ng Santon Coffee Mix. Ngayon, araw-araw, may mangosteen, moringa at soya na pumapasok sa katawan ko with their antioxidants and nutrients. Habit lang pero malaking tulong.
7: Santon Coffee Mix.
8: Vision Next. Marami na ang natulungan.
9: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda

0: dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
1: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas na tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
2: Handong mawala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
3: Ako ko si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
4: Sang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang spare tire. Sa ako nagpatira.
5: Oh no!
4: Sa imo nagpauli.
5: Aray ko!
6: XFM.
7: Katropa mo!
8: Exciting!
9: Mga katropa, exciting!

Oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 8.51. Bullseye! Padayon sa ato sa rin pagparagad sa palatuntunan na Bullseye. Antes ang impeachment trial against the Vice President. Highlights ang kahapon na impeachment trial on its 17th day. Check ta na ibi ang latest update sa politikas probinsya be. Bullseye! Kaya doon nagamat-amat niya na namang istoryanes, politika sa buong. May mga partner-partner na, may mga partner-partner na, may mga binahin-bahin na, may mga linyahanay na. Diba? Amo nakaroon ng trend right now. Pares bisan na sinong contender sa first district? Sino man laganda congressman sa first district ka, congresswoman man? Ha? Sa second district, sino yan may inkwentro hanay da? Oo. May plano si Mr. Larry Gorisita daw. Dol, may plano si Mr. Larry Gorisita, Dol. Oo. Ti Wiley Wan na may binungguan na sa second district. Yung kaso, Gorisita versus Gorisita kung matabo ka. Sa third district, may plano, Dol? May plano? Oo, may ara. Oo. Laban na ba mabuhinan inaang pwersa sa mga Gorisita kung magtinunga-tunga sila? Debla? Hindi man na magtingob, isa lang ka kandidato, laban-laban may binulag-bulag na sila eh. Otherwise, Alaos Pondo magamuna. Sa third district daw, ipa-challenger subong si Gov Tuto, laban sa congressman sa third. Sa fourth district, sino ma-challenge naman? Damo ang mga makasarang. Problema, dira, isa lang ka bagay nila masarangan sa fourth district mo. Capital. Bullseye. Sa 5th district mo damo da contenders, ha? Pero ang mga prime contenders dahilin gihapon sa pamilya Tupas. Si Congressman Junjun, si Congresswoman Binky or si Congressman Anay Buboy, ti magutod na si Kong Buboy agag si Kong Junjun. Si board member Oleg Suplico. Oh, 'di ba? Ti Tupas man na magplakay sanay man lang. Pero ti balantayan ini, diri kita na ibisan. Diri kita na sa latest update sa pagka-vice gobernador. Kay na-interview ni Katropa Tibor si Kong Nonoy, defensor. Na Kong Nonoy, talanik yung isa ang gobernador, ta defensor man mo. Si Gov Tuto na yan. Karoon, sinong plano ni Kong Nonoy, defensor, nga kuwaon nga vice gobernador. Hindi ta na kontento kay Vice Governor Lee Andy Bukiao. Insanga nagagwa patana ang pangaran ni Mayor Bongbong Tupas ang Balotac Viejo. Wow. Bullseye! Bullseye! Buta malun sininga kung gina-entertainar mo ina, hindi ka kontento, di ba? May pagpangduwa-duha ka. Kung si Katrupang Baya pa, siya ti base kung dira nagasulod ang ginatawag bala Katrupang General, ano gani ko no? Trader? Ha? Inang ginatira.

0: Raya ka patalikod. Check tabi si Congressman, ah, Congressman, si katropang Phoebe Bors, Tibor Morales. Katropang Bors?
1: Katropang Diosel kahapon, may ginpatigayon siya groundbreaking sa 143.7 million na annex building ba sa Iloilo Provincial Hospital. Si siya sinisinag panguna sa groundbreaking mo si 36 Congressman Lawrence Defensor. Sa kabahin sinisang pamangkot sa iya kahapon, mangkot natin siya, parti kaman daw nag-other matters para partis politika, kasi daw freezing issue, nabira subong naging istoryahan ng partis politika, yung labi nagid, na nakita siya na nagkadto dito sa Barutak Biho, opod si Mayor Bongbong Tupas, kag ang dumalos sa majority sa mga mayors sa Quinto Distrito. So dira nag-kwanta ko pang Michelle, nagtuhaw, ini ang mga istorya na base ko no, na ginapanggabi ni Kong Nonoy na iya mangin tandem sa 2028 election si Mayor Bongbong Tupas sa Barutak Biho. Kaya daw amumanabi ginaisturya sa halos sa mga alay sa gobernador kasi nag-booking naman gani yung magpatalagan sa pagka-gobernador si Kong Nonoy Defensor, ang iya magulang mo.
0: Atiway si, naman choice sabi mga defensor katropang Tibor. Amo na gani nga halos gindungan-dungan nila ng termino nila parang if in case every election is Christmas Day katropang Tibor mo, there's always an exchange gift.
1: Ang danagapagwa danagapanabalang kapalit dahil istorya parte sa tandem na udra man mismo sa sunod sa mga alay sa Defensor Katupang Diosel sa probinsya sa Iloilo. So natabo si Nikapon, magkotatun siya. Sikuti, Kong, mapadagan ikaw, gobernador. Kasi yung ato naging fan, at isang pagpunasyon, sinangyaw, siya magulang mo si Gob, pag nga siya mabulos sa pagka-gobernador, siya ti hindi ka na ipinakilisuryahan. Siya, isa sa mga pariyudad, pariyudad ko sa niya, amo ang probinsya sa Iloilo. Pero, sa niya, sa puso ko, anay sa niya ang akon na term sa pagka congressman, ang tip niya natin isuryahan ang parti naman sa niya sa masunod ng mga bagay.
0: Nga si Gob Tuto, si Gob Tuto, Bors, why plan no magdalagan congressman sa third daw?
1: Sino?
0: Si Governor Tuto, why plan no magdalagan congressman sa third? Ang balang tanah ko, hindi tanah, duro tanah, interesado to.
1: Ay, pero ginambali na ang siya ang mabulos kay Kong Nonoy. Siya nagambal si Gob na siya ang mabulos kay Kong Nonoy kasi may gusto pa siya balikan sininga mga bill nga yagin pasar sa una bala sa congressman kasi nga wala mapasar sa Congress. Mangkot naton si Kong Nonoy Defensor kung palagan sa gobernador siya ti isa siling niya sa mga priority naton ang probinsya sa Iloilo. Pero parte siling niya sa politika, hindi tayo na pag-istoryahan siling niya kasi tapuson tanay siling niya ang akon na term bilang congressman. Pero bastog na iya ang kung matian nato na iya siling ang iya siling nga mga pangambal kapon si Tablado daw mamunay. Daw may kuna daw may posibilidad pala nga siya kung mag kasi kung mag matapos ang term nato niya mapadayon kita sa pagservisyo siling niya sa probinsya sa Iloilo. Ini siya mga project niya siya sa hospital ni pa dayon noon tayo na eh. Kagi pamangkot ko sa kapon. Hindi ko tiko ning kaso. Abi nga magpungkok ng gobernador. Anong imo yung mga prioridad?
0: Pabati-bati ba? Bards?
1: Pabati-bati o.
0: Pabati-bati ba?
1: Kaya kinaanak ko niya pabati-bati. Istorya ba na ako? Si amon to kapon nga siling ko tinugin na istoryahan man siling ko kong ang tandem siling ko Mayor Bongbong Tupas kag Vice Governor kag ikaw abi ang gobernador. aring sabat ni Governor o ni Congressman Lawrence Defensor kahapon sa aton ngan interview.
2: Marami gini lang option because ILO will always be my priority. Pero tapusan ko anay ining obra ko sa Kongreso. Pag sugudan ka lang galing ang politika sa Husto at Simpo. Kaya nga maginapalagan mo si Mayor Bumbong ko pa. Nga mangin Vice Governor. Indo. Mayo ang aton Vice Governor, si Lian Dibuque, na isa pa sa ka-term. At kung makaupod kami sa uli, kung madayon gin man, payo man ina nga partner, partneranay na.
3: Saan na lang sa pangatang partner na karamit ko yan, sa niko?
2: Antis magpiling, pangapiga mo to sa balay.
4: Pero right now, kung ito na kang sulit, potential vice governor to Johnny Lane, gusto vice governor din ako.
2: Of course. Of course.
4: Pag iba ang topic man po, election man siya, pero for the DSPE, ang sa Congress, anong update, ang postponement sa DSPE po? Do you have update for
2: this? May bill na nag-postpone sa barangay elections. Pag nagahulag sa punitiba ang bill, hindi ko lang mahambal kung maaprubahan ini sa Kongreso pag sa Senado. Pero sa subong, away pa na-approve ang bill postponing na barangay elections. Ang sabat ko pirmi at
0: Bullseye! Ati hindi ko na matood, yali itong inapangalayagan niya si Mayor Bumbong Tupas ang Barotac Viejo, Katropatibor. Pero kung kaysa okay. Sa politika, ya basta gani pinangalayagan na Katropatibor, as much possible, ilubong mo gina dapat sa pinakamadalum siningalulubgan para hindi magsungaw samtang way pa ma-finalize ang tanan. Kidelikado, basi kung masabotahe mo.
1: Yung pariyonis ang gap nga doyag, bilakan ito pa Josel sa pahigugma, bila? Nga ang binikanan mo nagpangaloyan para sa bata.
0: Hindi ka magambal nga si Gubart kag si Anay First Lady Cosette mo nagpangaloyan kay Mayor Bumbong?
1: Hindi, ang istorya sa mga alay, abi, kita mo, atong nagluwa mga picture, tuwara, napalibot sa dito kay Nonoy, ang mga mayors, upon si Mayor Bumbong Tupas, katapang Jotel.
0: Tinalipatan niya ng kainit sang palad ni Vice Governor Lian Dibuque sang gindapit sa kagindalas bukid kagkabukiran kay Liilo?
1: Ang magaling biruwa ang mga senaryo, pala ang mga espekulasyon, na basi kung basi lain ang ginatugpo pala sa magulang, kaglain man iya ang gusto sa mangod.
0: Ay, ambot na lang. But ang balon sining at the time, ang choice yan ni Gob Tuto, si Vice Gov Lian. Ang choice yan ni Kung Lorencia, si Mayor Bumbong, damo na.
1: Hindi tingin ang balyat sa nga ang iya choice si Lian and ni Nonoy.
0: At ginambalyaman na si Vice Gov Lian, di buke ang choice niya.
1: Oo, si Kung Nonoy nagambal kapon nga siti. Yang akun siling yang yun ba yung man siling yang performance siling yang ni Vice Gov Lian.
0: Oo.
1: Yakun madayon gina siling yang plano na to. Si ang akon siya maging tandem ya, si Vice Gov Lian Dibuque.
0: Oo.
1: Yung man na nagbulo ang spekulasyon nga.
0: Hindi kung duhan ni Katropatibor, kung papilian mo ning doa Mayor Bumbong Tupas kag Vice Gov Lian Dibuque, libog man ulo mo to da? Debla? Kung ikaw busy Kong Lawrence, pilihan mo kung sino busy mo sa doha. Libog manulo mo, di ba? Ang isa, guwapa, dalaga pa, bakas man. Ang isa to, bataon pa man, gahara-hara man, daway ka man isyong ihaboy man sa iya. Oh, di libog ulo mo, Katropatibor. Halin man sa dako nga pamilya, sa Quinto, si Vice Gov Lian Dibuque. By one take, one niya, Katropatibor. Actuality, ma-buy one mo si Kong Ferds, take one mo si Vice Governor Lian Dibuque, di ba?
1: Oo, di kahapon sa Capitol. Kung anong kasada ni mga munihaw, daw ginaktor yan, katapang Diyosel, ang sinsiridad, abi, no?
0: Uh-huh.
1: Dapat naging ginhambal ni Gov Toto Defensor sa atong interview. Hindi ko si Gov, pagpatawag ng press conference, gubling ko din kaso, abiling ko nga hindi mapimpit si Sara Duterte, si Vice President Sara Duterte. Kang kapadlagan sa presidente, may posibilidad siling ko mabutang siya tao kandidato sa probinsya, labad na yung Pintro kay Kung Nonoy, siya posibilidad na.
0: Uh-huh.
1: Sino ang posibilidad nga palapitan sa mga Duterte? Ang isa ba na nga alay sa mga Duterte, party is partido daw si Kong Biron, di ba? Impi na siya mo?
0: Oo, impi sa Villars na. Pero ang Villars, subong alay doon the opposition. Ara sabi sa kampo sa mga Duterte. Pero among all people and the incumbent being mga kongresista dari sa Iloilo, tikon palapit-lapit lang ang pinakamalapit guro sa mga Duterte, ang mga Montes Claros.
1: Oo.
0: Diba? Kaya nga, ti may mga business interest la tos Mindanao mo, ang mga Montes Claros. Kung may IBC kita dari sa Iloilo, may Montes Claros yang Mindanao, Katropan Tibor. Mindanao, kung may ara kita IBC sa Panay, kag Negros, may Montes Claros sa Mindanao.
1: Oo, ito galing kay ang nambal sa Nestoria sa kapon nga alay sa mga defensor, nga ang mangin desisyon gyapon, amo si Congressman Ferns Biron amo nabi ang mas sa partido yang pag isuyan kadto pang Diosel.
0: Kay balan mo complicated niyang choice nga si Mayor Bongbong kay right now he wants also to respect mga elder brothers siya si anay Congressman Junjun kag sa anay Congressman Buboy katropa Tibor. Medyo komplikado ini. Kay base kung tumingob sila man dito, delikado man si Kung Nonoy sa pagka-gobernador. Amo ni nga ti, para iya sa mga defensor, the safest way, intrigahon mo para ni magtingob ang mga tupas to. Kundi, why siya kontra ang Baskog?
1: Sama na, no? Pero may nagduro ay may istorya kito pang Diyosel nga ato bala ang nagpagbisita ni Kung Nonoy sa Quinto Distrito nga dito si Mayor Bongbong. Kaya istrihan ko no ang base ko no ma-ariglo ang mag-utod naman na nagbuluwa ang mga istorya nga ma-ibutang si Condomini, si Saos Magpartilis, si former Congressman Junjun Tupas. Pero sa isa ka incumbent nga napamangkot kabi no si board member Suplico, ikutuod na, hindi, sigigapon ng lagaw yan ni former congressman Junjun Tupas sa Quinto Distrito. Kaya ang plano, amun na mong arigluhon sila, na magulotod, para mag-isa na lang, parang maistoryahan ang pag-supportar ko, no, kay Kong Nonoy. Kaya muna ang naistoryahan. Nga ang posible nga mangin tandem ara dira ni Nonoy galing sa mga tupases katupang Josel di si Nonoy nagambal nga siya nga ako niya nga damay mo siyang performance niya ni Vice Gob siya nga ako niya mangin tandem iya sa 2028 election kung madayon palagan niya gobernador si Vice Governor Lee Andy Boke but ti dipindig yapon ni katupang Josel kati ang tanan ng mga desisyon at ito kahapon si former governor Arthur mo?
0: Oo, si Gubart.
1: Sa Patuta. Oo, dito sa kahapon.
0: Mm-hmm.
1: Kagpamati siya sa deklarasyon ni Kong Nonoy.
0: Kay si Gubart niya, balan mo man Santon Vitamin C niya para siya yung politika katropa Tibor. Even though nga is already retired, is already enjoying life, medyo mahinay na maglakat si Gubart, pero kon politika ang paghahambalan, sus ga balik na sa pagka-teenager mo?
1: Oo, dito sa kahapon, sang pag-deklarar ni Kong Nonoy na si Vice Gob Balian ang iyang mangin tandem sa 2028 election ng Tapang Dosel. Pero damo pa rin istoryanay, kasi may isa katuwig ito nga mo. Di mga depende pa ini sa mangin desisyon man sang partido kasi ambal nila basta gani politika na yan pagistoryahan ang partido na yan ginakuan mo ang gina pati o kung gina basihan kung ano ang ilang desisyon ng Tupang Jocel.
0: Uh-huh.
1: Hindi ka desisyon ng isa ka tao ng dia kundi ang partido.
0: Ah, uh-huh. Si Gubart si no choice ang amang inbisi ni ano ha ni Kong Lawrence Finn Quezao.
1: Wala pa siya wala dapat mong kahapon pamangkot kay daw kinanglan ni former Gob defensor nga mag pagbuhay kati kahapon to una tapos galing mo na pa si gadi about ban nga mga basita to kahapon mo
0: no.
1: Sa kaputotan
0: that's the trademark of Gob Art eh. Balan mo is Gob Art basta ako niya makahambal ko na when we were assigned at the capital Katropa Tibor no. Paghambal niya nga kadto kadibuwa sa La City, kay may balita. Pagkadto mo La City, sigurado kay Tropa Tibor, headline balita mo mo.
1: Si una pa sa kahapon, to abot sa Pututan, sa provincial hospital, sa ibang nga mga gin-invita rin to kahapon sa ground breaking, Katropang Diyos. So, balang tayo na ini, kung ano ini ang prestada, base kung pabagan isang iban, do kahapon nga mga no, may mga komandante at tumong mga mayors kahapon mo dito si Paul Parian
0: pero kabalo ka man ka Tropa Tibor sa politika ah, damo di intrigiro mo kung damo intrigiro iya ka Tropa Tibor sa barangay sa politika ya halos kada isa may intrigiro man mo kaya nga the more it is complicated ang politika Katropa Tibor, the better for some politician if not most of the politicians, di ba? Karon kon hindi komplikado hambal nila. Kalaway man ako nung sampihakan lang guyod mo. Mayad gid yakon komplikado kay ti guyod mo magtimbang kon oi. Wala to pang himulsa mo kon.
1: Kag maistoryahan.
0: Laban.
1: ang final si ni Katupang Diyosel, manahabal ni Kong Nonoy Defensor, at siya ti, kung saan mo kasi madeklarar sa ako niya kandidatura sa pag-gobernador, si Katupang Most Balay, siya mga pika mo to antes ang filing sa certificate of candidacy.
0: Deklarasyon na lang kulang sa iya. The defensor has no choice. Wala na eh. Magluwas sa kay Kong Lawrence. Ano, may kwentro na islak magulang. Hindi, three-termer naman siya, hindi ba? Hindi man pwede. Unless otherwise, mahambal sa pahuway ko ah.
1: Hindi pwede kay siya ang gin-confirm na to ni Gob Art mo, Junior, na siya ang mabulos.
0: Oo ah, kay konboyan nilang kapitulyo, hindi tanda nagbulos ka ran. Duro tanah may rinagaw, just kapitulyo, konboyan nilang gobernador.
1: Tiba lang tayo na kita pangyos sa lang taon na to, kasi samtang hilapit ang mga ang 2028 election. Darin lain ang istorya parte sa politika sa probinsya sang Iligido. Ang ini nga balita gayadulong sa inyo sang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Bisonex Plus, Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement Permanent para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iligido at sa tropang sa Ibibol si Bon Morales XFM.
0: The RRC katropang Phoebe Borst Tibor Morales. Why ko no ka maturan ah? Nga ginapangalayagan ni Gob Art, ginapangalayagan ni Kung Nonoy, si Barotac Viejo, Mayor Nilo Bungbong Tupas.
5: Bullseye! Bullseye!
0: Kay three-termer si Mayor Bungbong Tupas sa Barotac Viejo mo. Ang ila choice sa gihapon, number one, darati incumbent vice governor, Lian Dibuque. By one take, one yes, Lian mo. Makuha mo si Lian Dibuque most likely na convince siya na si Congressman First Biron nga okay. Diba? Okay. Buta mo lang siya nga suportado ka ni Congressman First Biron sa 4th District pag okay na si Vice Gov Lian Dibuque. Knowing for the fact nga sa laligan man niya ni Congressman First Biron si Mayor Subong sang ano ha, Anilaw ha, Matit Dibuque, the mother of Vice Governor. Ti hindi mo pwede na sila masiparar kaway mas lahat may ginawayan Subong. Diba? Kita nyo, sang kasano lang lang nagsaka sa pagka Vice Governor si Mayor Lian Dibuque sa una sang Anilaw ha? When Congressman First Biron said that ang ako niya kandidato, yes, si Lian Dibuque, yeah. Bullseye! Di kundi agsetado ni Gov Tuto, diba? May choice pa at the time si Gubtuto man mo. Pwede man sa ka-pivot dito sa mga Garins. Pwede man sa ka-pivot sa mga Tupases. Diba? So, among three bigwigs, ang Norte, ang Kwarto, kag ang Premier, pinili yan ni Gubtuto at the time yang Kwarto. Waya pinili yang Kinto, waya man pinili ang First. So, kung papalapilian mo subong sa kay Kong Lawrence, ti bago abi si Kong Lawrence, no? Maybe may lain man siya nga preference. So, ti ano, bayaan niya si incumbent Vice Gov? Bayaan niya si Kong First Biron sa 4th District? Sinong pasolabihon niya? Mato pa siya sa 5th? O kon ang mga Garins ang First? You know, kung hindi mag-unite ang mga Tupases and field a common candidate, mapos para sa kay Kong Lawrence magdawag sa pagka-gobernador. Ha? Mapos, paano hindi pag-unite? Intrigahon mo lang sila. Pagkatapos, kuhaon mong isa sa ila. Pamangkot sini, kontraho nila si Kong First. Ha? Kaya definitely, kung mag-pivot sila, ma-defensor si Kong Lawrence, sa mga Tupases, i-drop nila si Vice Governor Lee Andibuque. Kung i-drop nila si Vice Governor Lee Andibuque, they are also dropping Kong First Biron. Kiti yan niya ni Kong First primary league, diya bata-bata, atab-atab yan niya si ano, Vice Governor Lee Andibuque. In short, natahi na ng pusod nila ya. Ginpatahi pagid ni Gubtuto ang iya pusod. Ha, sa nagatapik na nga pusod sang Biron kag Dibuque, tatlo na sila tahian ay pusod. Ano ratrato nila na mambal nga, hindi kuya mag-upod tahi sa pusod sa inyo. Ah. Mapatahi kuya pusod sa mga Tupases. So if you drop Lee and Dibuque, you will be dropping First Biron. Amo ng political scenario sa pagtanaw ta. So ma-afford ina ni Kong Lawrence kon magdalagan sa gidman gobernador, and most likely madalagan gidman sa gobernador. The defensor has no choice. Diba? Amo na kakomplikadong sitwasyon. You see? But if the defensors preferred still sa kay Vice Gov Lee Andibuque, but tamalon sini, nga makuha sa comforts. Mabuhinan ang possibility if late magdesisyon ang mga Tupases kung ma-field sila sang kandidato sa pagka-gobernador. Sinong ilabi si gobernador? Kay dapat mahalin sa iba niya distrito. Sinong kuhaon nila sa third? Sinong kuhaon nila sa second? Sinong kuhaon nila sa fourth? Wala, ara na da, kontrolado ni Kong First. Sinong kuhaon nila sa first? Siyempre, mga Garins. At pamangkot sini, if mag-upod ka ron, defensor, Biron, Tupas, and ang mga Garins, then makantong second. Most likely second, the fact sa political leanings palang subong kag-affiliation, NP na siya mo. Upod sila ni Kong First, but tamalon sini, maupod din siya sa fourth. Tikon maupod ang fourth karon sa mga defensor, tatlo ila ka distrito versus duha. Ti medyo tabingi ang sitwasyon sa taga-kinto kag taga-first versus third, fourth, and third and fourth and second. Di ba? So that's how we read the situation right now, unless otherwise, may mga developments. It's already 9:18 sa ato sa ringa pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Na may istoryahan basta politika, no? But it's still too early to say, pero ang body language karon, kaga mga meetings-meetings ngayon is very, very crucial. Kaya right now, ginambala na subong ang groupings. Mag-meeting ganyan mga politiko subong, hindi pwedeng hindi nila ni pagdalon. Ha? Bisan pa ang pronouncement nila in public niya, wala. Talabuhay lang kami to. But definitely ang inistoryahan sinisubong groupings mo. Diba? Ang grupuhay, grupuhay. Kaya nga, buyan gani sa mga defensor si Biron sa 4th District at tapos gid. Ha? Kiti kung buyan nila, most likely, ang Biron sina, mataplik dito sa mga Tupas. Kung magtaplik dito sa Tupas, ang pinakamalapit sa taplikan, Tupas mo. Ha? Kaya nga, as lumpas lang gaw man ang political relationship ni sang kwarto kag premier distrito. Diba? As lumpas sa sukang, ano tawag nila ganin sina? No, ganin ang tawag nila nga makahang, ano ko nga suka bla, ang langgaw bla. Oh. makahang ni nga Maslow mo. Base sa nagligad siya ng eleksyon, ha? Kaya mantay ko, may reklamo nga, no? Ako siya nag-gasto pagkatapos siya nga, no, natabo. Hasta subong, amo na nga ti sour ang ila siya nga relationship. So, ang mga birons, they have only two choices, either the two passes or the defensors. Ang relasyon sinasanguna daw, ala, no mo, Gobart, Kido Parkon, kag Guda Monfort. Gobart and Guda Monfort is not seeing eye to eye. Ha? Sino gapatunga? Ang gapatunga si Kido Parkon at the time. Sa subong, sa sitwasyon, ti kon maupod ang mga garins sa mga defensors, in short, sino yung defensor is in the middle sa ila alyansa with the Birons. Ano nang guwan niya? Diba? So, it's too early to tell kay ang ginabantayan subong. We do understand. Ang ginabantayan subong, kung sino ang i-field, kag kung may i-field niya kandidato sa pagkagobernador, ang mga two passes. Tira, amo nang ginabantayan subong eh. Ha? Maybe may iban nga ma-interesar. Pero ang pinaka challenging moments kung ang mga topases mag-field sang kandidato sa pagka-gobernador. That is more challenging. Ha? Kaya nga, ti delikado ni si Conference kung may madalagan sa mga topases. Kaya base kung magtipyok sa dito rather than the defensors. Not only because of political groupings. Ti somehow sa closeness, sa family ties bla. Kaya ti why man bad blood mo between the Birons and the Topases, dumduman nyo sa una nga sa kampanyahan na gani kalabot si kong first to sa una appearance siya sa 5th district just to support ha sang kandidato ya dito sa 5th district. That's it, ladies and gentlemen. 9:21 in the morning, ginadulong sa inyo sang Playtime Entertainment, born for happiness. Bullseye! And mabalik kita sa dugang sining mga balita kag informasyon. Ah. Party ni sa impeachment trial. Kaya karon last just may continuation on its 18th day. Ano ba lang mga highlights kahapon? Good morning, Anayda Kayano. Agustos Labio sa Antique. Kay Mr. Rinaldo Abeto. Darisman Doriao, good morning, sir. And sa kay William Dakinan. Mayad niya, gagid, God bless. Thank you for listening, William, ha? Mabalik kita sa dugang sining mga balita kag informasyon. Sa ato sining nga pagparaga, diri sa palatuntunan Bullseye. Kay mainom kita na Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santon Vitamin C. Ang Santon Vitamin C, nga niya, kung sa mga politikong vitamins, niya politika mo. Ha? Para sa ato niyang hindi politikong vitamins, niya Santon Vitamin C. Nagapapagsik sa ito siring inawas, dugangan mo pa sa premium D3 nga may virgin coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D, ang Santon Plus Gold Capsule nga may arasang mangustin, ang palaya, malunggay, garlic, kag spirulina. Kompleto sang mga nutrients sa kinanglanon sa lawas ta para nga magpag-on ang aton immune system. Mabakalini sa mga butika nga suki ninyo kag sa clinic. Sa Yes to Health Wellness Center, may program of supplementation. Pada libre lang ang konsultasyon sa program of supplementation with Dr. Rain Pinado. Kadto lang ang modera sa Yes to Health Wellness Center, arada sa A, Young Building, Yulo Street, atubang sang Midtown Hotel. Oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 9:23.
6: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness. Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
9: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
10: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sang kape. Tungod binabat job ko sa akong heart. Ipaligaw ako caffeine, pero nagpangitagid ko sang kape na damo health benefits. Muna gintilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, nasawaan ko gid. Patsyag ko gid na relax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
9: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Mabigay sa mga mag-inom. Premium D3 Coffee Mix.
11: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
12: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss?
13: Ha?
12: Oh, ma? Ikaw na?
13: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
12: Clear Skin Herbal Soap?
13: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
12: Hala, tingala ko naghuben ka.
13: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
12: Ma, baklan mo mang kusina ha?
13: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
12: Oh, gali. Diriyo.
13: Ah, dali na.
14: Santon Plus Herbal Oil.
15: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
14: Santon Plus Herbal Oil.
16: Isang pahid lang sa puso.
14: Desminuria.
16: No more.
14: Santon Plus Herbal Oil.
17: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
18: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
19: Chronic pain,
20: ang sakit.
19: Mag-sister pain,
20: muscle fever,
19: acute pain,
20: kahit ano pang pain,
19: basta pain.
20: Mag-sister pain,
19: kagalang pain,
20: fast and safe.
19: Sister pain,
20: if symptoms persist, consult your doctor.
19: Sister pain,
20: mabibili sa mga butika.
14: Win

0: Oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 9:30. Bullseye! Bullseye! Sa ito sa rin nga pagparagad sa palatuntunan na Bullseye. Sa tanan sa rin nga mga enthusiast sa motorcycle bala. Mga ka-rider sa Iloilo. Are you ready? Hambal nila. Ready ka na ba? Bangod man kay ari na ang pinakadako sining Suzuki event this year, 2026. Ini mga abyan, hiwaton sa SM City Iloilo sa August 29 up to August 30. Dira nyo ma-experience ang full lineup sa mga Suzuki motorcycles. Halin sa underbone, backbone, asa sa scooters. Ini mga abyan, may dugang pa nga mga ano di, may mga pakulo ha. At testingin ninyo ang all new Bergman 15, ang ultimate sinikuno nga blend of luxury and intelligence ha. Iyan asang Suzuki ha. Ini in partnership with SMDI Suzuki Motors Incorporated. So, with that, ano plano ninyo? Mabakal ka mo Suzuki motorcycle? At ilaban-laban eh. Kag magluwas, ladies and gentlemen, may promo ang Suzuki in partnership with SMDI. May free full tank gasoline. Amo na yung nami. Daga yum-yums, katrabang dyan. Islan mo? May exclusive Suzuki merchandise just like helmet and Suzuki jacket. Doon na, meaning jacket nila katropang dyan, Ray mo. May 5 kilo nga bugas. Hindi lang ni pang motorcycle, pang pamilya pa. May grocery bundle of joy. May grocery items pa na. Pagkatapos may torch lamp. Part na sa ila promo. Plus, lifetime free service. Di samtang kadalagan motor mo eh. Basta Suzuki. Ha? May lifetime spare parts discount. Pagkatapos, may free 3-year registration with third-party liability insurance or TPL insurance. Bullseye! Palampason nyo pa na. Sa August 30, Sunday na. Ululupod na nyo be, mga katropa, dara sa SM City Iloilo, sa mga motorcycle enthusiasts, sa mga moto vloggers. So, hindi na kamo magdudwa sa August 30 at SM City Iloilo, kita-kitsa mga katropa sa August 29 to 30. Hindi lang sa 30 na, August 29 is a Saturday. So, ti ma-practice tanay motor. So, ini, ladies and gentlemen, iya ini sang Suzuki in coordination and cooperation with SMDI. Bullseye! Kita-kits kita ninyo sa mga moto vloggers, sa mga motorcycle riders, sa mga motorcycle enthusiasts sa August 29-30 dira sa SM City, Iloilo. Bullseye! Bullseye! Oras, it's already 9:34 in the morning dari sa XFM 100.7 Iloilo. Ay kasadya kahapon mala ka impeachment trial, no? On its 17th day. Ay, by the way, happy birthday sa kay Rojas Palawan Mayor Pedi Sabando. Sa kay Mayor Pedi Sabando. Anay station manager ni sang XFM Palawan na pilian mayor sang Rojas Palawan. You know, sa Palawan, ang pinakamahal dira nga resort ara sa Rojas. Anon to us? But accessible only via helicopter. Kinanglan sakay ka gito sa helicopter. Ang tiner ni mo dito, ang pinakanubo ni mo, magkuha ka bi room, room rates nila ha, for accommodation. Pero ara na datan, gusto magpamasahi, gusto mag-swimming, gusto mag-gym, eat all you can, drinks all you can, katropang dyan, Ray. Shin meal kada gabi. Kaya. And you can enjoy the full luxury. Kada sang serbisyo, mabayad kada mga 500,000 a night. May aramanda 1 million a night. Sa lugar na ni Mayor Pedi Sabando, former station manager of XFM Palawan. Mayor, happy birthday damo niya pamilya dari si Iloilo eh. Ha? Si Mayor Pedi Bautista Sabando. Di Bautista damo, di Bautista Saton. Ang Sabando damo, gid. Parinti, guro ni Kapid ay. Ni Rosanne kag Rosemary Sabando, blasang, no? Forza Azul Team. It's already 9:36 sa ito sininga pagparagad. Now, kahapon, sa impeachment trial against the Vice President, si Gina Acosta, ang Special Disbursement Officer sa Office of the Vice President, was presented as hostile witness sa prosecution sa managakusar. Sa iya sininga testimonya, ano bala mga revelations? Is there something new? Wala. Ha? Only that, nag-focus sa mga fictitious name and ang process ng disbursement. Ang process sa disbursements, may mga question lang. Pero as far as liquidation is concerned, wala sang may nakitaan dari substantive nga mga traces nga makasiling ikaw, ginbulsa ang kwarta. As of now, ha? Wala. Ang process lang nga dapat any purchase of information, hindi dapat rewards. So isa na, as we've discussed with former 5th District Congressman Junjun Tupas, karon pagpresentar sa iya, diri man gina-question ang party iya sa gindirektaya balahatag sa kay Colonel La Chica, ang head sang Vice Presidential Security Protection Group, si Colonel La Chica. Pero tigin pedalom ini ang VSPG sa Presidential Security Command na subong. Ginkuha na ang VSPG, Vice President VPSPG, Vice Presidential Security Protection Group. Ginpedalom na sa Presidential Security Command sa una, PSG Presidential Security Group. So with that, ladies and gentlemen, ang na-establish diri, ang kwarta gin-withdraw, ang maka-withdraw lang is the Special Disbursement Officer. Bugrabi naman ulan diri karon sa haro, ho? Daw ginabubo lang. Ha? Gaitom na ang ulan sa palibot, gadulom ang palibot right now, nagbundak ang ulan. Now, diri kita sa impeachment. So, dapat ma-withdraw sang SDO. Ang SDO sang VP Office, ha? Amo si Gina Acosta. So siya ginakoy, ako nag-withdraw sang Confidential and Intelligence Fund sang Vice President's Office. Pag-withdraw ko, anong plastada? Kahit gin-withdraw ya 125 million one time. So gintago mo bala ini sa opisina, gin-turnover mo sa Vice Presidente? Kung gintago sa opisina, may dapat ang taguan sina, ginatawag nila cash vault. Ang kada opisina, may cash vault na nga dira ginabutang ka ginatago ang pundo nga cash revolving fund, for example, just like the Office of the Vice President, sa mga cashier, sa mga local government units, dira ginatago ang ila collection. Ha? So ginatawag ina cash vault. Subject for audit, managyapon kung mag-audit, kinabuksan ang cash vault eh. Sa Vice President's Office, may cash vault man sila. Pero natabo, pagbato ni Gina Acosta, gin-inform niya ang Vice President. Yeah, Vice President Sara, andito ng 125 million. So, with that, tinawagan niya man si Colonel La Chica as the Vice Presidential Security Protection Group. Nga mo ang implementor sang ginatawag sining security projects para sa seguridad sa Vice Presidente kag sa intelligence monitoring. So pagtawag, the 125 million was turned over to Colonel La Chica. Wala kakita ni Unsintimo ang Vice Presidente. Wala kauyat ni Unsintimo ang Vice Presidente. Ang nagbaylohan ay lang sang kamot, amo ang SDO nga si Gina Acosta pagkadto sa kay Colonel La Chica. Nga si Colonel La Chica, how? Recipient siya. Hambal ni Gina Acosta, si Colonel La Chica ang inatagan niya kay siyang implementor. Akong nag-disburse siling niya kay La Chica. Si La Chica nag-implement sa mga security projects and plans. So that's it. Now, with that, ladies and gentlemen, na question subong sa prosecution, who is Colonel Chica? Kay hindi siya banded person. Magamal ka banded. Regular employee. Pagkatapos, siya na dapat ang ma-disburse. So dapat mag-disburse si Gina Acosta. Tis naging disburse ko man, ginhatag ko kay La Chica. Tis si La Chica ang recipient tao, hindi siyang implementor ng pamangkot. Violation bala ina. Sa Joint Memorandum Circular 2015-01, it was not expressly stated. Kay Silinas disbursing officer, hambal ni Gina Acosta, ako dapat ma-liquidate. So ako man sila nag-liquidate. Why man niya mag-liquidate dira sa papeles sa gin-submit sa COA si Colonel Chica? Si Colonel Chica ang naghatag sa akon sang liquidation kung paano niya gin-gasto, gin-utilized ang pundo. So ako naghimo sang report. Ako iya nag-liquidate sa COA. Tisilingi kaya ako ang disbursing officer, special disbursement officer. Ako yung banded one. Ako iya ang dapat sina dito mag-liquidate. Siya anong inbasihan mo? Siya report ni Colonel Chica. Ah. So that's it. Kung may question man dira, parte sa proseso, hindi pagid strong evidence that warrants sa inatawag na ito sininya impeachment or removal from office as per assessment ni Congressman Junjun Tupas of the 5th District. Now, with that, ladies and gentlemen, masadya kahapon. Kaya nga, napiga, ginapiga nga makabungat bala sang tawag naton error sa testimony niya si Gina Acosta. Pero daw, sabat siya, hindi akong nag-disburse kay Colonel Chica. Si Colonel Chica is the implementor. Alang-alang mo na pugun. Kaya mo na ang, ano mo, ginatawag sa prosecution niya unified script. Kagamugin man ang natabo. Ha? So with that, ladies and gentlemen, as far as ang prosecution is concerned, wala sila sang bag-o nga makapa wow ha nga mga ginpresentar except ang mga documents questioning about the process. Karon chimpo ini sang interjection sang mga senator judges una diri nga nagpamangkot kay Gina Acosta si Senator Erwin Tulfo, ha, ining mga fictitious names bala. Kaya may mga fictitious names nga nabutang. Dumduman nyo to ang mga the likes of Andy Lim, ha? Andy Lim, pagkatapos Mary Grace Piatos, Rene Piatos, ha? May ara pagani iban pagid siring mga funny names. So with that, ladies and gentlemen, hambal ni Senator Erwin Tulfo, silente na yung mga fictitious names, why mo gidbalay ni gin-verify? Oo. Oh. Siya ti, with that fictitious name, sila nga wait, may nakita niya sala sa ginhimo ni Colonel Chica, pamatian ta si Senator Erwin Tulfo.
1: Okay. Alam niyo na si Colonel Chica ay hindi po maaring mag-disburse dahil wala siya fidelity bond. Pero dahil utos po sa'yo ni VP Sara, sumunod ka lang. Tama po. Instruction po yun.
2: Siya po ang...
1: Kaya nga po.
2: Designate ni Ma'am VP Sara, yes, na security kaya officer, your honor.
1: Nga po, kaya nga po. Pero alam nyo na wala po siyang fidelity bond. And yet, dahil utos po ni VP, dinisburse po sa kanya. Tama po?
2: Yes, your honor.
1: Okay. So, tanggap mo rin po ang rason ni Colonel Chica na huwag ka na magtanong kasi confidential fund yan. Hindi ka pwede magtanong. Despite the fact na ikaw ang disbursing officer at baka sumabit ka. So hindi mo na tinanong, ano ba talaga ito, Colonel? At delikado ito, baka sumabit ako. Eh, tama na ba yung sagot niya? Huwag ka na magtanong, tumahimik ka na lang dyan dahil confidential fund yan. Eh, ikaw ang disbursing officer.
2: Meron po siyang binigay sa akin, your honor, na fund utilization report po, your honor. Aside po sa pag-verify ko sa kanya kung ano, bakit ito ang pangalan, your honor. Kasi confidential in nature po yun, your honor.
1: So sa tingin mo, walang mali po sa pag-gasta ni Colonel Chica sa intelligence fund, confidential fund ng Office of the Vice President?
2: Sa tingin ko po, wala. Kasi nabigyan po niya na ako ng fund utilization report, your honor, na binabangga ko po sa object sa object of expenditures na binigay niya sa akin, nagtugma po ang mga amount, Your Honor, at saka yung ano pong expenses ang dapat ma-incur niya, nandoon po rin, Your Honor.
1: One last question, presiding officer. So, ibig kong sabihin, from the very start po, pagbibigay ng mga alias, walang totoong pangalan, paggasta ng mga class sa mga tree planting, okay lang yun. Part po yun ng confidential fund, sa tingin mo.
2: Basta po, binigyan po ako.
1: Eh po, kaya nga po, sa tingin mo, yung from the very start, yung mga merigis piatos, pagong pusa, normal yun. At pagkatapos yung paggasta sa mga tree planting, paggasta sa mga mga pagbili ng mga silya, lamesa, bahagi ng intelligence fund as a disbursing officer.
2: Marami kasi ang tanong mo.
1: No, ang tanong ko nga po, tama ba sa tingin mo yung paggasta ni Carla Chica pagbili ng mga lamesa, upuan, tree planting, confidential fund, ma'am? Kasi, na bahagi ng confidential yon.
2: Kasi, Your Honor, sa tree planting po, napasok po doon ang confidential plan po during po sa pag-inspect po ng area po kung saan po mag-tree planting ang mga tao po at ang mga partner organization po. So, pag-survey po, yun po, papasok po ang confidential operation, Your Honor.
1: Pati po pagbili ng lamesa, may confidential din yun. Kailangan under strict confidence sa pagbili ng lamesa at table, upuan.
2: Gagamitin po yun sa operation, Your Honor.
1: Okay. No further questions, so Mr. Presiding.
0: So there you are, si Senator Raffy Tulfo. Ang pamangkot sini. While they should remain to be neutral as much as possible. Mga clarificatory question ni Senator Jacksons lang ini. Sa ila pamangkot, as always, gabantay kita mo. Kay sino nagpabura mapalaman ko tanon ni Senator Raffy, Senator Erwin Tulfo, gali? Ha? Kay sino nagpabor? Sa prosecution o kon sa depensa? So the way we look at it, he was not able to crack. Ang inahulat akong tani nang may matudos bala. Somebody from and among the senators and prosecution lawyers na makatudos bala. Sala na. Under the law, under the guidelines, amo ni nabutang, sala na, kag sala na. Wala. So the way we look at it, ining line of questioning, wala yung makrack ang tindog kagrason ni, ano, ni Gina Acosta. Somehow, kung i-rate natin ini round per round kung sa boxing pa, 10-9. Ha? 10 sa depensa, 9 sa prosecution. Oh, round 1 goes to the defense. The way we look at it, ha? Kaya ginahulat sang tao, ya? Inang may matudos, sala na! Gina, sala na! Oh, sinang niya, that's a boundary towards stupidity. Lagi papili ni Senator Raffy Tulfo niya, nang pag-consider ko lingon ni mo, ha? Stupid, average, or intelligent. Oh. Now, sunod ta si Senator Raffy Tulfo, RAI. How do you consider this type of questioning? Asking a resource person or a witness, how do you consider yourself? Stupid, average, or intelligent? Si Senator Raffy Tulfo.
3: Tanong ko na lang, how would you consider yourself? Smart, average, or stupid?
2: Nasa average lang average. Po ako ng pagkatao, Your Honor.
3: Correct. Just like millions and millions and millions of Filipinos. Good. Normal. Kasi sa isang normal na tao, kapag siya ay binigyan bilang isang SD tulad sa inyo ng listahang pangalan ng mga informants na bilat, pagong at pusa, papalag ka. Ano ba to, Colonel? Mukhang hindi ata tama to, bastusan na to.

0: remind the gallery to kindly maintain silence during these proceedings. You may proceed, sir.
1: Kasi isa pa po, Madam Witness, meron akong kopya dito na kung saan maraming pangalan na ma-informat at iisa lang po yung pirma. So if you're a normal or average person, papalag ka na naman. Teka muna, Colonel, bakit ganito? Bastusan na to, lokohan to. Eh, yung iba-iba yung mga pangalan pero isa lang po yung pirma. Hindi ka nagtaka?
2: Pinirify ko po yun si Colonel Lachica, Your Honor. At ang sagot naman niya sa akin, Ma'am Gina, those are sensitive information, Ma'am Gina. At saka, confidential in nature po yun.
1: So naniwala kayo sa sinabi niya na confidential nature kahit na isa lang signature sa napakaraming pangalan?
2: Kasi
1: so
2: siya
1: took his word for it.
2: Kasi siya po ang nag-implement sa mga confidential activities, Your Honor, on the grounds. Siya po ang inatasan na mag-implement. Siya ang implementer po, Your Honor.
1: So for me, in this case, you're stupid in the name of blind loyalty.
2: Ano po yun?
1: Naging estupido kayo sa ngalan ng isang tinatawag na blind loyalty. Nakapikit kung ano yung sinasabi sa iyo ng nakakataas, sinusunod mo na lang. Estupido ka pa rin, pero in the name of blind loyalty. Would you agree?
2: Dili ko maintindihan, Your Honor. I'm sorry.
1: Okay. Nung kayo po, nung...
3: So that's it, ladies and gentlemen. You know, ang pamangkot natin, Sini, with that line of questioning of Senator Judge, do you think it's appropriate for an honorable Senator Judge to throw that kind of line of questioning? Wala na pamangkot natin, appropriate na kakabagay bala. Ha? You know, mangu man sa pag-consider mong isa ka tao, but somehow, who are we to judge other persons nga alam kita, mangu siya. And that's our point. Ang pamangkot na ito sini sa inyois, do you think that's appropriate for a senator judge? We're not questioning about his, tawag na ito sini, pro or con sa impeachment, but the line of questioning. Kaya ibang sini nagasiling, ay basi nalipat si Senator Rafi Tulfo, abiyagurara pa sa programa sa Radyo Kas TV. Now, ini sundantas ang statement from round number 2, kundi 10-9, depensa 10-9 ang first round. Second round, Senator Rafi Tulfo versus Gina Acosta. Ha? Butang tapa abi even, katropang genre, even. Because no revealing proof nga maka siling ay oh ginkaw it gid ang kwarta, because that's the only one of the ways nga maka siling itawaw ha kinawat ilang intelligence and the confidential funds. So 10-10 so ang score karon 20-19 in favor of the defense, 1-point lead. Third round, Gatsalian versus Acosta. Ining nga si Colonel Chica nag-disburse kuno sang confidential kag intelligence funds. Sa pag-intindi ni Senator Sherwin Gatsalian, the Senate President, nag-disburse na. Kaya mag-disburse lang dapat, Special Disbursement Officer. So, gin-question. Tingagin hatag bukay la Chica kag sila Chica nag-disburse. Ang sabat na rin ni Acosta, pamatianta.
4: Narinig ko kanina yung mga sagot ho ninyo. Bilang isang accountable officer, paano nyo masisigurado o paano nyo masisiguro sa taong bayan na yung perang ibinigay nyo kay Colonel Lachica ay hindi nabulsa o hindi nakorap?
2: Isa po ang problem, Your Honor, is we were able to liquidate. Nakagawa po kami ng liquidation, Your Honor, at naisubmit po yun sa COA, Your Honor.
4: Pero wala, kanina narinig ko rin wala kayong personal knowledge. At hindi nyo rin nakita yung pagbibigay ng pera. E paano nyo malalaman kung pumunta sa bulsa niya yung pera o hindi?
2: Your Honor,
4: kung wala kayong personal knowledge, wala kayong direktang nandoon?
2: Your Honor, nagbigay po sa akin ang security officer namin na si Colonel Lachica ng fund utilization report, Your Honor.
4: Paano kung yung fund utilization report ay peke, dinoktor? E wala kayo doon bilang accountable officer.
2: May perma po niya, Your Honor.
4: Kahit na may perma niya, dapat nandoon kayo bilang accountable officer.

0: Sir, ang trabaho ng accountable officer ay maging accountable sa pera. Bakit buo ang tiwala ninyo kay La Chica na Colonel La Chica na hindi niya ibubulsa yung pera?
1: Buo po ang tiwala ko kay Colonel La Chica, Your Honor, kasi unang-una siya po ang gidesignate ni Vice President Sara, Your Honor, na Security Officer of the Office of the Vice President. Siya din po ang aming commanding officer ng Vice Presidential Security Protection Group, Your Honor.
0: Pero hindi ibig sabihin na siya ang pwedeng mag-disburse. Siya lang ang humahawak ng security information.
1: Siya din po ang nag-implement, Your Honor, sa mga programa po na under po ng confidential plan, kasi siya po ang expert to, Your Honor, doon sa ground po, Your Honor. Siya po ang may alam, Your Honor.
0: Kanina narinig ko rin na sinabi niyo, nagtanong kayo, nag-verify kay Colonel La Chica. Hindi niyo ba sinumbong kay o nagsabi kay VP Sara na baka may problema itong pagbibigay ng pera kay La Chica dahil ang sagot niya lang sa inyo ay confidential information o security? Hindi ba kayo nagsabi kay VP Sara na baka magka-problema ako bilang accountable officer?
1: Hindi po ako nagsabi kay Ma'am VP Sara, Your Honor, kasi unang-una po, siya po ang nagbigay ng office order po na si Colonel La Chica ay gawin niyang security officer, Your Honor po, of the Vice President Office, Your Honor.
0: So kahit na mayroong problema, tinanggap niyo at binigay niyo pa rin yung pera kay La Chica at tinanggap niyo na lang yung sagot niya?
1: Wala naman po ako na-encounter na problema, Your Honor, kasi nakasubmit po kami ng liquidation, Your Honor, doon sa kuwa, Your Honor.
0: Doon sa apat na quarters, apat na beses sinabihan kayo ni VP Sara na ibigay kay Colonel La Chica yung pera?
1: Once lang po siya nagsabi sa akin, Your Honor.
0: Yung last quarter of 2022?
1: Oh, na pag ma-incas ko ang pera, Your Honor.
0: In three quarters, sino nagsabi sa inyong ibigay kay Colonel La Chica?
1: Once lang po nagsabi sa akin si Vice President Sara, Your Honor, na pag ma-incas ko ang cheque po sa confidential fund, Your Honor, i-release ko po kay Colonel La Chica na siya po ang bigyan ni Ma'am Sara Duterte na security officer, Your Honor, sa office.
2: Para so, that's it. May napuga? Wala. Hambal nga ti nga ang why ka personal knowledge ba si ginbulsa ni La Chica to? But there's no proof nga ginbulsa ni La Chica. So right now, in the absence of that proof, masiling naton that favors the defense, di ba? Why sang proof mo kung naghambal bi Senate President Gatsalian nga areo ang perma na to ay hindi ito sa kanya. Itong tao na ito na si Andy Lim, hindi gani ano to pilido ya? Bilat. Oh. Mailang kay ti hindi kay Taro Lim, no? Ano pagit niya apelido? Bika in check ang isugpon mo sa ngalan nga Taro? Taro Lim. Tarunga. Taruga. Debla? No. Mahilang kayo wala. Taro nga ngalan. Kagapelido yan in check. So with that, ladies and gentlemen, score. Depensa. 10. Prosecution. 9. So, 29-13 in favor of the prosecution. Pamatian ta naman si Senator Risa Ontiveros. Sa mga pangalan, bala sa resibo, ito nga mga Andy Lim, may ngit-ngit, debla? May ara pa sang Ontiveros, may ara pa gid sang, amo pa, Mary Grace Piatos, may apelido pa to, Belat, si Senator Risa Ontiveros.
3: Ms. Gina, alam niyo po ba kung lahat ng mga detalye dun sa acknowledgement receipts ay totoo? Yung petsa kung kailan binayaran ang isang produkto o serbisyo, kung saan po binili o binayaran ito, kung ano yung item na yon, at saka yung halaga. Alam niyo ba kung totoo lahat ng mga yon sa mga ARs?
1: Nag-rely po ako sa security officer, ma'am, na si Colonel La Chica, ma'am, kasi siya po ang nag-implement, ma'am, ng mga activities regarding po in relation po sa confidential operation, ma'am.
3: Eh, ako rin po tinatanong itong mga ARs kasi nung noon, may finlash po na AR na may pangalang Clarice Ontiveros. Kaapelyido ko po. Ang nakakagulat po, Miss Gina, yung petsa kung kailan daw binayaran ang Clarice Ontiveros ay February 24, 2023. Petsa po ng birthday ko. Napakalaking coincidence po. May reaction o comment po ba kayo sa ganong pambihirang detalye ng petsa?
1: Tinanong ko na ang yung mga in, ganyan po na ERs, ma'am, biniverify at biniverify ko po kay Colonel La Chica. Tapos ang sagot ni Colonel La Chica, Ma'am Gina, sensitive information po yun at saka confidential in nature. At saka din siya naman po, ma'am, ang may alam. Siya po ang nag-implement po ng mga activities na in relation po sa confidential plan. At siya po ang itinalaga ni Vice President Sara Duterte na security officer po.
3: So tinanong at binerify nyo ito na yung petsa nung AR kay Clarice Ontiveros ay birthday ko. Napansin nyo rin pala po na wow, parehong birthday dun sa isang Ontiveros.
1: Hindi ko po alam na birthday po yun mo yun, ma'am.
3: Sabi nyo kasi...
2: Yes, hello, sot gihapon. Ha? So, why man may napuga si Senator Risa Ontiveros? Fictitious names or funny sounding names? That's not part of the flag, gin-flag nga item sa confidential kag intelligence funds. So, 10-9 gihapon. Ha? Gwa ya 39-40. Ha? 39-40. Lastly, si Senator Aimee Marcos. Sa iya sininga line of questioning and interjection sa 7th day of the impeachment trial.
4: So, mula nung kinuha ninyo yung pera sa banko at tinurn over Colonel La Chica, may pagkakataon ba na hinawakan yung pera ni VP Sara?
1: Wala, ma'am.
4: At masasabi mo ba kung nakita man lang kahit isang sentimo nung pera ni VP?
1: Wala, ma'am.
4: Pwede mo bang sabihin o alam kung kinuha, inangkin, inagaw ni VP kahit isang sentimo nitong confidential funds na to?
1: Hindi ko nakita, ma'am.
4: Ay, ganun pala eh. Pero ang alam ko, kanina sinabi mo, yung liquidation and supporting documents, ito ang responsibilidad ninyo na iprepara yung mga dokumento para sa COA at sa mga opisyal. Tama po ba? Yung mga documents, di ba yun ang trabaho mo bilang SDO?
1: Kasali po yun, ma'am.
4: Anong naghahanda ka nitong mga papeles na to? Katabi mo ba si VP para tignan yung mga daan-daan, libo-libong mga dokumento tungkol sa confidential funds? Nandun ba siya?
1: Wala po siya, ma'am. Nagbibase lang po ako, ma'am, kung paano yun gagawin po doon sa GC, ma'am.
4: Tinitignan ba niya yung bawat isa ng mga acknowledgement receipt, yung iba't iba pang papel for personal authentication? Tinitignan ba niya yan?
1: Basta, ma'am, yung mga acknowledgement receipt, ma'am, galing po yun kay security officer, ma'am, at binigay po niya sa akin, ma'am.
4: At siya bang nagbigay sa iyo? Inabot ba niya yung mga resibong yan na tinatanong ngayon ng prosecution?
1: Inabot po sa akin, ma'am, na naka-envelope po ng brown envelope ni security officer, ma'am, na si Colonel La Chica, ma'am.
4: Si Colonel La Chica at hindi si VP Sara ang nagbigay sa inyo ng mga papeles. Siya ba ang kumuha ng mga signature ng mga nakapirma sa resibo?
1: Si Colonel La Chica po ang security officer, ma'am, at siya po ang nag-implement, ma'am, ng mga various confidential activities po, ma'am, on the ground.
4: May nakita ba kayo na may kaduda-duda, alanganin, kakaiba sa mga dokumento? Sabi ninyo, wala naman suspicious, irregular, or questionable, di ba, kanina? Tama po ba yun? Doon sa mga dokumento, wala ka naman nakita na findings na may suspicious, irregular, or questionable, di ba?
1: May ano po lang yun, ma'am, yung mga walang name, walang pirma, walang date. At biniverify ko po yun kay security officer po, ma'am, na si Colonel La Chica.
4: So, binuno ninyo to at tinama. Yung ba at masasabi?
2: Dere lang anay. T.Y., ang kay Senator Aimee, siya ti nakita mo nga natandog ni VP Sarato, siya wala. Nga na kaptan niya, niya wala. Nga ginbulsa niya, wala. So with that, ladies and gentlemen, we are still waiting. Basikon may bumba, kagintago, kagintanom yung prosecution mo. For example, if somebody ang magtindog kag magsiling, ako si Andy Lim. Ako to nag-apelido B. Lat. Hindi ako sina nagpirma, wala ako sina kabaton. Bullseye. Pero wala pa. That's the thing nga ginahulata. With the no con ina mga biyan, may ara witness ang prosecution. Wala tontay, today, tatlo ka mga official sa Armed Forces of the Philippines, isa retired, and naka-schedule nga mangin resource persons today. Ini sila mag-testify sa implementation sang intelligence fund sang Office of the Vice President. Kalimang nila tachempo, good morning ida sa mga katropa patrollers sa grupo. Good morning ida kay Mr. and katropang Rodolfo De Lapos Jr. and Company. Good morning and thank you for listening. Good morning sa mga pasahero nyo da. Ay, natachempo, abisato sa nga pagparagal. Thank you for joining us. There is sa XFM sa Palatuntunan Bullseye. Stay tuned para iya sa coverage sa XFM sa 18th day of the impeachment trial against the Vice President. Para sa technical side, upod na si katropang John Ray Bertiz. Para sa XFM 100.7 Ililo, ako naman si katropang Josel Banias. XFM News.
5: XFM. Mga katropa, XFM.

0: Napapansin mo ba? Parang mas mabilis nang mapagod ang mata mo ngayon, kaka-cellphone at kaka-computer. Kaya ako, nag-try ako ng Vision X Plus, Softgel, Mylutin at Zeaxanthin. Sila yung tumutulong protektahan yung mata laban sa blue light. Dagdag pa yung vitamin E at beta-carotene na antioxidants. Parang may shield yung mata mo araw-araw. Vision X Plus, Softgel.
1: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
3: Centen Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Centen Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Centen Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.

0: So in short, 16 million pesos para sa safe house, para sa 11 araw, para sa 52 days, at para sa 67 days. Pare-parehong 16 million ang halaga.
1: Based on the document, ma'am?
0: Yes. The same is true, Mr. Ortonio, for incentives and traveling. Yung line item na yan na makikita sa accomplishment report. Tama ba? It's the same 10 million pesos for all those three quarters.
1: Yes, based on the document.
0: And you will also confirm that based on that document, on based on those documents, for the 2022 report, it covers or it claimed to have covered 132 areas in 11 days. Tama ba?
1: Sorry, again, ma'am, for 2022,
0: the first report.
1: Yung yes,
0: kalagay
1: ma'am.
0: Na area. It's 132 areas for 11 days. So first quarter naman of 2023, it claims 127 areas in 52 days.
1: Yes, based on the report, ma'am.
0: And for the second quarter, it's 111 areas in 67 days. Tama ba?
1: Yes, based on the report.
0: Based on the report. And for the third quarter, it's 122 areas in 79 days, correct?
1: Yes, that's correct, ma'am. Okay.
0: So, ibig sabihin nito, yung shortest period pa, ang pinakamaikling panahon, ang nagbunga ng pinakamaraming lugar, which is 132 days. Tama ba? Based on the document.
1: Based on the document, yes. Ma'am. Yes.
0: Pero, yung halaga ay hindi nagbago. It remained 10 million pesos. Tama ba?
2: Your Honor, please.
0: Based on the document.
3: Yes, Counsel.
2: Argumentative, Your Honor, ang mahalaga, hindi nagbago na 10 million pesos.
0: Your Honor, the Counsel may have misread what I said. I was referring to halaga, Your Honor. And in any event, Your Honor, it's not argumentative. I am eliciting a matter of fact from this witness.
3: Witness may answer, Counsel. We're a few minutes before lunch, Attorney Christine.
1: Based on the document presented, ma'am. That's how it
0: remain.
1: Yes.
0: 10 million pesos, regardless of the number of areas covered.
1: Yes, based on the document.
0: You will also confirm from those documents that for the first three reports, meaning the 2022 report and the reports for the first two quarters of 2023, my line item or provision for medical and food aid, correct?
1: Yes.
0: Ang nagkakahalaga ng 40 million, 42 million, and 40 million respectively. Tama ba?
1: Yes.
0: Etong mga accomplishment reports, you will agree and you will admit na ito ay kumite sa COA bago pa nakatanggap ang OVP ng Audit Observation Memorandum. Tama ba?
1: If based on the submission dates, ma'am, yes.
0: Yes. And you will also confirm that the OVP received the first memorandum, which is Audit Observation Memorandum number 2023-213 only on October 4, 2023. Tama ba?
1: Yes.
0: Okay. And 5 days later, kayo naman ang OVP nag-submit ng last report for the third quarter of 2023, which is Prosecution's Exhibit P-I-7-D, which is already before you, Mr. Ortonio. Tama ba?
1: The third quarter accomplishment
0: yes.
1: report.
0: Yes, you submitted that on October 9, 2023.
1: October 9, based on the submitted report.
0: Okay, so that was 5 days after you received the first audit observation memoranda
1: yes.
0: from the COA. Tama. And if you will check and if you will confirm, dyan sa last na accomplishment report na yan, wala na yung line item for medical and food aid. Tama ba?
1: Yes.
0: Pero, ang nagkabuhan pa rin ng fund ay 125 million pesos. Yung kabuuhan ng confidential fund na nagastos ay ganun pa rin, 125 million pesos.
1: Yes, based on the document, ma'am.
0: Yung dating 40 million, 42 million, and 40 million na amount, hinati-hati to sa iba't ibang line item. Tama ba? Merong nilagay sa provision ng rewards. Tama ba?
2: Your Honor, please.
3: Counsel?
2: Witness is incompetent to testify on that because he did not prepare the accomplishment report.
3: If he knows, counsel, based on the documents, if he knows, kung alam niyo po, Mr. Ortonio, maaari niyo pong sagutin.
1: Pwede thank you, Your Honor.
3: Sabihin niyo, hindi niyo alam.
1: I would not know, ma'am, if hinati-hati, ma'am, because I did not prepare the document.
0: But you would confirm that kahit na wala yung line item na yon na supposedly 40 million, 42 million, and 40 million, the amount stayed 125 million.
2: Your Honor, correct? Your Honor, please.
0: So,
3: same ruling, same objection.
2: Ask and answered already.
3: Same ruling, same objection. Please continue, counsel. Move on. And by the way, Attorney May, choose the best time when you want to pause para hindi ka bitin sa direct examination mo. Not to exceed 12:15. So that we can all go on a lunch break. But you choose the best time when you want to pause. Okay. Until 12:15, counsel. Or before that time.
0: Yes, Your Honor.
3: Please proceed, counsel.
0: So there was a question left hanging, Your Honor. I was asking the witness. Since wala yung light item na medical and food aid, subalit naging pareho pa rin ang amount, ang total halaga, which is 125 million, yung corresponding amount of 40, 42 million, 40 million for the medical food aid, that must have been assigned to other line items, correct?
1: I cannot confirm on that, ma'am.
3: But you do confirm the total is still the same?
1: I can confirm, sir, that based on the document, the amount, the total amount is still the same. But
3: and that they're all the same, Mr. Ortonio?
1: Yes.
3: For the last quarter of 2022 and the first three quarters of 2023, they're all 125.
1: Yes, that's correct, Your Honor.
3: Move on, counsel.
0: And we'll also confirm, if you would compare those four accomplishment reports, for the first time in the accomplishment report for the third quarter of 2023, bumabas ang So unang pagkakataon, ang bawat item ay inilarawan bilang kaugnayan sa areas of engagement of the Office of the Vice President. Tama ba?
1: Sorry, yung, again, ma'am.
0: Yung phrase na areas of engagement of the Office of the Vice President, makikita mo lamang yan for the first time in the third accomplishment report. Tama ba? Sorry, fourth accomplishment report referring to the third quarter of 2023.
1: Areas of engagement
0: of the Office of the Vice President.
1: Sorry, ma'am. Okay, for item D. Yes, based on the document, ma'am.
0: Your Honor, we can rest for now, Your Honor, and have our lunch.
3: It's a good point to pause, counsel, and continue with your direct examination when we reconvene after lunch.
0: Thank you, Your Honor.
3: We shall go on a lunch recess and shall reconvene at 12:45 per the suggestion of the Senate President. We are on recess until 12:45.
4: XFM. XFM. Impeachment coverage. Impeachment coverage.
5: Last 12 sa ISMA, balik ang impeachment trial, 12:45. So mabuhay kita, mati kita na sa atong siring XFM News Nationwide. Katropan dyan, Ray?
6: Prosecutor Terry Ridon na maaari mo nung managot
5: si Acosta sa mga paglabag sa disbursement ng confidential funds. Kabilang po ang kakulangan ng supporting documents at paglipat ng pondo kay La Chica na hindi umano accountable officer.
4: XFM News Nationwide.
6: Basa ang Senado ng bagong schedule para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong Linggo ayon kay Senate President Win Gatchalian. Sa panukalang timetable, magsisimula ang legislative session ng alas 10 ng umaga bago ituloy ang impeachment proceedings ng alas 3 ng hapon. Inilipat naman ang Webes at Biyernes ang committee hearings habang maaaring magsagawa ng session tuwing Sabado kung kinakailangan upang makahabol sa legislative agenda. Ayon kay Gatchalian, kailangan ng pagbabago sa schedule dahil 3 araw kada Linggo ang inilalaan sa impeachment trial. Sinasaalang-alang din ang pagdaraos ng ilang committee hearings sa Philippine International Convention Center dahil ginagamit ang mga committee rooms sa Senado para sa impeachment proceedings. Maaari namang umabot hanggang alas 7 o alas 8 ng gabi ang impeachment hearing dahil nasa 6 oras ang karaniwang inaabot sa pagtestigo ng isang witness.
4: VP Sara, absuelto o convictado. The impeachment coverage. XFM News Nationwide.
5: Sa iba pang balita tayo mga katropa, muli pong pinalawig ang medical leave ni Senator Lorin Ligarda. Kinumpirma ni Senate Secretary Renato Bantog Jr. na nakatanggap ang Senado ng abiso mula po sa kampo ni Ligarda para sa kanyang leave sa Agosto 24 hanggang 26 at Setyembre 1 hanggang 2. Nakalib si Ligarda mula August 3 at huling dumalo sa Senado noong July 29. Samantala, konesyon ng Office of the Ombudsman ang sunod-sunod na extension ng kanyang medical leave at sinabing nagiging quite suspicious na ito habang iniimbestigahan ang mga reklamong isinampalaban sa senador. Una nang itinanggi ni Ligarda ang anumang irregularidad at sinabi na sumusunod lamang siya sa mga patakaran ng Senado. Samantala, patuloy pa rin na iniimbestigahan po ng Ombudsman ang mga reklamong may kaugnayan sa muna 10 billion pesos solar energy projects na kinasasangkutan ni Ligarda at ng kanyang anak na si Batangas Representative Leandro Leviste.
4: XFM News Nationwide.
6: Kinwestiyon ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio ang Department of Justice sa paggamit nito ng 1.5 billion pesos confidential funds noong 2025. Ayon kay Tinio, malaking pagtaas ito mula sa 168 million pesos noong 2024. Ipiniliwanag naman ni Justice Secretary Frederick Vida na 1.184 billion pesos ang ginamit ng kalihim, 319 million pesos naman ang Witness Protection Program, habang ang natitirang pondo ay napunta sa mga anti-trafficking at cybercrime programs. Igreet ni Vida na fully liquidated ang lahat ng pondo at walang notice of disallowance mula sa Commission on Audit. Nananawagan naman si Tinio na magkaroon ng mas makatwirang paglalaan ng confidential at intelligence funds ng mga ahensya ng pamahalaan.
4: XFM News Nationwide.
5: Itinanggi ni Vice President Sara Duterte sa pamagitan ng kanyang defense spokesperson Michael Poa ang ulat tungkol sa muna'y dialogo sa pagitan po ni na Duterte at President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon kay Poa, mga katropa, fake news ang nasabing balita na lumabas habang nagpapatuloy ang impeachment trial ng Vice Presidente. Inihalantulad din niya ito sa nauna ng aligasyon na binato umano siya ni Duterte ng laptop na itinanggi rin niya. Noong August 17, sinabi ng Malacanang na wala itong makumpirma tungkol sa muna'y pribadong pagkikita ni na Marcos at Duterte.
4: XFM News Nationwide.
6: Sa iba pang balita, sasampahan ang kasong reckless imprudence resulting in multiple homicide and physical injuries ang tsahin ang 14 anyos na minor de edad na itinuturong sospek sa Paumaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ang tita ng bata ay isang non-commissioned police officer at siyang may-ari ng 9mm Glock na ginamit sa insidente na ikinamatay ng 3 estudyante at ikinasugat ng 20 iba pa. Ayon sa pulisya, pumasok mano ang minor de edad sa bahay ng kanyang tiyahin at sa pilitang binuksan ang locker kung saan naroon ang baril. Inamin naman ng pulis na itinago niya ang baril sa isang plastic locker sa halip na safety vault. na siyang itinakdang pamantayan sa ligtas na pag-iingat ng armas. Nauna nang inalis sa pwesto ang pulis habang iniimbestigahan ang insidente at nakatakda ring sumailalim sa summary dismissal proceedings.
4: XFM News Nationwide.
7: Si DILG Secretary John Vic Remulla na nawagan ang mas mabigat na parusa nga sa ilegal na pagmamayari naman ng baril. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
4: Live report.
8: Isinusunod ni DILG Secretary John Vic Remulla ang mas mahigpit na batas laban sa loose firearms, kabilang ang gawin non-bailable offense ang illegal na pagmamayari ng baril na maaaring patawan ng hanggang 20 taong pagkakulong. Ayon kay Remulla, kailangan ng mas mabigat na parusa upang magsilbing matinding babala at mapigilan ang paggamit ng mga baril sa krimen. Kasunod ito ng insidente ng pamamaril sa isang paralan sa Zamboanga City na nagudyok sa pamalaan na ripasuhin ang umiir na pulisiya sa pagmamaari at pag-iingat ng mga armas. Binigyan diin din ng kalihim na may kaakibat na malaking responsibilidad ang pagkakaroon ng lisensyadong baril at dapat tiyaking ligtas. Ito nakatago upang hindi mapunta sa maling kamay. Para sa kakay sa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
4: XFM News Nationwide.
6: Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na nawagan ng School Town Hall Dialogues matapos ipagpaliban ang shooter drill. Narito ang report.
4: Nanawagan
6: si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ng Nationwide Community Town Hall Dialogue sa mga paaralan matapos ipagpaliban ng DepEd ang planong live shooter drills matapos sa pangambang maapektuhan ang mental at emotional well-being ng mga estudyante. Iminungkahi ni Cayetano na magkaroon muna ng National Day of Half-Day Program para mapag-usapan ang mga magulang, guro, estudyante, school officials at iba pang miyembro ng komunidad ang mga isyong may kaugnayan sa kaligtasan at kapakanan ng mga bata. Layunin din ang panukala na matukoy ang mga problemang maaaring nagtutulak sa ilang estudyante sa karahasan o iba pang mapanganib na gawain. Giit ni Cayetano, mahalaga ang pagiging handa sa mga posibleng insidente, ngunit dapat yakin na ang paraan ng paghahanda ay hindi magdudulot ng dagdag na pinsala sa mga estudyante. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
4: XFM News Nationwide.
7: Mga katropa, sinaksihan po ni Paolong Ferdinand Marcos Jr. ang paglagda sa Memorandum of Agreement sa pagitan ng St. Luke's Medical Center Global City at ng PhilHealth o Philippine Health Insurance Corporation. Ang kanyang pagbisita rin sa ospital sa Bonifacio Global ngayong pong araw, isinagawa ang MOA signing sa Strengthening Partnership for Implementation of Benefit Packages and Policies. Sinusuportahan ng Department of Health. Kasama ng Paolo, Sina DOH Acting Secretary Edwin Mercado, PhilHealth President and CEO Dr. Beverly Lorraine Ho, at St. Luke's Medical Center Global President and CEO Dr. Dennis Serrano. Matapos pong seremonya, nagpunta si Paolong Marcos sa mga ward room sa pang-anim na palapag ng ospital para alamin ang pagpapatupad naman ng tinatawag na No Co-Payment Policy para to sa mga member ng PhilHealth na naka-admit sa basic o sa ward accommodation. Layunin po ng policy, mga katropang, matiyak ang pagpapatupad ng mga benepisyong saklaw ng PhilHealth para sa mga kwalipikadong pasyente.
4: XFM News Nationwide.
6: Pinagmulta ng 1,000,000 piso ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang isang online gambling company na nauugnay sa celebrity na si Ivana Alawi dahil sa isang cellphone giveaway. Ayon kay PAGCOR chairperson Alejandro Tenco, ipinainturin sa kumpanya ang naturang promotion matapos itong magsagawa ng giveaway ng walang kaukulang paintulong.
9: We find the online gaming company 1 million pesos and together with that gave them a stern warning na hindi na dapat maulit ito. Kung maulit ito, heavier fine and the possibility that it can lead, another violation can lead to the suspension and ultimately the cancellation of the license. So, binanduhan din po namin sila, Your Honor, na ihinto na yung nasabing promotion na yon.
6: Samantala, sinabi ng PAGCOR na nakikipag-ugnayan ito sa DICT-NTC at CICC laban sa mga influencer at content creator na nagpo-promote ng illegal online gambling.
4: XFM News Nationwide.
7: Isusubasta naman ang Bureau of Customs yung Porsche 918 Spyder na voluntaryong isinuko na aktor na si Derek Ramsey matapos nung makumpiska ng pamahalaan. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, mag-i-issue po ang BOC ng warrant of seizure and detention para sa sasakyan na magiging pagmamayari ng gobyerno matapos ang kaukulang proseso. Nauna nang na-flag ang Porsche dahil sa muna'y peking plaka at hindi tugmang deklarasyon sa customs record. Idineklara po itong brand new na 3.26 million pesos ang sasakyan noong 2021. Pero tinataya pala na nasa 48.02 million ang nakasaad naman sa ibang dokumento na tiling nasa alarm status po ang sasakyan at lisensya ni Ramsey habang nagpapatuloy ang kaso.
4: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
7: Alas 12:18 ang tamang oras sa XFM News Nationwide. Tayo po inyo ring napapahinggaan na susubaybayan sa iba pang XFM stations nationwide, katropa, sa XFM 103.9 Bacolod, XFM 101.7 Bukidnon, at XFM 87.5 Sagay, Negros Occidental.
4: Balitang regional.
7: Diretso na tayo sa balitang probinsya, katropa. Diyan po sa may Bacolod, may pulis na ospital matapos suntukin ng 16 anyos sa syudad. At yung minor de edad, isa sa ilalim naman sa intervention at rehabilitasyon. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario na XFM Bacolod.
10: Sumailalim na sa intervention program ang grade 11 student na sumuntok sa isang pulis na nakatalaga sa Bacolod City Police Station 5 noong Agosto 14 at haharap sa kaukulang kaso. Ang nagreklamo ay isang police master sergeant habang ang sospek ay isang 16 anyos na lalaki at residente ng Barangay Vista Alegre sa Bacolod City. Ayon kay Police Major Andy Ofialia, ang station commander ng Bacolod City Police Station 5, iniutos ng piskal na isailalim ang minor na edad sa programa ng Department of Social Services and Development o DSSD. Dagdag ni Ofialia, batay sa assessment ng social worker, may discernment ang minor na edad at nauunawaan ito ang kanyang ginawa ng suntukin ng pulis gamit ng hand knuckles. Samantala, nakawalik na sa trabaho ang pulis matapos ma-discharge sa ospital dahil sa sugat sa bahagi ng kanyang mukha bunsod ng suntok na minor na edad. Matatanda ang sinita ng pulis ang menor de edad dahil nag-skateboard ito sa kalsada na nagdulot ng pagsikip ng daloy ng trapiko. Nauwi ito sa pagtatalo hanggang sa sinuntok umano ng menor de edad ang nasabing pulis. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at buong mundo, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News.
6: 15 anyos na binatang sumisid sa dagat para hanapin ang nawawalang cellphone. Patay. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
11: Report. Natagpo ang patay sa dagat sa ilalim ng ramp ng Agnaya Port sa San Remedio, Northern Cebu, ang isang 15 anyos na binatilyo matapos itong mawala habang nangingisda kasama ang tatlong kaibigan noong Linggo ng gabi, Agosto 23. Kinilala ang biktima na si alias Mark, isang estudyante at residente ng Puroxicua, Barangay Agnaya, San Remedio. Batay sa inisyal na investigasyon ng San Remedio Municipal Police Station, nagtungo ang biktima at kanyang mga kasama sa lugar upang mangisda mula sa San Remedio Fish Port patungo Agnaya Port. Bandang alas 9 ng gabi, isang apprentice ng shipping company ang umani humiling sa mga minor de edad na hanapin ang kanyang cellphone na sinasabing nahulog sa dagat ilang araw na ang nakalipas. Nangako mano ito na 1,000 peso kapalit ng paghahanap ng cellphone. Agad namang sinubukan ng mga minor de edad na hanapin ang cellphone sa dagat, ngunit habang isinasagawa ang paghahanap, bigla umanong nawala si alias Mark. Agad nagsagawa ng search and rescue operation ng San Remigio Police katuwang ang Philippine Coast Guard sa paligid ng Agnaya Port at Karatig na Karagatan. Bandang alas 7:46 ng umaga kahapon, natagpuan ang bangkay ng biktima sa ilalim ng ramp ng Agnaya Port. Patuloy pang imbestigasyon ng insidente upang matukoy kung walang foul play sa nasabing insidente. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Sanfone na vitamin C ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropang Almi Mata, XFM News.
7: Samantala, bagong silang na sanggol na iniwan sa taas ng septic tank dyan sa Puerto Princesa City, buhay ng matagpuan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales, XFM, Palawan.
12: Buhay ng matagpuan ang isang sanggol na babae sa taas ng septic tank sa barangay Mandaragat, Puerto Princesa. Iniwan ito na nakabalot ng damit, tuwalya at kumot at nakita ng dating kagawan na sakto namang nakapadaan
13: ang isang
12: umaga kahapon. Wala rin nakitang tao na nag-iwan sa nasabing sanggol sa septic tank na malapit lang din sa kalsada at wala rin CCTV na nakatutok sa lugar. Agad, inireport sa barangay ang pagkakatuklas sa sanggol na mabilis namang isinugod sa ospital ng Palawan dahil nangihina ito at may pusod pa. Naka-admit pa rin ito sa OMP habang ang PNP ay patuloy na hinahanap ang ina ng bata. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
6: DFAR car nanguna sa inspeksyon sa Baguio City Market kasunod ng ulat ng nabiling nakalalaso na alimasag sa nasabing lugar. Katropa natin sa balita, Althea de la Cruz ng XFM Santiago.
14: Senior Road pagkasapi ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Cordillera Administrative Region at ng Local Government Unit noong August 24, 2026 ang pamilihang dugso ng Baguio kasunod ng isang ulat ng pagkakabili di umano ng isang nakalalaso na uri ng alimango sa lugar. Nanguna sa Joint Inspection si Nazario Bergera, ang OIC Regional Director ng B4 Car, na makapagsagawa ng verifikasyon ay akin ang kaligtasan ng pagkain o bilihin at protektahan ang mga mamimili mula sa mga produktong pagkain na maaaring mapanganib sa isang ulat na bilig di umano sa wet section ng pamilihan noong August 22, ang poisonous crab na nagdulot ng pangamba sa publiko na buhat umano sa post ng isang netizen na di umano'y nakabili nito at inihalo sa mga nakakaing uri ng alimango. Ayon sa uploader, luto na ang crab na mapansin nito ang nooy mapulapulang kayumanggi ang kulay, may mga natatanging marka at kapansing-pansing mas malaki na sukat ng alimango na dahilan para i-search nito online ang uri ng natural crab at bumabas na ito ay isang Atargatis integrimus na kinilala bilang red egg crab na umano'y nakalalason bagamat hindi naman kinumpirma ng mga otoridad. Sa inspeksyon, kinausap naman ang mga magdalako at pinalalahanan sa responsableng pagtitinda na makaiwas sa posibleng accident sa parte ng mga consumers. Mula rito sa 104.8 XFM Santiago, para sa nakakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Althea de la Cruz, XFM News.
4: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines.
7: Katropang Brian, nasa labas pa ng bansa ang dating bagyong si Obet matapos ito lumabas sa PAR alas 9:30 kagabi.
6: Katropang Buddy, huling namataan ang bagyo 1,180 km silangan hilagang silangan ng extreme northern Luzon. Taglay ang lakas ng hanging 150 km kada oras at bugsong umaabot sa 185 km kada oras, kung saan kumikilos ito west-northwest sa bilis na 25 km kada oras at inaasahang magtutuloy-tuloy sa hilaga ng PAR.
7: Samantala, ang dating bagyong Neneng ay isa ng LPA at huling namataan po 670 km silangang Galura ng Itbayat, Batanes sa mga Tropical Depression at Sunny ay nasa 1,760 kilometers lang ng northern Luzon.
6: Gayunman, maaari pa rin itong palakasin ang southwest monsoon o habagat na patuloy na nagdudulot ng pag-ulan sa kanlurang bahagi ng central at northern Luzon, partikular na sa Ilocos Region, Cordillera, Cagayan Valley, Central Luzon, Metro Manila, Cavite, Batangas at Rizal.
7: Samantala, sumigat po ang araw katropa, 5:43 na umaga at inasan lulubog alas 6:13 ng gabi.
4: XFM News Nationwide. Balitang International.
7: Mga katropa, ang Balitang International atin po sa atin ng Santon Gold. Subukan nyo ang Santon Gold, lubos, likas, subok at epektibo. Kinansela ng US ang nakadagdang joint amphibious landing drill kasama po ang South Korea sa susunod na buwan dahil sa kakulangan ng available US forces dulot ng giyera naman sa Iran. Ayon sa South Korean Marine Corps, ipinalam na ng US Marine Corps noong June na limitado ang kanilang puwersang maaaring ilaan para sa division level exercise na tinatawag na Shangyung. Kasunod po ito ng utos din ni US President Donald Trump na bawasan ang taon ng joint military exercises kasama ang South Korea dahil sa gastos at pagtanggi ng Seoul na makilahok sa giyera sa Iran. Samantala, muling iginit ng US at South Korea ang pangangailangan na mapanatili ang malapit na koordinasyon sa mga usaping mahalaga sa kanilang alyansa.
4: Showbiz News.
13: Ang Balitang Showbiz, ahatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Itinanggi ng dating manager ni Bea Alonso na si Shirley Kuwan ang mga alegasyong nakialam siya sa pagkansila ng unang seremonya ng kasala ng aktres sa Spain at sa kanyang prenuptial agreement. Ayon kay Shirley, tumulong lamang siyang ipaalama sa mga bisita ang pagkansila ng Spain wedding matapos siyang pakiusapan ni Bea sa pamamagitan ng business partner nitong si Bea Secosana. Nilinaw din ni Shirley na wala siyang nakita o nalaman tungkol sa nilalaman ng prenup at hindi siya nakialam sa proseso ng pagpirma nito. Samantala, itinanggi rin niya ang paratang na ginamit niya si Bea bilang cash cow at sinabing hindi siya pinayaman ng aktres. Inahayag din ni Shirley na tinapos niya ang professional relationship nila ni Bea noong August 11 matapos umano siyang ma-disinvite sa isang event na siya mismo ang nakipagdila. Matatandaan po na si Bea ay ikinasal kay Pure Gold President Vincent Ko noong July 13. Para sa Balitang Showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
4: Balitang Sports.
7: Ang Balitang Sports, katropa, atid sa atin ang Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Muli pong gumawa ng kasaysayan si Alex Ayala matapos sumakyat sa world number 18 sa pinakabagong WTA rankings. Dalawang pwesto inakyat ni Ayala mula sa dating ranking. Ilang araw bago po ang 2026 US Open. Matatanda ang unang nakapasok sa top 20 si Ayala matapos siyang makuha ang WTA 500 Mubadala DC Open title. Sa mga sumunod na tournament, umabot siya sa round of 16 ng Canadian Open at round of 32 ng Cincinnati Open. Sa bagong ranking, mga katropa, inasang mas malaki ang tsansa ni Ayala na makakuha ng magandang seeding para sa US Open.
4: XFM News Nationwide. Ano ang bago? Ang latest? Ano ang dagdag? Balitang Extra sa XFM News Nationwide.
6: Sa ating Balitang Extra, mga katropa, netizens kinilig sa malateri seryeng eksena na magkasintahan sa Pagadian City. Lovers tinulungan ng XFM. Katropa natin sa balita, Kenneth Bustamante ng XFM Pagadian.
15: Kinilig at naantiga mga netizens sa malateresering eksena na magkasintahang Tuper at Analin na nakuhaan ng video sa integrated bus terminal sa Barangay Santa Lucia, Pagadian City. Ayon sa kwento, nagsilos umano si Analin matapos makitang may kausap na ibang babae si Tuper. Nauwi ito sa tampuhan at muntik nang tuluyang magkahiwalay ang dalawa. Sa tindi ng emosyon, nagdesisyon umano umalis si Tuper. Ngunit, hindi nito kayang iwan si Analin matapos itong lumuhod at nagmakaawa na huwag siyang iwanan. matapos ma-interview ng programang Bullseye sa XFM Pagadian na pag-alaman na may kapansanan si Tuper at umaasa lamang sa paghingi ng tulong sa terminal upang makakain silang magkasintahan. Dahil dito, bumuhos ang suporta mula sa tagapakinig ng XFM Pagadian at nakatanggap si Tuper ng tulong pinansyal mula sa ilang mabubuting puso. Sa interview, nangako sina Tuper at Inday Analin na mag-iintindihan, magtitiis at patuloy na magmamahalan na sa kabila ng mga pagsubok. Mula dito sa XFM 89.5 Pagadian, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Katropang Kenneth Bustamante, XFM News.
7: Congratulations, Katropang Brian, sa nila.
6: Iintindihan sila, Katropang Batya. Kakaunawaan.
7: Oo nga, love concourse all talaga. Bago tayo magtapos sa XFM News Nationwide, gusto lang po nating mabatiin ng happy birthday ngayon si Mayor Pedi Sabando ng Rojas, Palawan.
6: Happy birthday, Mayor!
7: Ayan, at dati pong station manager yan ng XFM Palawan. And FYI, siya po yung original nag-umpisa ng XFM News Nationwide. Mabuhay ka, katropang Mayor Pedi Sabando. Happy birthday, ha?
6: Happy birthday, sir.
7: And God bless you more. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon na po XFM News Nationwide, mga katropa, August 25. Araw po tayo ng Tuesday today.
6: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan nyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
7: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
6: Ako po si Brian De Paz.
7: Katropa ng lahat. Katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
16: Mga katropa,

0: may nagdaog na sa Gold Eagle Beer Premium sa Taan San Promo. Si Melanie Copita, 50 years old, kanin sa Barot at Viejo, Iloilong, isa sa mga maswerte ng nagdaog sang 5,000 pesos. Isa katansan lang sa Gold Eagle Beer. May chance ka na magdaog at nahayon sa paghulog sa entries. Para sa chance ka magdaog sang cash prize, grocery package, kan mobile phone na di. Base ikaw na ang masunod na maswerte ng magdaog sa mga papremyo na nagabalo. Tub-tub 2 million pesos. I-like and follow ang Gold Eagle Beer Facebook page para sa kompletong listahan sang mga nagdaog. Si post-search for details. From a period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 for DOH FRR Permit 02930 of 2026. Responsibly.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Nakakaranas ng stress. Ang vitamin D3 ay may papel sa brain function at mood regulation. Ang VCO ay nagbibigay ng mabilis na energy para sa utak. Ang Moringa Seed Oil ay may antioxidants na tumutulong protektahan ng brain cells. Mas malinaw na isip, mas magandang pakiramdam. Premium D3 Softgel.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa

0: Toxin. Pero araw-araw, may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santone Coffee Mix. Yung mangosteen na may Santones tumutulong sa cell protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang-detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo. Santone Coffee Mix Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
1: Ako si Gary Nalius, nurse by profession. Manwika kung hindi nakapasa dahil walang tigil ang panunuta ng aking mata. Take na po ng Vision X Plus. Yun, ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
2: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mga parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
4: Santan Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santan Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santan Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: Nang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang traidor. Inang ginatiraya ka, patalikod!
1: XFM.
2: Katropa mo!
3: Exciting!
4: Mga katropa, exciting!

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga buti ka.
1: Diet na kubuwas ah.
0: XFM.
2: Patroma mo. Exciting.
0: XFM.
2: XFM.
3: Yes to health.
4: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
5: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Atin po munang pakinggan ang sekreto na ibinahagi ng ilan nating kababayan kung papaano nila napapanatili ang malakas at malusog na katawan.
0: The Secret of Health, Sample Gold, Live Testimony.
6: Ang hihita po, itwar po ako. Inalit po yung pananakit ng aking katawan, aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Sample Gold at marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. May papayo po sa kanila ay sana po ay gawin nila yung aking ginawa. Uminom ng Sample Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Inalit yung kanilang mga nararamdaman sa buong katawan nila.
0: Sanzone Plus Gold, mambibili sa mga butika.
5: Ang isa sa sekreto ni Nanay, umiinom ng Sanzone Plus Gold. Sa araw-araw na pag-inom ng Sanzone Plus Gold, natulungan na mapawi ang pannakit ng katawan at pangingimay ng mga kalamnan. Ano nga ba ang meron sa Sanzone Plus Gold na napagkakamalan ng iba na ito ay merong magic? Wala po itong magic, bagkos ito po ay nagtataglay ng mga bioactive compound na nagbibigay ng maraming benepisyo sa ating katawan. Isa sa maraming bioactive compound ng Sanzone Plus Gold ay ang flavonoids. Ang flavonoids na meron sa Sanzone Plus Gold ay nagtataglay ng anti-inflammatory effect. Ang inflammation o pamamaga ay ang madalas na pinagmumula ng sakit sa katawan. Ang flavonoids na meron sa Sanzone Plus Gold ay mayroon ding kakayanan upang pigilan ang sobra-sobrang paggawa ng katawan ng prostaglandin. Ang prostaglandin ay isang natural na chemical na nauugnay sa mga pamamaga ng katawan. Ito ay nagagawa sa pamagitan ng isang klase ng enzyme, ang COX or cyclooxygenase enzyme. Karaniwan nating narinig ang tungkol sa pamamaga na negatibong bagay, pero bahagi ito ng proseso ng ating immune system upang protektahan ang katawan. Ngunit ang sobra-sobrang pamamaga at matagal na pamamaga ay hindi na nakakabuti sa katawan. Kaya napakahalaga ang pag-inom araw-araw ng Sanzone Plus Gold Herbal Capsule upang maiwasan ang ganitong pamamaga at maibsan ang mga pananakit sa iba't ibang parte ng ating katawan.
0: The Secret of Health, Vision Next. Marami na ang natulungan.
7: Ako si Jess, ang online manager ng Kingjoy. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho. Dapat kasi, lagi akong mabilis makareply sa mga customers namin. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus Capsule dahil napanatili nitong malinaw ang mata ko. Kaya kahit magdamag sa kakareply ng customers, okay lang. Kasi naka-Vision X Plus Capsule ako.
0: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mambibili sa mga butika. The Secret of Health.
5: Ayon sa kasabihan, the eyes is the window of our body. Napaka-importante mga kaibigan ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Ang karamdaman na AMD o Age-Related Macular Degeneration ay isa sa mga napakaraming sakit na maaring maranasan kung hindi mapapangalagaan ang mga mata. Ang araw-araw na pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel ay makatutulong upang mapigilan at maiwasan ang ganitong karamdaman. Ang zeaxanthin na matatagpuan sa ating Vision X Plus Soft Gel ay nagtataglay ng dalawang mahalagang tungkulin. Una ay ang pagbibigay nito ng kulay dilaw na pigmento na nagsisilbing kalasag upang protektahan ang mga selula ng mata mula sa masamang epekto ng ilang mga mapanirang liwanag tulad ng matinding sikat ng araw. Ikalawa ay pinoprotektahan nito ang mata mula sa mga mapanganib na free radicals. Ang free radicals ay mga unstable na molecules na nagnanakaw ng mga electron mula sa malusog na mga selula na nagdudulot ng pinsala sa mata. Ang pinsala na ito ay mas kilala sa tawag na oxidation.
0: The Secret of Health.
5: Upang makaiwas sa karamdaman na macular degeneration at oxidation sa mata, ugaliing uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel.
0: Sanzone Plus Coffee Mix.
8: Ako si Spyro. Isa
3: akong fitness coach. Kasali sa workout routine ko ang Santon Plus Coffee Mix. Gusto kong kombinasyon ng soya, malunggay at santon. Suwabi sa lalamunan.
8: Santon Plus Coffee Mix. Kape na? Gamot pa? Mabibili sa mga butika.
9: The Secret of Health.
5: Ang pagkakape ay parte na ng buhay nating mga Pilipino na parabang hindi kumplito ng ating araw pag hindi nakakainom ng kape. Pero sa pagkakape, mas mainam na piliin natin ang kape na hindi lang basta masarap kundi healthy pa. Yan ang Santon Plus Coffee Mix. Mapabata o matanda, pwede pong uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Patok sa lasa ng masa at siksik sa sustansya. Kaya kung ako sa'yo, subukan mo na ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
9: The Secret of Health.
5: Kung ang hanap mo naman ay energizer na kape, yung tipong buhay at masigla ang katawan, may good news mga kaibigan. Subukan po ang bagong kape ng Yes to Health, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3, mangosteen extract at pinatamis po ng stevia. Kape na tumutulong upang patibayin ang mga buto at mapalakas ang resistensya ng katawan laban sa mga mikrobyo.
9: The Secret of Health.
5: Uulitin ko po para mapangalagaan ang malusog na katawan at maiwasan ang napakaraming karamdaman. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa mga pamamaga at sakit-sakit ng katawan at iba't ibang uri ng mga karamdaman. Uminom din ng Visionix Plus para maiwasan ang oxidation ng mga cells sa mata at magkaroon ng magandang paningin. Ang Santon Plus Coffee Mix na sa bawat higop, sustansya ang hatid.
9: The Secret of Health.
5: Hanggang sa muli, ito po ang inyong Bantay Kalusugan. Dr. Remilito Oy, ang inyo pong naturopath doctor. Lagi pong pakinggan ang ating palatuntunang The Secret of Health.
4: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
10: Yes to Health, mga katrupa! Exciting!

0: sa kalusugan.
1: Sample Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
2: Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene, at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata. Gaya ng katara, glaucoma, pterygio, at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus. Soft gel capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
5: Celthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celthon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
8: XFM.
9: Katropa mo!
10: Exciting!
11: Mga katropa, exciting!

0: ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
1: Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Soft Gel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa VCO para sa antimicrobial support, at Oleic Acid at antioxidants mula sa Moringa Seed Oil para sa puso at cells. Isang soft gel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Soft Gel.
2: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santone Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.
7: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga sugay butika.
8: Sister Pain. Ako si Danny, isa ka bus driver. Upo tubig sa adlawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom sa Sister Pain.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika.
10: Makalage na ko.
11: XFM.
12: Katropa mo.
13: Exciting.
14: Mga katropa. Exciting.

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, to help!
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong retina, ang bahagi ng iyong mata na nagtutukoy ng liwanag at nagpapadala ng signal sa iyong utak sa pagitan ng ugat sa likod ng iyong mata or optic nerve. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow, at oxidative stress.
5: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir, pero dito lang bumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
5: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Visionix Plus. Mabibili sa mga butika.
0: The secret of health.
4: Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
0: The Secret of Health. Santon Gold. Live Testimony. Santon Plus Gold.
7: Nanay Christy.
8: Yes, sir. Nagarito sa barangay Bilog-Bilog. Tanawan. I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa every morning namamagal. So I tried Santon Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
0: Santon Plus Gold.
4: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom,

0: Painom na din niya ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: The secret of health.
0: Ano nga ba ang mayroon Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigi kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom ng mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Dinda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: Gaano ka ba kalakas umiinom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng genistein, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormone sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
1: The Secret of Health.
0: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, nagsasabing, you can't say yes to everything, but you can say yes to health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Yes to health.
5: Ako si Jovencio. Dala na rin ng edad, hirap ako lumakad. Masakit at nanginginig ang mga binti. Pero kailangan kumayod. Kaya araw-araw, healthy diet at nag-exercise ako, sinasabayan ko rin ng Santon Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako.
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Santon Gold Coffee Mix.
7: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero lain bidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Ang iyang tambison, ang iya nga kaiso, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Santon Gold Coffee Mix lang gid ang ma-recommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
8: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: Habang tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko. Yung Santon Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero mas may pakialam na sa sarili.
1: Santon Coffee Mix Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
12: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kupala si Sheena Andres.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uli ng sakit.
3: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
4: Santon Plus Herbal Soap.
5: Ito si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
4: Santon Plus Herbal Soap.
6: Manamigin.
4: Santon Plus Herbal Soap. Sangnamati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
7: Oh.
4: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa

0: ganun nga hapon sa mga katropa naton nga nagaulan sa ilang mga lugar? Kamusta ang inyong agapunanon mga katropa? Welcome na naman sa Tuesday edition sang programa ng Extra Drive with Katropong Bea.
1: Extra Drive! Extra Drive!
0: Oh, wala na naman kamusang ano, sang kusog? Ginanon yung kusog nyo! Ipot na langit sa inyo ah. Subong pa naman nga may dugang 30% sa inyo sahod. Gatinamad ka mo da? Araw nga ambal sa iba nga ano, sa mga taga-probinsya. Ay, abi kuya gani, holiday subong. Gali iya kay joke lang na prank na naman kami. Sa Iloilo City lang nga ni. Ay, ambot na langit niya sa inyo ah. Pugis ado bintaha, mangid nga nagapamasa-masa ka sa panit sang ibos, no? Parang kung may holiday gid man daw, hindi ka bala mag-asa kung wala kang nadala ang inyong lugar. Eh, may malipayo naman tani eh. Kahit papano may 30% nga nagadugang sa aton nga sweldo. Yari pa na yan yung bakal sang ano, asang bubot. Bubot na lang gidyan. Ay, kahit eh, daw mahal naman ang tanan. Hindi man takambal nga mabakal ta na asang bugas. Eh, kung bugas lang na, basi kita lang na makakaon ng pamilya ta hindi. Oh, ayam bot na lang gid ah. Mayong hapon sa mga katropa natin dira nga nagapamati na katutok na ka-tune in sa 100.7 XFM Iloilo. Danay naman kita until 7 o'clock subong nga gabi mga katropa. Gani if ever may ara ka mo dira sang inyo nga mga music requests, mga greetings kag pa shoutouts, palihog lang isend sa amo sini nga text line 0950-975-6970. Pwede man inyo ma-send sa among Facebook page, pangita lang ang XFM Radyo Patrol Iloilo kag ang XFM Iloilo 100.7. Before anything else, Galia, gusto ko ganyan tamiyon si katropang BJ sang ano, congratulations ay bonggang-bongga ganyan. Pisuite lang kami sang tubig. Congratulations sa amon nga FO1. Abo FO1. Baka nami lang no nga nalabot niya na ang iya nga mga handom sa live. Ang handom niya sa live. Kung kisa, may mga bagay gin man no, kung kisa blado, wala nagakatabo or wala nagakadayon sa mga ginaplano mo, wala nag-align sa mga plano mo. Kaya may ara, galias ang perfect timing para da mga katropa, no? Kung galias mga plano sa ginoo sa ato, no? Kung kisa, balang mga ginapangamuyo mo, ginapangayo mo sa iya, wala iya ginahatag, pero gina-answer yan, no? Sa lain nga pamaagi. O, diba? Bongga gidya, ah? Gani sa mga katropa na natin nga nag-celebrate sang ilang small or big wins, no? Deserve na deserve nyo na mga katropa. Kung nag-trabaho ka mo da ang inyong mga hard work, kung gusto nyo hatagan sang reward ang inyong kaugalingon, go, go, go lang. Deserve nyo na iya. Hindi nyo pag-daluki ang inyong mga kaugalingon. Oh, diba? So mga katropa naman da naton nga bag-ubog tao, kamusta ang inyo tulog? Kamusta? Tay nagalalaway naman kamusang tulog nyo? Mas okay na lang nang nagalalaway kamo tulog kaysa sa nagalaway kamusang pinanglibak sa iba. No, diba? Sakto man. May punto. Bot na lang gida. Total bugtaw naman kamo da. Kung ako sa inyo pangapi na lang kamo kayo iti malamig-lamig subong ang tiyempo. Mag-inom mga katropa sang Premium D3 Coffee Mix. Bangod ang Premium D3 Coffee Mix ang ginubra para sa mga health conscious ng mga consumers. May arinis ang vitamin D3, mangosteen extract, kaga stevia sweetener. Dietary friendly mga katropa, Premium D3 Coffee Mix provides antioxidant protection, supports bone health, aids calcium absorption, and offers a natural sugar-free energy boost. Premium D3 Coffee Mix mga katropa available gida sa mga pharmacies malapit sa inyo nga mga lugar. Pwede man inyo ining mabakal sa Mercury Drug Store, sa Rose Pharmacy, sa TGP South Star Drug Store, All Green Pharmacy kag sa Generica. 19 minutes after 4 o'clock in the afternoon mga katropa. This time no magapos kita anay for some commercial break. Nagpadayon lang kamo sa pagpamati diri lang sa 100.7 XFM Iloilo.

0: niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
2: Kasi si Lunarcio sa una, gainom ko sa ordinary lang kape, pero sige aslog sa nga konsyan, isa gapala no kapa ko sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay gina nga akong tumatsyag, wala na ko gasuka-suka, wala naman ko gina-atake sa acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa. Mabibigay sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. miss...
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man inisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo.
6: Oh, gali. Diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santone Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
9: Kung vitamin C, tandaan. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
10: Sister Pain.
11: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ko virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
6: Madayat na kubuwas ah.
13: XFM.
14: Patropa mo.
15: Exciting.
16: Mga katropa. Exciting.

0: 1-800-998-6868 Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo na itari Full Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
2: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
3: Ako po si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
4: Kung mamati ka sa XFM.
5: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, ginatawag nila kong agi.
4: Kung mamati ka sa XFM.
5: Pero subong nga nagpamati na ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko bala nga agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Sugod ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
6: Yeehaw! XFM.
7: Katropa mo!
5: Exciting!
8: Mga katropa, exciting!

0: FM. Yes, Tol!
1: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sekreto upang makamit ang palusog na pangangatawan. Atin po muli pakinggan ang sekreto ng ilang

0: Gold. Yahoo! Ang sikreto ni Nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. Sa isang buwan, napagamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na empaisima. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
1: The Secret of Health.
0: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: Vision X. Marami na ang natulungan.
2: Malaki ang pasalamat ko sa Vision X Plus Capsule. Ito lang talaga ang nakatuno sa aking teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision X Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months. Elsa sa Panas.
1: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
0: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nicotine. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
1: The Secret of Health.
0: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Vision X Plus Soft Gel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga kimikal na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
1: The secret of health.
0: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
1: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Ad, dati hindi ako nagkakaping, pero nung masubukan ko ang Santon Plus Coffee Mix, sinaaraw-araw ko na siya, masarap at nakakatulong pa sa katawan.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gabi na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
0: Mapaagahan, tanghalian o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Santon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
1: The Secret of Health.
0: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na Premium D3 Coffee Mix. Premium sa lasa at hindi nakakakaba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa binipisyo dahil taglay nito ang vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
1: The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lituoy. Antabayanang muli ang ating

0: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel.
2: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
9: Mag-Santon Plus Herbal Oil. Garantisado
8: maaasahan
9: sa sakit ng katawan.
8: Kaya para sa maginamang pakiramdam,
9: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid na all-in-one
9: sa presyong magaan.
8: Santon Plus Herbal Oil.
10: Kumpletuhin ang ating lakas at

0: the pain.
1: Ay, ako si Dan, isa ka profesional boxer. Sa dad na akong training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nagating ko akong dansa. Sister Pain para diro-diritso ang training.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika.
2: College na ko!
0: XFM.
3: Patropa mo!
2: Exciting!
0: XFM.
2: XFM.
4: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin. At kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid, at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po naming angkinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasa nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gabutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon nyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
2: X-F-M. X-F-M.
3: Mga katupa, exciting!

0: Kantod Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinalakas! Santon Plus Gold! Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin, may free collagen, and gutatayon ka pa.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Sanpone Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan. Sanpone Coffee Mix. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Ako nga pala si Jeff, manager ng King Joe. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, kailangan na ako.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayas ang kahit anong sakit. Kaya lagi akong titake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
1: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: 7 Plus Herbal Soap.
2: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang 7 Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
1: 7 Plus Herbal Soap. Gamit na! 7 Plus Herbal Soap. Sang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang spare tire. Sa ako nagpatira.
3: Oh no!
1: Sa imo, nagpauli.
2: Aray ko!
4: XFM.
5: Katropa mo!
6: Exciting!
7: Mga katropa, exciting!

0: Las 7 en punto.
1: Extra Drive. Extra Drive.
0: Good evening mga ketropa. Kamusta ang inyong kagabihon? Haluto na kamuda sang inyo nga palanya po nun, sa inyo nga sudan, sang inyo nga mga tinigang, basi wala pa naman da na bukalan. O, basi manog pa niya po na, pero nalipatan mo gali nga itumukon na ang cook. Ambal kagin nga, ay, makaon na tatani, gutom-gutom na tatani. Tapos, wala pa gali na lutong tinigang. O, kamusta kamuda, pila na

0: kabot ay naubos kag pila na kayahong nga sumsuma nang naubos? May mga kusog pa ka mo da? O, basi kung mga jubogs na ka mo, mga jubogs ng person, hindi pa man. O, kung jubogs na haplay, baruron lang ah, hindi na magmaoy. Ang importante da, naga, ano lang ta, sadya-sadya lang ta sa life. O, hindi na magka, ano ah, hindi na magminaoy da. Sa mga katropa natin nga nag-upod gali ha, kay katropang Bea, this Tuesday edition sang programa nga Extra Drive, madamo gid nga salamat. It's now 7:01 mga katropa, ang oras diri sa XFM, and this time check is brought to you by Santan Plus Gold Premium D3, Vision X Plus Santan Vitamin C, Santan Plus Coffee Mix Premium D3 Coffee Mix, kag Turbo Dietary Supplement for Men. Inita na mga katropa, produkto sang Yes to Health Incorporated, kag sarangin ninyo mabakal sa mga pharmacy malapit sa inyong mga lugar. You can also visit sa mga leading outlets nationwide. Nadalang ka mo sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy, kag sa Generica. Ay ba, si balala ko subong katropang Alex na nagpamati. Ginisi katropang BJ, abalaan ko, gidyayaya. Di gusto ko lang yun siya, i-congratulate, gidyaya, para mabatian. Yung gina, ano ko din siya, gina-congratulate ko siya sa XFM. Halin sa XFM, no? Ay, pinkaso, be nga, anon ko, be? Magkita ay kami ni katropang BJ, ha, mambalgi ko yung, katropang BJ, piswite ko, be? F01, BJ Serada. Oy, sana all na lang kita ni, no? Congratulations ka tropang BJ Serada, ang akon nga kaupod sa una sa spin si, sa spin spin subong F01 na bung gagid ya. Congratulations Paige, kag kabay pa nga madamo ka pa sang malabot sa kabuhian mo, lang gid na ang akon nga ginawish sa imo, kag syempre dapat ano stay grounded lang, padayon lang sa life, dapat maging humble kita, no, maskin ano man kataas na ano man kadamo ang nalabot naton sa life. Katropang rider nga F01 na BJ Serada, hambal ni katropang Alex Saspa. Grabe ba, nag-rhyme ba? Ay, gambot na lang gina. Congratulations sa tanan nga mga nakapasar, no, sa pag ano, sa pagiging F01. Na amo na ang sugod sa inyong mga handom nyo, no? So, ginadumta nyo lang. Subong ara na siya. Stay humble, gid sa mga katropa naton. Ah. Sana, ano pa da kadako, ano pa da ang nalabot naton. Always, tagid nga tandaan, no? Na kung wala ang Ginoo, wala ta na nalabot, okay? Sa mga katropa naton, kabay pang, padayon ang tayagyapon sa life, kag magbaka-baka, mga buhi kita sang patas. Damo gid again nga salamat sa mga katropa naton nga nag-upod kay katropang Bea this Tuesday edition sang programa nga Extra Drive. Kaupod ko sa technical side katropang Alex, nagalakwid na ding dila ko. Sign na ni siguro nga gutom na gid man ko. Kaupod ko sa technical side katropang Alex Saspa. Sa ngala naman sang amon nga Chief Executive Officer, Doc Remilito Uy. Sa ngala naman sang amon nga Station Manager, katropang Josiel Bunnings. Ako naman si katropang Bea Joy Suwaldo, XFM News.
1: XFM. Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. KB, Sara Duterte, absuelto o convictado. Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
2: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
5: Oh, gali, diriyo.
6: Ah, dali na.
7: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong
5: magaan.
7: Santone Plus Herbal Oil.
8: Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
9: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit. Kaya uminom ako Santone Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko ang Santone Vitamin C.
8: Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
10: Bibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Sister Pain.
12: Sigari, sa kaservice ko, may harap ko sa

0: Pain. Tanggalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
1: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
2: Ako si Winston Husa, sang Barangay Anilao, Pabia, Iloilo. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Emilito Oy sa ako nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
1: O, ikaw man katropa, may chance ka pakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Premyo, intra na! For DOH CFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produkto kito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
3: Madayat na kubuwasa.
0: XFM.
4: Patropa mo!
5: Excited!

0: Ahora sa XFM, Radio Patrol Iloilo, alas 7:12 na, mga katropa.
1: Heads up! Punto por punto nga diskusyon sa mga top stories of the day. Heads up! Upod ang mga top caliber reporters ng XFM Radio Patrol Iloilo. Heads up! Komentaryo nga direkta sa punto. Heads up! Heads up! Diri sa nagapanguna nga News FM sa Iloilo, XFM Radio Patrol Iloilo, ang katropa mo!
0: Ang oras sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 7:13 na, mga kabayanan, mga katropa. Kapag namayaw kita sa mga gabi sa aton mga katoran, sa aton mga kabayanan, sa aton mga katropa. Diri sa palibot sa syudad, kag probinsya sa Iloilo, mga kabayanan, mga katropa. Nagapamati ka mo sa XFM Radio Patrol Iloilo. Nagabroadcast kita, mga kabayanan, sa Villa Consolacion, Barangay Tabok, Suba, Haro. Diri, mga kabayanan, sa likod lang, sa Solomon Integrated School, no? Ang isa sa mga landmark kung sakay ka mo sa jeep, magaling ka mo sa Haro Plaza, sakay ka mo Haroliko or Liganes, panaog ka mo sa Atubang, sa Iloilo Supermart, Tabok Suba, tabok ka mo makabinan sa Piyakadalan, ara dira makabinan, may ara dira ng alagyan, no? So may makita nyo dira ang may billboard kami gintapik da sa posti. Kamay araw, pasunod ka mga kabinan, kamakita diri sa likod ang Solomon Integrated School. So, unhan, makita nyo mga kabinan, may ari pagdiring nga gate nga gray, kag may ari man diring na paskil, no, nga XFM. Ang oras sa 7:14, mga kabinan, mga tropa, diring yapon sa atunang papangalagad sa XFM, Radio Patrol Iloilo. Batiyon kami sa inyo mga radio, ha, pagi sa FM Banda. Ang XFM Radio Patrol Iloilo, ang amon nga frequency 100.7, amon isang una ba ang frequency sang C100. Ang paboritong niya sang unang stasyonan sa radio, dira sa sulod sang University of San Agustin, subo mga kabinang ginaparagiyahan ka ginaoperate sang Yes to Health Broadcasting Network. Amon XFM Radio Patrol Iloilo. Kamusta naton sa mga suki ng mga taxi drivers? Sila binigyan ng aton sa mga taxi patrollers nga nagalibot pa kabinan sa sudad kag probinsya sang Iloilo, mga kabinan, mga katropa. Aton sa nga mga taxi drivers, ng mga suki, ang mga drivers sang Hybrid Taxi, may gabi sa inyo, halong lang sa pagmaniho, mga kabinan, mga katropa. So man ang mga drivers sang Wilix and Julix, nakip man ang drivers sang GDR Taxi, nakipan ang DGT, kagsuman ang driver makamanan sa G-Lord Taxi. Dira kay Tuto Bacolado mga gabi, kagsuman kay Nung Ricky sa Biyahira, no? Biyahira Taxi Drivers, kagas kay Nung Victor sa Momo Feed. Salamat gid sa Light of Glory, kag Tata Taxi Drivers mga gabi. Nagapamati ka mo sa XFM, Radio Patrol Iloilo, mga katropa. Ang oras din sa XFM, Radio Patrol Iloilo, alas 7:15 na, mga kabinan, mga katropa. Gagawahi balonta ang pinakauli. Kagamtangan sa atong panahon, Driya Gihapon, sa atong papalagad, mga kabinan, na sa XFM, Radio Patrol Iloilo. Ang amon nga tayo number 0950-975-6970. Pwede ka mo din makabadala, sa inyo din nga mga reklamo sa barangay, no? Kung gusto niyo yung hindi ma-publish ang inyo din nga reklamo, dili ka mo text sa amon nga hotline number. Kung gusto niyo yung makabadala nga mag-padamayaw, pag-greet sa inyo din nga mga abyan, pag-greet sa inyo din nga birthday, kag anniversary, pwede mga kabinan sa amon nga comsec, no? Ang amon sa comment section sa XFM Radio Patrol Iloilo. At talaga celebrate sa ilang birthday subong adlaw, happy happy birthday, kag sa tanang nga celebrate sa ilang anniversary, happy happy anniversary mga kabinan, mga katropa. Direkya po mga kabinan sa daw hindi mapaktan ang panahon daw ang kondisyon sa panahon subong kabinan, daw kondisyon sa mga partner ninyo. Kisa hindi mabalaan ng maulan, kisa hindi mabalaan ng mainit. Kaya na sa aga makabalang ginbubuan kita sa tuman kabaskog ng ulan. Dili ha makabalan sa sudad sang Iloilo, kag pila ka makabanmaanan sa probinsya sang Iloilo pagkahapon ng init. Ay, maandugang sa pagka-arabuton sinisang iman. Di ma, kung manayang tupan kayo mo sa munog ng ulan kayo na sa aga. Pagkatapos, pag-abot niya sa ulto, tunuha ng mga ineta, dugang ang litex ang ibans ni. Ang oras din makabanan sa XFM Radio Patrol in Ilo, alas 7.17. Gina-welcome namang kamakabanan sa ato nga programa ang Headshot. Sa Gyapon, yung katropa, ako sa katropang Phoebe Borges, Tibor Morales, of nakita ni katropang Alex Saspa, tuntum alas 9 ang takna subong ang gabi. Kagadugay makabanan ato sinina koneksyon sa News Center. Apon kay katropang Bia Joy, Sobaldo makabanan mga katropa. Lagabi ka tropang Alex, no? Antes sa atong siningan yung center, ibaloon ta ang pinakaulihing kemtangan sa atong nga panahon. Diriya sa atong nga pangalagad makamanan sa headshot. Baunagin nga naka-check-in sa mga gabi, si Kwan ba? Si Nick Espinosa. Bao siya mayong gabi, katropang Phoebe Borges. Shout-out sa asawa ko. Bing-bing pamati subong programa mo, katropang Phoebe Borges. Bao! O, daka bing-bing, no? Bing, damong adabintata, ha? Kung barigya ka na balabing sa ano, sang Gold Eagle Beer, tipo na ang tansan, kag ibutang nga sobre, ibutangan mo sang papel nga may pangalan, address, ang imo sining nga signature, kag ang tiyanggi nga imo ginbaklanti, simpre sa Bingbing Store, kay may raffle kita mang kabinan sa Gold Eagle Beer, ang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo 2026. Ay basi magdaog ka payabing sang 5 milias kada draw kada simana. Ay susyawat para nga idugang mo yan sang pang imoda nga inugbaligya para nga may inugbayad naman sa Bombay. Ang oras makabayan din sa XFM Radio Patrol Ilo, alas 7.19. Ara makabayan sa atong line number 1, si Engineer Ronnie Cuenca. Ibalong ta makabayan ng pinakaulihing kemtangan sa atong panahon sa buong nga adlaw sa bulan o kon sa pizza 25 sa bulan sa Agosto. Sa buong makabayan sa line number 1, si Engineer Ronnie Cuenca. Engineer Cuenca, mayong gabi, live ka sa buong din sa XFM Radio Patrol Ilo Ilo. Pamilya rin si katropang Phoebe Borges, Tibon Morales.
2: Yes, sir. Mayong gabi sa atin man yung mga tagpalitan. Manatang latest death date sa subong adlaw, August 25, 2026. Sa karong daw ka weather system, ang ginamonitor na ito na isa ka bagyo, kag isa ka low pressure area sa guwa sa nga niya, Philippine Area of Responsibility. Ang isa ka bagyo, amon na siyang si Bagyong Obet na nagwa na sa aton par. Uli na ito na siya sa Tatan, 1,080 kilometers sa east of extreme northern Luzon. Ilan na hindi sila sang direktang epekto sa naman niya bahay ng pungsod na ito. Aliban sa iya, may panibaw, may isa kitaka low pressure area nga na monitor, no? Hamon naman din siya ang bagyo kay nasang aga nga nag-develop or nag-weaken or naghina into LPA na lang subong. Uli natin ninyo siya na si Tataan, 1,600 kilometers sa east of extreme northern Luzon. So wala ini sila sa direktang effect sa aton sa Wasong Visayas, pangini sa Otis Monsoon na habagat ang epekto sa Luzon. Dili sa ato sa Western Visayas, so generally may mahina nga bagat na nag-epekto sa aton, kag posible magadala sa mga isolated yung mga pagulan-ulan pag pangilat na nag-oob. Kasarangan tugtog sa, or mabas, or mahina tugtog kasarangan natong yung hangin, di ka nabagat na nakatungdan, magadalain nyo sila sa makanay tugtog kasarangan yung mga pagbalod sa aton kadagatan. Forecast temperature natin, yung sa 25 to 30 degrees Celsius, adlaw ng tunod dala sa stress, pag-abot lang kini siya, alas 5.40 na buwan sa aga. Taga mo natin, latest for the update, hindi sa Inilog Plaza, Rolly Cuenca.
0: Engineer Cuenca, sir, ining pag-ulan kayo na sa aga nga daw tuman, ikamunog din sa Iloilo City, ano ining pagpatag sa, kung nakita, abi, no, sa aton nga, sa din yung dira, sa aton nga data sa pag-asa, Engineer?
2: Well, based sa aton nga satellite image kayo na, sir, no, ang mga pag-ulan natin, balasin yung mga localized thunderstorm, sir.
0: Okay, so tabalaw na niya labot to sang pagwa na sang bagyo nga si Obet sa Pilipinas nga ginagawa nga ginasuyop niya abi no ang hangin na bagat wala niya kilabtanan, Engineer.
2: Yes sir, so ang bagat natin so medyo mahina ang pagabotong ni bagyong Obet sir sa bagat natin we're concentrated din sa Luzon no but as of now sa mga hapon as sa mga kagabihan till tomorrow may nagamatamat naman no balik ang habagat panahog sa aton so that's why dito sa aton may mahina ang habagat but ang most likely gito mga makusog na hangin kang habagat dito sa Luzon.
0: Okay, malamang kasalamat Engineer.
2: Yes sir, thank you kag mayang gabi.
0: Mayang gabi, nabatihan mga kabanan ng koneksyon sa Pag-asa Iloilo Pod kay Engineer Rolly Cuenca. XFM. Weather update. Kaya nga na experience na ito nga tuman ka baskog nga ulan kinanong sa aga ba o nagbaha naman ang pila ka mga lugar makabayan diri sa aton sa Iloilo. Kati mo rin hambal makabayan sa aton sining CDRMO ang City Disaster Risk Reduction Management Office nga ti mantos anak kita na yung makabayan kati wala pa matapos ang feasibility study sa sining drainage comprehensive plan sang Iloilo City. Di samtang makabinang nga ginapatigayon ang feasibility study, di inaya pagtuon pa lang, wala pa sa aktual sining construction sang drainage master plan na ito ang makatropa makabinan. Di samtang ang magatupang ulan, magaantos anak kita makabinan sa baha ilabrigid ang ining mga lugar makabinan nga ara sa medyo manuenduyan ba na kung manubo nga lugar diri sa sudad sang Iloilo makabayan kag ang pila ka mga lugar diri sa aton sa sudad nga ang drainage system ang puno na sang layon kag puno sang basura makabayan mga katropa. Ang oras diri sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7:23 na. So ang mapareho sa mga makabayan nga pag ulan nga nagtubga sa pagbabaha pag danaw-danaw sa pinasinig ka mga lugar sa aton diri sa Iloilo, nagresulta mga kabanan, bawag hampang kag nagkawa naman sinin, nag-ingaw naman sinin sa aton lunggan ang lamok. Mabulay sa mga kabanan kung ang ining lamok na nag-ingaw kag nagpangutot sa aton may career blessed dingge kaman sa lapos mga kabanan na isa ka bata ang in-report mga kabanan na napatay bangod sa dingge. Amo nang hambal na aton mga kabanan ang pandam gid sang aton sa mga doktor na kung magbatya gani sang hilanat kag napabalik-balik ba ng hilanat hindi na pagulaton pang maglala ang balatian pakonsulta dayon agot nga may baluan kung bala manubo ang platelet sang inyo sining mata o kung hindi agot nga mahatagan dayon sa kaigo sining solusyon hindi na pagulata mga kabanan nga maglala ang isang balatian di para nga madugangan pagid ang aton sining proteksyon sa pareho sining mga viral kag bacterial infection mag-inom kita makabanan sang premium D3 kay man ang premium D3 ginapabaskog ini ginpepektibo sa subong nga panahon nga uso ang abusive on hilanat kag trangkaso hindi nato papabayaan aton lawas sa maigo sining balatian proteksyonan pinaagi sa pag-inom sang pinakabag-o kag epektibo nga premium D3 kay man ang premium D3 makabanan makatropa. Mayara siya nga vitamin D3 kag virgin coconut oil kag moringa oil extract. Ang premium D3 may kapasidad sa pag-uba kag pagpatay sa mga bakterya kag viruses sa aton nga lawas kag may ara man nga anti fungal kag anti-inflammatory properties. Ang moringa oil sa premium D3 puno ini sa bitamina makabanan mga katropa kag minerals, protina kag may 110 klaseng antioxidant kag nag-delay sa skin aging. Kaya mag premium D3 the superior and powerful ultimate trio. Ang premium D3 mabakali makabanan sa mga butika malapit sa inyong lugar pareho sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, Grace Pharmacy, South Star Drugstore. Kag pwede man makabanan ma-order sa Shopee kag TikTok Shop. Pamangkot lang kamo, pabulig kamo sa inyo sining mga apo ha. Kung di kamo iakabalo mag-order online, pareho ba yato sining mga senior citizen, ayua ang imo sining nga bata, ayua ang imo sining apo. Na kung pwede ka, maka-add to cart sa nga produkto sa Yes to Health Incorporated, particular ang premium D3 mga kabinan mga katropa. Ang oras din sa XFM, Radio Patrol, Iloilo, alas 7:26. Mga talakayo naton subong nga gabi-gabalita. Dirigyapon sa atong pangalagad sa headshot sa Pizza 25 sa bulan sa Agosto. By the way, subong adlaw, ginakongratulate naton ang Iloilo City Government. Kagahiwat subong kabalan sa ika-89 nga Charter Day Celebration ang Iloilo City Government mga kabayanan, mga katropa. Subukan nga gabi makabanan itong talakayon sa ating nga program, diri sa headshot, ang Balita Nasional. Balita Nasional makabanan mga focus gihapon kita sa ika-18 nga adlaw sa impeachment hearing. Bato kaya kay Vice President Sara Duterte, ika-2 subukan makabanan nga hostile witness ang ginapresentar sa prosecution. T Detective sa siring hostile witness, ginistoryahan gapon magkabanan ang partiya sa confidential funds. Di ka balabang kamokon na hostile witness. Ay presentar sa inyong magkabanan at tinibliyada ng mga palibot-libot istorya, pabalik-bulubaliskad ng istorya, pati ang pag-cross-examine, pati pag-baliskad, gabalik gapon sa puno. Muna ang pag-tratar magkabanan sa mga questions. Sining ginakonsider ng isa ka hostile witness ang gina-presentar sa isang prosecution ng hostile witness. Amo ini makamanan ng assistant chief sang assistant chief of staff sang office of the vice president nga si Lemuel Ortonio makabanan mga katropa. Ibalon ta ko nanong mga bagay-bagay sa likod sini kiti daw ginsaway ang makabanan nag reklamo si Senator Judge Adan Peter Cayetano kay daw partibla sa pamangkot sini nga daw kamarado gapasibangon no partiya makabanan sa paggamit sa mga tinaga nga scam mastermind tinaga react makabanan si Senator Alan Peter Cayetano kadi daw kon lang taon makabanan ining mga words kay ini makabanan ning scam ining mastermind sa misuse of confidential fund do pari daw masiling naton bala makabanan nga sub judice sa ginapatigayon makabanan nga impeachment proceedings kati digna pagunahan mo na bala nga wala pa sang mabakod nga ebidensya nga inis makabanan si Vice President Sara Duterte amo ang may kinabtana no sa siring misuse of confidential fund kati hindi ganit nila wala pa sa mga presentar makabanan nga mga tao no nga gin pakita sa acknowledgement receipt nga pariwabi sini kay ang pangalan nga gin presentar base sa acknowledgement receipt mga katropa mga kabanan nga kuno muning nakabaton iya sang bahin sang confidential fund ti subong daw wala sang may game presentar makabanan ang prosecution nga tawo nga nagapakita makabanan pareho abi kay Mary Grace Piatos tindi wala man sila sa may game presentar abi kung man nakita abi nga si Mary Grace Piatos game presentar ini kag wala sa ebidensya pa subong mga tinion may wala kita kay bano kung basi kung may mga samasunod pagidbala kiti wala sa ebidensya nga bangod sini sa maging presentar ng mga acknowledgement receipt nga grabaton kuno sang kwarta halin sa confidential fund o intelligence fund wala sa ebidensya pang nagapakita nga ining mga misuse kuno sang ilang sang confidential fund o intelligence fund direkta nga nagsulod sa bulsa ni Vice President Sara Duterte makabanan makatropa kati yung mga magyapon malikbalik ang mga question partiya sa withdraw sa bangko partiya makabanan sa pag-upod sa kay Gina Acosta nga nag-withdraw sa kwarta amo man nagyapon no to wala bala sang makabig sining baskog gabinin siya nga nagkadtugid sa bulsa ni Vice President Sara Duterte sa ining intelligence or confidential fund mga kabinan makatropa sa subong sa ika-18 ng impeachment hearing batok yaka Vice President Sara Duterte I don't know kung sa masunod yung inadla mga kabinan kung ano pagid ang ipresentar ng mga ebidensya sa prosecution mga kabinan mga katropa ang oras din sa XFM Radio Patrol ilo alas 7:31 sa balita lokal may isa ka barangay kagawad sa mulo na dakpan sa Bandarag bypass operation nan barangay nambal nato nga dapat ing eleksyon riyon no, nini nasagi pa ni na pag kwanan ni na pagpunggan dapat ing mailis sa kita sang mga barangay official nadakpan makabanan ang isa ka barangay kagawad sa isa ka barangay sa mulo alawag gondar karong ng barangay niya di may arap kita balang handom nga i-postpone ang barangay eleksyon dapat ting ang barangay eleksyon dayon no ni makabanan makatropa Kapilapagid ka mga balita lokal. Dirigya po sa atin papangalagad makabanan sa XFM Radio Patrol Iloilo. Headshot. At ito na ng kabanan ng mga balita sa aton ng news center upon kikatropang Bia Joy Subaldo. Mga balita makabanan sa palibot sa pungsod Pilipinas makabanan. Kaya tihambal ng pagbasa statement makabanan si Colonel Latsika. Hindi ba lang niya tulo nga among gintagaan sa confidential fund kag siya kuno ng panagtag sa sa mga recipient nga dahil may Mary Grace Piatos dahil sino pagiging ibanding nga mga gintagaan no sa kuno sa confidential fund mga kabinan mga katropa di handa siya kuno nga mag atubang mangin mag panaksi mag-witness. May kang tanong makabanan sa mga pahayag na siya kuno ang nagpang-nagtag siling confidential fund sa kay Mary Grace Piatos makabanan kag Iban Pagid. Di ang bot sinay kung anong stand makabanan sa prosecution. May kang tanong sinay makabanan mga tropa. Ang oras 3 sa XFM Radio Patrol Iloilo la 7:33 na ibalon ta makabanan ng mga balita sa palibot sa pungsod Pilipinas sa pulkan tropang Bia Joy Subaldo. Katropang Bia, mayong gabi.
3: Katropang Boards ginpresentar sa ika-18 ang adlaw sa impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte ang kiduha nga hostile witness ang prosecution nga si Office of the Vice President Assistant Chief of Staff Limuel or Ortorio. Article 1 sa articles of impeachment si gahapon ang gintalakay. Sa direct examination ni Private Prosecutor Attorney May De Vinagracia ginkumpirmar ni Ortorio nga wala siya sang naabutan nga confidential funds ni Anay Vice President Lenny Robredo. Ginpahayag ni Ortorio nga wala sang record nga may confidential funds ang Anay Vice Presidente. Ginkumpirmar man sang testigo nga naghingyo ang OVP sa Department of Budget and Management sa confidential funds paagi sa sulat. Sa ilapag request, wala siya, kung wala sila sa may ginlakip nga financial plan o kung iban pa nga detalye. Samtang gin-raise money prosecution counsel, May De Vinagracia ang issue angot sa sweldo sa Vice Presidential Security and Protection Group nga assigned kay Vice President Sara Duterte sa iya direct examination sa duga nga hostile witness nga si OVP Assistant Chief of Staff Limuel Ortonio. So, no kay De Vinagracia nga ang nagapanguna nga tinutuyo sang confidential funds amo ang pagpasiguro sang seguridad sang Vice Presidente nga mayara sang 473 ka mga security personnel. Sabat ni Ortorio nga indi siya makakomento sa insakto nga numero. Pagkigbato ni De Vinagracia nga nag-request ang OVP sang dugang nga pondo para sa item nga nabaydan nagikan sa separado nga funding. Nag-object si Defense Counsel Attorney Christine Ferrer sa diin para sa iya nga ang issue sa sweldo sa VPSPG nga ginaligar covers ang confidential funds ang wala nalakip sa mga allegasyon sa articles of impeachment. Gin-sustain ni Presiding Officer Chief Escudero ang objection ni Ferrer kag nagpahayag sa prosecution nga iya nakita ang punto ni De Vinagracia apang nagsabat na ang witness nga wala siya sa posisyon sa pagsabat specifically sang palamangkutanon. Samtang ginkumpirmar money hostile witness or Tonyo nga pareho lang ang kaundan sa financial plan sa pag-request ng confidential funds sa OVP sa 2022 tub-tub 2023. Ginpayag ni Ortorio nga sila ang nag-request ng confidential funds sa Department of Budget and Management bisan pa nga wala sang detalyadong aktibidad kag financial plan. Kunay baluan niya sa direct examination ni Private Prosecutor Attorney May De Vinagracia, ginpamangkot niya si Ortorio kung bala iya makumpirmar ngang expected nga outcome physical target kag budget para sa apat ka quarters ng 2023 ang nasulat sang verbatim per reproduction lamang gikan sa 2022 physical kag financial plans. Sabat ni Ortorio nga base sa dokumento ini ang mayara sang kaangay nga content. Samtang gintuad man ni Ortorio nga si Vice President Sara Duterte ang nagadetermine kung pila ang confidential funds nga i-request. Ini ang kasunod sang pagpresentar sang letter request sang confidential funds nga may pet sa Agosto 22 to 2022 gigan sa DBM nga ginpadala antes nga si Colonel Raymundo Latsika pa ang ginappoint bilang OVP Security Officer sa September 16, 2022. Ginpull out man o kung ginpoint out man ni De Vinagracia ang request letter nga wala naga-include sa physical kag financial plan o kung anuman nga attachment. Samtang Na-notisyahan sa mga dokumento nga ginapresentar sa impeachment trial bato kay Vice President Duterte ang duha ka nagkalainlain sini nga pirma. Si Presiding Officer Chiz Escudero ang nakakita sini sa diinging kumpirmar ni OVP Assistant Chief Ortonio nga ang duha ka mga pirma ang iya ni Duterte. Samtang question man ni Escudero nga kon nga ang kinahanglan ang madasig nga paggastos ang 125 million nga confidential funds sa pila ka adlaw na lang nga nabilin sang 2022 bisan pa nga ang budget ang mahimo magamit sa duha ka tuig. Ginpayag ni Ortonio nga ang request ang specifically nga ginhimo para sa fiscal year 2022. Ginklaro ni Escudero nga ang plan nga ginsubmit sa nga OVP ang para sa ulihi nga quarter sang 2022 kag ginkumpirmar man ini ni Ortonio. Sa trial ginpamangkot ni Attorney May De Venegracia sang prosecution kon ang 125 million pesos nga confidential funds ang naubos gastos sang December 31, 2022 sa diin ini ang na-disburse lang sang December 21. Ginkumpirmar ni Ortonio nga base sa dokumento nga ginpresentar na gastos ini sa 11 kaadlaw. Ginexplicar ni Ortonio nga ang 125 million pesos ang intended sa ulihi nga quarter sang 2022 kag nagacover halin Oktubre tub-tub Disyembre. Samtang ginkumpirmar man sini sang witness o konsang hostile witness ay kadya si Ochong Adlaw sa impeachment trial batok sa kay Duterte nga wala siya sang may makita nga opisyal nga resibo sa pagbakal o kon pagrenta sang supplies, materials kag equipment nga gingamit sa confidential operations sang office of the vice president. Ginpahayag ni Ortonio nga base sa impormasyon nga ginhatag sang mga security officer direkta nga ginbayran ang informant o kon agent para sa mga galastuhan. Samtang ginkumpirmar man ni Ortonio nga upod sila ni anay OVP this Special Disbursing Officer Gina Acosta nga nagpa-encash ang apat ka mga cheque nga nagabalor sang 500 million pesos nga confidential funds sa Land Bank Show Boulevard branch. Samtang ginpayag man ni Ortonio nga nag-request si VP Sara Duterte sang 250 million pesos nga confidential funds sang Agosto 2022 kuwag malabot sa isa ka bulan antes gin-submit ang corresponding spending plan. Ginpayag ni Ortonio nga wala sang attachment sang physical kag financial plan sa letter. So ni Ortonio nga naibaluan sang Vice Presidente nga iagin pasa ang physical kag financial plan sa DBM sang September 19, 2022. Ginpahayag sang witness nga ang physical kag financial plan ang inaprobahan sang OVP sang September 16 sa among mga tuig o kung tatlo kaadlaw antes gin-submit sa DBM. Ginaprobahan sang opisina ni President Ferdinand Marcos Jr. ang 125 million pesos nga confidential funds allocation sang Office of the Vice President para sa 2022 kagin release ang December sang amuman nga tuig. Samtang sa dugang pagid nga balita national ginbasura sang Sandigan Bayan ang request ni Uswag Ilonggo Party List Representative Jojo Ang nga i-consolidate ang iya kaso nga graft sa 6th Division upod sa graft case nga iya ginapangatubang sa 2nd Division bangod sa kakulangan sa merit. Sa resolution nga ginpatsyahan Agosto 24 discretionary ang pagtingob sang kaso kaso pagkatapos ng raffle kag hindi mandatory suno pa sa korte. Nagapangatubang si Ang sang 14 kakaso sang graft kag ang lowest docket number sang graft case batok sa iya ang nagapending sa 2nd Division. Dugang pa sang anti-graft court nga ang pagtingob sang kaso ang mahimo og resulta sa pagka-delay mangudlain man ang set sang ebidensya sa iban nga sa iban kag nagakinahanglan sang malawig nga tiempo. Samtang sa dugang pagid nga balita national natumod na sang National Bureau of Investigation ang grupo sang groomers sa mga minoridad sa social media. Sunod kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, nasulod sang bureau ang group chat kag sang ulihi nag-collapse ini. Linibo ang members sang grupo lakip na diri ang mga naghalin sa ibang nga pungsod apang kalabanan diri ang lunsay mga Pilipino. Target katropang board sa mga groomers ang nagaidad sang 12 tubtub 19 anyo sa diin ginapahimo sa mga biktima ang violente nga buluhaton bilang initiation. Sa tion nga mahimo ini mayara sang promotion halimbawa katropang boards kun patyo nila ang ila kaugalingon sila ang ma-promote sa sainthood dugang pa ni Matibag. Posible man sunod sa NBI nga ang mga groomers ang nag-impluensya sa mga shooters sa San Jose National High School sa Tacloban City kag sa Ateneo Zamboanga University sa Zamboanga. Plano man sang o kung plano man nga investigaran ang tanan nga mga nag-share online sa mga video footage sang school shooting pahayag pa ni Matibag. Sa webes katropong boards makigsapol ang NBI Director ka Executive Secretary Ralph Recto, mga opisyales sang DICT, CICC kag sa META. So far katropong boards sa muning mga Balita Nasyonal nga natipon nagikan sa XFM News Center. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Ililo, ako si Katropang Bea Joyce Subaldo, XFM News.
0: Ang oras sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 7:40 magkabinan mga katropa. Padayon ka mga matidiri sa Hedjata sa XFM Radio Patrol Iloilo. Mayang gabi kay Stephen Montefrio Sobremisana. Pa-shout out katropa. Salamat yun no, kay Stephen Montefrio. Shout out dira kay Stephen Montefrio Sobremisana. Sa diin ka Stephen, kamusta dira ang panahon sa lugar ninyo? Kay Tristan White Gulay, mayong gabi, katropang Feeboards. Salamat kin kay Tristan White Gulay. Kamusta dira ang panahon sa inyo? Kay Mami Riri Cabar, dira makabanan sa Florida, USA. Yeah, good evening. Take care and stay safe and healthy. God bless you and your family. Amuman sa imo, Mami Riri. Kagsatanan ng mga personal makabanan sa Mary's Refreshment. Dira lang sa My Black Gym, no? Sa Barangay Bulilao. Sa Mandurriao, mga kabyanan, mga katropa. Ang oras na rin mga kabyanan, mga katropa, sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 7:42, mga kabyanan, mga katropa. Bakod sinisang malain nga panahon, kisa daw pag-aga ulan, mas baskog ang ulan, pagkaabot sa auto, ang init gabiti man, tinaga-resulta yung mga kabyanan sa banatian sa tao, kaga nagakwa naman ini naga itlog kag nagabuto naman ang lamok mga kabayan mga katropa. Ngamon ang ginahalnan sang pagpanguhutot sa lamok lain sinakon ang lamok mga kabayan na may career sang dingge. Ti pagkuhutot sila sa imo, tinabanaban nga kon mahina nga aton nga immune system, matapikan kita o kon sulon kita sa balatian. Nga inang balatian mga kabayan, dumdum naton okay lang, pero bagod sang viral kag bacterial infection, amo ini makabanan ang galala sa aton iya makabanan mga katropa sa aton nga lawas. Mabati kita na sa mga tips kung paano kita makalikaw sa mga banatian pagi sa The Secrets of Health upon kay Dr. Remilito Oy. Ang oras sa alas 7:43 na makabanan mga katropa.
4: XFM. XFM.
5: Yes to health!
6: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
7: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ayon sa isinagawang data analysis sa Pilipinas, mayroong 1.98% na rate ng paglaganap ng mga kapansanan sa paningin at pagkabulag. Ito ay kumakatawan sa mahigit 1 milyong Pilipino na may katarata, halos 300,000 may glaucoma at mahigit kumulang 200,000 Pilipino na may maculopathy at diabetic retinopathy. At ang bilang na ito ay mas lalo pang dumarami. Huwag hayaang mapabilang ka sa mga taong nagkakaroon ng ganitong mga karamdaman. Ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
8: The Secret of Health.
7: Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, nagpapakita na ang mas mataas na dietary antioxidant intake kasama ang lutein at zeaxanthin na matatagpuan sa Visionix Plus ay napakahalaga sa pagpapababa ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration at iba pang karamdaman sa mata. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
9: Visionix, marami na ang natulungan.
10: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Visionix Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Visionix Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Visionix Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
9: Visionix, epektibo, subukan mo rin. Visionix Plus, mabibili sa mga butika.
8: The Secret of Health, Supple Plus Gold.
7: Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan, ang tinagurian na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung papaano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
8: Santon Gold, live testimony.
11: Daniel Francisco, dumanggin niya na Palawan, dumalaki yung mga umbaricus beans kapag napagod.
5: nag-recommend sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugatan ko, kinasolve ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang sa pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Tinutunan rin na wala na. Subok sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Minis, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
11: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Ang sikreto nila ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. At ito ang naging daan upang makakilos siya ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound, kabilang na dyan ang picocyanin. Ang picocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease, at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving, at antioxidative molecules. Pamamaga at sakit ng mga kasukasuan, Santon Plus Gold muna yan.
11: Santon Plus Coffee Mix.
12: Ako si Dinda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka-5 cups a day nga ako eh.
11: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
13: The secret of health.
7: Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit kung ang mga kape na ito ay nagbibigay na ng hindi kanais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating nutritious at delicious na coffee. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, may gamot ka pa. Bukod sa masarap na, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
13: The secret of health.
7: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus, Santon Plus Gold at Santon Plus Coffee Mix.
13: The secret of health.
7: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, hanggang sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.

0: mo na kailangang maghintay na magkasakit bago mag-alaga ng kalusugan. Sa bawat capsule ng Santon Gold Herbal Capsule, may kombinasyon ng malunggay, mangosteen, bawang, amparaya at spirulina para sa overall wellness support. Isang simpleng habit, malaking tulong. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili

0: Casino Plus, Plus, Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming at pagora.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Sunfun Plus, Coffee Mix.
3: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Sunfun Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try ninyo ang Sunfun Plus Coffee Mix.
2: Sunfun Plus, Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibis sa mga butika.
4: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
5: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zea xanthate, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, katara, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
8: Sentin Plus Herbal Soap.
9: Yan yung kalona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Sentin Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin.
8: Sentin Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga bani, mahamis nga kutis. Sentin Plus Herbal Soap.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
12: XFM.
13: Katropa mo!
14: Exciting!
15: Mga katropa, exciting!

Ang oras sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 7:52 na makabanan mga tropa. Padayon ko mga pamati diri sa headshot sa giapon yung katropa ko, si katropang Phoebe Borns Tibor Morales. So ano ba na ini makabanan kay mansig pa naman ko tanon subong kon bala madayon ang eleksyon o kon hindi. Sa barangay kag iske nga nakaskid yun makabanan sa palaboton sini nga November 2 sini nga tuig. Tiwala pa rin kayo, tao pa rin makabanan sa Tugabang kon madayon o kon hindi. Ang una na makabanan nga natabo, nga naprobahan mga kakatropa sa committee level, sang Senado, ang Senate Bill nga ginpasar makabanan ni Senador Chis Escudero. Ini ang Senate Bill number 2387. Gayon bis November 2 ang eleksyon sa barangay kag iske, hiwaton ini makabanan sa November 2028. Pagkatapos sina mangin 5 years na ang term sang mga iske kag barangay official. Tiyara na aprobahan ini makabanan sa committee level. Tiyara tala na ini makabanan ay presentar sa plenary for second reading. Tiyara ang iya makabanan nga versyon sang Congress sa aton iyang mga congressman. Wala pa kita kabano kung anong status ini mga katropa mga kabanan. Kaya dapat kung may ipasar nga bill, ganaga pa-extend o anumanda nga mga bill, dapat may counterpart ini sa House of Representatives sa Congress. Ang mga kung may araban nga mga kabanan nga ipasar nga bill sa Congress, dapat may counterpart ini sa Senado. May baluan ini makadbanan ko matropa kung anong matabo. Sige kati sa community level iya sang Senado approve na. Ti presentar ini makabanan sa plenary kon ti kon na mag matabo sini kun wala sang objection basi kon ni duso inline ni for second kag third reading and final reading makabanan makatropa. Ti kan pindi niya sa aton nga mga sa aton iya nga mga mamalida, sa aton mga sa aton iya masinador mo. Ina kon wala sa mga object. Tikarog ko may mga object tira mga katropa. I-deliberate ina for votation. Tikon magda

representative ini ang bill nga nagapaiway makabanan sa barangay na SK election sa November 2. Kaya man ang nagpasar sa makabanan sa bill ang bata ni Congressman Albie Benitez sa Negros nga si Jabby Benitez makabanan makatropa. Tiyanggin palabot nga impormasyon ni Congressman Jabby Benitez nga naprubahan naman kuno sa committee sa House of Representative ang bill nga nagapauntat ako nagapapospon sa November 2 nga barangay kag iske election. Tiyan nga ba nato na kung gusto maraming paraan. Kung ayaw, madaming dahilan. Di pareho sila mga kabanan nga gusto iyasang aton nga mga congressman nga ma-postpone ang November 2 nga barangay kay SK election ti madasig ang inyong pag-approve sila. Di pa sila nga sa committee level naprobahan na sang both houses ang Senado kag ang Kongreso. Ti presentar ina mga kabanan sa plenary kag i-move makabanan for second reading kag pagkatapos sila i-duso nila for third reading on other matters. Maraming dahilan. Kung gusto, maraming dahilan. Kung ayaw, damo mansang kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Ti kung naprobahan makabayan maprobahan ang abis ang both houses kasi ma-convene ang bicameral conference ina mga representante ng makabayan sa Senado kag ang Kongreso pagkatapos ina i-harmonize ang bill ang dua ka bill agon ngayon isan lang siya ka bill kag among ina ang ipasa dito makabayan sa presidente nga iya pag-aprobahan. Pagpirma sina makabanan sang ginharmonize nga bill sang Congress kag ang Senado sang presidente mangin isa na makabanan ka bill boto balon mangin isa na sa kabatas. Tibalan tayan ini makabanan kay tikod si President Marcos Pasya taga inyo ako sininya sang konkreto nga dahilan nga mapirma ako sininya sang isa ka bill o kon isa ka batas. Isa ka layi, isa ka bill kati bill pa lang na samtang wala pa ma-aprobahan sang ako mapirmahan sa presidente mo. Once ka mapirmahan na makabanan sa presidente, mangin isa na ka batas o kunin sa kalayi. Tiyabot ka kay sa bahay niya makabanan ni Executive Secretary Ralph Licto nga nakabot ni Rizirilo sa buong adlaw. Yan daw pananaw ko siya na daw madayon sila niya ang postponement sang eleksyon sa barangay kay Giske nga tala na ini mga tropa sa November 2. Tibadamo subong sang mga panawagan ang pumuluyo. Ilabagin makabanan ang mga butante kaya daw ligad to may mga kapitan to sa norte nga nadakpan makabanan sa drug bypass operation. May iski chairman na nadakpan dito sa norte nga nadakpan man sa drug bypass operation. May kagawad gani. Ito'y pinakalitest makabanan mga tropa nga na-involve ang pangalan sa mga gilakabig naton nga mga halangdon nga mga opisyal sa barangay. Ining barangay kagawad sa barangay South San Jose Molo. Matapos inisya makabanan ang gin-bybast sang Molo Police Station kag Iloilo City Drug Enforcement Unit. The chairman pa rin sang chairman pa rin sang Committee on Peace and Order. Ining nambitan nga subject sa drug bypass operation. 90 gramos sang shabu ang na-recover sa iya, including ang bypass item kag ang bypass money. Tido lantawon mo kawenan daw Santos. Gali kaysa likod makabanan sa sunod.

0: Isuro kay punong barangay Arnold Biliuga. Siya nakibot na biganis. Siya si Kapitan Arnold Biliuga sa barangay South San Jose Molo. Siya nakibot gani kami sila niya nga nanakpan gani si Kagawad. Sa nagbay, Basto Operation. Naginhimo makabanan mga katropa sa Iloilo City Drug Enforcement Unit. Kagang dragbay, Basto Operation, nito gin-conduct sa barangay Tapok. Klayo, no? Halin sa may South San Jose. Agyan mo pang North San Jose. Dirap na sa likod na sa, ano, sa supermarket sa Molo. Gain mo, drive na mo. Tapos tabok sila, barangay Tapok. Dito siya makabanan, gin by bust. Sang taga Iloilo City Drug Enforcement Unit. Di wala kuno mamonitor, wala kuno lang ganit sa record niya sa badak. Sa barangay makabanan, ngayon ni si Kagawad, Kagawad Ernest. Ernesto, naga kung gani, nga naga duso sa legal nga droga, tub-tub ngayon sa makabanan ang na by bust. Para sa aton mga katoran, sa aton mga kabanan, ay anay, ligid ako may balita ni para sa mga riders ba na? Mga ka-rider, sa Ruhas, ready na ba na kamo sa pinaka malaking Suzuki event ngayong taon? Sugod na sa SM City Ruhas ngayong September 5 hanggang 6. Experience the full lineup of Suzuki motorcycles, mura, underbone, backbone, hanggang scooters. Plus, subukan na ang all-new Boardsman 15, the ultimate blend of luxury and intelligence. In partnership with SMDI, bumili ng anumang Suzuki motorcycle at iuwi ang panalong promos. Free full tank gasoline, exclusive Suzuki merchandise, helmet and Suzuki jacket, free 5 kilos rice, grocery bundle of joy and torch lamp, plus lifetime free service 2% discount, spare parts discount, and free 3-year LTO. Down payment as low as 4,500, avail highest savings up to 30,200 pesos. At huwag magpalampasin on September 5 and 6, Sunday, makasama din ang kabarkada natin sa pagmotor, sina Moto Vloggers. Kaya huwag magpauli. Kita-kita sa SM City Ruhas ngayong September 5 to 6. Rider ahead with Suzuki, mga katropa, mga kabinan. So, tansayo nino sa mga may plano nga magbakal sa motor, kag magdaog sa, kung magkakuha sa mga, magdaog sa promo, sang Suzuki Motorcycles. O sa mga taga-Ruhas na, no, taga-Kapis, kanto ka mo dito mga kabanan sa September 5 and 6 sa SM City Ruhas, mga kabanan, mga katropa. Now, dili kita mga kabanan sinisang Barangay Kagawad sa South San Jose Molo. Nanadakpan ini siya sa drug by bust operation. Sino kay punong barangay Biliuga? Wala gani kung siya mamonitor ni nga engage kali si legal nga aktibidad si Kagawad Ernesto. Ti first term niya pa lang, oh. Ha? First term niya pa lang makabanan. O kung sa first term ni Kagawad, botama kuno kaktibo ni. Sino kay punong barangay Arnold Biliuga? Tima ko muna. First time niya tama ka aktibo. Kag siya pa ini makamanan ang chairman sang Committee on Peace and Order sa Barangay South San Jose. Gali kay wala siya mamonitor makamanan sa barangay nga nagaduso sa illegal nga droga. O kung base kung bulag-bulagan man ninyo, tub-tub nga ginhiwat ang Drug by Bust Operation sang Iloilo City Drug Enforcement Unit kag na-recover makabanan kay Kagawad Ernesto ang 90 grams sang suspected shabu nga may standard drug price nga 612,000 pesos. Tima ko mo, may upod ba siya nga isa ka minor ni edad? Eh, doon ko basi ginagamit siya na yung basi ko na tabuan lang kung basi ginagamit siya pa yung runner. Hindi lahi nga pa iya ang minor ni edad Kagawad. Tiyo mo na yung makabanan ang panawagan ang pila natin ka mga pumuroyo, ang sektor. Nga dapat siling dayonon ang barangay eleksyon. So yun yung pinapagdakop makabanan siling Kagawad sa barangay San Jose. Hindi ganito na may harap ang tungan dakpan rin sa may orte si Prapero. May harap ang dakpan to sa norte, sa Sara. Iskay. Kag may harap ang makabanan kapitan. Dito ang makabanan sa San Dionisio. May nakapan man ito ng isa kabarangay official. Tini bala mga kabanan nag-represent sa kabilugan nga panawagan nga dapat may ara kitang eleksyon nga hiwaton sa subong sining nga November 2. Katika hambal sa iban nga mga kautoran natin, siya mas mahinan sila nga may eleksyon. Parang mag-islanta man sila nga ang mga tamad kag mga barangay official mga kabanan nga involved sa illegal activities. Ngao man gabi dira kay Lori Damaso, dira sa Barangay Tinggian Barasan. Kamusta dira sa buong ang tiempo sa Tinggian na Lore? Kay Jerry Boy Adorno Clemino sa Evening Boss. Te, ano si mo, Jerry Boy? Anong standing nyo sa naga-online sa buong saton? Pabor ka mo nga i-suspend o kung i-postpone ang eleksyon o kung dayonontay din sa November 2. Nag-represent ba na makabanan sa kabilugan sining barangay official? Ining pila kanahot nga nadakpan sa drug by bust operation? Diba siya lang kita kabalok? Ito yung hambal yan ni Kapitan sang Santo Nosis. Siya lang ginamon siya mamonitor ah. Nga nga duso sa legal na druga ining amon Kagawad eh. Nga chairman sang Committee on Peace and Order, tub-tub nga nahibaluan lang, nga naga-involve ini siya makabanan sa illegal activities, kasi sang ginbaybast, sang Iloilo City Drug Enforcement Unit. Di pila pa rin silang wala mamonitor, ha? Pila pa rin silang wala mamonitor, makabanan nga nagaduso sa illegal droga, gali. Kaya kung wala ka din by bus sa pulis, wala may baluan ang kabanan sa barangay sa San Jose nga nagaduso ka din si legal druga ini ang kabanan si Kagawad at Estonio. So open man ang microphone ni Kagawad at Ernesto diri sa XFM. Pwede man nga magulam ka na sa cellphone pulis na kaga mag-text sa amon di. 0950-975-6970. Nga magkuha sa imo sini nga side. May kangtanan sa pagbaybas sa imo sa taga ICDU. Pinabintag Ramos nga siya buo makabanan recover siya. Tapos may isa pa ka minor na edad nga upod siya sa nga dakpan siya sa nagbaybas to parisyon sa barangay Tapok. Tayo mo ni makabanan ang aton nga ginahambal. Hindi lang ni makabanan nga na-involve ang mga barangay kapitan sa illegal drug activities. Kundi may pila ka mga kapitan makabanan nga nireklamo man bagod man kay may biases nga ginahimo partikular makabanan sa mga panerbisyos barangay, programas barangay. Din ba na makabanan nagwa ining reklamo? Sang pila ka mga pumunuyo sa barangay? Inimik ang tanan mga kabanan sa papanagtag sang tag 100,000 sa lima ka mga deserving mga indigents ba nga graduating student sa kolehiyo ining presidential scholars nga gina pa identify mga kabanan mga tropa sa mga barangay official ini mga indigence and deserving nga mga college student graduating sining atuig nga ini sila ang hatagan sa ngay 20 milyawat panay sa mga imol naton nga mga estudyante sa college. 20 milyawat panay sila ya. Ni mersintimo nga baba nga mauyatan sa mga kabataan nga ini dako na nga kwarta para sa ila. Goro na igo na goro maggwa sa bulsa nila ng taes na gorong sensilyo sa bulsa nila. Diin bala nagreklamo ang pila naton kamakulturan, pila naton kapamilya nga ang ginpili magkabanan sa barangay kapitan, ang ginpili sa barangay official, mismo mga hinablo sa kapitan. May nagarason yati ako kapitan di mo. Oo. Deserving man siya ako nga hinablos. Deserving man siya bata ko. Din bala magkabanan dito sa Negros nga may gin kakasto ang pangalan sang bata sang barangay official. Kaging sunod yato ya magkabanan sa siling presidential scholars. Nga makabaton sang 20 mil pisos. Pero may iban pagin sa ato magkabanan nga mga tig-a Bratiagon. Gaparindugan siya, kundi ang kapitan mo. Ginsampol pa siya at panigo ba sa una siya sa pagpanagtag, bala siya sa relief assistance, sa timpo sa Bagyo Frank. Siya ti ako man ito nagpamili, siling niya. Ang aton, din magkabanan nga buot sa balon. Nga si Executive Secretary Ralph Richto nag-abot dire sa Iloilo. Sini niya kabalo kamo, sini niya ng mga barangay official dire sa Iloilo, sini niya sa budget sa Marikanyang sa sunod tuig 2027 may ara sini niya nga 8.44 billion pesos ngayon pain ang Marikanyang para ina sa tanan ng barangay sa probinsya sang Iloilo. Inasiling niya para sa programa ka-projects barangay. Siya parihog lang ay, hindi niya man parihog siya pag lamude politika. Abaw, ginmuno, ginmakamanan ni Secretary Ralph Licto. Siguro ka lang po ito siya ang kone, ang balita ito nga mismo bata sa kapitan, mismo inablos siya, ginapasulod niya na sa presidential scholars para makabaton sang 20 mil pesos. Tiga sa mata ibang kapitan siya, kundi ang kapitan mo. Oo. Oh. Din ba naman kabanan sa Rojas, ako, I mean sa Sara ito nga may pinato, napulo ka mga indigenous deserving college student graduating. Di, why siya sang maimo, kundi gin pamangkot niya ining kabataan, siya gusto ka musling niya, tulungan akong tanan na sinyo tantanan eh. Kati wala man nabutang sa guidelines mo. Kung pinakabilog ang imong nga tagaan sina makabanan sang 100 mil. Tingin mo, yagin kumangkot siya rin magkabataan siya, gusto ka mo na. Amo na yung sakto mo. Wala bala makabanan sang bahid politika. Ti sa ba't kabataan siya, tingin okay ah. Ti atong kabataan ng atong pulok abilog. Tingin mo ito eh, tinulungan nila. Imbes nga tag 20 mil sa ilang makabanan, 10 mil lang, at least everybody happy. Pero may araw ganyan makabanan ng mga kapitan, may araw ganyan ng mga barangay official nga nangin bias kag nangin masiling naton nga kabalan ganyan. Di man ako nga ang siguro nakita sa ila siri nga mga pumuluyo niya si Kapriya daw way gina. Eleksyon tanong liba na. O galing ka iba na ito ng mga politiko ila binigid siri sa Senado kagal sa Congress. Lapit ang eleksyon mo. 2028 yung man ang national election niya, ining presidential election niya, madayon ginaya ka every 3 years na. Arat na sa konstitusyon mo nga dapat magiwat kita makabanan sa national election every 3 years para sa congressman, para sa mayor, vice mayor, SB, board members every 3 years. Tiyaton ng mga congressman, ilabrigin makabanan ang pila nato ka mga nagapungko subong. Iring nato niya mga senador niya, 6 years na mo. Nagapahumot man. Tisya na lapit lang niyang eleksyon. Mapahumot naman sa mga barangay kapitan niya. Basi pwede din sila mayo sa ulihi nga sa second term. Tapos lang niya, buto honta nila. Tinagpasar sila sa isa kabil. Nga imbes nga November 2, XTA postponed sa 2028. Taken si Kabataan Party List Representative Raul Manuel Paz. Siya ti, labanaban siya na, basta mo na, kumaprobahan niya na by December of 2028, after sa presidential election. Kasi yung gabi ito naman na siyang rason, hindi lang tayo mag-eleksyon naman sa barangay. I-postpone to lang na, kapag ulang kita, nakatapos sa eleksyon sa presidente. Tekon si Vice Governor Lee Andy Boke, pero siya ti, may bandaan siya madayon ang barangay eleksyon eh. Pero siya ti, respetuhon takon ng desisyon sa Congress kag ang Senado. Tiyara na nung kapasara ng makabanan sa committee level, ang pag-postpone sa barangay kag iske eleksyon. Naging pasar makabanan ni Senador Ches Escudero. Sabahin to sa Congress, bata ni Congressman Albi Benitez kasi Jabi ang nagpasar sa makabanan kaya harap kaya diban na nagpasar man sa ilasining bill sa pagpospon ang ilang versyon sa pagpospon sa barangay kag iske eleksyon. Tikay na dito sa Iloilo Convention Center. Dahil bisita si Executive Secretary Ralph Ricto. Pero balaan naman eh. Naman ang sitwasyon, naman ang kalakalan sa ubos, dire makabanan sa level sa barangay. Na may arag hindi ang mga barangay kapitan, may arag hindi ang mga barangay official, kabalan hindi niya. Aman ako nga siya, may arak agin pain sini nga amra kanyang nga 8.44 billion para inasin niya sa serbisyo project sang barangay diri sa Iloilo. Siya tari siya halawangan taman kag indi taman siya pag lamuran politika. Ari ang porsyon sang mensahe ni Executive Secretary Ralph Ricto mga katropa.
1: Governor, mga pakahusay, kilala mo po ang kanyang pamilya, nakasama mo po ang kanyang ama noong 1992 sa Kongreso, hindi ko nagkakamalit, isang na taon siguro, 1992 to 2001. Nakasama ko pa ang kanyang kapatid sa Kongreso noong nakaraan, 19 Congress, at ngayon kasama ko naman si Toto Lagansol, Governor, maraming salamat for hosting us today. Pinapati ko rin, lalo sa pinapakulusay na pinatawa ninyo dito sa Iloilo. Walang iba, kundi ang dating Secretary ng Department of Health, katulong ngayon ng ating Pangulo sa maraming bagay, Congressman ng Congresswoman Janet Garin. Pinapati ko rin si Congress Woman Cathy Coriceta, at sa kanya ngayon ang aking anak na si Ryan sa Kongreso. Ganoon din ang kanyang dating ang kanyang asawa na dati yung congressman din na nakasama ko rin sa kongreso ng 19th Congress. Binabati ko rin ang isa pang napahusay na angkan dito sa Iloilo City, Mayor Raisa Trenyas. At nagkating nakasama ang kanyang ama na mamagat na naglilingkod bilang na mayor dito sa Iloilo. Ipabot ko rin yung aking mahitap pagbate sa iyong ama. Mayor Suzette Mamon, LNP President, thank you very much for having us today as well. Board Member Amalia de Buken, thank you. Sa ating Presidential Advisor for the Visayas, Secretary Philip Tong. Board Mayors and ABC Presidents of Iloilo Province, sa lahat at ating mga Presidential Scholars, sa ating mga barangay captains, mga local officials, mayang hapon sa inyong taran at maligayang 89th Charter Anniversary sa Iloilo City. Nandito tayo ngayon, hindi para matlaan ang pondo sa ngalan ng politika, kundi para ilapit ang serbisyo ng gobyerno sa ating mamamayan. Dahil alam ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. bilang dating gobernador na ang mabuting pamamahala ay nagsisimula kung saan pinakamalapit ang gobyerno sa tao at yan ay sa barangay. Dahil kapag may bagyo at sakunan, kayo ang unang tinatakuan. At sa pang-araw-araw na buhay, kayo ang araw-araw na inaabala. Alam ninyo kung nasaan ang pundidong ilaw sa kanto, kung aling estero ang mabilis umapaw kapag tagulan, kung sino nangangailangan ng tulong medikal at pinansyal, at kung sinong estudyante ang isang hakbang na lang makakapagtapos na ng kolehiyo. At yan ang dahilan kung bakit pinili ng Pangulo na maging partner ang lahat ng kapitan sa buong Pilipinas na mahigit 42,000 na barangay. Sa madaling salita, kayo ang pinakamalapit sa realidad ng inyong pamayanan. Yan ang lakas ng barangay. Pinakamaliit man unit ng gobyerno, pero malaki ang epekto sa buhay ng ating mga kababayan. May mga problema ang kailangan tugunan bilang isang bansa, pero alam naman na mayroon din mahigit 42,000 na barangay sa buong Pilipinas na may kanya-kanyang pangangailangan. Kaya sa kauna-unang pagkakataon, sa ilalim ng Presidential Social Civic Projects Fund, bawat barangay ay binigyan ng 200,000 piso mula sa ating Pangulo. Ang unang 100,000 pesos ay para tulungan makatapos sa kolehiyo ang 5 graduating college students sa bawat barangay. Ito ay puhunan para sa kinabukasan ng ating mga kabataan, ng inyong mga pamilya, at puhunan na rin yan ng bagong Pilipinas. Sa buong bansa, mahigit 210,000 presidential scholars ang maaaring natin matulungan taon-taon. Kaya sa ating mga scholars, naway maging inspirasyon ito para tapusin ninyo ang inyong pag-aaral. Abuti ninyo ang inyong pangarap maging susunod na guro, engineer, nurse, doktor, abogado, negosyante, o baka barangay captain, mayor, gobernador, executive secretary, o pangulo ng Pilipinas. Walang imposible. Ang nanitira ng 100,000 pesos a month ay para sa agarang pangangailangan ng bawat barangay. Maring kagamitan para sa disaster response, CCTV, computer, printer, desk chairs, o solar street lights. Kayo ang higit nakakaalam kung ano ang kailangan ng inyong komunidad. Kaya kayo rin ang pinagkakatiwalaan ng Pangulo na gamitin ito ng tama. At hindi lamang scholarship and development projects ang tulong ng national government sa Iloilo. Isang dapat lang po yan mula sa mas malaking sisidlan ng suporta ng pamahalaan para sa edukasyon, kalusugan, agrikultura, infrastruktura, trabaho, at iba pang pangunahing serbisyo. Sa 2027, sa darating na taon, halos 1.4 trillion pesos ang national tax allotment na ibababa natin sa mga probinsya, syudad, munisipalidad at barangay. Ang third ng lahat ng koleksyon ng national government, pinakamalaki sa ating kasaysayan. Dito sa probinsya ng Iloilo, mahigit 8.44 billion pesos ang mapupunta sa inyong mga barangay. Kaya sa ating mga kapitan, alagaan po ninyo ang tiwala ng ating Pangulo at ng inyong mga kabarangay. Gamitin ang pondo kung saan tunay na kailangan. Gamitin ang tama. Gamitin ang walang pahit na politika. At higit sa lahat, gamitin para sa tao ang pera ng bayan. Muli, maraming salamat sa inyong napakahirit na pagtanggap. Sasabihin ko po kay Pangulo, yung mga nabanggit niya sa akin kanina, at lalong idadama ko na pag-alis ko mamaya ay makakadalama ako ng sobaw na galing sa Iloilo. At napakasarap
0: ko. Okay, naman, magkabanan si Executive Secretary Ralph Recto. Tinambali ate, gamito ng pondo na wala sang bahid sa pamulitika. Storya na naman kabanan, kuris-kuris. Pila ba na ka mga pamuluyo sa nga barangay nga reklamo? Pila ba na ka, may siligan to, may nabato nga reklamo nga pati ang indigency, ginapabulayan pa mga kabanan sa paggatag sa nga barangay official kati kontra sa nga nagligad nga eleksyon?
2: Headshot!
0: Tingnan ba yung mga kabanan nga magdulot ini sa paminsaron sa ato mga barangay official kun madayon ang pag-postpone sa eleksyon sa November 2. Tidugay pa? 26, 27, 28? Kag pag-eleksyon abe sa 2028, ina, kung hindi mangin rason, makamanan, ang bag-ulan na tapos ng presidential election, base ma-extend naman, pila ba na kabisis na nag-extend ang eleksyon mga kabanan mga katropa? Kung madayon, ini ang eleksyon sa barangay sa 2028 May December, pagpungko nila, maumpisa na da ang lima katuig. Tika ba'y pa nga kung madayon, ginban mga kabanan, sa pag-eleksyon sa 2028, mabutang kita sang mga barangay kapitan nginang paras tao. Kag wala naga gamit sa nga pwesto, agod nga balikan ang mga tao, ang mga botante nga wala magboto sa iya mga kabayan, mga katropa. Ang gabi kay Hada Nerissa Sotasio Lapates dira sa Barangay Manayang sa Santa Barbara. Ti blantahin pa ng kabilang kung ano ang mangin stand sila isang presidente. Ti sa aton nga experience mga kabilang mga katropa, once gani nga aprobahan ini mga kabilang sang both Congress, ang Senado kag ang Kongreso, at tinabalaban sila na masunod na balan niya ang presidente mga kabilang mga katropa. Ti mga ganing hambal na aton nga hinggawon la ini nga iduso before sang filing sang Certificate of Candidacy nga natala na init katapusan nga September siling atuig. Ang filing sang Certificate of Candidacy mga kuan mo mga last week sang September hasta October 2. Tiyabal ni Comelec Chairman George Casilla kaya napasin niya plaster ng kadaan kung anong aton silingin mo on kay siling niya maproceed kami sa eleksyon. Si Bangod Sine Makabadan nga mga senaryo, katiambal ni Chairman Garcia, sinya kabado ka mo, Nakagasto na kita sa linya sang more or less mga 8 billion mo sa 19 billion sa ding budget para sa barangay eleksyon. Gasto na kita siya sang 8 billion. Ilan ba naging makabanan na gastuhan ang printing sang baluta? Ang latest sabong makabanan ng statement ni Garcia, siya tin na printing baluta sa linya para sa barangay eleksyon. Pwede naman na siya magamit sa sunod. Ote. Na maabot sa naman makabanan ng katropa. Pero lantong taray ha, bantayan na rin kung mapirmahan makabanan sa presidente ng bill na maprobahan sa both Congress ang Senado kag ang Kongreso mga kabanan, mga katropa ang House of Representative. Antes kita nga mag antes ka magpabaya kag magtinamad naman ang mga barangay official mambalit lang ang bayan man eleksyon ama pawayway tanay linyas banga. Ang oras makabalan sa XFM Radio Patrol Iloilo Headshot. Alas 8:32 makabalan mga katropa. Balik kita sa duwang sining mabalita. Dari Japon sa XFM Radio Patrol Iloilo Headshot. Ang oras sa alas 8:33 na makabalan mga katropa.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
3: Mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit? Ang kasukasuhan, ang Premium D3 Softgel ay may vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang VCO ay tumutulong sa nutrient absorption, habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay. Premium D3 Softgel. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong buong katawan, siguradong sisiglang pakiramdam. Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santone Plus Herbal Oil.
7: Santone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
8: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santone Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
7: Santone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
9: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Sister Pain.
10: Ako nga Lacey Lisa, and I'm proud Sister Pain user. The one time, nagpa-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya mo.
7: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, call your doctor.
7: Magbibili sa mga butika.
11: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Santone and XFM libu-libong papremyo.
12: Ako si Ricardo Miagar Jr., kagagabarang Bacau, Binabista, Guimaras. Nagapasalamat sa XFM kay Dr. Remilito Oy sa akong nalagaan ng 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intramahan sa Santone kag XFM libu-libong papremyo.
11: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santone and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga yes plus 12 products nga kinahanglan sa paghimo sa entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong papremyo. Intra na! Per DWIG CFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
13: Maka-college na ko!
14: XFM.
15: Katropa mo!
13: Exciting!
16: Mga katropa, exciting!

0: Agora sa XFM Radio Patrón ni Ilo, alas 8:37, mga kabanan, mga tropa. Headshot. Sa ato ng mga kautoran, sa ato ng mga kabanan, nabalang nagainom bala sa Gold Eagle Beer. May chance ka mo, mga katropa, nga magdaog sa weekly draw dire sa XFM sa Gold Eagle Beer Premium sa Tansan promo, mga kabanan, mga katropa. Anong inyo ngayon mo, na magbakalang sa Gold Eagle Beer 320 ml kon Gold Eagle King sa inyo suki ka mga tindahan. Isulod ang tansan sa puti nga legal size envelope kag isulat ang pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang tindahan nga inyo ginbaklan sang Gold Eagle Beer. Ihulog ang sobre sa drop box nga malapit sa inyong lugar. Dire sa XFM, ready dire makabanan nga drop box sang Gold Eagle Beer premium sa tansan promo. Yari kami makabayan mga katropa sa Villa Consolacion, Barangay Tabok Suba, Haro, Iloilo City. Mayaraman sa Bilma Store sa Barangay Tabok Suba, Haro. Mayaraman makabayan sa VCS Store sa Barangay San Isidro, Haro. Kada Webes, ponponon ina ang inyo siling mga entry. Kagkapagka-Biyernes amo ang schedule sa weekly draw. Magpamati sa XFM 100.7 Iloilo kung i-follow ang XFM Radio Patrol Iloilo, XFM Iloilo 100.7 Facebook pages. Para sa announcement, pagkabanan sang nagdaog. Ang iyo sining madaog sa weekly draw nga 5,000 pesos samtang sa grand draw may ara nga grocery packages, cellphone, kag cash prizes. Ang promo hasta pwede makabanan sa February 20, 2027 per DOH sa FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Damo promo mo din sa XFM, no? May harap kita makabinang nga promo para sa ito niya nga mga sponsors. Nag-ayo ka na sa imo badatian, may chance ka pa magdaog sa 3,000 kada simana. Ang Santo na XFM, libu-libong pa-premium ang katropa mga kabinan. Ang mga purchase, ang mga sunod. Isa ka blisters ang Santon nga Gold Devil Capsule, isa naka-entry. Isa ka blisters ang Santon Vitamin C, isa naka-entry. Isa ka blisters ang Turbo Food Supplement for Men, isa ka-entry. Kag lima ka sachet sang Santon Gold Coffee, mga kabinan, mga katropa. Ang iyo sining mga entry, ibutang sa white long size envelope. Pagkatapos, butangan sang papel nga may pangalan, address, contact number, kag pirmahan. Ihulog ini makabanan sa mga and sa mga drop boxes diri sa XFM, no, may ari diri nga drop box sang Santo na XFM, libo-libong papringyo. Dako ang chance sang magdaog kay man Negros Island dang ini makabanan kag Panay Island nga promo. Kada semana may chance ka magdaog sang tag 5,000 pesos mga kabyanan, mga katropa. Ang oras 3 sa XFM, Radio Patrol Iloilo Headshot. Alas 8:40, mga kabanan, nag-congratulate kita sa Iloilo City Government. Kagkita mga taga Iloilo. Subong adla, mga kabanan, nag-celebrate, nag-dumdum ang Iloilo City Government sa ika-89 nga Charter Day Celebration. May mga programa, may mga pasidungog sa mga empleyado sa Iloilo City Government. Kabahin ni makabanan sa ginahiwat subong nga adlaw Charter Day Celebration. Amo na kun nga diri sa Iloilo City ang holiday. Kay man gindeklarar ni makabanan sa Congress nga holiday kag impirmahan ni makabanan sa presidente nga holiday ya local holiday sa Iloilo bangod sa Charter Day Celebration. May mensahe si Mayor Raisa Trinias. Ipabati nato nabi makabanan ang mensahe ni Mayor Raisa Trinias sa pag-celebrate natin sa buong adlaw sang ika-89 nga Charter Day Celebration. Katapang Alex.
1: Greetings sa tanan ng Ilongko as we celebrate the 89th Charter Day of Iloilo City with the theme 89 Years of Progress Toward a Better City for All. Ini nga selebrasyon hindi lang sa pagdumdum sang aton kasaysayan kundi selebrasyon man sang aton pag-uswag nga pinangabudlayan naton tanan. For 89 years, Iloilo City has grown through the hard work, resilience and unity of our people. Makita naton ini sa mas maayo nga public services, mas madamo nga opportunities, growing economy and improved infrastructure through our Rise to Action framework. padayon kita sa pag-focus sa mas mabaskog nga health and social services, stronger economy, kag mas livable nga syudad. Pero kabalo kita nga madamo pa kita nga dapat himuon. We will continue to listen, to work, and to find better ways to serve our people. Because development must reach every Ilonggo. Sa sini nga 89th Charter Day, madamo gid nga salamat sa tanan nga Ilonggo nga nagabulig kag nagaparticipate sa pag-uswag sang aton syudad. Let us continue to rise together, move forward together, and build an Iloilo City that is more inclusive, resilient, prosperous, and livable for all. Happy 89th Charter Day, Iloilo City. Padayon kita sa pag-uswag, padayon kita sa pagserbisyo, padayon kita sa paghimo sang mas maayo nga Iloilo City para sa tanan.
0: Headshot. Okay, dapat tayo makabalan ang mensahe ni Mayor Raisa Trinias Chu. Kabay pa nga ang mga empleyado ang pasidunggan nga may maayo makabalan nga performance, hindi lang ni nga para sa Charter Day celebration nga makakuha kamo sang inyong award. Makakuha kamo sang incentive sa Iloilo City Government, kabay pa nga ipaiway nyo ang pagdumdum sinisang Charter Day celebration, agud nga maka nga ipakita ba ng performance nyo? Himo na ito makabanan nga kada adlaw, Charter Day celebration, para nga magmayo pagin ang pag panrebisyo sa ato ng empleyado dira sa Iloilo City Government. So taran nga maging pasidunggan. Congratulations! Kagsigihon naton ang pagtugpo sa maayong nga Iloilo City. Sigihon naton ang pagsuporta sa programa sang nagapungko nga opisyal sang Iloilo City Government kay Mayor Raisa Trinias. Kagkabay pa nga ining celebration makabanan sang Charter Day celebration, magahatag sang tunay nga maghugpong na ang aton sining nga mga opisyal sa siyudad sa Iloilo para sa kayuhan sang Iloilo City, para sa pag-uswag sang Iloilo City, para sa paghugkag, para sa paghigugmaanay sang Iloilo City. Adlaw-adlaw aton isilibrar ang Charter Day celebration sang Iloilo City. Ang oras din makabalan sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 8:45. Mayang gabi kay Ma'am Hermiti dira sa Hong Kong. Ma'am Hermiti, kamusta dira ang Chimpo Subong no sa Hong Kong? Kay Jerry Boy Adoro Clibino, mayang gabi siya Boris Watsing. Kay Mary Ricabar dira sa Florida, USA. Mayang gabi kay Tristan White Gulay, mayang gabi kag kay Nick Espinosa, mayang gabi gid no. Dilagid kay basahon ko lang diri ang gipadala ni katupang Michael Campanero nga mensahe kag gabi no kay na pag natapos lang program naton ka bang sulod ang iya sining nga message no. Ay by the way gina kapalabot kita sang aton iya nga pag pakigunong sa kay katupang Michael Campanero de sa Leon, tapos nga nabasahan ko di ang kuno ang iya nga mensahe kag gabi no. Yeah, good evening, pwede ka panamagan, schedule sang lubong tatay ko. Name Cornelio Campanero, age 86 years old, Hamyang, barangay sa Malagi, Leon, Iloilo. Ang misa, August 31, 9:30 a.m. Ang misa sa St. Catherine of Alexandria Chapel, no? Subot naman ang kabanan nga ay gapalabot kita sa aton sining pakigunong sa pagtaliwan sa tatay ni katupang Michael Campanero nga si Cornelio Campanero sa barangay sa Malagi, Leon, Iloilo. Sa tanang nga mga kakilala, abyan himata ni Cornelio Campanero, inisya ang napatay. Ang ihamyang arasubong sa ilabalay sa barangay sa Malagi, Leon, Iloilo, kag inisya lubong sa August 31, pagkatapos sa alas 9:30 nga misa, dira sa St. Catherine Alexandria Chapel sa Leon. Kaliwat sa mga kabyanan, kakilala, pamilya, himata ni Cornelio Campanero, inisya na kaedad sa 86 anos, inisya ang napatay ang hamyang sa Ilabalay sa Barangay Samalagi, Leon, Iloilo, ang lubong sa August 31. Pagkatapos, alas 9:30 ang misa sa St. Catherine Alexandria Mixief Chapel sa Leon, Iloilo. Panawagan, ang kunagapay balo, si katropang Michael Campanero. Ang oras din makabay ng katropa sa XFM, Radio Patrol Iloilo sa Headshot. Alas 8:47 sa ato ng mga kabayanan, sa ato ng mga katoran, kunagabatsyag ka mo sa high blood. Simple pala yan, no? Mag-inom kita makabayanan sa Santon Plus Gold Herbal Capsule kag Santon Vitamin C. Damon ang namuligan sa pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Tungod ka ini puno sa antioxidant properties na makabulig sa tanan ng mga sakit. Agad makalikaw kita sa mga tanan ng sakit. Mag-inom kita makabayanan sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Pareho abis ang abagubag, bukol, arthritis, rheumatism, kag high blood pressure. Limpyuhan sa Santon Plus Gold Herbal Capsule ang aton nga dugo. Agad balikaw kita sa anong kanilang lain sa tingang balatian. Makabulig ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kung may balatian kita, makabanan, may balatian kita nga diabetes. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, mas epektibo. Kapitan man sa pag-inom sa Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Kung kapangita ka mo sa kape nga namit na kag-healthy pa, mag-inom kita makabayanan sa Santon Plus Coffee Mix kag Santon Gold Coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix kag Santon Gold Coffee, makabulig ini makabayanan sa may mga ginabatyag ba lang hormonal imbalance, sila binigin ang iyong sining mga partner nga Arabra, Arabuton. Sa aton yung mga lalaki, agad makalikaw kita sa balatian nga prostatitis, mag-inom kita makabayanan sa Santon Plus Coffee Mix kag Santon Gold Coffee. Dako mabulig sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix sa Santon Gold Coffee kay ini may isoflavones nga managakontrol sa aton nga hormones. All natural, nakakapi ka na, may bulong ka pa. Ang Santon Plus Coffee Mix kag Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C kag premium D3 makabay ng mga tropa, mabakal ini sa mga parmasya malapit sa aton nga lugar. Pareho sa Mercury Drugstore, Swatson's Pharmacy, Grace Pharmacy, South Star Drugstore. Kag mabakal ini makabanan online pagi sa Shopee kag TikTok Shop. Sa ato nga mga Shopee boys na mayong nga gabi kag kadira kay manang May, mayong nga gabi gid kag sa subo nga panahon na kung panakit na lawas ninyo, pwede ka mong magpamanyos makabanan sa Santon Herbal Oil, no? Kag kung nabablimadong panit ninyo, abi pang kwa ka mo pang pangabon kamo sang Clear Skin Herbal Soap. Ang oras alas 8:50 mga kabayanan, mga katropa, it's Turbo Time. Ginapagatagi sang tinion si Mrs. nga mag-question sang inyong performance kay base mambal sa bang anong linya nga ano na siya may iban nga ginagamitan sinangan ng permilang luya. Hindi na pagulat pa nga munuhan ka ni partner mo na ano siya nga permil na nga permil nga luya ano nung tabo naman. Na may gina may ginagamitan niya iban nga. Abi hindi na pagulat pa si misis nga magambal siya sa inyo. Mag-inom ka mo makabalan sang Turbo Dietary Supplement for Men. Pa, kung ano pa, bilibas misis nga daw triple ang performance. Hindi pagkatagi sang tinion nga mag-question ano nasa daw permikluya na mo ano nasa niya may ginagamitan iba na nga. Inom ka mo perme sang Turbo Dietary Supplement for Men. Pag-inom sang isa kapsula 30 minutos antes malabing-labing misis ha. Kay man sulid ka kung nakaturbo ka, makabulig pa sa Six Life ninyo nga mag-asawa. Turbo Dietary Supplement for Men. Standby na makabayan mga tropa sa masunod programa ang Phone Pal o Phone Catcher Tisoy kay Dolphy Langka para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo. Ako si katropang Phoebe Bones Tibon Morales, XFM News.
2: XFM. Mga katropa, XFM.

0: nakakapagbili sa mga butika.
1: Kung totoosin, hindi mo naman iiwan ang pag-inom ng kape. So bakit hindi mo gawing mas healthy? Try mo ang Santone Coffee Mix. May mangosteen, moringa at soya. May antioxidants at may plant compounds. Hindi lang siya kape, may silbi pa sa katawan mo. Once na sanay ka na, mahirap nang bumalik sa dati. Santone Coffee Mix
2: Vision X Plus.
3: Marami na ang natulungan.
4: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabigli sa mga butika.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya. Kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
8: 7 Plus Herbal Soap.
9: Mama Oda, taga Sibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santone Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Santone Plus Herbal Soap.
10: Bili na!
8: Santone Plus Herbal Soap.
11: Sang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang traidor. Inang ginatiraya ka,
12: oh no.
11: Patalikod!
13: XFM.
14: Katropa mo!
15: Exciting!
16: Mga katropa, exciting!

0: na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng maraming na epektibo. FDA approved supplement.
1: X.
2: F. M.
1: X. F. M.

0: ease the pain.
1: Ako si Heider, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicardia upang palanakit sa akong niliog. Ang ease the pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
0: Ease the pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Ease the pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
3: Ako si Joy Javier. Nabudayan gig kusang una kay Dr. Mi lang maluya ako lawas. Dr. Mi wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix, nagbakal man ko kanami gid bala kay batyag ug gid ang pagsik sang akon lawas. Ganado gid ko sa akon ubra. Tiluin niyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Fungi, bacteria at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santon Plus Gold ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus at bacteria. Santon Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia at iba pa. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Woo!

0: you are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Exciting.
2: Nalibag dahil ng animal. Damo, giniguro na kaon yung ice cream kay inay. Ito ma, ito sausaot niya sa kantin sa Dalonggina. Kita ko sa...
1: Katuloy, ubi mo.
2: Sila bilog ice cream mo naubos mo sa dalom?
1: Dua.
2: Ano ang favorite flavor mo sa ice cream?
1: Mocha.
2: Hindi vanilla?
1: Vanilla, mangkuko.
2: May vanilla bala?
1: May vanilla, gani.
2: Pero hindi ka sa vanilla?
1: Mas namian ko sa mocha.
2: Lapuyot, gani yung favorite. Hindi ka pa sa vanilla? Ha? The precious la color?
1: Wow!
2: Imagina, imagine lang mo na yung magina chup chup chup chup. Grabe, lain gin manggalitod si Dolphy Alakapa kung ano ah. Magkaon siya sang iyang ice cream. Kay gamatomato lang sa panahog sa dalom kaga pa lipod-lipod ng kakaon ice cream.
1: Ang laay.
2: Dulok-dulok.
1: Ala. Uya man ta.
2: Si Buano ka hindi.
1: Ha?
2: Si Buano ka hindi.
1: Di.
2: Eh, longgo ka?
1: Yes.
2: Hiligay nun.
1: Ang hiligay nun, amuna sa iya ang language.
2: Ah, okay. Ang ilonggo.
1: Amun sa ang tawo.
2: Ang Cebuano?
1: Ang Cebuano, amuna ang tawo.
2: Hmm.
1: Eh, ang Bisaya, amuna siya iya ang dialect.
2: Sa bagay. Kaya tsakto man pamangkot ko, Cebuano ka?
1: Hindi, gani.
2: Ilonggo.
1: Ay, ilonggo.
2: Tumitom sa akon ba? Grabe.
1: Amo pa lang tugani nga painit imo.
2: Kakapoy magpaputi nga daan kung itom ka na nga daan. Harap lang nagputi ka sa aircon. Pagkatapos mainitan ka, maitom ka dayon. Lain man ay ang itom na nga daan. Bisgan, ano mo ka pa aircon? Itom ka gindi Japon.
1: Kapusan itom ka puti Japon ang gagawa.
2: Kung mano ka eh, madagdag ka eh.
1: Hindi ba la?
2: Daw sa ano ba lang madagdag ka? Hindi ka malapse.
1: Huwag ka na puti.
2: Hi everyone, welcome na sa Phone Pal. Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
2: Makaupo niyo sa alas 12 sa tungang gabi. Adlaw sang.
1: Adlaw sang Tuesday, August 25, 20 and 26.
2: Are you sure?
1: Very sure.
2: Ara na naman ta. Martes, kid man?
1: Martes!
2: Ha?
1: Ano?
2: Ikaw, wala ka nakapaasos ang kamangyan, ha?
1: Kagina?
2: Oo.
1: Wala ka to ka panimaw.
2: It's Tuesday, August 20... Sigla, sigla.
1: Gani, no?
2: Uy! Isa na lang kasi mana, bare months na.
1: Correct.
2: Apanika-tika naman si Jose Marichan.
1: Amo na gani nga September pa lang, karuling na kamo.
2: Mapatukara taguro Christmas song ay, no?
1: Eh, dapat lang.
2: Oo, kay ti, 1 week naman lang yan.
1: Correct.
2: No, diba? Oo, mabatian na Manila ang mga ambahan nun nga.
1: Malamig, amo na bala.
2: Hala, Christmas na!
1: Malago naman ni Maninoy kag Maninay niyo pro.
2: Hindi tala na ipatapuson kasi September 1 pa na siya ma-start. Okay, welcome tala tanang XFM Radio Station sa Negros kag Panay Island. Sa Bacolod mabatian kita sa XFM Bacolod 103.9 with Katropang
1: Judy Ray.
2: Are you sure?
1: Very sure.
2: Chief Janelle.
1: Di itin ogin sa prosin.
2: Sa Kabankalan, XFM 106.1 with Katropang
1: Papa Rodel.
2: Are you sure again?
1: Very sure.
2: Are you sure?
1: Yes.
2: Correct. Sa Kanlaon, mabatihan kita sa Kanlaon 101.7 with Katropang
1: Baby Ron.
2: Are you sure again?
1: Very sure.
2: Shooty boy. Oh, te. Natawabla. Doon di ka mapate?
1: Bago lang to sa nagprograma.
2: O di ko di ang kuro ah. Ako naman doon sa iyong posisyon. Para ikaw naman di pindot-pindot yun ah. Kag sa San Carlos, abatayan kita sa XFM San Carlos, City Negros Occidental, sa 98.9 with Katropa.
1: Supremo.
2: Correct. Sa Sagay City, 87.5. Makitaan man kita kung mabatian sa Analog Channel 13 sa telebisyon. Kag sa IPTV Digital Channel 29 via Star Cable Silay. Ibi Magalona, Victorias, Manaplaka, di Sagay, kag Escalante. Mabatian man kita sa XFM Iloilo. Upod ta si katropang
1: Alex.
2: Correct ka naging subong si Alex. Sige man naga-duty. Sa Kalibo, XFM 96.5 with katropang
1: Neil
2: Noel. Din pag ito ganing iban man. Sa Antique, XFM 93.3 with katropang
1: James King.
2: Ano?
1: James King. James King. James Dean.
2: Kadla ba si James King sumabag kami? Correct, James Dean. Sa Rojas, XFM 106.5 with katropang
1: Neil.
2: Correct. Limo sala.
1: Sakon sala. Sakon sala. Sakon dako. Dako nga sala.
2: Ang mga gusto maginta, tawag ka mo XFM call and text line.
1: 0912-0076-793.
2: Mayang gabi, anay, sa aton ng mga taglantaw, tumalanaw sa aton nga FB Live Troy Tisoy XFM kag sa Troy Tisoy Official sa YouTube channel. Mayong gabi kay KM Alipin, Mang Marites ng Sakono. Justin Paran, hi. Bing Bing Talidong, watching live from Barangay Bunga, Don Salvador Benedicto. Arlene De Guzman, good evening. Mikayla Yap, hi to you. Happy viewing, hi sa familia. Puntoy Gomez, Familiar Oliveros, kag sa akon Lolo Antonio Yap, nga nagakadlaw gid nga pamati sa imo kadagab isa iya nga radio, kag si Tita Mary Jane Yap, kag sa akon nga mga pinsan si James Lee, abi ko si James Yap.
1: Oh, ana mitabi ko si James Yap eh.
2: Si James Lee Yap, Jan Chris Yap, watching live from Sitio Compound, Barangay Luz, Gihulngan City. Kag, good evening, watching live using my iPhone 19 Pro Max fully paid.
1: Wow! Wow! Grabe, socialan!
2: Maria Angel Gonzaga, good evening. Jonaline, hi! Shout out sa Tarangga Pamati, Kanagalantaw live sa mga taga Canlamay Ilo, good evening. Kag, Elmar Alamon. Ah, willing to mingle, gapangita sing single.
1: Wow! Wow!
2: Sana all. Ana Luna sa Vedra Flores, Angel Gerald, and Regina Lamparero watching from Iloilo. Ladamo sila subong bala. Elena Hirona Tumbukon, mayong gabi. Kag sa aton nga secret viewers sa YouTube, mga 2,000 sila kabiloy.
1: Grabe!
2: Troy Tisoy Official lang. Ang oras, 9:33. Ang inyong programa ginadulong sa inyo sa Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga. Masabasa.
1: Ginaulat.
2: Tiga-tiga na.
1: Tindog-tindog pa.

0: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
1: Synthen Plus Herbal Soap.
2: Yun yung galon na, Senyor Rosetta. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Synthen Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin.
1: Synthen Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Synthen Plus Herbal Soap.
3: Turbo Supplement for Men.
4: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets da soon ah. Ina, kapay ba ko ha? Lapyo pa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effects. Mabigid. Kamutol. Testing ibala. Kamping diyan, Turbo.
3: Turbo Supplement for Men.
5: Oh, yes.
3: Turbo. May maca at clavo wasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
5: Mas lalakas ka pa.
6: Vision Next. Marami na ang natulungan.
7: Problema ko sir, yung mata ko. Kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala, sign na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus. Kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako sir kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
6: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision Next Plus. Mabibili sa mga butika.

0: Para sa All Right Well Gapamati sa amo na program. Kag syempre matigayon kami kung ikaw bala malungkot, nalulumbay, ginakupay ang imo mangay. Ganon.
1: Nga, dali na lang mabali ang sungay.
0: Ha?
1: Sa imo mangay?
0: May sungay gali na mangay?
1: Ikaw man lang yung nakakita, wala man ko.
0: Ati, ikaw man nagambala may sungay.
1: Amo man ang balila.
0: May sungay. Smart lang ka man, ayagi. Wala kami globe subong di available. Wala ko madalang isa ka cellphone. 0912-007-6793. Kaya the feeling ko bala, ang globe man lang gata, guro sing unlicol nga rab lang every 15 minutes ga-cutting off. The rest siya, tag 5 minutes. Na, diba, daw mo na.
1: Mas laba ang yaya ka, globe.
0: Ah. Nga, paano mo nambal, globe subscriber ka?
1: Hindi man sa mo sila. Usually, ang mga friends ko, globe man ang ginagamit.
0: Ang pamangkot, kapaload ka pa.
1: Kiss,
0: Oh, see.
1: Kung necessary, get.
0: Hindi lagi uso, subo ang tawag-tawag sa mobile, no?
1: Correct.
0: Ano na lagi subo ang pinaka-accessible, kag pinakadasig na lang ganyan nga pagpindot, ang gamit nila messenger, no?
1: Kung may wifi ka, eh.
0: No, data, eh. Even data, kay
1: yes.
0: Sa subong, ang ilagi na pauso na, mga data-data na lang, wala na tong call kag text ya.
1: Correct.
0: Oo, kung may kapanawag yung mantood, hindi man Japon nila masabat, kaya abi nila home credit. Mambal mo na sila, ayaw mo na nga, kung ipa-register. Hindi na ko na magsabat kung nanday sino na taga pinanawag, kaya basi, mambal mo lang na ang i-remind ko liwat sa ako ng utang.
1: Correct.
0: Ganon. Te, 0912-007-6793 amo na ang inyong atawagan. Dahil lang ito, Melrose Balasa at Troy nga man permi lang may takurong si Dulbea. Pwede ko na pakikuha.
1: Ay, actually, protection ko inisa sa nagabuga din namon nga aircon.
0: Ginagamit niya na kay base, bala mabustot ang iya nga yubon.
1: Nan.
0: Balaan mo, bago pala ni sa bunag nga daan.
1: Correct.
0: Pero mula ni bago bunag, maro-maro na katama.
1: Amo ni bago nga bunag nga kabalo na dahil mag-ano ah.
0: Ari di sa Balay Troy, libre ang wifi basta ikaw.
1: Ba?
0: Sa amon gani, ay ginapanghatag na malagay ng password.
1: O, kore! Ay, dahil ang kita ha, sa may San Miguel, Iloilo. O, gapangaga to si, ano? Maricel sa...
0: Soriano? Soriano?
1: Ano? Maricel sa Guan bala?
0: Ha?
1: Si sa Guan bala sa una?
0: Dahil lang yun, may ihado ko na sa Iloilo, masa din to ganyan na lugar. Si Bunbun nga lang, to sa nga akong ihado. Ang iya nga mama, si sino ganito man, gidugay na to, sang DYMB, pangatime ba lang? Dako na to, guro sabong, basi may asawa na gani. Wala na ko katag-hatag sing ano, sing pamaskwa. Oo. Kay ti, wala naman sa gachat sa akon.
1: Na, gato si ano Maricel niya, sugba-sugbata din, noy.
0: Kamu lang yakilalahay, kay kami hindi kami yakilalahay.
1: Hindi kamu gani kilalahay, pag kilalahay ka niya, gara si Troy kumag, ano.
0: Ay, hindi kuya.
1: Naman.
0: Basi ako kauno niya, hindi sinugba.
1: Ay, correct. Ang ano man bala sa una, leader man sa isa ka fans club bala sa una.
0: Troy, good evening. Ginatago na ni Dolphy ang plaza sa Yaulo, Troy.
1: May pong plaza lang. Runway niya sa helicopter.
0: Ako gani wala ko ginakauya nga kun diri kun bunbuna na rigid sa agtang
1: dapito. Hindi actually sa liwat ni namba ko nang ano kay balaan mo once nga manan kubla sang hangin. Oo. Kita mo gapis ko pis ko ko permi.
0: Ah, ano hindi abi ko gani ko madapian ka sang hangin gahanginon ka.
1: Isa pa gidna.
0: Amo na lang na hindi mo pisngo. Ah, may ara ka ano? May ara ka sinus?
1: Sinusitis.
0: Ha? Pang manggrano na bala nga mga allergy, di ba?
1: Amo na gani.
0: So, may ara ka sinus. Tapos, kung magamo ka na, wala ka man lagi ka pangatsi.
1: Ha?
0: Kung gumamo ka na, di ba daw baho man agad ni Balhas?
1: Ganyan
0: na
1: sungsong gani.
0: Hindi na yan sinusitis yung imo yaya.
1: Lang tawa bala.
0: Oo, lang tawa bala ako. Ay, bala base. magamo amo kana gan.

0: Ni, di ba? Supposedly, mga chick, kagi na kay may ara kagiyo-giyo di sa imong ilong, tapos may ara pa na balas nga baho. Tinga nga wala kaya yaga ano haw, gasiburo.
1: Amo na gan, nga nagbakal na kilang ko sang inhaler nga daw kuha ng korte.
0: Inhaler o kong toter?
1: Inhaler.
0: Barabara.
1: Ang mahal man lang sa tote.
0: Nakabakal lang ito magaling. Abi ko gani kong bullpen lang imo ginagawa.
1: Sakit ang bullpen. Hindi naman ikaw makadto ato dito.
0: Ay, gabi kay Jimmy Gayalagay anong Junior. Good evening. Request ng kuligad si Manang ang music wala pa sa subong. Wala mo man daging butangan ano, title.
1: Oo, ano yung mga request?
0: Paano na naman ma-play away man na title na ano man iman?
1: Jimmy, mo lang daging butang, pwede ka request. Wala man sang title.
0: Oo, ibutang ginaya ang title. Kaya para mabalaan namon, kay matyagan mo kung DJ kami gali, bot si Lingon, bisang wala kami kabalos ng title, balaan namon.
1: Panawag na kamudi, kakapoy, blawakal.
0: Alan Abiliana, mayong gabi. Basta ma... Basta hindi ko gaya madala na ang globe ko gani. Dol, balda kita na. Dol, balda po sa gila yun. Okay, gamay kayo manguro. May kapanawag sa smart. Ang iban. Mm-hmm. Messenger na lang, be. Ilawag ilawag imo messenger, bla. Da, tamaagi sa imo nga cellphone. Ilawag imo messenger. Anong ngalan mo sa messenger?
1: Sino?
2: Akon?
0: Sino pa di upol, kuya? Si, ano?
1: Abi
0: si Bato de la Rosa?
1: Abi kuya niya ako na mga caller. Ginagad mo. Noranyan Alakapa.
0: Da sa matawag sa imo.
1: O, pwede.
0: O kung diri sa ako na. I-plug ko man ang ako na. Ari ba lang, ano, pangitaan nyo da bala ang ano, ang katropang Troy Tisoy. Na, amo na nga ako na messenger, dira ka mo agi para makaisoryana. Ita, ha? Ang isa dito sa Noranyan, Noranyan.
1: Noranyan Alakapa.
0: Noranyan Alakapa.
1: O, pwede man sila ka-agi sa Dolphy Langka.
0: Isa lang kabilong
1: sa Dolphy Langka na lang gid eh.
0: Sa Dolphy Langka.
1: Oo.
0: Basi hindi bala na page, basi page bala na.
1: Hindi.
0: Ha?
1: Kuan na siya account kina.
0: Ah, account kina siya. Ala, dai lang gid. Do hindi ko maka ano ha, do hindi ko maka sign in sa akon nga account kay isa ha. Langay log out ko ni ana nga akon na personal o ah. Ba hatag ta sang ano? Mahatag ta sang messenger. Kay amo na gid mala na subong messenger. Gusto ko tani arang nag-automatic bala login na wala na password password. Nalipat ako sa password. Ay salamat Arena. O sige. Pangitaan nyo ang katropang Troy Tisoy. Dira ka mo tawag sa messenger para matapos na niya ito ng isuryana isubong agabi.
1: Gag sa Dolphy Langka.
0: Anong spelling sa imo Dolphy Langka?
1: Dolphy, that's on Langka.
0: Kabudlay mo naman, liwat be.
1: Dolphy, wala nga si Dolphy. Dolphy.
0: Okay.
1: That's on Langka, Langka.
0: Okay. Ara, toto klaro itong una-una. Ay, si Yana, oh. Senda niya naman ko sang link ka, ano, uba-uba.
1: Na, alas, giya.
0: Subong ko na ni ginopen ako messenger para sa inyo ha. O, ngitaan nyo da sa Facebook at Tropang Troy Tisoy para katawag ka mo sa akon. Kag Dolphy lang ka, ngitaon nyo man para dira ta makaagi. Tapos, ang sa text line 0912-00-76793. Di what? 0912-00-76793. Daka mo tawag. Naka-ready naman amon messenger. Hulat-hulaton ta sila. Ano subong dolp ang ano pinaka latest nga chika nga imo inugtugda sa akon?
1: Ang pati sa kay ano
0: kay
1: ng Tom Rodriguez.
0: Uy, ano tabo kay Tom Rodriguez?
1: Kundi sa Amerikana na siya subong.
0: Nagpa-Amerikana siya gali. No, tapos kwan.
1: Naginako eh, nagmanggali nga badingding man siya.
0: Ha? Tuod?
1: Ang nagali ang reason ko nga ang...
0: Ladali lang yun, dali lang yun. Hindi ko familiar, familiar ko sa pangalan, pero ang iyang itsura, ide lang yun.
1: Wapo na siya.
0: Tom Rodriguez. Ay, amo ni sa o? Oh? Amo ni tsura, oh?
1: That's it.
0: Ginako yan ang agi siya? Mm-hmm. Lalaki ya gusto?
1: Kay, di ba, aging kasal na siya sa kay Carla
0: Abiliana? Ala, kagwapa man sa to bala. Ang artista sa GMA?
1: Oh, yes.
0: O, tapos?
1: Nagbulagay man to sila.
0: Ah, nagbulagay sila? Wala sila bata, ya?
1: Wala. Kano pilaman na to sila kabulan.
0: Pero nagpakasal sila?
1: Yes, nagpakasal sila. Only to find out nga, ano, gin, pero sa pagbulagay nila ni Carla, daw wala pa to siya nag-ako nga, ano, sila niya, nang, I'll just try to find myself lang.
0: Muna, sa pagbulagay nila?
1: Ipangitaw niya, na kung nakukonsin, ugit siya bala.
0: Ah, hindi sa kasaho sa ano? Sa Shunai?
1: Ha?
0: Hindi siya kasaho?
1: Hindi siya kasaho sa...
0: Uy, kagwapa sa to kay, ano?
1: Kay Carla.
0: Kay Carla, gwapa.
1: Ang gusto yung guro, gamon ako.
0: Tuod ba na? Ano na ang nag-publish nga, ano man, legit na?
1: Ha?
0: Legit na ang nag-publish yun, asang nabalita ka na?
1: Nakita ko di sa...
0: Hala, base fake news na, ha?
1: Kaya, amo na ganit.
0: Ano nga, anong source mo?
1: Sa ano gani sa YouTube
0: tapos ay
1: may isa ka nag ano tinag amo man to gani nga gusto ko ni i-confirm kun bala nang agi man siya o kun hindi.
0: Aw, sa ato ni Suriana abi ko kung nag-ako na siya sa imo na lantawan.
1: Sa ako na lantawan. So nagano kay siling ko nang posible man siguro kay tinga ang napakasal si ibang lalaki si Carla.
0: Do paras man natabo sa kay ano sa kay Carmila Villaruel.
1: Pero ang nanamian ko kay Carmina Villaruel yang nang kun wala nag-ako si Rusto wala gid nagwa ang istorya nga jugilagali si ano
0: atong sa PBB na tong
1: di ba nagibibi pa siya ginaano pala siya gina si Jules pala siya ni Keanu Reeves di ba
0: ay syempre action star nga daan.
1: Mm-hmm.
0: Ala
1: Tiyan mo na eh.
0: Hindi ko pagtulukas sa amo na kasi mambal ka naman.
1: Ano?
0: Mambal ka naman. Ikaw, Troy, tuwag yung manang imo, Troy.
1: Ala ko. Base kung ga-serverbell ka man.
0: Kay ano bala? May bago nga babae nga partner si Tom Rodriguez sa Amerika. May anak na kayo si Tom sa iban nga babae. Ambal ni Mr. Love Guy ho. Te ambalan ka na gid mo.
1: Tiyan mo na gani na do, hindi man kumang party nga ano kay nga kunagi siya nga nangasawa pag ito siya sa Amerika. Di ba na?
0: Ay, hindi man guro ah. Hindi na matabo nga agi si...
1: Gani man.
0: Bisan ako eh, nakibot ko gani. Hindi, di ba ipamanggota ka kung anong source mo? Kung legitimate nga mga showbiz insider,
1: amuna,
0: mga OG Diaz, mga muna bla.
1: Nga, once nga sa YouTube ka lang kakuha.
0: Hindi ka kita yung magpatiya.
1: Correct.
0: Unless kung mga legitimate nga mga ano...
1: Mga source.
0: Nga mga sources. Like, mga kilala man nga ano.
1: Si ano ya si Pit ang ano na pinidugan ni Pit ah. Basta
0: Pitoy.
1: Kuya, legit gina siya ya ka.
0: Si Ogie Alcase Diaz.
1: Si Ogie.
0: Si Christy Fermin.
1: Ay, hindi ko na mapati. Si mas mapati pa ko guro kay Butch Francisco.
0: Troy, gin-block ako ni Dolphy sa FB. Kapamati lang ako kagalantaw live.
1: Si una siya?
0: Si Corazon News. Hambalya.
1: Wala kan ko kabalo ka may ano ka. I just don't know.
0: Pagkatapos, Ario, hambal ni Maria Angel Gonzaga. Troy, si Dolphy, maistra na namon sa una sa daycare. Sa di nga daycare nga mga gatich?
1: Sa di nga daycare?
0: Pero ka daycare ka wala.
1: Daw wala mo ko kadumdum nga
0: pues, na. Pwes, hindi to ikaw ang nagambal. Oo. Ang nagambal ang maestro.
1: Maestro?
0: Oo. Ari-ay. Bago nga family. Araw, si Mr. Love Guy. Tiyan, bala nagid nga may mga followers niya si... Ano
1: si
0: ya?
1: Tom
0: si
1: Rodriguez.
0: Si Tom Rodriguez. Ya, kita mo, may ginsend sa nga link sa akon. Send niya ang new family ni Tom Rodriguez na hindi ka dapat magsala-sala diri kay ako ya hindi ka kuya dahil niya mag-apin sa imo bahala ka na iya
1: at imam ba mo lang kuya nga oh nakita ko mala amo gani nga gina-clear ko wala ko yung nagambal na agi ka kundi gina-klaro ko lang
0: hari na may caller kita sa line number 1 hello good evening
2: Hello. Hello, Troy. Good evening.
0: Mayang gabi. Oh, mayang gabi. Di mapati ka din man nga si Tom Rodriguez, agi.
2: Ano, Troy?
0: Mapati ka din man si Tom Rodriguez, agi.
2: Hindi kong
1: kung kaya ka, Troy, kita, Troy.
0: Hindi ako kilala. Kilala. Ti, ikaw, agi ka, hindi.
2: Hindi, Troy, eh.
0: Oo. Oh, tisingan, eh. Oo. Oh. Sunda ang yambal, idolpe.
2: Okay, Troy, ah.
0: Sunda ang yambal, idolpe.
1: Lalaki ako. Okay,
2: Lalaki ako.
1: Lalaki ang gusto ko.
2: Padayay ang gusto ko.
0: Kambala ng sunda lang yan, balidolpe. Naglain kaya, liwat. Liwat. Ano itong last mo? Ano ang last mong ginambal? Ano to?
1: Lalaki ang gusto ko.
0: Sunda.
2: Babae ang gusto ko.
0: Sunda gani, di ba?
1: Sunda lang gani.
0: Ambal gani, namon gani. Nga sundon mo kung anong yambal, idolpo. Oh, liwat ang last ng yambal.
2: Hey,
0: sunda lang bala.
1: Sunda lang bala. Sunda lang bala.
0: Ah, nag-uo ka na. Oh, oh, sige. Last ang yambal mo.
1: Lalaki ako. Ah, dahil lang gani. Sala.
0: Ako nga doon na sa'yo, hindi ka dyan, agi yung lalaki ka dyan, no?
1: Oh, liwat. Sundon mo, ha? Lalaki ang gusto ko.
2: Babae ang gusto ko.
0: Sunda, gani daw lang ka, manisayaman. Yambalan ka
1: lang. Yun, ha?
0: Isa na lang, ha? Sunda lang mo lang yung malidol po, bla.
1: Eh, patsyon, yun lang naman ko ang linya mo. Sige, ha? Oh, liwat, katapusan.
2: Tama, wala, Troy. Basta, wala.
0: Sunda lang gani. Liwat.
1: Katigaw ulo mo ni siya.
0: Last.
1: Last na lang niya. Patsyon na mo ni muli niya kung hindi ka magsunod, ha?
0: Oh, patsyon ta sa.
1: Oh, sige.
0: Siya patsyon ta, hindi okay, linya.
1: Oh, last. Lalaki ang gusto ko.
2: Babae ang gusto ko.
0: Ay, kahanga gani, ha? Bala naging gani nga. Sunod lang bala.
1: Patsyayalin niya.
2: Okay,
0: okay. Patsyan mo. Bahala ka na.
1: Bahala ka na.
0: Kalami pa yung trahon, ha? Oh, liwat. Last.
1: Last na lang? May traka pa, hindi?
2: Hindi na lang.
1: Okay, Arisunda. Babaye!
0: Yutod niya.
1: Mamba, bakutan ni babae ang gusto ko.
0: Yutod niya. Duwangag. Kakutusan siya, ano?
1: Ganit man.
0: Hindi siya magsabaya sa ato niya nga pakadlaw sa buong gabi.
1: Kaya kung mag-ambal sa babae, supunahan ko man tayo, ang kasing-kasing ko.
0: May gabi.
1: Hello?
2: Ngayong gabi, sinusunod lang ko sa inyo.
0: Sino ne?
2: Si Leo.
0: Si Leo, kapila ka na di magpanawag kag mapakot-pakot naman. Ang pamangkot namon, napaktan ba lang namon nga lalaki man gusto mo?
2: Hindi.
1: Tilawanta.
0: Oh, tilawanta. Sige. Sundon mo liwat ang yambal ni ano, ha?
1: Sundon mo nga ako ng bala.
0: Oh.
1: Lalaki ako! Amo pala na gani, gagawa na, ha?
0: Liwat.
1: Oh, liwat. Lalaki ako! Lalaki ako!
2: Lalaki ako!
1: Babaye!
2: Ang kasing-kasing ko!
1: Agi!
2: Agi!
0: Ako na ba lang daan na? Ano na si Leo man?
2: Ay,
0: yung sunod-sunod
2: lang po.
0: Ha?
2: Dami,
1: hindi
0: masunod-sunod. Oo.
1: Oo, eh.
0: Dira sa sunod-sunod mo, dira ang inamon na bisto nga lalaki gusto mo. Tama? Leo?
1: Leo?
2: Hello?
0: Oh, lalaki gid man o kung lalaki gusto mo?
2: Babae.
1: Oh, babae. Oh, tod ka. Gaingkib ka man, bitso. Koy ay.
0: Tigali ka na gambal ka na gani nga babae kasing-kasing mo. Oh,
1: di ba la?
0: Oh, re ay. Ari ay, pakot-pakot kinisa mo. Muning giintrayan ni mo. May balo naman sa. Oo. Pakot-pakot.
2: Okay.
0: Okay, sige. Sino mauna?
2: Ako.
1: Sige ah.
0: Oh, sige, ikaw una ha. Sige. Oh, latag, latag, latag.
2: Ari. Nagkastar ang asawa, tinsakyan sang bana.
1: Dason.
0: Ginsakyan sang bana.
2: Nagtraktar ang asawa, ginsakyan sang bana.
0: Dahil lang. Hatag man da yun, clue. Oo. Doari man niya ya. Hatag, clue.
2: Sa
0: sulod sang balay. Sulod sang balay. O, ikaw una, Dolph. May ara na ko yung sabat.
1: Ano ko, no?
0: Nagplastar ang asawa, ginsakyan sang bana. Anong sabat mo?
1: Katre?
2: Wrong.
0: Ngara na naman.
1: Ano naman?
0: Kama.
2: Wrong.
0: Bisikleta.
2: Wrong.
0: Wrong Japon. Duga nga klo.
1: Ginagamit?
2: Ginagamit.
1: Sa sulod balay?
2: Oo.
1: Ginsakyan sang bana. Ano kayo ito?
0: Ah, kabalon ako. Ah, Silya.
2: Nagtraktar.
0: Silya. O kung bangko.
2: Wrong.
1: Plancha?
2: Nah.
0: Wow. Oh.
2: Ay, puno sa klo mo.
0: Ang puno sa klo, doon lang ganit klo mo.
1: Doon lang ganit ka klo. Huwag rin paklaw.
0: Ara-ara si Dolpo.
1: Ako naman, ako naman.
0: Dolpo, ara-ara.
1: Oh, ang dagat ginputos sang langit. Ang langit ginputos ka tul-an. Ang tul-an ginputos ka bulbul. Ano ining?
0: Dahil lang, ang dagat ginputos sang langit.
1: Mm-hmm.
0: Tapos?
1: Ang dagat ginputos sang langit. Ang langit ginputos sang tul-an. Ang tul-an ginputos ka bulbul. Ang bulbul ginputos ka panit.
0: Padamo ba?
1: Ano na sa?
0: Kabat?
2: Lubi. Nyog.
1: Wow, tanda. Oh, sige ah.
0: Nasabtan na ni mo?
2: Sige.
0: Nasabtan na ni mo? Ha?
2: Ako naman.
0: Nasabtan na yun. Oh. Ako yan, hindi mo kuya paintrahon nga akong bugaw, de. Ako naman niya eh. Oh. Ano ang may ulo, lawas kag ikog, pero hindi sapat? Di what? Ano? Ano ni ang may ulo, lawas kag ikog, pero hindi sapat? Ha? Hipusan ka mo, ano to pong ulay?
1: Statwa eh!
0: Ha?
2: Ha?
0: Ha?
1: Hindi gani, tawo.
0: Ano ini ang may ulo, lawas kag ikog, pero hindi sapat?
1: Na, hindi sapat?
0: O, tawo sa la. Ano imo ya?
1: May ikog?
0: Oo.
1: Buawi?
0: Buawi!
1: May wrong. Ulo, diba? May lawas man.
0: Wrong.
1: Klo ah.
0: Ha?
1: Klo.
0: Ginakaptan.
1: Ginakaptan.
0: Permigid.
1: Paha?
0: Ha?
1: Paha?
0: Layo. Kung wala ka ni, kung wala ka ni, why ka gid? Nang klo.
1: Kwarta?
0: Ha?
1: Kwarta?
0: Ha?
1: Kwarta? May ulo ka gikog mo. O, kwarta eh. O.
0: Napaktan sang animal.
2: Kwarta?
1: O eh.
0: Grabe akong klo lapit-lapit. Pero may kamo daw mga dalok-dalok. Kamusta ang klo nyo ha? Ikaw gid ha? Ikaw gid Leo ha? Mapatay tayo ka karoon.
1: Yeah, ako naman ha? Para makabawi ko ha?
0: Ha?
1: Ako naman.
0: Si Leo pa na yung kay Leo naman ni ay?
1: Oo, sige Leo.
0: Leo, ikaw naman ay?
2: sige ako. Ano nga lugar sa Pilipinas na wala salakyan?
0: Ano nga lugar sa Pilipinas ang wala salakyan?
1: Na votas?
2: Wrong.
1: Oh? Hello, asa din ang aparte sa Luzon, Visayas, kung sa Mindanao?
2: Visayas.
0: Tacloban?
2: Wrong.
1: Wala sa lakyan.
0: Tacloban?
2: Wrong.
0: Boracay?
2: Ano nga lugar na wala kang salakyan?
0: Ano nga lugar sa Pilipinas ang wala salakyan? Doon
2: hambalyan
0: ni doon hambalyan ni nagligan. Mm. Mm. Hindi ko lang git mahambal eh lang git. Ano na inyo pakot-pakot?
1: Bohol?
2: Wrong.
0: Hay, wrong Japon.
2: Mm. Ay, siret.
0: Siret, siret.
1: No, siret ah.
2: Oh.
0: Sabat.
2: Ano pa kundi?
1: Ano?
2: Akulong kanita inyo.
0: Banwana, eh, sabat na ganin. Nagsirit na kami.
1: Oo, sabat na.
0: Nasabat na guro namon.
2: Oo. Ang sabat niya, anong lugar mo sa Talakyan, Banwa. Ang sabat, Carlix.
0: Eh. Ay, kagago nga bata niyo.
1: Carlix.
0: Ay, let's get man to isahan naman sa sang animal, ah. Oh, plug na lang number mo, ah. Putos ko, ah.
2: Hindi lang.
0: Wala ka ba? Wala. Ang imo ginambal, Visayas, ah. Huwag ginagambal nga sa Western Visayas, sa Iloilo, mga muna.
1: Man.
0: Dalok sa klo.
2: Ay, klo ka si
0: Visayas. Oh, great na.
2: Araw na sa kanan, mayong gabi. Sa HFM, ang automatic subong, ato nga boss, sa Ivan, sa Angelo, subong man sa inyo.
0: Okay. Kaya
2: sa nag-aparty, ang Gingrich ng Bacolod. Subong man si Jimmy Santan sa Bonifacio, sa nang-kanan ng aparty, Brandon Fisquera. Sorry, Tisay, po, hindi ka request.
0: Ano?
2: Hotel California.
0: Ah, wala na. Sarado na kami. Pirme kami, perde. Sa'yo mo, pakot-pakot ba? Yeah, pausuhag yun ah. Ang phone pal naman, nagpinamangkot sila. Ano na ang program nyo nga, phone pal man? Pakot-pakot na lang. Anong may premium na? May ara eh!
1: May ara eh!
0: Ah.
1: Pwede kami nga pang atagradyo.
0: Oh. Eh? Pwede ka mo kahikap sa ngamon itlog.
1: Pwede ba kamo ka daog pandimunay?
0: Oh! Chokoy, stick bread!
1: Yan. Unaga!
0: Salamat, Leo. Bye-bye.
2: Oh, ay, ano pa gano'y ang pamatihan ko ang Hotel California?
0: Ah, depende sa mood na muna. Bye-bye. Isahan niya ito sa Carles ba?
1: Ba? Carles ba?
0: Lagi siya nagambal na lapit na sa Iloilo, lapit sa istansya. Oh, mamuna bala, no?
1: Ang bali ba Sayas ba lang?
0: Tawag-tawag sa Diliwa, takay kabuon ko na sa sunod.
1: Tawag ka di ba kay Pabudlayan naman
0: ka. Pero nag-ako man sa ano?
1: Oo.
0: Nga babae, iya?
1: Iya gusto. Ah, babae, iya kasing-kasing.
0: 10:36, sumari pa ang phone, palapod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kang si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ining XFM, Katropa mo!
1: Exciting!

0: Anthon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
1: Ako po si Junelli, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Anthon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
0: Anthon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Anthon Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Complicado, Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Anthon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Anthon Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
3: Anthon Plus Herbal Oil.
0: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Anthon Plus Gold.
4: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Anthon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Anthon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Anthon Plus Gold araw-araw.
0: Anthon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Anthon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Anthon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.

0: 46 minutes after 10 and you're still tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo!
1: Exciting!
2: Nagubos na hangin ko, ha?
0: My caller sa line number 1. Good evening!
3: Good evening, Troy!
0: Sino ni?
3: Si brother mo, Toto William.
0: Si Toto?
3: Ari sa upak, Intaplan.
0: Uy, taga Intaplan. Pinahing radyo, kay gae, ko kita. Pila ng edad ni Toto?
3: Mata pa. 60.
0: Uy! Grabe! Dahil hindi alata ang imo tiyo nga 60. Daw tigulang pa si Dulpo sa imo.
1: Tigulang kay Bangkok sang sa iya.
0: Gani, amo manambal ko. Nasa laaw.
1: Na...
0: Ambo sa imo.
1: Ay na yan, ay ang imo radyo.
0: Hinay na na gani, ah. To!
3: Hinay na naman na ito ako radyo.
0: Kamusta ka muna to sa Intaplan to?
3: Okay lang. Ako lang rin siya sa payag. Kasabantay sa akong nga manokod baboy.
0: Baw daw, mungin ang uyo ni Dulpo ang may payag ang may manok.
1: Grabe, ba ikon sa isa sa inyo nga payag?
3: Ako lang rin eh. Tulihan mong balera mo sa, no, sa highway. Lagyan ko na pirway sa una.
0: Hmm. Ang amon niya ginapamanggot subo ang sa payag niya, hindi ang sa highway. Okay. Ikaw lang rin isa sa payag-payag mo?
3: Oo, eh, payayan ako ng tip-house mula, tip-house ng tokot yung tip-house din.
0: Pah, isip. Ano na ang mga manok mo da? Bisaya, 45 days?
3: Ay, wala ko 45 days, Bisaya lang, para ihaw kag mga kakpaiting, ginabaligya.
0: Ah, ihawi kami da sang Bisaya, at dubuan lang kagang kahangon mo, ulian lang namon pagdolong mo de.
1: Oo.
0: Sano pwede?
3: Kumakachimpo ah.
0: Ay, hindi. Agaan mo kami ya chimpo ya para may ara kami ya ano ya paabuton.
1: Natagaan ka ganyan namun chimpo nga mag-intra ka di. karon kami ya hindi mo pagtagaan chimpo.
0: Oo man. Sano ka maihaw?
3: Hey. Gagret lang ko sa inyo kaya para nga hindi po katulog di kaya gabamati ko pirmin sa inyo kaya malakit ko mga dua.
0: Hindi na pala paglain ang istorya. Sano mo kami ihawan sang manok kay ulian manamon pati mo plite.
3: Hindi na. May pagulang plite. Ay, butante mo ka lang manok ah.
1: Oo, akang kahangal ang palihog.
0: Oo. Hindi ko titot gamiton mo nga pampakahanga arang ano lang itutot. Itutot.
1: Ano bala itutuloy?
3: Ang nami nga letra mo lang minablang katira ko ng tili buok.
0: Ay, hindi kami niya sa litsyon. Gusto naman ang adobo.
1: Adobo?
0: Oo, adobo.
3: Para... Hindi niya litsyon. Tinibuhok ba yan? Bilog lang sa mga manok na may mga kwansong lagaw na sa may sabaw na sa.
0: Ay, hindi kami na. Adobo na, lang
1: ano,
0: ba
1: na? Ano pa lang
0: tinola?
1: Binakol?
0: Binakol, oo. Ang may, ano, ang may sabaw kabutong?
3: Pwede po. Chicken binakol.
1: Kwan lang yan na, ano, oo. Adobo lang diyan mo.
0: Adobo lang nga kangkahang lang bala. Do kami pa yung ma-adjust o kung ikaw pa yaya ang magbuot sa gusto na mo niya ha? Okay, kami man ka pangayo.
1: Mangayo ka di ka.
3: Sige, ano mo katila yan sa sawa na tinibuok?
0: Ah, sige. Ano na pagluto sa tinibuok? Sige, kay lutoon, tas subong nga gabi. Paano na magluto? Paano i-prepare?
3: Ang ibrahan mo sa sulod ang manok, dason, ang atay kagbatikulon, ibalik mo sa kagdasul, ibrahan, butagam sa lama sa sulod.
0: Oh, panakot.
3: Sa lagaw sa bilog.
0: Okay.
3: Pag so, may mga tanggal.
0: Oh.
3: Butang mo sa panakot. Pag humok sina, pagbuka mo sina, may sabaw na nasa nami kayo.
1: Pero ganun, kaya nga mo niya ginapangayo, i-adubogid mo.
0: pero galing kay ti amo nang iyang specialty.
1: Ah.
0: Oo. Mm-mm. Bali, ano na siya pabukalan mula nasa sa kaldero?
3: Hindi na siya pabukal. Lagaw, ginawa, pahumukul mo ginasaya.
0: Oo, tapos ang iya sabaw amo na to sa mga panakot naging pang sulod mo sa kasudlan sang manok.
3: kuwi, buta ko sa pala ako sa sulod, mga carrots, tanga mo sa tubumbay,
0: ay, tanan. Ay,
1: de. Ati po, hindi man.
0: Amon na lang niyo, saan mo na patop-on para mapati kami sa imong ginaluto?
3: Dason mga adlaw,
0: ah. Ano nga dason nga adlaw kay kadamo-damo, wala inadlaw nga dason-dason lang.
1: Magsalika na.
3: Ang time ko, hindi nga kung malang mo, Sabado mo lang time ko.
0: Oh, kabalo ka gid yaya mag timing no nga Sabado, wala kami opisina. Domingo ya.
3: Domingo. Nga wait, may ka na opisina para nga dulong mo ka una na lang ko para opisina.
0: Ti wala di ka rumay mo baton sa mo idulong kay di tawo.
3: Gino siya balay. Lakas siya balay.
0: Tultulan mo tong balay.
1: Kapan Norberto ngan di kasi hindi ba Norberto kabatikan na
0: tayo yung balat ngit ka kita mo giliwat ko design sa balay nga sa tubang karsada wala ko nang ibutangan sa bintana tapos si CCTV na lang toga tutok kaya ang nagapanagbalay kaya kung hindi ko type nga to bangon hindi ko yung magwa
1: dapat ya kumanawag ka to dalamo na ganyang manok ya
0: sa diri na lang sa istasyon idolong para kami tanan makakaon man.
3: Yaro kung makita mo ko sinya makasinig ka uy ikaw man doon sa unang siya kung istasyon ikaw man doon sa television ko bugno kita mo
0: lantawa bala o lantawa bala o ano ta subong pitcha by 5 tapos lapit na bala akong birthday after 1 week sa September 2. So dapat mga September 1 ara na nang imo nga ginpasaling sa amon.
1: Tay ano sa imo?
0: Ah,
3: birthday man.
0: Why ko na ya? Basta birthday ko ya, why ko na ya duty kay birthday leave na iya.
3: Tudlo na si balay.
1: September 1 gani
0: ka. Ay, why ko tuya ka baton tawo sa balay kay why na tuya tawo? Sa underground ko tinar.
1: Mga sapat na tuya. Kita mo damo to sa laya mga tapat ka inuktan.
0: Ato to si Lupang Golden Retriever.
1: Sige na.
0: Daw hindi tani matapos sa ato ni Soriana. Kung saan ugin sa madulong sa ato, saan iya ka sa ano, nga special menu.
1: Kontra taon, tas sa nga Pitsa Uno.
0: O sige, Pitsa Uno ha. Kung wala may maabot ding ginluto mo para sa Pitsa Uno, kami dira ang makadto sa Intaplan.
1: Kung hindi sila makadto sa Pitsa Uno, masugata yung Pitsa Corno.
0: Toto, salamat to. May griton ka to. Ngita ka uyab. Anong plastada?
3: Sige ah. Pitsa Uno ah.
0: Ah sige ah, Pitsa Uno.
1: Salamat.
0: Hindi ka na mag-plug sa number mo, lipay ka naman guro sa kabuhi mo.
3: Wala na, mag-greet na gusto ako mga parinti sa kuna, sa pula.
0: Sige, go.
3: Sa lupisay mo.
0: Go.
3: Hindi pa maki, ito sila subong.
0: O wala man itong ngalan sa family. Taka, butangin sing apelido.
1: Ano apelido sa family ito?
3: Na family Biligas ah.
0: Okay. Happy listening sa family Biligas. Sa barangay Pula, barangay Pula, Sitio Pula, barangay Lupisayna.
1: Oh, hindi ka makabalaka. Hindi ka makabalaka kaya manok kambiyuan ko sang kaugalingon ko.
0: Hindi ka naman ni perde, ha? Toto, salamat mayong gabi. Bye-bye.
3: Bye-bye.
0: Ano request? May request pa?
3: Kumayara tani.
0: Title.
3: Sa aking pag-iisa.
0: Ah, Cinderella. Sa aking pag-iisa.
1: Sa aking pag-iisa.
0: Larawan mo'y natatanaw. Toto, salamat sir. Mayang gabi. Bye-bye.
3: Bye-bye.
0: 4 minutes before 11 o'clock.
1: Baka tilaw naging matanis ang manok nga no to kung ngaloto.
0: Abasa, ula to sa Pitsa Uno. 4 minutes before 11 o'clock. In that time check was brought to you by Santon Vitamin C. Pabasugay mo immune system pinagi sa pagtumar sa Santon Vitamin C, ang ascorbic acid, kag non-acidic nga vitamin C.
1: Kagindo luman sa aton sang cease the pain, pinakipektibo nga pain reliever para sa pananakit sang kalawasan.
0: Mabalik pang phone, palabod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Troy Pilangka.
0: Nagapamati ka mo sa XFM, katropa mo.
1: Exciting!

0: Anthon, Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus, Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang akit ng katawan ko.
0: Santon Plus, Herbal Oil.
3: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
3: Santon Plus, Herbal Oil.
4: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
5: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.

0: Balik na sa phone. Palo po dyan si Katropang Troy Tisoy.
1: Sa Katropang Troy Langka.
0: Ginadulong na sa inyo ang Premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria.
1: Kaginadulong man sa atong sang Clear Skin Herbal Soap, kutis artista na, kutis sports sila na pa.
0: Mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Kaya hindi man kamo magkalipat sa nagapadayon nga Santo ng Next FM libo-libong pa-premyo, 3,000 pesos every Friday inyong madaugan. Baka lang kamo sa mga Yestol products, isa ka blisters ang Santon Gold Capsule, isa ka blisters ang Premium D3 Soft Gel Capsule, kag isa ka blisters ang Turbo Dietary Food Supplement for Men, kag lima ka sachets ang Santon Gold Coffee Mix. Sulod nyo sa white envelope with your complete name, address, contact number, and signature, kag ihulog sa mga official drop boxes nga namtang sa tanang XFM stations sa Negros kag Panay Island. Sa Grand Door, nagulat sa iyong 50,000, 30,000, 20,000, kagpulo tanan nga tag 5,000 pesos nga cash. So, intra na sa Santo Nenex FM, libo-libong pa-premyo.
1: Oh, ano pa ginulat niyo?
0: Tawag na ka mo sa XFM call and text line. Mo to, ang 0912, mula na mo na available sa mga ano, nga talawgan. Ano to, Edolf?
1: 0912-0076-793.
0: Pwede pa mo kayo ngagaw. May harap pa kita nabilin nga 40 minutes. 40 minutes si Mandol?
1: 40 pa.
0: Lawig pa ba? Hindi pwede 30 minutes?
1: Hindi pwede 20 na lang.
0: 10 minutes?
1: Asa nga mag 5?
0: May color ta. Ayong gabi eh.
2: Oh,
0: mayong gabi. Sino ni? Mayong gabi. Sino ni?
3: Troy, si Kwan na Troy, si Rima Troy.
0: Taka diin?
3: Ganun lang sa Saday, sa pabrika.
0: Hmm? Taka pabrika ka naman, subong? Di sa pabrika?
3: Dira lang sa may covered court.
0: Lapit sa covered court?
1: Covered court sang?
3: Oh.
0: Takuling court? Jade court?
1: Jade court?
0: Home court? sa may waiting shed? Waiting shed?
3: Dan.
0: Hara ka lang tagali ah. Amo na pala permi ang ginaano, ginalabyan ni Dolpo sang una sang wala pa access road. Diba daw, kagaya na sa taytay, Dolph? Kagaya na sa taytay sa pabrika?
1: Nang manaog ka daw, may sinihan na da sa dalong?
0: Uluunhan. Uluunhan. Oo. Para iso na yung munamin niya. Remark, pila na edad mo?
3: Napamista na sa kadal sa una, pero hindi na siya makita.
0: Sino si Rodolfo?
1: Gapamista sa diin?
3: Kung gab idulpe kung agaro dulpo.
0: Hello, kilala ya ka do.
1: Tod ka.
0: Hindi ba ka maupod sa una lang taw sini da?
3: Well, am na natin. Yo, wala pa.
0: Malam na na saya. Hindi ba pagpasobrahi? May edad lang.
1: No kaya ko na kayo natilawan mo na ganing malam.
0: Pero toyo mo subong gabi nga nakatawag ka man. May gabi anay sa ano Gumagda family. Halin kay Girly Yepes. Ano toyo mo sa amon? Remark?
3: Siyempre may ita kaning kabalo ka na na.
0: Daw hindi ko magpati taga pabrika wala nubya.
1: Gani man.
0: Dorp, no?
1: Oo eh.
0: May nubya ganyan mga taga-barangay Bato, Lupisayna, Bulanon.
1: Correct.
0: Plaridel.
3: Sila mo na yan, wala pa tayo din tagaan. Ano mo na gani ka pangita? Tagani.
0: Wala ging tagaan? Pila na edad mo gani?
3: 1990
1: eh. 1990 ka na wala ka pa ging tagaan?
0: Wala mo na ging date da sa lasang da sa sulod-sulod da. May harap, may boulevard na da gani. Subong.
3: Siyempre
0: kung
3: hindi man
0: tayo kaladkarin,
1: nga lapit. Boy!
0: Hindi kaladkarin!
1: Tuod ka!
0: Doloklon!
1: Hindi kaladkarin, pagkatapos nakilala mo ko.
0: Oh. Isulod siya gina. Te, sabta to be, ang ambali dolpo be. Hindi ka kuno kaladkarin, pero ano to?
1: Kilala ya ko.
0: Kilala mo siya?
3: Siyempre, kikitibol yan na sa ang akong migo sa una.
0: Sino-sino ginano yung gintable?
1: Amigo mo kun ikaw gid mismo.
0: Gintable niya imo ng amigo? Ah, alpot ni sa galisang una.
1: Alpot lang, kaplog.
0: Sino nga lang si amigo mo, bebe? Kaya ba si ma-recall niya?
3: Lala mo si Juni.
0: Si?
1: Sino?
3: Juni. Ah, di mo lipat ka na, malam ka na.
1: Juni, ah. Sino nga Juni gani?
0: Oh, butang yung apelido.
1: Oo, ah, kahit Juni. Pa kumplito, ah.
0: Juni, yes, papa. Eating sugar. No, papa. No. Sino nga Juni?
1: Sino o gani nga Juni?
0: Oh, ikaw gani, hambal kung sino na nga Juni.
1: Kaya kung amo na sa nga... Kaya kung amo na sa nga Juni, ako on kumana.
0: Oh, sige be. Juni?
3: Juni, di makulangan.
1: Ate, palagpat.
0: Ay, ano niya lang? Obra-obra niya lang?
1: Obra-obra niya lang.
0: Yung binto niya lang gali.
1: Lapit-lapit ka na tanya sa Juni mo.
0: Si Juni Bird. Oh, single ma'am, okay lang sa imo? Single ma'am?
3: Hindi, wala kumig ma'am.
0: Wala ka pa man kalibin sa una kag may pinamataan, ha? Ah, siguraduhon talang ya, kay ti... Basi bala kung matilawan mo, kagbiyaan mo man bala dayo na. Para basi ubrahon mo, parehas kay Dolpo man nga, tinikman mo lang at iniwan mo din.
1: Correct.
0: Ano?
3: Amo niyo, pag matagaan mo, yung subong bisong single mom lang, buwas sa dati na yun, mga pitada.
1: Kada mo, isang kape na mo na.
0: Nagalalawas yung kape na mo. Hindi, ano ginang kape mo nga wala pa na mo, tilawa na.
1: Kape pindot.
3: Ice coffee?
0: Hindi, pwede man niya nga mo nga, ano?
1: Ang Santol.
0: Ang Santol Gold Coffee Mix, gina ice coffee, maninamon. Ice kag hot?
3: Masaka ko ba?
0: Sagad, galang ka pa sa aligway, manjapon ka to pa.
1: Ara ka naman.
0: Kung magsaka ka di, bilog nga program, tatlo tama isuryanay. May bakante pa di isa ka microphone eh. Hoy. Ako man lang yung mabidyo.
1: Diyan naman saka agad man de.
3: Pag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-
0: Ate, okay ka na?
3: Ito na, Black Red. Ito na, mga taga-sagay. Lang.
0: Ah, mag-text na lang sila sa imo. Oo, ah. Ano yung ginadali mo yan? Wala kami yung ginadali.
1: Amugid.
0: Te, okay na?
3: Para.
0: Sige, ah. Te, thank you, Gid.
3: Bert, Gadol, magigay ka lang kayo.
1: Oo, oh, ah. Kusin, umala ka, June. Yung ginadali.
0: Iskan, talon mo pa di.
1: Amugid.
0: Bye, Ray Mark. Thank you.
3: Bye-bye.

0: Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of a new day. With God, our constant guide, may He grant us wisdom in all our decisions, courage to rise our mistakes, devotion to our duties, and readiness to share with Him.
1: Sign off ka na, Dolpa.
2: Kadali.
1: Ay, dali lang ginawa. Mabay na lang kami subong ng gabi. 11:36, sa damang salamat sa mga nag-join subong ng gabi sa phone pala programa. See you tomorrow same time. Sa mga tech on duty, thank you, Ged. Kag sa mga station managers ng XFM, Negros, kag Panay Island. Sa ngalan sa amon CEO, Boss Rems, Dr. Emilito Oy, and Madam Olivine Uy, ako si Katropang Troy Tisoy.
2: Ako naman si Katropang Don Filangka.
1: Adios, amigos, amigas.
2: Muchas gracias.
1: Babush sa inyo nga tanan.
3: XFM. XFM.

0: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
1: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santone Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santone Plus Gold Coffee Mix.
2: Santone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santone Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na. May gamot ka pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Kung naka-eyeglasses ka, alam mo yung struggle. Hindi naman sa papalitan ng VisionX Plus Soft Gel yung salamin na ginagamit mo. Pero makatutulong siya sa pag-support ng eye health. Yung beta-carotene at vitamin E tumutulong protektahan ng eyes, habang yung lutein at zeaxanthin para sa daily support. VisionX Plus Soft Gel. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
6: Pare, pare, oo, ikaw.
7: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
8: Santone Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santone Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
11: XFM.
12: Katropa mo!
13: Exciting!
14: Mga katropa! Exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Nakakaranas ng stress. Ang vitamin D3 ay may papel sa brain function at mood regulation. Ang VCO ay nagbibigay ng mabilis na energy para sa utak. Ang Moringa Seed Oil ay may antioxidants na tumutulong protektahan ang brain cells. Mas malinaw na isip, mas magandang pakiramdam. Premium D3 Softgel.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.

0: mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
1: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santhan Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santhan Vitamin C. Mabibili sa iyong mga suking butika.
2: Sister Pain.
3: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead, nakabadyag ko sa isa ka si Mang nakakapudlay sa pagpinto. Sobrang it kisa klero sa nag-inom ko sa Sister Pain. Minutes lang ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, call your doctor.
2: Mabibili sa mga butika.
5: Exit.

0: Santol Gold Live Testimony.
1: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santol Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
2: Santol Plus Gold.
3: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santol Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santol Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
2: Vision X Plus.
4: Marami na ang natulungan.
5: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
4: Santhan Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
4: Claire Skin Herbal Soap?
5: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh, ako paya. Kabalo kay ning Claire Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na anti-fungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo?
4: Oh, galit, diri yo.
5: Ay,

0: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centen Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Centen Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centen Plus Herbal Oil.
1: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? Eh di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansaun Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Sister Pain.
3: Ako si Sara, sa aking tutukan ni Lilo. Sa aking call center agent. Permigid ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibagay niya epekto sa akong sang Sister Pain. Nagasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga butika.
0: Eggs.

0: Supple Plus Gold.
1: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee Mix.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santone Coffee Mix. Yung mangosteen na may santones tumutulong sa cell protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo. Santone Coffee Mix.
3: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Ice yan! Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Cellphone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Cellphone Plus Herbal

0: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santhrone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santhrone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Soft Gel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa VCO para sa antimicrobial support, at Oleic Acid at antioxidants mula sa Moringa Seed Oil para sa puso at cells. Isang soft gel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Soft Gel. Santhrone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santhrone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santhrone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika. We'll be right back.

0: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag-Santhan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
1: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santhan Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santhan Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
2: Sister Pain. Ako si Danny, isa ka bus driver. Upuntunin sa nawad na pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom sang Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa mga butika.
6: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, to health!
3: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
4: Isang magandang araw sa ating lahat mga kaibigan, malusog ng pakikinig sa ating pong lahat. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa pong ito ay hatid sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng mga may visa, mga nutraceutical grade na mga produkto po nito. Sa mga kababayan po natin na gusto po makasubok ng ating pong mga FDA approved na mga produkto at mga suplemento po natin, ipuntahan ang pinakamalapit na mga butika, parmasya dyan sa inyo pong lugar para masubukan nyo ang atin pong mga products. Ha? Ito po ang inyong likod, Sir Michelle Hinas, mga kasama dito sa atin pong program. At syempre, mga kasama pa rin po natin ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Syempre, ang atin pong celebrity doctor, Doc Algie Bacla. Doc, magandang araw po.
5: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat ng ating mga tagapakinig sa buong Pilipinas, ha, na nakatutok sa ating pong mga himpilan. Welcome pong muli. Kumusta na? Ha, ang buhay at kalusugan po natin. Sana po ay okay tayo sa samantalang tayo po ay nakikinig sa napakaganda na naman natin pag-uusapan ngayon pong araw hong ito.
4: Mm-hmm. Sa mga kababayan po natin, ha, kung gusto po makahilubilo dito sa ating pong programa, pwede kayong mag-text sa atin pong numero, atin pong text line 0969-609-6545. Pati ko lang dok lahat ng mga katropa po natin dyan. Kasama nakakabot ang atin pong programa, no? Yan sa may parting Negros. Ayan. Taga-Iloilo, Bacolod, pati dyan sa Kalibo. Ha? At dito rin sa parting Norte, North Luzon, sa Santiago.
5: Ayan. Taga Sambuanga.
4: Mm-hmm.
5: Welcome.
4: Ayan, magandang pakikinig po, ha? Malusog na pakikinig sa atin pong lahat. At lalo na sa mga tumatangkilik ng ating

0: pong mga produkto, araw-araw na umiinom, especially ang atin pong Ultimate Trio, nako. Ay talagang nakapagbigay ito no ng dagdag kalakasan sa atin pong pangangatawan, dagdag panangga laban sa mga infeksyon ano, na pwede po nating makuha sa mga virus, bacteria, mga fungi na sa ngayon dok ano, tuloy na banggit natin nakaraan. Nagkakaroon ng collab din. Diba uso ngayon dok yung mga collab ano? Collab ng mga vloggers oh. Isang ano, mga pathogens, nagkakaroon din ng mga collab ng mga virus at bacteria. Kaya nga minsan, nagtataka yung iba. Ano, di ba dati dok, pagka nagkaroon ng lagnat, nagkaroon ng simpon, tubig-tubig lang, pahinga, okay na.
1: Okay na.
0: Ngayon, kakaiba eh.
1: Oo, saka ano, halos walang patid ngayon yung pagkakasakit. Kakagaling mo pa lang, after a few days, magkakasakit andyan ka na naman. Okay na, kailangan talaga nating patibayin yung pundasyon ng kalusugan. O, kasi nga sobrang dami ng dahilan para humina yung resistensya natin, mga pagkain, yung stress. Ang grabe ngayon, partner, yung stress.
0: Stress.
1: And also yung weather. O, kasi hindi na natural yung weather natin. Oo, pag tag-init, nagiging tag-ulan. Tag-ulan, nagiging mainit.
0: Yun na nga.
1: O, diba? At pabago-bago. Kaya kailangan talaga, sabi nga ni Senator Bato eh, gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit.
0: Yun, ha? So mga kabayan po, kung yung mga factor na yan, eh, padagdag ng padagdag, ano? Kumbaga, ibig sabihin, parami ng parami. Yung mga nagiging sanhi ng pagkakasakit ng isang tao, eh, dapat dagdagan din natin, ano? Yung mga nutrisyon, yung mga bitamina, mga minerales na atin pong ipapasok sa atin pong pangangatawan para naman makakope up yung kalusugan po natin, mga kaibigan. Problema kasi, Dok, napakarami ng mga sakit nga ngayon, maraming pinagmumula ng mga sakit. Eh, yung atin pang lifestyle, pababa ng pababa. Kumbaga, paano, pahinaan, yung ano natin, diet, especially sa atin pong diet, nagiging poor yung choices po natin, ano? Pagdating sa atin pong mga kinakain na dapat sana, eh, pa-healthy ng pa-healthy yung atin pong mga ginagawa at mga kinakain.
1: Kasi ngayon, ang focus ngayon ng mga gumagawa ng pagkain ay yung lasa, kung gaano katagal na tatagal ito sa mga grocery shelf, di ba? Hindi na uso ngayon kalimitan yung mga organic. Diba? Kaya ang pinaka-the best talaga pag pipili ka ng pagkain, yung alam mo kung paano ginawa. O mga pang emergency na lang yung pagkain na hindi mo alam paano ba ito ginawa. O ganun yung ano natin, patakaran sa buhay at kalusugan para sigurado tayo na magiging malusog tayo.
0: So yan po ha, sa mga kabayan po natin, ako, eh kinakailangan bigyan natin ng panahon at bigyan natin ng halaga ang atin pong kalusugan. Pangalagaan po natin ng husto gamit ang atin pong mga suplemento at ganyan rin yung mga available ano, dyan sa atin pong paligid at sa atin pong kusina, mga kaibigan, ha? Okay, bago tayo patuloy ha, sa mga kabayan din, if meron kayong mga katanungan, just text lang sa atin pong numero. At ito pong text line 0969-609-6545. At tayo po kayong iniimbitahan bumisita sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Napakahalaga po ano, ng regular na pagpapakonsulta, pagpapatingin po kung ano yung mga current condition ng inyo pong kalusugan. Ano? Baka mabibigla po kayo. Eh, napakarami na palang mga komplikasyon, ano? Yung mga nag-umpisa sa mga simple na sakit at napabayaan, Dok, ano?
1: So, doon naman talaga nag-umpisa yan. Una, simple. O, tapos, siyempre, dahil simple lang, pinababayaan natin, kaya pang tiisin, lalo na kung yung typical na Pilipino mentality, no? Kahit may nararamdaman, ako, ayoko pupunta sa doktor, baka malaman ko yung sakit ko, lalo ako magkasakit. Hindi ganon, kasi alam mo ngayon, makikita natin yung halaga ng tinatawag na prevention. Kaya ngayon, supplement partner, hindi lang yan sa mga may sakit. Ang purpose talaga ng supplement, eh, para dun sa mga wala pang sakit. At saka yung mga nanganganib tubuan ng sakit. Kasi lahat naman tayo, eh, may prone tayo or nanganganib tayo magkasakit. Oo, di ba? So, gawin nating, kumbaga eh, proactive. Yung hindi reactive, yung ating approach. Di ba? Pag proactive, ibig sabihin, eh, maaga pa lang, iniisip mo na. What if, di ba? Pero yung mga reactive, saka ka lang gagalaw kapag ikaw ay meron ng mahirapan ka ng lumakad. Ganun kalimitan kasi yung mga tao.
0: Dapat meron tayong advanced step, hindi late reaction. Minsan kasi late reaction yung nagiging ano natin, yung action natin. Eh pagka medyo malala na, tsaka pa magkukumahog, ano? Iinom ng napakarami ng mga suplemento. Minsan pa naman, Dok, ang gusto, isang inuman, instant, gagaling ka agad.
1: May mga ganun.
0: Mm-hmm. So, hindi po ganun ang pwedeng gustuhin natin na mangyari sa atin pong pangangatawan. Ano? Lalo-lalo pagka napabayaan natin ang atin pong kalusugan.
1: Oh, eh, batiin muna natin, partner, mm-hmm. si Sir sa kanyang belated happy birthday kahapon. Mm-hmm. Si Sir Sem Uy.
0: Uy. Yan, oh. Magandang malusog na karawan.
1: Oo. Oh.
0: Kaya Sir Sem Uy, ha? At sa lahat ng mga nag-birthday ngayon, ng mga nakarang araw, at mag-birthday pa, ang aming wish ay nawa ay mapanatili natin ang lusog ng atin pong pangangatawan, ha? Okay, bagay tayong patuloy, ha? Sa mga kabayan po natin na gusto pong makapagpakonsulta sa atin pong mga Yes to Health Clinic, puntahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibabahan ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
0: Puntahan, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon at health assessment, complete health assessment, at mabigyan na po ano ng katugunan yung mga karamdaman na matagal po nating tinitiis-tiis. Dapat yung mga sakit na yan, hindi yan tinitiis. Dapat nilulunasan po yan as soon as possible na makita po ninyo or maramdaman ninyo yung mga sakit na yan, eh dapat bigyan nyo na kaagad ng solusyon, mga kaibigan, ha? So puntahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic. Araw-araw open po tayo mula Linggo hanggang Friday. At nandiyan ang atin pong mga trained alternative consultant na tutulong at gagabay sa inyo, mga kaibigan, na ma-improve ang inyo pong kalusugan, mga kasama.
4: Secret of Health, Health Info.
0: Health Info po muna tayo, dagdag kaalaman kung paano po natin papangalagaan na functional ang atin pong pangangatawan. Ito para sa mga kababayan natin ano, na nakakaranas po ng mga pamamanas or pamamaga sa kanila pong mga extremities. Ano? Atin mong pag-usapan itong edema. Ano po ba itong edema na karamdaman, Dok?
1: So, nabanggit mo nga kanina, edema, pamamaga. Mm-hmm. Pamamanas sa Tagalog, ito po isang uri ng kondisyon na kung saan pwedeng ito ay makaapekto sa isang bahagi, local part ng katawan, pwede rin pangkabuuan. Ano? Mm-hmm. Commonly, ito ay sanhi sa mga una, yung mga medications na pwedeng nagko-complicate, pwedeng pregnancy, o pagbubuntis, pwedeng infection, at marami pang ibang mga medical condition na pwede maging dahilan ng pamamanas. Ang pamamanas kasi, nangyayari yan kapag yung maliliit na blood vessel, yung tinatawag nating capillaries, ano, mm-hmm. ay mag-leak ng body fluid. Kasi usually in the body natin, mayroong tinatawag na balance, mm-hmm. kung saan hinohold ng katawan yung fluid na nagsisirculate sa ating sistema, sa cells natin, na hindi ito mag-leak sa abnormal area ng katawan. Pero pag nagkaroon ng problema, pwedeng ito ay lalabas at magkukos ng pamamanas sa ating katawan. So maraming klase ng pamamanas. Una yung peripheral edema, nangyayari yan sa kamay, saka sa mga binti. Ano? Mm-hmm. Kasi yun yung lower part ng ating katawan. Meron din naman tinatawag na pedal edema na nangyayari doon sa mga buntis. Minsan, ito yung local swelling ng ating lower na mga leg, katulad ng mga paa natin. Ano? Nangyayari yan. Minsan yung mga buntis, makikita mo, ang laki-laki ng paa. Diba? Yun yung pedal edema. Yung lymphedema naman, dahilan sa pagbabara ng lymphatic system, tapos yung lymph fluid natin, yun yung nagkukos ng pamamaga, pamamanas. Yung pulmonary edema naman, ito yung sa baga natin, okay? Pag nagkaroon ka ng tubig sa baga, ang feeling mo para kang lunod.
0: Mm-hmm.
1: Lalo na kapag nakahiga ka, hirap na hirap kang huminga. Pag tiningnan ka ng doktor, ay, may pulmonary edema ka. Ano? Yung tinatawag na pleural effusion. Okay? Yung cerebral edema naman, nangyayari yan sa brain area. Okay? Pag halimbawa, nagkaroon ka ng injury, nauntog ka na nagkaroon ka ng traumatic brain na injury, pwedeng nagkakaroon ka ng cerebral edema or pwede rin ikaw ay nagkaroon infection katulad ng mga meningitis, di ba? Yung isa naman yung tinatawag na macular edema, sa mata naman yan.
0: Mm-hmm.
1: O, yung mata natin na parang namamaga bigla because of several shocks sa mata natin. So, yun yung mga nangyayari sa ating pong katawan, iba't ibang uri ng edema. So yung peripheral edema, yan ang mas common eh. Okay? Dahil kapag hindi balanse yung water sa katawan natin, hindi na italabas ng maayos, at ito naman eh talagang normal namang kini-carry out ng katawan natin yan. Ano? Pag uminom tayo ng tubig, iniihi natin yung excess, then the other water or fluid will be circulated sa mga cells natin para magamit sa metabolism. So may mga tao na kapag hindi balance yung kanyang water intake, water loss, at saka yung kanyang electrolytes, pwedeng magkakaroon siya ng pamamanas. Yan. So sinabi ko kanina na yung mga capillaries natin o maliliit na blood vessels, pag nag-rupture yun, nagkakaroon ng paglabas ng fluid na hindi normal. Kaya nagkakaroon ng pamamanas.
0: Yun. Dapat bandayan yun, mga kaibigan, no? So ano po ba, Doc, yung mga iba pang factor sa pagkakaroon po ng edema o yung pagkakaroon ng pamamanas?
1: Oh, katulad ng low albumin, ano? Nangyayari yan kapag nagkaroon ka ng hypoalbuminemia, ibig sabihin, mababa yung albumin mo, pwedeng, ito kasi protein po ito eh, na ito ay nagsisilbing ano, parang sponge. Para yung fluid sa loob ng ating blood vessel ay hindi ito basta magliliko lalabas. Mm. So kapag kulang ka sa albumin, malaki ang chance mo to develop itong ano, problema sa pamamana. Mm. So usually naman ang problema na to nangyayari yan kapag may diferensya ka sa kidney, di ba? Yung iba naman pwedeng may allergic reaction. Kaya di ba, usually sa mata. Saka sa ano, kapag na-allergy ka, di ba, luha ka ng luha o namamaga ka, yan. May mga allergic reaction na pwede mag-cause ng localized edema or overall, di ba, iba namamaga talaga. Pwede namang obstruction sa daloy ng ating dugo. For example, nagkaroon ka ng deep vein thrombosis o blood clot, pwede itong mag-cause ng pamamanas. O nangyayari ito sa ating mga binti. O kaya naman, isang tumor na bumabara o nakaka-block doon sa ating lymph flow, yung mga kulani, di ba? Pwede mag-cause ito ng pamamanas. Pwede rin ikaw eh, merong congestive heart failure. Alam naman natin, yung puso natin, ang trabaho niya is mag-pump ng blood. Ngayon, kung weak yung puso mo because may congestive heart failure ka, hindi na maganda yung takbo ng dugo mo. So, kumbaga, yung pagbalik ng dugo at ng fluid associated with it doon sa ating heart para makaikot siya. Umiikot kasi yung dugo natin, partner eh. Mula sa puso, ibabato yan, paikot. Pag mahina yung puso mo, pwedeng magkaroon ng retention yung fluid doon sa lower extremities mo. Yan. Yung nangyayari yan sa mga may congestive heart failure, pwede rin may liver disease ka, may cirrhosis, o na pwedeng nagkukos ng accumulation of fluid doon sa iyong tiyan. Kaya commonly, yung pag may liver disease ka, laki ng tiyan, parang buntis, ano? Nagkakaroon ng pamamanas. Pwede rin ikaw may problema sa kidney, particularly yung tinatawag nating nephrotic syndrome, ano? Ang palatandaan niya, namamaga yung mga binti natin. May nakita ko talagang parang puputok na yung mga paa because of kidney problem. Kaya nga, di ba, pag inano ka, dinialysis ka, kasama yung nahahatak ng dialysis yung mga pamamanas mo. Yan. Because yung kidney mo nagkakaproblema, hindi niya magawa yung normal na trabaho niya. Meron din naman mga tinatawag na temporary edema, mga mild lang ito sa mga binti kapag ikaw ay nagbubuntis. Yan. Yung mga buntis, makikita yung mga binti nila minsan namamaga. No? It's a mild lang, pero may serious complication yung ganoon minsan sa pregnancy, lalo na kung meron kang tinatawag na deep vein thrombosis at yung tinatawag na pre-eclampsia condition na nagkukos ng pamamanas. So, kinakailangan din kung namanas ang isang buntis, eh, pasuri po ninyo kasi baka po meron ng isang nagbabadyang problema na delikado sa isang taong buntis. Kaya dapat kahit na masimple yan at commonly associated sa pregnancy, kailangan ipasuri nyo rin yung kamag-anak nyo, asawa mo na buntis para maiwasan ng problema. Kasi may mga ganyan, namamatay sa panganganak kasi hindi naagapan. May pala, eh, may problema na pwedeng mahina yung heart, kaya nagkakapamamanas o may magkakaroon ng ang na-eclampsia. Kaya dapat ipasuri ka agad. So, yung mga iba't ibang kondisyon na binanggit natin, ilan lang yan sa pwedeng mag-cause ng pamamanas sa isang tao. Na kinakailangan, alam mo, walang pamamanas na normal. Kaya pag nakita nyo ang inyong kamag-anak na may pamamanas, huwag pong ipagwalang bahala. Dalhin ka agad sa doktor para masuri anong dahilan ng pamamanas.
0: Or pumunta sa atin po mga Yes to Health Clinic, ha? O, dapat huwag ipagwalang bahala, mga kaibigan. Ano? Kasi ibig sabihin, meron ng underlying causes kung bakit nagkakaroon ng retention sa or water retention sa iba't ibang parte ng pangangatawan.
1: Lalo na yung tinatawag na pitting edema. So, ibig sabihin nun, pag yung may pamamaga tapos pinindot mo, hindi agad bumabalik. Parang may naiiwan na parang na parang hukay. Pitting edema. So, kinakailangan talaga na i-consult po sa doktor.
0: Kumbaga malala na yung doc.
1: Maaring may komplikasyon. Komplikasyon yun ng isang chronic disease.
0: So, yan ha. So, mga kababayan po natin, yan yung mga dapat nyo pong obserbahan. At lalo tigit, pagka nakita nyo po na mayroong mga ganyan, localized or overall edema sa inyo pong pangangatawan, nako, eh magpakonsulta na kagad, Doc. Ano? Pumunta sa mga kakilala nyo po ng mga gamot or pwede kayong bumisita, ha, sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Kung malapit kayo dyan sa mga Yes to Health Clinic natin, eh magpakonsulta na kagad para malaman kung ano ba yung mga underlying causes na nagdudulot ng mga pamamaga na yun or pamamanas sa iba't ibang parte, ha, ng inyong pong pangangatawan, mga kaibigan, ha. Okay, so mga kaibigan natin, kung meron kayong mga tanungan about our topic, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line, 0969-609-6545. Atin po munang pakinggan ang isa sa ating pong mga kababayan na bumisita sa ating pong Yes to Health Clinic at natulungan sa kanya pong problema. Isa na nga, itong pamanas at pamamaga, ano, sa kanya pong pangatawan. Eh, natulungan, mga kaibigan. Ito po, mga kaibigan, pakinggan po natin.
5: Magandang umaga po, Nay. Ano pong pangalan po nila at saan Nay, po nakatira?
6: Pangalan ko ay Enrique Tagcruzado, pero kilala ako doon sa lugar namin na Henry. Ako ay naninirahan sa Marikina, sa Summer Home Subdivision, for almost 50 years na yata kami doon sa lugar na yun. Lahat ng kapitbahay ko, kakilala ko.
5: Ano po bang problema niya, Naya? Bakit kayo napasubok ng atin pong mga produkto?
6: Nakikinig ako sa radyo. One time na narinig ko yung Santon Plus. Nagkataon na namamagaan pa ako noon. Natakot ako baka ako may kidney failure na. So, trinay ko na, bumili talaga ako ng Santon Plus at inisip ko, malay mo, baka ako'y gumaling doon. In 5 days, nang pag-inom ko ng Santon Plus Gold, nawala yung magaan ng paa ko. Sabi ko, pumulubot na nga yung paa ko sa wakas ka. Nangingintab kasi yung paa ko noon eh. Apo. Natatakot na ako. Binibiting ko na sa double deck para lang ma-relieve yung aking sakit ng binti. After 5 days, nawala yung pamamaga ng paa ko. So, tuwan-tuwa ako. Malaking bagay sa akin. Then, may dumating akong kaibigan na palikbayan, namamaga din ng paa niya. Sabi ko, try mo yung aking, ano, hindi ako doktor, pero malay mo, pagkaloob ng Diyos na, ano, sa awa ng Diyos, ganun din, naramdaman din yan. Maganda rin. Marami rin nag-advise sa kanya ng Santo Plus, siguro yung mga nakasubok na.
1: Wow.
6: And, apa, nagkaroon ako ng pasa-pasa sa braso ko, dalawang braso ko. Ito, parang ang anong tawag nun, sabi nung apo ko, meron ka bang tatu, Lola? Sabi ko, hindi naman, kaya lagka ako, natatakot na ako dahil ang iniisip ko, baka ako'y kung ano nang sakit na nararamdaman.
1: Apo.
6: Nang ako'y subukulin na bumili ng Santon Plus, nakita ng mga anak ko, nanay, wala na yung mga itim sa braso. Kaya malaking bagay at ako'y talagang narilib yung takot ko. Dahil sipin mo naman kung magkakasakit pa, 85 years old na ako, tama, hindi ko na kaya ang magkasakit ng masamang karamdaman.
5: Oh. Ano pong masasabi niya, Nay, sa mga kababayan po natin na may parehas din na problema sa inyo? Ano pong ma-advise
6: sa advice ko sa kanila, sabi ko, i-try mo rin mag-check up dito, pre-check up ka ako, dahil listener nga ako sa DCXL. Mm. At saka yung 774. Ay kako, naririnig kong lahat yung mga testimony ng mga nagdumot na ito. At hindi gamot, food supplement kako. Walang problema na isabay natin sa ating mga maintenance. At nasubukan ko talaga sa katawan ko ng malaking bagay. Kaya ngayon, sa totoo lang, marami kong kaibigan na gustong pumunta dito. Ang problema yun, sasakyan sa paano kami mapupunta doon, mawawala kami. Eh, sabi ko, subukan lang ninyo na may sasakyan kami, hindi magpatak-patak na lang kayo kung gusto niyo para madala kayo doon dahil pangalawang uli ko na ho dito na pumunta. Sa totoo lang, sabi ng anak ko, sabi niya, balik na lang tayo doon sa ano, yes to heaven. Kaya na, nagpasya kami. Sinama ko na itong anak ko at saka yung manulitan ko para dahil. At saka yung isang number one rin na pinagpasalamat ko, nagpa-today ko ako.
5: Opo.
6: Ating class month yun, namamagaro ang puso ko. And then nung marinig ko sa inyo sa DCXL, yung tungkol doon sa premium D3 na mababawasan yung problema ka sa puso. Nagpa-today ako last Saturday. Maganda ang resulta ni Doktor. Wow! Ang ganda ng puso ni nanay. Ay, di sa makatuwid, malaking tulong sa akin yung premium D3. Na talagang, yun na nga. Kaya niyaya ko itong manugang ko dahil alam ko may problema rin siya sa puso. Maganda na ang pakiramdam ko na wala yung parang nakadagan sa dibdib ko. At nakakatulog na. Siyempre no, nag-alaala ko baka hindi na ako magising sa umaga. Ngayon,
5: ayos na.
6: Oo. Yung nga lang, may panahon na may time siguro pag matanda ka na mahirap na matulog.
5: Opo.
6: Kaya sabi ng anak ko, halika na. Pumunta na tayo kay Doc at para yung follow-up check-up. Kasi June, I think last week of June, nagpunta kami dito. No? Ngayon, second time ito.
5: Maraming salamat po, Nay. Ano pong pangalan po ulit at saan po nakatira?
6: Enrique Rosado, Summer Home Subdivision, Marikina.
7: The Secret of Health.
0: Ayan po mga kaibigan, inyo pong napakinggan ang isa sa atin pong mga kababayan na namamaga, Doc, ano? Yung kanya pong extremities, especially yung kanya pong binti, ano? At pumunta sa atin pong Yes to Health Clinic. Totoo ngayon na nabanggit mo kanina, Doc, ano? Kasi ano eh, meron siyang heart problem, then meron ding kidney problem na nung na-address yun, eh nag-improve yung kanya pong pakiramdam.
1: Oh, kasi ang pamamanas naman, yan ay isang uri ng komplikasyon. Kumbaga, consequences kapag meron kang isang problema sa kalusugan. Kumbaga, sign yan or symptom na medyo hindi maganda yung kondisyon. Katulad mga binanggit natin kanina, yung puso mo, yung kidney mo, yung daloy ng dugo mo. Kaya yan ay ma-address lamang kapag makorekt talaga yung pinanggagalingan niya. Kumbaga, partner sa bangka, pag merong pumapasok na tubig, may butas. Okay na kailangan mong yun ang targetin natin. Oo. Naturally naman, maraming way para ma-manage mo yung edema. Ano? At yan naman, hindi pa yan hulian lahat kapag ang isang tao. Wag lang yung halos hindi na makahinga.
0: Oo.
1: O punong-puno na ng tubig yun dyan. Kailangan mo talagang hugutan ng tubig sa baga o sa tiyan. Kaya wag papabayaan po kapag merong ganyan ang inyong pasyente.
0: Ayan, ha? Sa mga kababayan po natin, eh, dapat maging maaga po, ano? Pagka may nag-uumpisa pa lang na puwamanas or puwamaga, localize mo yan or overall your body, eh, agapan na kagad mga kaibigan, no? Okay, mayroong nagtanong dito, Doc, ano? Na listener natin, pwede po ba isabay ang gamot nyo sa mga pharmaceutical na gamot? Si Susan Reyes po ito ng Bacolod. Maraming
1: salamat. Oo naman, alam nyo kung bakit. Dahil yung supplement ay categorized as food yan. Eh, hindi naman sinabi ng doktor na, oy, Pag uminom ka ng maintenance, huwag kang kakain, ha?
0: Mm-hmm.
1: So, nakuha nyo po yung point. So, ang supplement, ang kaibahan lang niya sa regular food natin, yan yung mga tinatawag na functional food. Kumbaga, hindi na pahihirapan yung system natin to assimilate it, katulad ng regular food, pero it will not contradict to any of your medication.
0: Mm-hmm.
1: Magkaiba yan ng ruta sa ating katawan o ng function. Ang function ng gamot is targeted. For example, if you have maintenance for hypertension, may specific yan na action sa ating katawan. If you are taking anti-cholesterol medication, yan, or blood thinner, iba yung action niya. Ang supplement ay may mga nutrients that are generally beneficial to every function of the body. Okay? Kumbaga, kung ano yung mga abnormal function ng katawan na nangangailangan ng boost or control para mabalance, sustansya ang kailangan niyan. So, yung mga supplement na mayroong specific nutrients ay diretso ito doon sa ano ng katawan natin, natural function ng katawan natin, mm-hmm, to balance, to metabolize, di ba? Yun ang tinatarget ng ating mga food supplement. Kaya may mga tao, once you take a supplement, nagiging maayos na sila after a few days.
0: Mm-hmm.
1: Kasi nga, malamang na yung tao na yon, marami siyang deficiency na na-address ng ating suplemento.
0: Mm-hmm.
1: O any supplement, pwede mong isabayan sa medication, walang contraindication yan kasi yan ay pagkain.
0: Mm-hmm. Yan ha. So, tanggalin ang pangamba, mga kaibigan. Ano? At mas para sa ikabubuti ng ating pong pangatawan, eh, mas makakatulong po yun ng higit. Ano, yung mga suplemento na inyo pong iinumin. Okay? Good PM Doc, I'm Saddam, 50 years old. Taga Bacolod po ako, isang epileptic. Pwede po ba ang Santon Gold sa sakit ko? Salamat po.
1: Pwede po, pwede. Pwede. Kasi yung epilepsy, wala namang definite cure talaga na may gamot sa epilepsy. Pero alam nyo, since ang epilepsy, ang nagkakaproblema dyan, yung tinatawag na central nervous system, may mga sustansya na mula doon sa Santon Plus Gold na makakabenepisyo doon sa ating central nervous system.
0: Mm-hmm.
1: Okay? So you can take it. Kasi beneficial yung nutrients na yan para sa kalusugan ng ating nervous system. Which is marami naman tayong mga pasyente na nagtitake po nito na nakakabuti sa kanila.
0: Mm-hmm. So yun na, sa mga kabayan po natin, ha, na meron pong mga nervous problems, mga kaibigan, mas maganda sabayan nyo po ng premium D3, mga kaibigan. Kasi meron yun siyang mga proteins and then essential fatty acids na natutulong para i-fix ano, yung mga ano, tawag ito, yung protective sheath doon sa atin pong ano, sa ating mga nerves, yung myelin sheath, mga kaibigan. So premium D3 ang isa sa kinakailangan para maging maganda yung myelination dun sa atin pong mga nerves, mga kaibigan. Okay? Naku, Dok, napakabilis po ng oras natin. Baka may pahabol pa kay Dok na minsay sa ating mga avid listeners.
1: Lagi ko lang pinapaalala na siyempre kapag may nararamdaman tayo, kinakailangan nating alamin kung ano yung ating status. Ano yung status ng diet ninyo?
0: Uh-huh.
1: Baka sakaling meron kayong problema doon, ano? At lagi nating babantayan yung mga symptoms na ating nakikita. At may pamamaraan namang natural na pwede nyo gawin. Kaya makinig lang po kayo palagi, baka makatulong kami sa mga tips na pwedeng makatulong sa inyong prevention ng pagkakasakit. At syempre, ugaliing uminom na ating mga suplemento, malaking bagay po yan sa ating kalusugan. Maraming salamat. Hanggang sa muli, ako po ang inyong bantay kalusugan, si Dr. Algie Bakla po ito.
0: Maraming salamat, Doc, at maraming salamat, ha, sa lahat ng mga avid listeners ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Hanggang sa araw po ng bukas, tayo po ay magkasama-sama at magkarinigan dito sa ating pong mga himpilan sa ganitong oras, mga kababayan. Ito po ang lingkod, Sir Michelle Hinas. Pansamantalang kapaalam, hanggang sa muli, ang ayon pong dalangin, ang Panginoon ang papagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
8: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Visionex Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
9: Yes to Health!
10: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. San
11: Santone Plus, Herbal Capsule, garantisado at epektibo.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Hindi sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins tulad ng vitamin D3. Ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Softgel.
14: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
15: Mabibili sa mga butika.
16: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
17: Samsung Plus Herbal Oil.
18: Ako po si Isel Complicado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
17: Samsung Plus Herbal Oil.
19: Maaasahan sa sakit ng katawan.
17: Samsung Plus Herbal Oil.
20: Samsung Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
21: Ako si Juliel. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Samsung Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
20: Samsung Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
22: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
20: Sister Pain.
23: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicardia o pagkalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang epekto?
20: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
22: If symptoms persist, consult your doctor.
20: Mabibili sa mga butika.
24: Maka-late na ko.
20: XFM.
25: Patroma mo.
24: Exciting.

0: Oras sa Pilipinas, 40 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 4 sa aga. May aga Pilipinas, may aga Western Visayas, nagapalayag sa kanginang ng platuntunan ng Exciting Pilipinas, fit sa 26 na kita sa bulan sang Agosto.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Anong katulog na lang mga katropa? Mabugto na ang liog sang bulan sang Agosto. Anong kadlaw na lang, anong katulog na lang, matapos na kag malampuasan naton, maarangka na naton ang pinakakatapusan nga bulan. Nga ginakabig isa sa tigrotom nga bulan, June, July, August. Tatlo ka bulan ining ginakabig naton nga tigkiriwi, ukon sa English pa lin-month season. Sa anong katulog mabian malampasan na naton ini, sa ilo kita sa bulan sang September. Amo ini mabian ang bulan nga makabig naton nga sugod na sang bugana harvest season ay. Sugod sa bulan sang September, amo na ini mabian ang sugod sang Christmas season sa Pilipinas. Ah. Kita mo na si Jose Marichano ay paano nagtratamwa. Kara bukas ko bala sang pirtahan. Ginexpectar ko nga, whenever I see girls and boys. Kaysa ginaseraduan ko katropang Alex, ha? Tapos bintana, bala mamintana ako daw ginapaabot ko bala. Whenever I see girls and boys selling lanterns on the street. Nasira ko, alingoy pagani, nagadali ka. The month of September, mga katropa, amo ni sugod sang Christmas season sa Pilipinas. Ang Pilipinas, amo may pinakamalaba nga pagsilibrar sang Christmas season. Amo na, ya. Dali na lang, dali na lang, anim na tulog na lang kag Christmas na sa Pilipinas. Pitsa 26, mga katropa, sa pagpangalagad naton, pitsa 26, adlaw kitang Miyerkules. Dokasan o lang, no? Kadasig sang paglakat sang mga inadlaw. Kahapon, Martes, buwas Wibis naman. No, kahapon, Martes pa. Oo, buwas Wibis naman. Kaya balok ka mo mga katropa, basta may ubra, kado kadasig lang sa mga inadlaw. Pero kung may kagani ubra, suska dugay maghulat sa mga inadlaw. Mga balita, mga biyan ngayon mabatian, diri sa ato nga pagpangalagad, mabasaan ninyo sa mga pamantalaan subong adlaw. Exciting istorya, exciting nga balita, exciting mga informasyon sa...
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Exciting Pilipinas, maabyan diri sa 100.7 megahertz, 100.7 sa mga lilisuan sa inyong mga radyo on FM band. Inaya sa inyong mga radyo, sa mga monitor nyo, sa mga transistor radio, sa mga monitor ninyo sa salakyan. Pero kung luyag din nyo kami nga makita, kag mabatian, makapadala ka mo sa inyo sining mga comments, mga opinion, kag mga pananawan, mahimo ninyo kami nga ma-follow, like, and share sa XFM Iloilo, 100.7 XFM Radio Patrol Iloilo. Para sa inyo nga mga comments, mga pa-shoutout ninyo, sa inyo sining mga katropa, kapamilya, kapuso, kagiban pa, sa kung ano man nga okasyon, dili sa palatuntunan, Exciting Pilipinas, 100.7 XFM Radio Patrol Iloilo, ang ining bahin nga nadulong sa inyo, sang Santon Vitamin C. Ang Santon Vitamin C, bisan wala pa ka mo magkapamao, mahimo na ninyo inyo nga tumaron mga biyan bagod. Ang Santon Vitamin C is an alkaline based nga vitamin C. Bisan wala ka mo makakaon, mahimo na ninyo imnon, no? Ang Santon Vitamin C nga alkaline based nga vitamin C, himo kag produkto sang Yes to Health Incorporated. 44 minutes after 4 o'clock mga katropa, sa palatuntunan Exciting Pilipinas, upod na aton diri sa technical side si katropa nga Alex Aspa. Sa aton nga mga informasyon, mga bin, nakaibalo-bala ka mo, no? Suno, mga bin, sa mga pagtuon sa mga nutritionists, ang juice, bisan ano lang ang juice, bla? Pineapple juice, orange juice, apple juice, bisan ano lang. Kaya nung kumparar mo sa soft drinks, sa likatropang alis, pareho lang ang sugar content nila. No? Nga halos magkapareho ang kadamuon sang kalamay nga yara sa juice kag sa iban pa nga sa isang soft drinks. Mahimo sila mabyan o makabig ini sila nga makahalit sa ato ni kaming lawas. Bangod mabyan sang tuman ka damo nga sugar content sa mga kabataan. So, masami kung ginawaw. Sa mga ginikanan, gusto nila paimnon sang juice. Isang may mga adults ba gani? Amo na, kung makita ninyo, ang palainom sang juice, kagiban pa nga sa isang soft drinks. Pagdako, diabeteson. Ang tagiyas ng McDonald's, ha? Ha? Nagawarning sa mga empleyado niya sa linya, hindi ka mo nagay kaon sang manok sa McDo. Kagsiban pa siguro yung mga fast food chain. Kay dasig ka mo mapatay. Ay, bladon ka mo. Amo na gani mga katrupa, sunod sa iban ng mga health experts kag nutritionist, hindi kinahanglan nga tatlo ka beses ka magkaon sa isang kadlaw. Ambot kung sino man, nga tarpulano nagtudlo sa aton nga dapat tatlo ka beses gid kita magkaon sa isang kadlaw. Gali ang mga food manufacturers, mga negosyante sang pagkaon na nagtudlo sa aton nga magkaon kita 3 times a day. Kay suno sa mga sinanguna nga mga tao, nagkakaon lang sila kung gutumon. No? Ang mga hunters na bila sa mga kagubatan, sa mga kagulangan, they will only have to eat if they are hungry. Sang ulihi, ang mga tao gintudloan sa mga food manufacturers nga dapat 3 beses gid magkaon. Kita mo bisag busog ka pa, kay tagpalanyaga na makaon ka gid. Kay tagpalanyaga na mo. Ang pinaka-healthy ko na subong nga manner kung pamaagi, good nga mag-niwang ka o kung masustain mo ang imong body weight, hindi ka mag-buyunan, hindi ka mag-high blood, you only have to eat 1 time a day. 1 meal a day, string nila. Kaon ka lang kung gutumon ka. Kung hindi ka pag-gutumon, hindi ka magkaon. It's 47 minutes after 4 o'clock, mga pinangaton nga pala tuntunan ng exciting Pilipinas. Dali lang. Mangita kita na idrisang mga exciting istorya sa aton sa Pilipinas, mga byan. Kay balo ka mo, exciting istorya na ini ha. Para sa mga native English speakers, no? Ang pinakamabudlay nga lingwahe o kung dialect para sa ila, nga tun-an mo ang Arabic, Cantonese, Mandarin, Korean, kag ang mga Japanese language, no? Kita mo, damo nga mga turista, nga mga Amerikano, nga gato sa mga lugar ngayon, but they don't have to speak their dialect, local dialect. Pero Ilonggoya, Pilipino ya, bisan din magkadto. Bisan din magkadto nga nasyon, dali maka-adapt, dali makatuon sang lingwahe sang mga foreign countries. Kaya balok ka blaka tulog ang alis nga ang lingwahe sang Japan, hindi Japanese ha, kundi ano, Nipunggo, di ba? Ang ato niya local dialect, ano, Ilonggo, duplo pariho, no? Duplo pariho. 48 minutos na nakaligad sa taknang alas 4 sa aga. Ini nga ba nga idradulong sinyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Ang Turbo Dietary Supplement for Men. Amo ini mga abyan mga katrupa ang may makakaglabuhas ka. Duha ka mga main ingredients mga abyan nga amo ang makapapukaw sa nagakatulog ninyo nga si Junjun. Ang inyong alaga nga si Junjun, kung masami nga nagaduko, nga wala na sang gana mag-attend pa sang flag raising ceremony kay mahuloy una, magtumar sang Turbo Dietary Supplement for Men. Ang Turbo Dietary Supplement for Men, 100% natural, safe and effective. Wala sang side effects, only frontal effects. Kaya ang Turbo Dietary Supplement for Men, subok. Tested and proven na mga abyan. Basta 30 minutes before mag-labing-labing kay partner, Turbo Dietary Supplement for Men. Kung luyag din nyo, magbalik ang nagakayabang performance sa kama, nga daw iya sang huramentado nga kabayo, nga daw iya sang rabbit nga desperado, nga daw iya sang sadista nga pato. Mag-Turbo Dietary Supplement for Men. Basta 30 minutes before, labing-labing, kay makita nyo gid ang nagakayabang performance sa kama. I-remind nyo si Junjun nga may obligasyon. Magluwas sa pangihi, may obligasyon pa si Junjun. Basta na lipat si Junjun bala. Kapin pa kung nag-edad ka na 40 years old na ba, may ibang mga katrupa nga bata pa doon, wala na ganang alaga nila si Junjun. Maybe, mentally stressed sila. Ang stress, isa na nga makapadula sang gana ni Junjun nga maghimo sang iyang obligasyon bala. So tumarin nyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Hindi pa ulihi ang tanan. Kaysa Turbo Dietary Supplement for Men, may halayan ka na, may salabitan ka pa. Dali lang kay hintahon, tarihan na ito ta. Ang aton nga kasaysayan, na kaibalo ka mo mga katrupa, diri sa aton nga pagpangalaga, dingay sa FM Radio Patrol Iloilo, nagapati sa pananawan, nagapati sa rubaton nga ang taong hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay hindi makakarating sa kanyang paruroonan. Gani, pasiplat kita sa aton nga kasaysayan. Pasiplat kita na sa kasaysayan ta mga katrupa. Kay balo ka mo sa tong August 26, ha? Subunggid nga adlaw katrupa nga Alex. Ha? Sa tong August 26, mga abyan, 1903, sa tong August 26 na gamarka ini, sang pila ka mga events mga abyan nga dapat naton nga dumdumon. Sa tong August 26, 1908, amo ining pagkabunag ni Rufino Santos, ang una nga Filipino kardinal nga sang ulihi nagserbisyo ini bilang Archbishop sang Manila. Nabunag ini sa Guagua, Pampanga. Sa pihak kamahin sa tong August 26 mga abyan, 1896, amo ini mga abyan ang ginakabing nga gadlaw sang The Cry o Balintawak. Amo ini mga abyan ang pagkilala sang aton sini nga mga revolusyonista nga nag-alsa batok sa Spanish colonial rule. Gani, bilang bulan sang Agosto, diri man aton ipakita ang aton pagpalangga sa aton nga nasyon. Pinaagi na lang sa pagdumdum mga abyan sang aton nga national language, ang wikang pambansa. Sa una, ang ginakanta nato, ako'y isang Pinoy sa puso't diwa. Mayra tara, tara mga Alex. Islan talanggura, ako isang Pinoy, no? Bilang pagpakita naton, linggo ng wika, subong iban nga may eskulahan, nag-celebra sang linggo ng wika. Pag-remind sa aton nga, ang aton wikang pambansa, amo ang Pilipino. Abiyara, si paring Florante, ako'y Pinoy na lang, islan ta na lang, hindi lang to sa bambu, ah. Kaya daw mudel na to sa bambu, ya. Si Andres Bonifacio, Emilio Jacinto, kagiban pa ang mga katipuneros mabiyan ng padisguise sa ilang kagulingon bilang mga manog layag. Kag nag-offer sang pag-rescue kay Rizal. Sa sineman nga adla mabiyan ng mga katipunero, nag-aalsa sang ilang flag. Patimaan sang pag-alsa sang mga katipunero batok sa mga Espanyol. Abe, kadungan naman ini sa aton pagselebra sang linggo ng wika. Patukaron ta si Paring Florante, ara na ang trapang Alex. Paring Florante, tirahan na.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: May linga ka sa pinubuan ba na parang nulal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
0: Santon Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo.
3: Isa ka teacher.
2: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Hindi lang pala skincare ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung Mangosteen. Sa Santone Coffee Mix, may Santones na tumutulong laban sa skin aging. Plus Moringa na may vitamins at Soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Santone Coffee Mix.
4: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligtig.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas sila akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
9: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
11: Ako si Arlene Uy sang Mabolo Delgado. Nagapasalamat sa XFM kagkay Dr. Emilito Uy sa akong ninadagaan ng 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo. Thank you!
10: O, ikaw man katropa, may chance ka pakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na!
12: Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto kito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
13: Sang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
14: Oh.
13: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo, at umiinit naman sa iba.

Ang oras sa Pilipinas, mga abyan, mga katrupa, eksakto alas 5 na sa aga. Magbugtaw kag magbangon na, mag-init na sang tubig, kag magtimpla sang Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix, mga abyan, pinakamanamit ka kape ngayon ninyo sa sining mga tineon. Kaya ang Santon Plus Coffee Mix, may mangustin kag may moringa. Amo ini mga katrupa, ang pinakamanamit ng ingredient sa Santon Plus Coffee Mix, kindugangan pagid sang soya powder drink mix. Ang soya powder, amo ang nagapadugang pananam sang Santon Plus Coffee Mix. Kaya balok mo ang soya powder, amo ni nagaserbe mga katrupa nga pamangil sa inyo nga sulok-sulok. Kung mag-inom ka mo sang Santon Plus Coffee Mix, wala na kinanglan pa ang pandesal o tinapay nga ipares ninyo sa kape. Minus gastos ang soya powder drink mix mga abyan, nga ginlakot sa Santon Plus Coffee Mix, puno maninis ang vitamina kag protina. Kag amo ini mga abyan, ang pinakamanamit nga ingredients ang Santon Plus Coffee Mix plus sang mangustin kag malunggay moringa siling nila sa English o kung scientific name. Ining nakakapi ka na, nakabulong ka pa bala, no? Sa pihak nga bahin ng Santon Plus Coffee Mix, manami manini sa mga babae nga nagaminopause. Kaya ang babae nga nagaminopause may hormonal imbalances nga nagresulta sang pagkaarugante kag irritable kag hindi makatulog sang timprano sa gabi. Kaya may hormonal imbalances, magamon

Nga kung sige-sige mo na sang turos o kung inom sang regular nga kape nga may caffeine, nagataas ang acid level mo, nagresulta sa paghapdi sang sulok-sulok mo. Ano pang iban, wala na naga-inom sang kape nga regular, masubra sa isa katasa sa isa kaadlaw. Ang Santon Plus Coffee Mix, bisan tatlo katasa sa isa kaadlaw o kung unlimited nga pagpangapi, wala tsansa nga maghapdi ang sulok-sulok ninyo. Kaya ang Santon Plus Coffee Mix, wala inisang caffeine. Sa mga kababinahan, sa mga dalaga, sa mga mahilig mag-inom sa mga ice drinks, mga cold drinks, refreshing nga mga drinks, iced tea, iced coffee, pwede man ninyo inimahimo nga iced coffee. Timplahon ninyo anay sa may init nga tubig, hasta magkalatunaw ang granules niya. Kung luyag ninyo nga mangin iced kag cold drinks siya, butangan nyo sang ice, ibutang nyo sa covered glass kag shake, shake, shake. Pwede na inamangin iced coffee. 3 minutos na nakaligat sa Taknal 5 Saga ang mga barangay Kapitan Subong, mga barangay Kagawad, ang mga SK Chairman, kag ang mga SK Kagawad. Nagbalik ang ila kalipay katropang Alex, nabatian nila nga may mga lihok subong sa Senado nga daw ipaisol gidman ang barangay ang sangguni ang kabataan eleksyon. Sa nagligad nga mga sinimana, kundi daw nagbago ang balita nga wala tsansa nga i-postpone ang barangay eleksyon. No? Ano pa, iban sa to, nagpulapakita na sa mga dalanon, nagpulapakita na sa mga paradahan, sa mga kapihan, sa mga barbershop, sa mga terminal. Kaya sila nila dumadayon ang barangay eleksyon. No? Pulapakita, tanibla sa mga constituents ta para hindi nila kita malipatan. Basi, bala madayon. No? Ano pang iban, nagtumars ang interes nila niya. Ah, mga kandidato, tabla sa Blanga, Barangay Kapitan, Islantas Kapitan, bla. Iba naman, mapapili kagawal ng yayadi pa. May 10,000, may 12,000 kita. Yan niya sa average ng barangay. Pero mga dalagko ng barangay, mga katrupa, may mga manggranon ng barangay. Nga yung sweldo nila, tagsubra 50,000 man mo, kagawad. Oh. Ano pa, iba, nagkandarapa man, nagadali man kuntani nga may eleksyon. Eh, para makasummit man eh. Pulo pikpik ka lang gida, ibanti. Pulo pakita. Pero iba nagagastos gid. Nagagasto gid mga biyansang kwarta para mapilian bilang barangay official. Kaya balo ka mo, Subong, may mga lihok na sa Senado Subong, aluyag nila ipaiway ang barangay ang sangguni ang kabataan eleksyon sa November 2. Kaya na kaya balo ka mo, aprobado na sa subcommittee ha, sang Senado. Pero wala pa ni ha, hindi pa ni. Ginaulo istoryahan palang, ginabinagbinag palang bala. Kaya kung pamatian nato ng COMELEC, dapat mga abyan ang mga congressmen at senador, dapat kung madayon o hindi gidman ang eleksyon, dapat desisyonan na nila ha, sa sunod nga bulan, sa September. No? Kaya nga ah, tisigi-sigi ng preparar sang COMELEC, nakapaimprinta na sila, sugod na sila paimprinta sa mga baluta. Di dapat, madayon man o kung hindi, madesisyonan na sa mga congressmen kag senador within the month of September. Nga ah, kaysa bulan sa Oktubre, mga katrupa, filing na sa application for registration of voters for the barangay elections. Di sa September 28 man, ah, September, ariho, ang kalendar of events bla, no? October 20, 2025 to May 18, 2026. Amo na yung nagligat pa nga tuig na sugod ang filing of application for registration of voters para sa mga barangay elections. Ah. Pero, kay balo ka mo, sa September 28, mga abyan, to October 5, amo na yung sugod filing of certificate of candidacy. Amo ina ang panawagan sang COMELEC sa mga congressmen kag senador kung mahimo palang desisyonan ni ninyo madayon o kung hindi ang barangay eleksyon. Para nga makahimo sila sa ilang desisyon, either untato nila ang pagpaimprinta sa mga balota kagiban pa nga preparasyon. No? Kaya ang election period, laki pang pagpatuman sang ganban, magasugod October 3, tob-tob November 9, may ganban. Ang kampanya, campaign period, para sa barangay ang sangguni ang kabataan elections, mga katrupa, magkasugod October 22, tob-tob October 31. Ha? November 1, ginadumilian na ang pagpangampanya. Gab-in.

0: antes ang eleksyon. November 1 man, tub-tub November 2, mga katulopagi na patuman man ang liquor ban. Pagka November 2, election day na. Voting hours from 7 o'clock sa aga hasta alas 3 sa hapon. December 2, a month after, amo na ang katapusan ng adlaw sa pag-file sang statement of contributions and expenditures sa konsorsyo nila. Pero Ario, importante gini niyo, September 28 to October 5 ang pag-file sang mga certificate of candidacy. Amo na dapat mga katropa mahingagaw sa mga congressmen o kung mga senador ta nga within September ma desisyon na na kung bala madayon o kung hindi ang barangay ang sanggunihang kabataan elections. Tisang ulihi lang ini, may mga informasyon kita nga nabaton nga aprobado na sang Senate Subcommittee on Local Government ang mga hagna o kung ang pagtuyo nga i-atras ang barangay kag sanggunihang kabataan elections. Nga natala na kung tani November 2 subong nga tuig. Himuon mga abyan ng lima katuig ang termino sa mga opisyal sa barangay kag sanggunihang kabataan. Wow, grabe ni. Daw ma ganyat di kita sini katropang alis papili kapitanaw. 5 years ng term nila, malawig pa ni sa mga terms ang mayor, vice mayor, municipal councilor, governor, vice governor, congressman. Wow. Then ninyo barangay katropang Alex. Sugod-sugod ka na ito kung anugin man. Basi palang blaw. No? Dilito stingan taman eh. Kay suno sa kay Senator Chis Escudero, ang chairman sang subcommittee, nga sa sulod sang simana nga inimabin isumiter niya sa plenaryo ang committee report para sige leon nga pagdebate. Te I don't know kung masalot nila ini kay sige-sige pang impeachment trial eh. Lunes, Martes, Miyerkules ang impeachment trial. Ang Huwebes, mga abyan ginatigana nila ini sa mga committee hearings sang mga senador. Ang Biyernes, ti amo ini ang adlaw sang pagbulo bisita nila sa iban nga mga rehiyon, sa iban nga mga probinsya, sa iban nga mga syudad bilang kabahin sa ilang consultation nga mandatos, no? Ang ining hagna nga nagapaisol sang barangay sang gunian kabataan eleksyon na mga Senate Bill number 2387 nga ginalauman nga ma-desisyonan sang karon nga semana o kun sa sunod nga semana galing ti ambot lang depende ni hindi pa niya wala pa ni fix ha. So sa mga nagaplano nga magpadalagan sa pagkabarangay kapitan, barangay kagawad, SK chairman kag SK kagawad, sa mga nagaplano, sige-sigihan nyo lang anay pala pakita. Sige-sigihan nyo lang anay nga yum-yuhom, sige-sigihan nyo lang anay nga mga maninoy sa kasal, maninoy sa bunyag, kag mag-attend ka mo sa mga lubong, sa mga patay sa inyo barangay. Sa mga incumbent, sige-sigihan nyo lang anay ang pagpatuman sang duli tupad. Pulo pakita ka muda, pulo pa picture. Pulo pakita man ka muda sa patagtaganay sang bugas sa inyo barangay. Para kuno abi, bilang nga visible man, nga do kuno abi, aktibo man, no? Kayo wala pa ni piho eh. Sa mga magapadalagan, magatuyong ang magsulod sa politika, pinagi sa BSKE, ti luyag nila yung madeno eleksyon para nga may chance abla nga makapungko man sa pisto. Okay lang na yung mga katrupa ang effective kag nagatrabaho sang ila nga obligasyon bilang kapitan, bilang kagawad, bilang SK chairman, bilang SK kagawad. Kay bisan hindi mo sila maislang dayon, pero yadtong wala na, inutil na, iban mga senior citizen na hindi na ganit mabiyan makareport sa barangay. Kay overdue na bla ang pagpungko bilang kapitan, bilang kagawad, bilang SK chairman. Iban ganit nga SK chairman, ipalalagyo na to. Intaba na to nilang pundosang sangguniang kabataan. 11 minutos na nakaligat sa takna ang alas 5 sa palatuntunan ng Exciting Pilipinas. Kuha na kita sang report mga abyan. Maayo nga balita kahapon na nagtagbugas. Ambot sa nupa niya sila. Iban nga barangay ang itagtagan bugas. Kay balo ka mo kahapon, si Executive Secretary Ralph Recto nagpadulong sa banwasang pabiya. Oh, na nagtagto siya bugas. And at the same time, nagpanawagan sa mga barangay kapitan na hindi paglamuran politika ang pundos ng barangay. Maswerte ang mga taga-Pabiya. Anong may ara sa Pabiya nga sila tuuna ginpili ng Executive Secretary Ralph Ricto? Nga panagtagan Bugasman? Amo paniganing Pabiyang manggaranon nga banwani sa probinsya sang Iloilo? Di subdivision capital sang province sa Iloilo, damo-damo subdivision, dako income. Dako income sang kagawad nila, da katropang alis mo? Sa municipal councilor? Gahulo hamboy man sin mil? Oo. Daw syudad man ah. Amo na, damo-damo man sila kandidato sa pagkakonsyal, kaya di pa sin mil ah. Kulo pakita ka lang sa publiko, atin kalubong, bunyag, maninoy kasakasal. Kagamot-amot ka man sa mga namatyan eh. Nalipay mga taga-Pabiya kahapon, ginpanagtagan sila sang Bugas. Ang sako sang Bugas may ngalan nga bagong Pilipinas. Sana all, san uni mamasyar si Executive Secretary Ralph Ricto sa iban nga banwaman. Pamatian tang report ni Katrupang PB Bulls Morales, Executive Secretary Ralph Ricto, nagpanawagan sa mga barangay, kapitan, hindi paglamuran politika ang pundo sang barangay. Sa report ni Katrupang PB, please come in.
1: Executive Secretary Ralph Ricto ng panawagan sa mga barangay opisyal na hindi paglamuran na politika ang pundo sang barangay. Ginpaybalo ni Executive Secretary Ralph Ricto nga may 8.44 billion pesos nga ginpain ang Malacañang para sa mga barangay sa probinsya sa Iloilo agud gamiton nga sa mga proyekto kag serbisyo sa 2027 budget. May kangot diri ginpangabayan ni Ricto ang mga barangay opisyal nga halungan ang pundo nga ginhatag sang presidente kag hindi paglamuran politika. Si Executive Secretary Ralph Ricto ang nag-abot sa Iloilo agud pangunahan ang pagpanagtag sang bugas sa 1,500 ka mga beneficiary sa Pabiya nga bahin sang Bagong Pilipinas Rice Program kag ang pag-turnover sang checking nga nagabalor 200,000 pesos kada barangay sa probinsya sa Iloilo. Ang 1,000 pesos gamiton sa kinanglanon sang barangay kag ang 100,000 pesos ang ihatag sa lima ka mga manag-graduate nga mga estudyante sa college nga ginatawag nga presidential scholars nga ila tungaon sa tag 20,000 pesos kada isa.
2: At hindi lamang scholarship and development projects ang tulong ng national government sa Iloilo. Isang daot lang po yan mula sa mas malaking sisidlan ng suporta ng pamaraan para sa edukasyon, kalusugan, agrikultura, infrastruktura, trabaho, at iba pang pangunahing servisyo. Sa 2027, sa darating na taon, halos 1.4 trillion pesos ang national tax allotment na ibababa natin sa mga probinsya, syudad, munisipalidad at barangay. Ang third ng lahat ng koleksyon ng national government, pinapamanaig sa ating kasaysayan. Dito sa probinsya ng Iloilo, may higit 8.44 billion pesos ang mapupunta sa inyong mga barangay. Kaya sa ating mga kapitan, alagaan po ninyo ang tiwala ng ating Pangulo at lang inyong mga kabarangay. Gamitin ang pondo kung saan tunay na kailangan, gamitin ang tama, gamitin ang walang pahit na politika, at higit sa lahat, gamitin para sa tao ang pera ng bayan. Muli, maraming salamat sa inyong napakahirit na pagtanggap. Sasabihin ko po kay Pangulo, yung mga napagkit niya sa akin kanina, at lalong idadam ako na pag-alis ko mamaya ay makakadalama ako ng sobao na galing sa Iloilo. At napakasarap ko. So sa inyo lahat, magandang magandang hapon. Maraming salamat.
1: Si Executive Secretary Ralph Ricto ang inyong balita ang dulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Visionex Plus Premium D3, kag Turbo Dietary Supplement Formen para sa XFM Round 100.7 Radio Patrol Iloilo. Ako si Katrupang Phoebe Borges Tibor Morales sa XFM News.
0: Naabatian report ni Katrupang Phoebe Borges Morales. Mga bian, kaya balo ka mo pala panawagam lang ni Executive Secretary Ralph Ricto hindi paglamuran sang politika. Sino ba lang ang mga barangay officials, sino ba lang ang mga municipal officials, basta may proyekto para sa mga taong halin sa national government, mamulitikagin na, kapin pa tagtaganay ayuda, tagtaganay sangkwarta, tagtaganay bugas. Kung sino malapit sa luwag, amo lang tungo na matagtagan. Sa bagay, panuwagan mo lang niya, sinuman niya nga makabantay sa kay kapitan kung sinuunahon niya panagtag sa bugas sa iyalistahan man. Mugid na niya sa politika, hindi malikawan ang pamulitika, basta tagtaganay. Lantawan niyo lang bla sa listahan ay isang tupad, isang duli tupad. Amo-amo gyapon. Hindi bla dapat kung tani na, ibalasahon, kalagingon bla. No? Kung sino ang pwede, anay, subong, asimana. Kaya balaan mo, tagpila na, tag 500 pesos na, good 14 days na mo. Bit-bit ka lang dustpan kag silheg. Wala pang limpyo to sa lugar ninyo. Iban limpyo na daan, limpyohan pagit. Para makaabil sang duli to. Padsunod naman nga, batsa mo gihapon. Mga kapitan, bulus-bulusan nyo man, pabos lamang tanay iban. Hindi nga makita mo, agad mo gihapon. Pariente, kabarkada, katrupa nila. Huwag kagitsang may makita, gawa nga bagong itsura. Kaya di pa eh, napulo ka daw, taglima ka gatos. Kaya di pa, bulus-bulusan nyo man kap. Hindi nga mugihapon. Amumungod, makita mo, kung may duli tupad. Amumungod nga mga tao, gauyat silig. Tagtaganay bugas, ah, kung sinuong parinte. Hindi man tanan na. Ah. Kung sinong parinti ni Kap, ah, una sa listahan, bisan manggaranon pa. Bisan hindi pa indigent. Basta lapit ka kay kapitan. Ang iba na abi, bisan maayong pa nga buhay, gapang niya adi, pablaw, mapila pa to sa barangay kag mga ayok bugas. Ang may ara-ara na lang, kung kaya nyo man lang mag-provide sang bugas para sa pamilya nyo, kag daw, hindi kinanglan nga magpila ka to sa barangay para mga ayo. Delikadisa, bla, no? Damo pa da sa aton nga mga kabarangay nga mas nagakinanglan pa. Isang pagtagtagana, isang bugas, nga maka-avail bla. Natawag bla natin katropang alis bla, giveaway. Atagligwa bla sa mga mas nagakinanglan pa. Ano, iba nabi kay muna, di pa. Nilipay pa sila. Nga ako pa, damo bugas na mo, di pila pa ko to sa barangay, tagaan pagid ko bugas, nga ako pa. Bulubatjag lang o nani, no? Bulubatjag lang, kung batjagan nyo nga daw kaya nyo man magbakal bugas para sa inyo pamilya. Ano bastante magkamuso bugas, paiway na lang kamo, ihatag nyo to sa mas pigado. Nag-try sika driver. O ay magkita nag-asiling ang tanang sika driver pigado. Ang nag-e-bike driver, ang nag-tricycle driver, ang nag-sika. O ay kita nag-asiling ha, ang mga e-bike driver, sika driver, tricycle driver, imulgid. Ining nag-baka-baka bla sa pagpangabuhi. Ang iban niya sa atunda nga may regular employment, may ginaganar kada kinsinas, kagtun daw puno pa man talagbasan nyo da, pula pa iway, anay ah. Parang matapod la. Balaan nyo man na kung sino ginagakinanglan sa barangay nyo, ano? Oras mga abyan, 20 minutos na ang nakaligar sa Taknal 5 sa aga. Sa atong pagpanumbalik, tugang pa mga balita nasyonal kag lokal mga abyan, di nas jojo ang sumong man. Pangitaon tas jojo ang bikaron. Lapit na lang jojo ang 2028 bala. Ano plano mo? Mangin representante kapayhan sang Uswag Ilonggo. Kay gapangilamos ni sa sang kaso eh. No? Mga abyan, kay sinuayhan ining luxury car katrupang Alex nga Porsche. Iban ginapronounce ni nga Porsche. Actually, pag-pronounce na Porsche, lain-lain man bi ang giluyag ipapronounce sa aton sa mga car manufacturers eh. 50 to 100 million kung nabiliyas ini. Mas mahal pa ni sa mga luxury cars ang mga diskaya. Isa ka aktor ang gin-report nga nagpasulod sang Porsche nga sports car mga katropa, ginabulabanta 50 to 100 million ang bilis ini. Gin-misdeclare niya nga kuno 10 million lang ang bilis ini para ang mabayaran niya nga buwis o tax 1.8 lang. Di na-discovery karon sang Bureau of Customs. Gin-embargo ka gin-public auction sini. Base interesado ka mo. Mag-auction mabiyan sa sining isa ka Porsche nga sports car, luxury sports car. Ginawa ko kapangusisa kung sino nga aktor ini. Nakilala ko ginman sa katropang Alex. Kinadala tani kay Basi, ibla mentrisado blang Ilongguaw. Kay balo kamo may ara gani Ilonggo nga ng panigiyas ang Cessna nga 500 million bilyan naga parking to sa airport, sa hangar. Kay balo bala kamo nga may Ilonggo, hindi pa matumod either politiko o negosyante nga naga panagiyas ang private plane nga Cessna nga may seating capacity nga napulo nga makatabok ini sa ibang nga nasyon nga nagabili ko na ini katrupang Alex 500 million or so o sobra pa. Sino yan makasarang magbakal sining klase sa aeroplano ni Manong? Sobra ganin eh. Sala na estimate ko, sobra ganin 500 million eh. Ari di sa Iloilo sa airport, just by airport ga park to. Amo ni nagba-viral man social media, sinoyahan ni Longo. Pero ining ulihi lang, balik kita sa Porsche, nga nagabalor ini mga byan, sang between 50 to 100 million. Exciting nga balita man niya, no? Ginpasubasta na sang Bureau of Customs mga byan ang Porsche 918 Spyder, nga ginapanagyan ko nung sa isa ka-aktor. Matapos nga nadiskubrihan ini nga illegal nga ginpasulod sa Pilipinas. Sa isa mabiyan ka press conference ginpayag ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno nga naisyuhan nila sang warrant of seizure and detention ang salakyan nga ini kaginatala na nga ipasubasta o kun ipapublic auction. Ginagalutaw sa investigasyon nga ang among nga supercar mga byan ang gin-import nagikan sa mga pungsod pasulod sa Pilipinas sa tung 2021. Ang matutuod nga bilis ni kuno suno sa Bureau of Customs is between 50 million to 100 million apang ang gindeklarar lamang sa Bureau of Customs bilang gin-misdeclare nila nga Porsche Boxster. Agod to nga manubo-nubo ang buwis nga balayran nga ang Porsche Boxster nagabili lang sang 10 million pesos. Gani, ang ginbayran nga buwis 1.8 million lamang. Pero sang uli na-discovery nga hindi niya Porsche Boxster. Ini mga katropa ang ginakabig nga Porsche 918 Spyder. Sa sining akang tanan pagkakasuhan sang Bureau of Customs ang importer sang sining nga salakyan. Ang kunsay ni kag nagbakal sang sining nga salakyan. Kay balo kamo kung sino naga panagiya sini katropang Alex. Si Derek Ramsey. Hindi anak. Kag wala sang labot. Si Elizabeth Ramsey. Grabe no. Basi may gusto ka mga baklon. Basi luyag nyo magpasakop sa auction ha. Ara na sa Bureau of Customs dito sa Manila. 25 minutos na nakaligat sa takna nga lasing kosaga sa palatuntunan exciting Pilipinas sa mga byan. Akon pa niyo. Akon ni katropang aliso nga plugging. Adrio. Sige. Ang iabli sang motorsiklo ni. O, ari di o. Sige lang, lawagong tadugay-dugay, 5.30 to 6 o'clock eh. Mga byan, magabalik kita, dugang pa nga mga balita, lokal, balita, nasyonal, mga exciting story, exciting information, mabatian sa palatuntunan, exciting Pilipinas, pagkaligad lamang sang mga importante naton nga mga pahanumdom.
3: XFM. Impeachment coverage. Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Santone. at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthol at vitamin D3 ka pa.
6: Bilhin na!
4: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Xanthol Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Xanthol Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Xanthol Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Ooh, wow! Gwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
10: Ha?
9: Oh, ma? Ikaw na?
10: Oo, gwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
9: Claire Skin Herbal Soap?
10: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
9: Hala, tingala ko naghuben ka.
10: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo ni Claire Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
9: Ma, baklan mo mang kusina ha?
10: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
9: Oh, gali, diriyo.
10: Ah, dali na.
11: Centum Plus Herbal Oil.
12: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
11: Centum Plus Herbal Oil.
13: Isang pahid lang sa puso.
11: Desminoria.
13: No more.
11: Centum Plus Herbal Oil.
14: Xanthol Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
15: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Xanthol Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
14: Xanthol Vitamin C. Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Chronic pain?
16: Ang sakit.
14: Mag-assist pain.
16: Muscle fever.
14: Acute pain.
16: Kahit ano pang pain.
14: Basta pain.
16: Mag-assist pain.
14: Kamkarang pain.
16: Fast and safe.
14: Assist pain.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Assist pain.
18: Mabibili sa mga butika.
9: Madayat na kubuwasa.
18: XFM.
19: Patuloy!

0: 32 minutos na kaligad sa takna ng alas 5 mga katrupa sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Fitsa 26 na kita subong sa bulan sang Agosto at lokitang Merkoles. I-check tang panahon tabi subong kay suno sa pag-asa mga abyan ang tropic ako ng low pressure area nga si Platan as of 2 o'clock today subong aga natunaw na pero may ginamonitor pagid kita ang pag-asa nga isa pa ka low pressure area. I-check tabi, confirm ta kung ano ang pinakauling nga sitwasyon naton sang panahon subong kay alas 2 kay na sang kagahon na confirm na nga ang low pressure area mabyan nga formerly nagahingalan sa kay Achani international name na disappear na. Pero may isa pagid ka low pressure area. I don't know kung nakasulod na sa paro. Wala pa. I-check tabi. Confirm ta sa pag-asa. Upunta si Sir Rolly Cuenca. Sir Rolly, anong pinakaulihin nga sitwasyon sang panahon? Mayang aga.
1: Sir. Yes, sir. Mayang aga, sir. Kag atin lang yung mga salamat. Man atin latest sa the update si Subong Adlaw, August 26, year 2026. So, sa karon, nakita may ginamonitor nung ini weather disturbance band sa solder sa guha sa nga kanyang Philippine Area of Responsibility. Sa utas monsoon, habagat na lang ang nag-efekto sa zone. So, dili sa aton sa Western Visayas, generally may mahina ang habagat yung nag-efekto sa aton. So, that's why posible niya sa makadala no, sa mga isolated, yung mga pagulan-ulan, pagpangilat pa nag-uob. But since medyo mahina ini ng habagat, so generally mangin maayo pa itong tanahon sa subong adlaw, may mga tinion pong magwa si Haring Adlaw. May natutog sa kasarangan natin yung hangin, gika na bagat na nakatungdan, magadala ini sila sa makanay, tutulog kasarangan yung mga pagbalod sa aton kadagatan. Ang forecast temperature natin yara sa 25 to 32 degrees Celsius. Adlaw nato nagbutlak alas 5:40, magatuna din siya na sa stress karon sa kasisidman. Kagaman natin latest sa reactive talindi sa ilinig pag-asa.
0: Hmm. Sir Oli, ning may LPA pa outside par nga na monitor ka mo? Wala na?
1: Wala na sir. Wala na kita may na monitor nga ini LPA or bagyo sa sudra sa guaman sa adlaw.
0: Alright. Sige Sir Oli, salamat gid. May aga.
1: Yes sir, thank you. Yes sir, thank you kagmayang aga man.
0: Makaangkon kita sang fair weather subong pero hindi malikawan mga abyan ang pagtupa sang lapta-lapta nga pag-ulan, no? Kay dalagi hapon ini sing southwest monsoon o hangin habagat. But generally speaking, fair weather subong ah. Wala sa mabaskog nga hangin, wala sa mabaskog nga ulan pero hindi malikawan ang pagtupa sang lapta-lapta nga pag-ulan. Pagpanaguob may tsansa nga magabutlak ang adlaw. 5:39, mabutlak ang adlaw sa mga aga. So we only have 4 minutes bago magbutlak ang adlaw. Check ta dugay-dugay si katrupang Romel Paclibar kung nagwa na si Haring Araw. Pero, ari pa mga katrupa, may mga announcement kita dere sa mga ka-riders naton sa Roja City. Preparado na bala kamo sa pinakadako nga Suzuki event sa sininga tuig. Balantayan ni. Sugod sa SM City Rojas mga abyan sa karon nga bulan sang September. September 5 tub-tub September 6 mga katrupa. Saksihi ang full lineup. Grabe ni full lineup ha. Sang Suzuki Motorcycles. Halin mga abyan sa Underbone. Backbone, tub-tub sa mga scooters nila. Dito ni sa Rojas. Ginpa-anunsyo lang sa aton. Di kidamo kita man tagpalamati nga taga Rojas City kag taga probinsya sang Capiz. Dugangan pagid, testingin ninyo ang all-new Bergman 15. The ultimate blend of luxury and intelligence. In partnership mga abyan sang SMDI. Magbakal sang anuman nga Suzuki motorcycle kag isakyan pa uli sa inyo nga puluyan kag maka daog pa kamo sang mga duga nga mga promos. Ano ining mga promo nga gina-offer sang Suzuki? Katulad sang free full tank gasoline, ha ba? Kay masami mga katrupa daw isa lang na kalitro katrupa nga alas nga libre gasolina, di ba? Pagkuha mo to sang imo nga ano to nga big bike to 1 liter lang libre no isa lang ka litro nga gasolina libre pamo man kay katrupang Romel Paclibar sang pagkuha sang ito bag-o nga scooter libre gasolina isa lang ka litro pero ang Suzuki libre o full tank gasolina. May exclusive pa nga Suzuki helmet kag Suzuki jacket ayos Suzuki merch ha. Kahit balo kamo kung ano pagid ang ihatag ng libre sang susoke, magbakal kamo sang underbone, backbone, kag scooter nila, libre pa 5 kakilong habugas. Ayos niya. Sana all, sana kamo di magpromo sa Iloilo man. Kay mangutang naman tabla sang Suzuki, bla. Libre 5 kakilo nga bugas, grocery bundle of joy, kag may suga pa. Solar lamp ni, chargeable guro ni, nami ni, nami. Plus, aring kampiyon, lifetime free service. Amo ning manami, grabing offers ang Suzuki, no? Malantaw tabi sa showroom nila. Base i-offer Manila, di bala katrupang Alex sa Iloilo. Anong kursonada mo sa Suzuki motorcycle, be, be? Ano, be, imo katrupang Alex? May Abinis sila, may ano pagin ni Success, may Suzuki, pagin sila nga Bergman. Kaghebalo ka, ang ako nung kursonadaan to, ang Suzuki Vistrom, ang dual sports nila, bla. May 160 sila, may aram sila nga 250. Ang yellow color, ya, bla. Nga kung magsakay ka, daw si ano ka man eh, daw si Tom Cruise, pakaisablan ni Tirso Cruz. Lifetime free service, 2% discount spare parts, and free, libre, nga tatlo katuig nga LTO registration. Ayos. Ang down payment, amon importante, 4,500 pesos only. Ha? Nami ni nami. Huwag na ninyong palampasin on September 5 and 6, mga katropa. Domingo nga daw makakasama din ang kabarkadahan sa pagmumotor, mga moto vloggers. Ayos ni. Kaya huwag nang magpahuli pa. Kita-kits kita sa SM City Rojas ngayong September 5 and 6. Ride ahead with Suzuki. Gadamo-gadamo ng commercial tao. Muna ako nag-rate na ta. Muna akong ginadulo-dumta na. Ang Suzuki Vistrom, bisan 160cc lang, ayos na ni. Oras, mga katrupa, sa Pilipinas, 40 minutos na ang nakaligad sa takna nga alas 5 sa aga sa palatuntunan exciting Pilipinas Mabian, Dirisex FM, ang Radyo Patrol Iloilo. Dalas dasun tani sa kabalita, lokalo. Kaya balok ka mugin basura na sa Sandigan Bayan 6th Division ang motion sang Uswag Ilonggo Party List nga representative nga si Jojo Ang nga i-consolidate ang kagibasura ang iyang mga kaso, bala, nga graft nga ginpasaka sa Office of the Ombudsman. Sining uli hilang sa separado nga resolusyon ginpayag sang anti-graft court, mga ben, nga wala sang nagakaigo nga merito ang mga motion ni Jojo Ang. Lakip ang argumento nga may magkaparehong isyu sa lay kag mga hitabo sa among kaso. Hebalo ka mo, si Jojo Ang nagapangatubang eh sang 14 counts, 14 counts sang graft, mga byan, bangod sa conflict of interest nga ginatawag matapos ang allegation nga nakakuha sang madamo nga mga kontrata sa gobyerno kag ang iya kompanya nga ginapanagiyahan sang iya nga pamilya. Kontraktor na, congressman pa, tawag sa iya kag sa ila nga katulad niya kong traktor. Ining damo ka na kwarta, bastante ka na sa Wawarts, gusto mo pagid magkaangkon sang poder, power. Kagusto mo pagid magkaangkon sang fame, popularity, kasikatan. 41 minutos na nakaligad sa takna ng 5 sa aga. Ining abahan, ginadulong sa inyo sang Premium D3. Ang Premium D3 nagapamatay sang viruses kag bakterya sa atong lawas. May virgin coconut oil, may malunggay oil extract, kag may vitamin D3. Ang vitamin D3, amuning bitamina nga makuha na itong ligikan sa silak sang adlaw, nga nagapadilay sang pagkuris-kuris, pagyukot-yukot, pagkolorinot sang aton nga panit. Ang Premium D3, madasig mag-efekto sa atong lawas, kaya naputos lamang ini, mga katrupa, sa soft gel capsule. Meaning, madasig ang pag-absorb sa aton nga body system, madasig ang efekto. Ang premium D3. Amo iningin pabago kag inpabaskog nga premium D3 mabyan mga pangapin sa aton sa nanari-sari nga balatian. Kay bal kamo ang premium D3 mga abyan, may mono caprin, may mono caprilin kag may mono laurin. May kapasidad sa pagpatay sang mga bakterya kag mga viruses sa aton nga lawas. May ara man ini nga antifungal kag anti-inflammatory properties. Ang moringa oil extract mga abyan puno sang bitamina, may minerals kag protina kag may 110 sintujes kasay sang antioxidant nga nagapadali sang pagyukot-yukot sang aton nga panit. Ang ginatawag naton nga anti skin aging. Nagapadali sang skin aging no? Para ba lang mangin bataon kita lang taon. Pero kung luyag pagid ninyo nga maghamis ang kutis ninyo kag magputi ang panit, maggamit sang Clear Skin Herbal Beauty Soap. Ang Clear Skin Herbal Beauty Soap, habon ini mga katrupa nga kun inusnos mo sa imong aguya kag sa panit mo, sa sulod sang isa ka semana makita nyo na ang resulta. Nagahamis ang kutis, nagaputi ang panit. Sa mga lalaki kag babae pwede gid, sa mga kabataan dalaginding, dalaga, mga laon, mga siparada, binayaan kag byuda, kag mga naanald na ang kasal nila, base makapamana pakamuliwat, maggamit sang Clear Skin Herbal Beauty Soap. Hindi pa ulihi ang tanan. Sa mga disida, base pwede pa kamo makahingagaw. Sa mga disinkwinta, disisinta, disitinta, maggamit sang Clear Skin Herbal Beauty Soap. Agud magputi ang panit, maghamis ang kutis. Sarang mabakal sa mga butika malapit sa inyong mga lugar, katulad sang Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, ang TGP, South Star Drugstore, Old Green Pharmacy, kag Generica. Magamit sang Clear Skin Herbal Beauty Soap. Agud to nga mangin freska ang inyong aura, daw katulad lang bag-o ka mo paligo kag bag-o halin sa banyo nga kanami turn. Kwarenta kwatro minutos na nakaligid sa tangtang alas 5. I-check tabi si Katrupang Romel kung ara na si Haring Adlaw makapilaman ka beses sa kada adlaw kada aga. Daw wala kita maka-experience ang aga pa nagbutlak ang adlaw. I-check tabi subong kay medyo masanag ang kawaan ta subong medyo masinaw ang aton nga kalangitan patimaan siguro ini nga subong aga wala kita sang ulan no. Kagmala ang dalan subong ha. Si Katrupang Romel paklibar sa patrol. Katrupang Romel, patrol, please come in.
2: Good morning, Katrupang Alvin. Nagasilak ang adlaw, pero kapanalithi.
0: Ano oras?
2: Subong. Aras imong ganhaan kung ano oras ng butlak.
0: 5:39?
2: Tinakabutlak na.
0: Mga 6 minutos pa lang nagbutlak ng adlaw?
2: Oo.
0: Pero nakapakita, gitmandas imo?
2: Kitaon, Katrupang Alvin. Ah. Galing di, ang sidlangan nagagawa ang adlaw, pero dito sa atin sa syudad sa Iloilo, may mga portion nga naga tulatalithi kadra pangalpin.
0: Sa din nagbutlak ang adlaw
2: sa sidlangan.
0: Amo gyapon?
2: Oo. Ano ay han ang epekto kun sa kan nakatungdan magbutlak no?
0: Balis ka di. Pero ka balukad amo gyapon ni kinchindi. Din ga butlak ang adlaw sa nasidlangan. Oo, nakatungdan nagatunod ang adlaw. Mm. Botang balon sa English sa east Masami, adlaw-adlaw sa east nagabutlak ang adlaw.
2: Oo.
0: Kagsa
2: tunod sa west.
0: Yes. O amo gina permanente para permanente gina katrupang rebelar ni pasanguna.
2: Oo.
0: Since time immemorial sugon nga ginbunag kita ang adlaw nagabutlak gid sa nasidlangan.
2: Oo.
0: Oo. Kun magatubang ikaw kun ang imo nasidlangan sa tuo kag ang imo nakatundan sa wala, ang sa atubang mo amo ang
2: north.
0: Nan. Ang sa likod mo
2: south.
0: Nan. Amo na permi. Ano pa? Damo hindi makaintindi siya na ano pa kung mamangkot ka bla sang direksyon sang kalatuan mo limbawa ni kagtoltol wala kay mo yung GPS ba wala ka sang
2: kumpas ah
0: wala ka bisang global positioning system mamangkot ka ba bisan ang tumandok sa isa ka lugar pamangkotan mo kundi makatun ni pagtoltol. hindi katoltol kung sa din ang east niya kung sa din ang west niya kay mandiri sa aton hindi uso ang GPS ang global positioning system. Ulihin naman lang. Anong uso sa aton gani?
2: Kumpas?
0: No. PPS.
2: Abi.
0: Pulo pamangkot system. Kung kesa sablay pa eh. Pero amo na.
2: Dumduman ko gani isang una, Katrupang Alvin. Mm. Ang oras sa mga katigulangan blas ang una.
0: Oo.
2: Kundi kagiman ko Bakiro Carbao sa una katropa Calvin mo.
0: Oo.
2: Sa uma.
0: Oo.
2: Dumduman ko hambal sang lulo ko sa una. Nagaano kami nagapahrab Carbao sa Talamnan.
0: Oo.
2: Mangkot ko na siya ano oras. Sige nga may patindugon lang na siyang astik.
0: Oo.
2: Sa duta, balaan niya ko na ano oras katropa Calvin.
0: Grabe, asan dayal?
2: Oo. Sining niya, alas 3 lang tao ko sarilo ko. Alas 3 yun magkatapang Alvin.
0: Paano?
2: Sa ulo niya ang landong sang stick kundi ng adlaw.
0: Aba, tiyan mo na ang mga sinang unang accurate naman. May harap pa gani kita nga sa mga eskwela natin sa dial bla.
2: Oo.
0: Nga mabasi ang orasan sa silak kag sa landong sang adlaw.
2: Oo, sa landong sang adlaw.
0: Oo. Ang botuso pa na sa mga public school subong. Damo pa na public school sa una may sandayal eh.
2: Ambot lang subong kung kinatunaan na subong sa mga estudyante.
0: Pero mabalaan mo lang ang oras sa sandayal kung nagasilak ang adlaw.
2: Oo, kung nagasilak ang adlaw.
0: Kung nagagalom, di kagbalang
2: siguro. Kung gaulan, tila ba naman, mamangkot ka sa kay lolo ko kung gaulan.
0: Oo.
2: Hindi, sa ulo ko na oras.
0: Oh, basta way adlaw, di isla ka sa ulo.
2: Basta adlaw, hindi sa ulo.
0: Pero wala yan sa lulo ko.
2: Oo.
0: Oo. Kaya balo ka, lulo ko, pirman ko sa nga po niya, nga isa, linyalo, ano na oras?
2: Oo.
0: Linyalo, dali lang bla. Kay buksan ko ning ilim nun ko. Oo. May beer sa aga pa mo? Ang bal ni lulo niya. Dali lang nga po ah. Kay buksan ko ang akon nga serbisa. Di nagpamangkot ang nga po niya. Nga aluaw, nga nga pinaagi sa pagbukas ang imo serbisa, mabalaan mong oras. Kaling nga bantay lang. Pagbukas niya sang butilya, o kung sang tansan sang butilya, sang Gold Eagle beer, bra. Nga may 320 ml, may Gold Eagle Kingman. Nga kung ibutang mo sa sobre, ang tansan sang Gold Eagle beer, kagihulog mo sa Dropbox, butang mo mangalan mo, address mo, kag cellphone number, may chance ka magdaog sang... Yes, o 5,000 pesos. Ti pagbukas siya sang tansan, gumawa si lula niya. Ay, Pedro, katunto si mo, lasusup lang gani, sugod ka na inom.
2: So, balaan niya na oras.
0: balaan niya na oras. Alam mo na gali, lo? Kada lasutso, ninyo ba ilang bala po? Wala talang pagbukas ko sang tansan, bugwa si lula niya. Balaan na yun eh. Ay, katunto si mo, Pedro, lasutso lang gani sa aga, sugod ka na inom.
2: Inom ka na.
0: Buot silingon, ang moral lesson nga makuha natin dira, kung kamo nagainom sang Gold Eagle beer, taguan yung tansan.
2: Oo.
0: Taguan yung tansan.
2: Kaya may chance ka magdaog
0: sang
2: 5,000 pesos.
0: Ano pa naman 5,000 pesos? Subong yung sa bulan
2: pero
0: sa Augusto.
2: Pero mag-inom ka, Tropang Albe.
0: Oo.
2: Kag mag-inom ka kape, inom ka sang Santon Plus
0: Gold Coffee Mix. Amuning kape nga wala sa
2: puno. Ang sachet niya, Tropang Albe, 3,000 man ang premyo.
0: Grabe nga tagtagani, tini kwarta, no? Paano?
2: Di sulod mo mangyapon sa sobre ang 5 ka sachet sang Santon Plus Gold Coffee Mix. Tapos isa na naka-entry. Ihulog mo man sa drop boxes sang XFM.
0: Kadto lang sa na
2: din. May chance ka nga magdaog. Kung hindi lang kape, Katropang Alvin, pwede Santon Gold Herbal Capsule. Ang pwede mo man ma-intra 5 ka blister. Sang Santon Gold, pwede mo ma-intra, isulod mo sobre, tapos ihulog mo sa drop boxes, kag may chance ka na magdaog.
0: Hindi yan.
2: Sa 3,000 pesos. Kada si Mana, Katropang Alvin, ha?
0: Well, gini po na, oya.
2: Why?
0: Ari, sulito ang tabla, ha? Oo. Magbakal sa mga masunod nga produkto. Katulad sa isa kablister sa Santon Gold Capsule. Maghambal ka isa kablister, isa kabanigbla, no? Isa kablister sang premium D3 soft gel capsule. Isa kablister sang turbo food supplement for men. Isa man ka banig. Kag 5 ka sa 6 sang Santon Gold Coffee. Kay balo ka, Katropang Alex, kag Katropang Romel, kada bakal mo sang sining nga mga produkto, maga entitled sa imo sang isa ka raffle entry.
2: Yes.
0: Kag kada semana, para si Balo sa ngatol nga katrupa, wala palso. 3,000 pesos gid ang gabuton ta. Nga mapalarong tagdaod. No? Ibutang gihapon sa puti nga sobre. Butangan sang kumpleto nga pangalan, address, kag contact number. Kag siyempre may pirma.
2: Natural.
0: No, hihulog lang din sa pinakamalapit nga XFM station sa bilog nga Panay Island kag Negros Island. Kay may grand draw kita. Ang grand draw ta, ang first prize kabalo ka kung pila na?
2: Pila ganito.
0: 50,000 pesos.
2: Oh, grabe.
0: Ang second prize, 30 mil pesos.
3: Oo.
0: Ang third prize, 20 mil pesos. Kagkaibalo pa ka kung ano pagid, ang mayong balita.
3: Oo.
0: May napulo ka mga consolation prizes nga tag 5,000 ka pesos.
2: Wow, sabi siya sa consolation.
0: Huwag kita unta tagtagane oh. Kwarta di.
2: Ang muna gani akong katapang Alben, dumalisensya ko.
0: Gaw?
2: Dumapahuway na ko.
0: Mamulot ka na lang?
2: Mamulot lang ko Gold Eagle Ben nga tansan.
0: Yes.
2: Kag magbakal sang sa Tone Plus Gold nga blister capsule.
0: Pero kay balok ka mo?
2: Magdaog ka sa XFM nga promo, kag sa Gold Eagle.
0: Kung
2: sumil si mana mo.
0: Grabe ni. Huwag kita untat pa nagtagkwarta niya. Kay balok ka mo, dapat pagka Merkulis pa lang sang hapon, naubos na pang hulog sa mga drop boxes ang inyong tansan nga nasulod sa sobre nga puti.
2: Yes.
0: Kay ginakolekta ina kada Huwebes, kag ginaraffle nato ni Dadre kada Biyernes sa mga tabok suba Haro Residence. May ara kita ginpamtang nga drop box sa Bilmastor bla.
2: Oo.
0: Sa barangay Tabok suba Haro ara da drop box kag sa BC Store sa barangay San Isidro Haro may isa kita da ka drop box. Pero kung luyag ninyo magpamasyar sa istasyon, ari lang kami diri sa Villa Consolacion, Barangay Tabok Suba. Ang landmark na mahatag ta sa inyo, amo ang Iloilo Supermart sa Tabok Suba Haro nga branch. Magtabok kamo, makita ninyo Solomon International School, kag dira dagundagon kamo, una nga bangga liko kamo sa wala, kag magtangla kay makita ninyo ang antena. Dira nahamtang ang XFM Radio Patrol Iloilo ang amon nga drop box. Ayos. 8,000 kada semana katrupang Rubel.
2: Grabe.
0: Din ka pa nakita man?
2: Eh, din ka pa namangita. So, muna ang promo natin katrupang Alvin. Alas 5:54. Kadasig.
0: May 4 minutos ka pa, lawig pa.
2: Dire kita sa presyo sa managapang unang balaklon sa Iloilo Terminal Public Market. Ang presyo sang isda, ang aloy, tag 200 pesos sa kilo. Ang karaho, 160. May 180 pesos ang kilo. Ang mataan, 160 pesos ang kilo. Bisugo, 200 pesos ang kilo. Buka-buka, 180 pesos ang kilo. Tilapia, 180 pesos ang kilo. Bansa, 220 pesos ang kilo. Ang salmonite, 160 pesos ang kilo. Tangige, 400 pesos ang kilo. Bulaw, 200 pesos ang kilo. Pasayan, 320 pesos ang kilo. Ang locos, tag 400 pesos ang kilo. Bangros, may ara 180, may 190, may tag 220 pesos ang kilo man. Depende sa kalagoon sa Bangros, Katrupang Alvin. Kilawan, 260 pesos ang kilo. Kasag, 350 to 400 pesos ang kilo. Ang salmon, tag 260 pesos ang kilo. Ang utanon, ang alugbati sa Gihapon, may 70, may 80, may 90. Diri ka bakal sa mga bulantiro, Black Trump Alvin, ang nagabulanti. Diri sa second floor sa Iloilo Terminal Public Market. Gadisplay pa sila sa Bunga. Ang iba, ay panakapanghimos, Black Trump Alvin. Tagabang 80 pesos ang bugkos, ang dahon kamuti, sisinta, tangkong may 20, may 30, may bichingkoman, pitsay, may 100 pesos ang bugkos, ang talong 80, may 70 pesos ang kilo, amargoso 70, tubtub 80 pesos ang kilo, ang rabanos may 80, may araman 100 pesos ang kilo, okra, may 50, may 60 pesos ang gatos, ang patula, 60 pesos ang kilo, balagay, tag 80 pesos ang bugkos, ang balatong, ang lagba, tag 100, may 120, ang runugbo gawa, tag 80 pesos ang bugkos. Ang panakot, ang ahos, 120, tugtog 140, nagtaas, 20 pesos, Katrupang Alvin. Kamatis, 80 pesos ang kilo, bumbay, may duminta, may 100 pesos ang kilo, ang sibuyas dahon, 250, may 300 pesos ang kilo. Ang luya, tag 130 pesos ang kilo. Good morning sa mga listeners natin sa kay Kap Boots Florentine. Good morning sa mga taga-barangay Katrupa. Da kay Kap Pato Kim Sing. Dumapuspon gid ang eleksyon sa barangay Katrupa Alvin.
0: Oo, labang.
2: Oo. Ang sa taga 3S, itiri da sa Dikamay, itiri. Sa May Bukuhan, good morning. Kay nung Nunong sa Raranya, dira sa Dalom, good morning. Kay nang May, dira sa Tubang Shopee, sa mga taga Shopee da. Kay nung Lidoy, dira sa Lidoy Store, good morning. Sa mga Batakan Boys, kay Nato, kay T.I. Milay, kay Mama Iba, kay Pokemon, good morning. Kay Tagoy, good morning. Kay Kagawa, Jojo Banyaria, good morning. Kay Richard, sa kay nung boy, kag Nanay Toto, sa kagbay, kag Hayubo, pamilya, good morning man. Sa kay Mama Imang, good morning. Sa kay Bongbong Hechanova, kag kay security guard Morino, kag kay Lodi Rostoral, baka tropang Alvin. Presyo kay sitwasyon sa nagapangunang Balaklon sa Iloilo Terminal Public Market, ginadulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C, Visionix Plus, Premium D3 Actor Bolitary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Romel Paklibar, XFM News.
0: Nagdala sa aton oras, 57 minutos na ang nakaligad sa tagna alas 5 sa aga, aming agaman sa aton nga mga sumunod diri sa Facebook page naton, sa kay Sherwin Markuwi, kumusta na aming aga, sa kay Sir Roberto Laruan, kay Katropang Maria Crespo, wow, aga pa. Din si Sir Kaduman. Sa kay Roderick Villagracia, maying aga. Sa kay Roderick Villagracia, good morning Katropang Dennis Rabag, Exciting Pilipinas. Good morning, pa-shoutout gali sa katropa ko nga si Arniel Oniate. Sa kay RJ Landoy Associates Incorporated. Alright. Sa kay Katropang Larry Faliera Dula, nagaupod man sa aton sa sining matanon. Sa kay Katropang Rodolfo Dilapos Jr., maying aga. Ma'am Mary Ricabar, nagupod man sa aton sa sining matinion. Sa kay Tristan Wyatt Gulay, sa kay Ma'am Hermite, sa kay Mark Alayon, Mark Joy Arevalo Alayon. Sumaman mga katrupa sa mga tagpalamati kag sumulod na naton, katulad sa kay Wilmo Castañeda alias Nano, Papang Ray Tanyo, sa kay Tutong, kay Boy Luto, kay Boy Alahas sang Bakaw, sa kay Baka Baka Vlog, sa kay Punong Barangay Noel Groy, sa RN Frozen Food sa Barangay Palagon, Pavia, Iloilo. Basta frozen food, RN Frozen Food. Budiga Price, sari-sari, Priska, siyempre frozen food. Waya na kita sang panahon mga katrupa sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Salamat katrupang Baby Bulls Morales, nagikan sa Iloilo Provincial Capital. Kay Katropang Romel Paklibar sa patrol, upod na na diri sa aton sa technical side si Katropang Alex Saspa. Magabalik ako mga katropa sa Express Balita sa Aga para sa XFM, mga Radyo Patrol Iloilo. Ako si Katropang Alvin Dennis Araba. XFM News.
3: Mga katropa, X

0: alam.
1: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, "Kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap." Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala.

0: ang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan, nang sa mga bato, paanila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik, di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin, sapagkat sila'y tumawag. Laging handa ako na sila'y pakinggan, aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo, sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginuntuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalan. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: X FM.
2: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: edisyon Lasais 8.
1: Adlaw-adlaw may nagkalatabo sa aton palibot. Mga balita nga dapat sa aton makalambot. Kaganuman kadasig ang lakat sang panyempo sa karoon. Hindi ka dapat maulihi. Dapat una mo gid nga masagap ang mga balita. Sumong diri sa XFM. Express Balita. Express Balita sa aga.
2: Express Balita sa aga. Express Balita.

0: Mayong aga Pilipinas, mayong aga syudad, kag probinsya sang Iloilo. Ining Express balita sa aga Miyerkules, Agosto 26, 2026. Kami ang inyong mga tag balita, Katropang Era Espinosa.
1: Katropang Alvin Dennis Arabang.
0: Sa headlines sa mga nagapanguna nga balita o nakita sa balita lokal. Iloilo City Government nagdonar sang duta para sa construction sang bagong Hall of Justice kag Prosecution Complex.
1: Department of Justice Secretary Frederick Vida nagbisita sa siyudad sang Iloilo.
0: Ginabanta 1,500 ka mga benepisyaryo sang bagong Pilipinas Rice Program sa Pavia, nagkabaton sang tigpulo ka kilo nga bugas.
1: Executive Secretary Ralph Recto nagpanawagan sa mga barangay officials nga hindi paglaktan sang pamulitika ang pundo nga ginahatag sang Malacañang.
0: Request ni Uswag Ilonggo Representative Jojo Ang i-consolidate nga akon ang kaso nga graft batok sa iya ginbasura sang Sandigan Bayan.
1: Barangay Kapitan sang Pagduge Dumangas gindangop na sa mga kapulisan ang problema sa drug racing sa iyang lugar.
0: Headlines sa Balita National, Office of Vice President Assistant Secretary Limuel Ortonio gindeklarar nga hostile witness sa Senate Impeachment Court.
1: Ikaduha nga hostile witness ang prosecution ginpresentar sa 18 nga adlaw sing impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte.
0: Issues as well to sang VPSPG gin-raise ni Prosecution Counsel May de Venegracia.
1: Kaundan sang financial plan sang confidential funds sang Office of the Vice President sang 2022 kag 2023 pareho lang. Vice President Duterte naga-decide sang balor sang confidential funds nga iya i-request.
0: Duha ka nagkalain-lain nga pirma ni Vice President Duterte nakita sa dokumento nga ginpresentar sa impeachment trial. Senator Escudero, ginpamangkot kun nga kinahanglan nga madasig ang pagkastos sang 125 million pesos nga confidential funds sa uli nga quarter sang 2022.
1: Office of the Vice President Assistant Chief of Staff Limuel Ortonio ginkonfirmar nga wala siya sang may nakita ang official receipt sa ginagamitan sang confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Ortonio ginkonfirmar nga upod sila ni Gina Acosta nga nagapainkas ang 500 million pesos nga confidential funds.
0: Vice President Duterte nag-request ang 250 million pesos nga confidential funds sa 2022 apang ulihinga ginpasang corresponding nga spending plan.
1: Siyudad sang Davao, ginapatihan nga epicenter sang flood control projects antes pa ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos o sa Ombudsman.
0: Grupo sang groomers sa mga minor de edad sa social media na tumod sa National Bureau of Investigation. Headlines sa Balita International, Iran nagpromesa nga magapalo sa sanksyon maging patuan sang US batok sa ila.
1: Masubra 300 ka mga pamalay naguba sang buhawi sa France.
0: Entertainment news, Thai actor nga si Josh YR interesado nga makatrabaho si Janelle Salvador.
1: Sa sports, Kai Soto kag AJ Ido nagbalik na sa Gilas, Pilipinas.
0: Kag sa ito naman nga extra wow balita, pinakamalaba nga talong sa kalibutan, makitaan sa Pennsylvania, USA.
1: Maniwang.
0: Alas 6:13 mga kitropang oras sa XFM. Oras kinadalong sa inyo sa Sunthone Vitamin C Alkaline Days. Nga Vitamin C, ang Sunthone Vitamin C mga katropa produkto sa Yes to Health Incorporated. Magkapapagon sa natin ikayong lawas kag makaprotekta sa natin immune system batok sa mga masakit. Epektibo, safe in non, FDA approved, kag halal certified. Available in all leading drugstores nationwide. Sa istresa sa karon sa Italia sa mga nagapanguna nga balita lokal. Nagdonar ang Iloilo City Government sa 7,000 square meters nga city-owned nga duta sa Supreme Court kay Department of Justice. 4,000 square meters ang gintala na para sa pagtukod sang bagong Iloilo City Hall of Justice. Ang sa Supreme Court kag 3,000 square meters para sa Prosecution Complex sa Department of Justice. Nauna na ang ginpahayag ni Mayor Ray Satrenas nga handa ang City Government nga maghatag sang government property sa ginaplano nga bag-o nga Hall of Justice. Suno kay Trenas nga sugod ang inisyatibo sa nagbisita ni nagbisita si Supreme Court Administrator Honorable Justice Maria Teresa Dolores C. Gomez Estuesta. Sa diin ang ginastoryahan ang kinahanglan nga bag-o nga pasilidad sa pagbag-o sa judicial services sa publiko. Naibaluan nga ang gindar nga city-owned proper o kanang property ang nahamtang sa Barangay San Pedro Molus tapos ng Iliili River Esplanade. Ginabanta sa 112 million pesos ang value sa gutang ang gindar sa syudad sa DOJ kag Supreme Court. Samtang lubos ang pagpasalamat ni DOJ Secretary Frederick Vida kag Honorable Justice Maria Teresa Dolores Gomez Estuesta, Court Administrator sa Supreme Court of the Philippines sa donasyon. Ginpatigayan ng ceremonial signing sa Deed of the Nation sa Kier Building kaduan sa selebrasyon sa 89th Charter Day kahapon Agosto 25.
1: Angot sa nasambit nga balita, ginpangunahan ng Vice Secretary Vida kag Iloilo City Mayor Raisa Treñas ang ceremonial signing sang deed of donation para sa Supreme Court kag Department of Justice. Naibaluan nga nagdonar ang Iloilo City Government sang duta nga pagapahamtangan sang bag-o nga Iloilo City Hall of Justice kag Prosecution Complex sa San Pedro Molo. May kabugusan nga 7,000 square meters nga land area ang gindonar nga duta sang syudad.
0: Express Balita sa Aga. Samtang nakabaton sa 10 ka kilo nga bugas ang ginabanta 1,500 ka mga benepisyaryo halingin sa nagkalain-lain nga sektor sa Pavia sang Agosto 25 sang aga. Kun kahapon sang aga. Sa ilalom ini sang bagong Pilipinas Rice Program sang National Government, ginpaunahan Executive Secretary Ralph Recto ang panagtag sang bugas upod ang pila ka mga local officials. Sunod kay Secretary Recto nga tinutuyo sang programa nga mahatagan sang libre nga 10 ka kilos nga bugas ang mga benepisyaryo kada duha ka bulan. Kinabanta sa 8 ka milyon ka mga poor families sa pungsod ang mga benepisyaryo sa programa. Tinutuyo sini nga mahatagan sa suporta ang mga local government units sa pagdulong sang mas madasig nga serbisyo kag mas ginpalapit sa ilang mga constituents. Ginpatigayan ang distribution sang bugas sa Pavia Covered Gym.
1: Angot sa nasambit nga balita, ginpahibalo naman Executive Secretary Ralph Recto nga may 8.44 billion pesos nga ginpain ng Malacanang para sa barangay sa probinsya sa Iloilo agud nga gamiton sa mga proyekto kag serbisyo. Angot diri nagpangabay si Recto sa mga barangay officials nga halungan ang pundo nga ginhatag sang presidente kag indi paglaktan sang politika. Magluwas diri ginpangunahan man sang opisyal ang pagpanagtag sang bugas sa 1,500 ka mga benepisyaryo sa Pavia bilang kabahin sang bagong Pilipinas Rice Program. Ginturn over man sini ang cheque nga nagabalor sang 200,000 pesos sa kada barangay sa probinsya sa diin paggagamiton ang 100 pesos para sa pagkakinahanglan sang barangay kag ang nabilin nga 100,000 pesos naman ang igahatag sa lima ka mga graduating students sa college nga makabig nga presidential scholars. 20,000 pesos naman ang makuha sa tagsa ka mga scholar. Nagtambong man si Recto sa National Congress ang League of Municipalities Luzon Chapter nga ginhiwat sa Iloilo Convention Center sang kahapon nga adlaw.
2: At hindi lang ang scholarship and development projects ang pulong ng National Government sa Iloilo. Isang dapat lang po yan mula sa mas malaking sisidlan ng support ng pamaraan para sa edukasyon, kalusugan, agrikultura, infrastruktura, trabaho, at iba pang pangunahing servisyo. Sa 2027, sa darating na taon, halos 1.4 trillion pesos ang national tax allotment na ibababa natin sa mga probinsya, syudad, munisipalidad at barangay. Ang third ng lahat ng koleksyon ng national government.
1: Ang kabahin sang pagpayag ni Executive Secretary Ralph Recto.
3: Express Balita sa Aga. Express Balita sa Aga.
0: 6:18 mga katropa sa Piyak na Bahin, naging basura sa Sandigan Bayan ang request ni Oswag Ilongco Party List Representative Jojo Ang. Ngayon consolidate ang iya kaso ng graft sa 6th Division upwedeng graft case. Ngayon naging pangatubang sa 2nd Division bangod sa kakulangan sa merit. Sa resolusyon, naging petsahan na gusto 24, discretionary ang pagtingob sa kaso pagkatapos ng raffle kag hindi mandatory sunog pa sa korte. Nagapangatubang si Ang sa 14 kakaso sa graft kag ang lowest docket number sa graft case sa iya ang nakapending sa 2nd Division. Dugang pa sa anti-graft court nga ang pagtingob sa kaso ang mahimo magresulta sa pagkadelay. Bangod, lain man ang set sa ebidensya sa iban kag nagakinahanglan sa malawig nga tiyempo.
1: Express, 19 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 6 aga. Sa iban pa ang mga balita lokal nga ginadulong sa inyo sang Santon Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. Nagpangayo na sang bulig sa Dumangas, kagbaro tak 9 police station, ang kapitan sang barangay Pagdugi Dumangas, angos sa problema sa mga nagapakarera sa 10 oras ang gagabihon. Sunod sa kay punong barangay Ruel na Fiona, nagareklamo na ang mga residente, ilabi na ang mga senior citizens may kang tanandiri. Pakigbahin pa ni Fiona nga gidabantayan na ini sang mga barangay tanod apang indi madakpan bangod madasig ang ilang pagpadalagan. Dugang pa ni Kapitana ang aprobado naman sa konseho ang pagbakal sang high resolution ng mga CCTV para matumod gid ang mga nagapakarera.
0: Lesays Bainte, nabatian ng Italia sa mga nagapanguna nga balita lokal. Balita lokal ng inyo nabatian, nadulong sa inyo sin Something Plus Coffee Mix. Something Plus Coffee Mix. Simo si Mangosteen, Moringa kag Soya Powder Drink Mix. Ang kape nga manamit na healthy pa, ang kape nga magabulig sa aton ikayong lawas. Labi na sa pagprotekta sa aton immune system, batok sa mga masakit. Effective safe in non, FDA approved kag halal certified. Available in all leading drugstores nationwide. Las 6:21 sa detalye sa mga nagapangunang balita national. Gindeklara sa Senate Impeachment Court si Lemuel Ortonio nga Office of the Vice President, Assistant Secretary kag Assistant Chief of Staff bilang hostile witness sa 18 nga adlaw sa impeachment trial batok kay Vice President Duterte. Naghimo sa ruling si Presiding Officer Cheese E. Escudero nga nag-allow sa prosecution nga magpamangkot sang leading questions kag hindi misleading nga palamangkotanon sa private prosecutor o kung si Private Prosecutor Attorney Mady Venagracia ang nagpatigayon sa direct examination kay Ortonio.
3: With your indulgence, as well as with the permission of counsels for the parties, I think it has been established that Mr. Ortonio serves at the pleasure of the Vice President, has been working for her for quite some time, and is serving up to now. Correct me if I'm wrong, Mr. Ortonio.
4: That's correct, Vice President. Your Honor.
3: And that if the Vice President is impeached and therefore removed from office, pati kayo matatanggal po, di ba, dahil co-terminus kayo?
4: That's correct, Your Honor.
3: And that as far as we know, until today, you are still working with the Office of the Vice President and serving under that capacity, coterminus.
4: Yes, that's correct, Your Honor.
3: To abbreviate the proceedings, the court declares Mr. Ortonio as a hostile witness based on his adverse interest vis-a-vis the respondent and the prosecution, and that therefore counsel attorney may can ask leading questions, but again, pursuant to the rules, may not ask misleading questions. You may proceed, ma'am, accordingly.
0: Nabatian ang pagdeklarar ni Presiding Officer Cheese Escudero kay Lemuel Ortonio ng Office of the Vice President, Assistant Secretary, Assistant Chief of Staff bilang hostile witness.
1: Gipresentar sa ika-18 adlaw sa impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte, ikaduha nga hostile witness ang prosecution nga si Office of the Vice President, Assistant Chief of Staff, Lemuel Ortonio. Article 1 sang Articles of Impeachment sa gihapon ang gintalakay. Sa direct examination ni Private Prosecutor Attorney Mady Venagracia, ginkonfirmar ni Ortonio nga wala siya sang naabutan nga confidential funds ni anay Vice President Lenny Robredo. Ginpayag dugang ni Ortonio nga wala sang record nga may confidential funds ang anay Vice President. Ginkonfirmar man sang testigo nga naghingyo ang Office of the Vice President sa Department of Budget and Management sang confidential funds pinaagi sa pagsulat. Sa ilang nga pag-request, wala sila sang may ginlakip nga financial plan o kun iban pa nga mga detalye. Express,
0: Samtang ginraise ni Prosecution Counsel Mady Vanagracia ang issue angot sa sweldo ng Vice Presidential Security and Protection Group nga assigned kay Vice President Sara Duterte sa direct examination sa duwang hostile witness nga si OVP Assistant Chief of Staff Limuel Ortonio. Sunod kay Vanagracia nga ang nagapanguna nga tinutuyo sa confidential funds among pagsigurado sa seguridad sa Vice Presidente nga mayara na sa 473 ka mga security personnel. Sabat ni Ortonio nga hindi siya makakomento sa insakto nga numero. Pagkibato ni Vanagracia nga nag-request ng OVP sa dugang nga pondo para sa item nga nabayaran na gikan sa separado nga funding. Nag-object si Defense Counsel Attorney Christine Ferrer sa diin para sa iya nga ang issue sa sweldo sa VPSPG ang ginaligar nga cover sa confidential funds ang wala nalakip sa mga aligasyon sa articles of impeachment. Gin-sustain ni Presiding Officer Cheese Iscodero ang objection ni Ferrer kag nagpahayag sa prosecution nga iya nakita ang punto ni Vanagracia apang nagsabat ng witness nga wala siya sa posisyon sa pagsabat, specifically isang palamangkotanon.
1: Last 6:25 na itong oras, siningabahin nga na dulong sa inyo sang Clear Skin Herbal Beauty Soap, nagapahamis ang kutis kag nagapaputi sang panita. Ginconfirmar ni Hostile Witness Office of the Vice President, Assistant Chief of Staff, Limuel Ortonio, nga pariho lang ang kaundan sang financial plan sang pag-request sang confidential funds sang Office of the Vice President sa tung tuig 2022 kag tuig 2023. Ginpahayag ni Ortonio nga sila ang nag-request sang confidential funds sa Department of Budget and Management kung DBM, bisan wala pa sang detail talyado nga aktibidad ang financial plan. Nabaloan nga sa direct examination ni Private Prosecutor Attorney Mady Vanagracia, kinpamangkot niya si Ortonio kung bala iya na confirmar nga ang expected nga outcome, physical target kag budget para sa apat ka quarter sang 2023 ang nasulat. Ang verbatim productions lamang gikan sa 2022 physical kag financial plans. Sa piyak kabahin, sabat ni Ortonio nga base sa dokumento, ini ang mayara sang kaangay nga kontenta. Samtang gintuad man ni Ortonio nga si Vice President Sara Duterte ang nagadetermine kung pila ang confidential funds nga iga-request. Ini ang kasunod sang pagpresentar sang letter request sang confidential funds nga may fetsa Agosto 22, 2022 gikan sa DBM nga gindala antes nga si Colonel Raymond Lachica ang appoint bilang Office of the Vice President Security Officer sa itong September 16, 2022. Ginappoint man ni D. Vanagracia, ginpoint out man ni Attorney D. Vanagracia ang request letter ang wala naga-include sang physical kag financial plan o kunanano man nga mga attachments.
5: Letter na ito, pinapatutuhanan nito na si Colonel Lachica ay inappoint lamang o itinalaga lamang bilang commander ng VPSPG noon lamang September 16, 2022. Tama ba?
4: Yes, for... Ma'am, I think the memorandum is the designation of Colonel Lachica
5: as security officer.
4: Based on the document. Okay. Yes.
5: Now, balik tayo dun sa letter dated August 22, 2022. Dito sa letter na to, you will confirm that the OVP requested 4 items. 1, augmentation of financial assistance and subsidy. 2, augmentation of special duty allowance. 3, additional 192 coterminous and contractual positions. And 4, confidential funds. Tama ba?
4: Correct, for the 4 items.
1: Ang kabahin sa pag-cross-examine sa Private Prosecutor Attorney Mady Vanagracia kay Hostile Witness Limuel Ortonio.
0: Sa 6:28 sa dugang balita national na notisyahan sa mga dokumento nga ginpresentar sa impeachment trial pati kay Vice President Sara Duterte ang duha ka mga nagkalain-lain na pirma sini. Si Presiding Officer Cheese Iscodero nakakita sa diin kinkumpirmar ni OVP Assistant Chief of Staff Limuel Ortonio nga ang duha ka mga pirma ang iya ni Duterte. Samtang gin-question man ni Iscodero kung nga ang kinahanglan nga madasig ang paggastos sang 125 million pesos nga confidential funds sa pila ka adlaw na lang nga nabiliin sa 2022 bisan pa nga ang budget ang mahimo nga magamit sa kun ang mahimo nga magamit sa duha ka tuig. Ginpay ni Ortonio nga ang request ang specifically nga ginhimo para sa fiscal year 2022. Ginklaro ni Escudero nga ang plan nga gin-submit sang OVP ang para sa ulihing nga quarters sa 2022 kag ginkumpirmar man ini ni Ortonio. Sa trial ginpamangkot ni Attorney Maiden Venegracia sang prosecution kun ang 125 million pesos nga confidential funds ang naubos gastos ng Desyembre 31, 2022 sa diin ini ang na-disburse lang sa 2021. Ginkumpirmar ni Ortonio nga base sa dokumento nga ginpresentar na gastos ini sa 11 kadlaw. Ginexplikar ni Ortonio nga ang 125 million pesos ang intended sa ulihing nga quarters ng 2022 o kung nag-cover halin Oktubre tubtob Disyembre.
3: So that we can get somewhere before we break for lunch. Mr. Ortonio, yung PAP po ninyo at yung request nyo sa confidential funds holding quarter ng 2022, ang plano nyo sana para sa buong huling quarter ng 2022?
4: Your Honor, if you will base, number one po, because I did not participate in the preparation of the PFP. So in terms of the details of the implementation for the confidential funds, I may not be able to properly
3: Hindi
4: answer.
3: Hindi po natin pinag-uusapan ang implementation. Pinag-uusapan po natin, nung nag-submit kayo ng plano para manghingi ng confidential fund, at ikaw yung pumirma nun, para sa last quarter. Kaya lang, as we all know, late na na-release yung pera, hindi ba?
4: Yes, based on the PFPs, Your Honor, it's as indicated here, it's for October to December.
3: Yes, para sa last quarter nga ng 2022. Kailan na-release yung pera? Kailan mo binidraw? December 21?
4: The SARO was released December 30 and then the withdrawal was made December 20.
3: December 20. Yes. Tapos in-implement nyo hanggang December 31.
4: Based on the documents, Your Honor, the activities were implemented until December 31, sorry. Until December 31.
3: Now, I'll go a step further, Counsel. But ba kailangan madaliin yan? Hindi ba ang budget good for two years? As you very well know, given your position in the Office of the Vice President, the budget, the GAA, is good for 2 years anyway. So why was there a need to implement it within the year?
4: Because, Your Honor, the request was made for the specific year, which is 2022.
3: At dahil nga yung plano nyo is for the last quarter of 2022.
4: Yes, Your Honor.
1: Gin-confirmar ni Office of the Vice President, Assistant Chief of Staff, Limuel Ortonio sa ika-18 ka-adlaw sa impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte nga wala siya sang may nakita ang opisyal nga resibo sa pagbakal o kung pagrenta sang supplies, materials kag equipment nga gingamit sa confidential operations sang Office of the Vice President. Ginpayag pa ni Ortonio nga base sa informasyon nga ginhatag sang mga security officers, direkta nga ginbayaran ang informant o kung agent para sa mga galastu samtang ginkonfirmar naman ni Ortonio nga upod sila ni Anay OVP Special Disbursing Officer nga si Gina Acosta ang nagpa-incas ang apat ka mga cheque nga nagabalor tag sing o kontag 500 million pesos nga confidential fund sa Land Bank Show Boulevard Branch.
5: Sa apat na encashment ng apat na cheque, ikaw lamang ang kasama ni Miss Gina Acosta na mag-encash at mag-withdraw ng pondo. Tama ba?
4: Yes, that's correct.
5: And
1: kabahin gapon sa pag-cross-examine ni Attorney May Divinagracia sa kay hostile witness nga si Limuel Ortonio, ang Assistant Chief of Staff sa Office of the Vice President.
0: Less 6:33, samtang ginpahag ni OVP Assistant Secretary Limuel Ortonio nga nag-request si Vice President Sara Duterte sa 250 million pesos nga confidential funds sa Agosto 2022 kag malabot sa isa ka bulan pa antes kin submit ang corresponding spending plan. Ginpahag ni Ortonio nga wala sang attachments sa physical kag financial plan sa letter. Sunod kay Ortonio nga nahibaluan sa Vice Presidente nga iya ginpasa ang physical kag financial plan sa DBM sa Setyembre 19, 2019 2022. Ginbaig sang witness nga ang physical kag financial plan ang ginaprobahan apang ukon ginaprobahan sang OVP sa Setyembre 16 sa muman nga tuig ukon tatlo ka adlaw antes nga gin-submit sa DBM. Ginaprobahan sa opisina ni President Ferdinand Marcos Jr. ang 125 million pesos nga confidential fund allocation sa OVP para sa 2022 kag gin-release sa Disyembre sang amuman nga tuig.
6: Plans and programs of the office, there has already been plans already at the beginning of the term of the Vice President in July of 2022. That's why we were able to implement already several programs and projects that we will be implementing for the rest of the year and for the rest of the term.
5: Okay. Just to clarify, with respect to those plans, programs, and activities relating to national security and peace and order, ito yung ifo-formulate nyo pa lang when you sent out this letter because that is what stated in the letter. Tama ba?
6: That's correct.
5: That's correct.
0: Nabatian ang direct examination ni Attorney May De Vinagracia kay OVP Assistant Secretary Limuel Ortonio.
1: Lasais 34 na ang aton nga oras, siningabahin nga nadulong sa inyo sang Santon Plus Coffee Mixa. Imbestigaran sang Ombudsman ang Davao City nga ginapatihan na mo ang epicenter sang flood control projects antes pa man ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Suno sa kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, mabugat ang ecosystem sang korupsyon, mabudlay sudlon, mabudlay magkuha sang informasyon. Ilabi na ang madamo nga wala nagasugid sang matuod. Magluwas sa syudad sang Davao pag-imbestigaran man sang Ombudsman ang iban pa nga mga probinsya gud nga makita ang pattern kun diin gid naghalin ang korupsyon. Plano man nga magtukod sang komitiba nga magatutok kun paano gingasto sang mga government offices ang budget sa among mga lugar. Ginabatikos naman ni Davao City First District Representative Paulo Duterte ang mga alegasyon ni Remulla. Ginhangkat man sang alkalde ang ombudsman ipakita ang kumpleto nga records lakip na diri ang tuig proyekto kag pangalan.
7: Meron po bang ginagawa ang ombudsman sa pag-imbestiga sa mga flood control corruption issues sa panahon pa ng nakaraang administrasyon?
8: Opo, at hindi lang humadali talaga sapagkat sabihin natin, ang epicenter po ng flood control bago ho dumating ang Marcos administration ay Davao City. Ang ecosystem of corruption po mabigat. Mahirap pong pasukin. Mahirap pong kumuha ng impormasyon. Marami hong taong hindi nagsasalita. Pero hindi ko kami tumitigil. Davao po yung ecosystem na aming tinutukoy. At napaka, kasi doon ho maraming pondo na pumasok daw sa flood control. Yan po yung aming kinakalap ng gusto. At meron pa ho mga lalawigan na aming tinitingnan sa panahong yon upang makita yung pattern kung saan po nagsisimula yung mga pattern, Your Honor.
7: Okay, so, okay, malinaw po ang sinabi, no? Epicenter of corruption.
8: Control, Your Honor. Flood control.
7: Flood control corruption ang Davao City nung panahon ng nakaraang administrasyon.
8: Opo, but I will not draw that conclusion immediately. Okay. Ito po yung pinag-aaralan namin kasi this, ang mahalaga po, makita namin ang ebidensya sa ground, Your Honor.
1: Okay. Ang kabahin sa pagsaba sa investigasyon na sa kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla.
0: Samtang imbestigaran sa ombudsman ng Davao City nga ginapatihan amo ang epicenter sa flood control projects antes pang administrasyon ni President Ferdinand Marcos Jr. Sunog ombudsman Jesus Crispin Remulla mabugat ang ecosystem sa korupsyon, mabudlay sudlom, mabudlay magkuha sa impormasyon, ilabi na nga madamo ang wala sa nagasugid sang matuod. Magluwas sa Davao City, pag-imbestigaran mo sa ombudsman ang iban nga probinsya agad makita ang pattern kundiin naghalin ang korupsyon. Plano man nga magtukod sa ang komitiba nga magatutok kung paano ginagastos o kung gingasto sa mga government offices ang budget. Ginbatikos naman ni Davao City First District Representative Paulo Duterte ang mga aligasyon ni Remulla. Ginangkat man sa alkalde ang ombudsman nga ipakita ang kompletong records. Lakip na diri ang tuig, proyekto, kag pangalan.

0: Seven pang mga balita sa palibot sang pungsod na tumod na sa National Bureau of Investigation ang grupo sang groomer sa mga minor de edad sa social media. Sunod sa KNBI Director Attorney Melvin Matibag, nasulod na sang bureau ang group chat sa kagsangulihi nag-collapse ini. Linibo ang miyembro sang grupo, lakip na diri ang mga naghalin pa sa iban ng mga pungsod apang kalabanan diri ang lunsay mga Pilipino. Target sa mga groomers ang nag-edad 12 tubtub 19 anyos sa din ginahimo sa mga biktima ang violenteng buluhaton bilang initiation. Sa tiyon nga mahimo ini, mayara sang promotion. Halimbawa, kung patyo ng ila sila kagulingon, sila ang ma-promote sa sainthood. Dugang pa ni Matibag, posible man sunod sa NBI nga ang mga groomers ang naga-influensya sa mga shooters sa San Jose National High School sa Tacloban City kag sa Ateneo de Zamboanga University. Plano man nga imbestigaran ang tanan-tanan nga mga nag-share online sa mga video footage sang school shooting, payag pa si NBI Director. Sa karon nga adlaw kun sa Webes, makigsapol man ang NBI Director kay Executive Secretary Ralph Recto, mga opisyal sang DICT, CICC kag sa Meta.
1: No. Of course, we want to know kung ano yung participation nila, because from our point of view, kaya i-live broadcast yan, merong nanonood eh. May gusto siyang audience. Sino doon? It will be the groomer or kung pinakanghead na, sino doon? That's why we want to know kung sino. That's why we will profile it. Family members. Libo eh. Yung initiation, parang you will be promoted. You will be promoted. Merong pang tinuturo na meron silang tenets. May parang Bible sila na pag nagawa mo to, mapupromote ka, may group kang inaalagaan. Pag nagawa mo naman to, yung ang thinking, if this is doon sa group na to, itong sa Sambang, I'm not saying ito. Pagkatapos mong gawin yung task na yun at pinatay mo yung sarili mo, you will be elevated to sainthood. Uh-huh. Something like that. Marami. Nakita namin doon sa group, may ano ng bomb making, nagtuturo ng kung ano-ano na puro illegal na mga bagay. Sabi na kita pa kung gano'ng katagal. Kasi nag-collapse nga yung group, so we're trying to look and locate kung anong group pa ulit.
0: Ang kabahin sang pagpahag ni NBI Director Matibag.
2: Alas 6:41 mga kitropa, nabatian ang detalye sa mga nagapanguna nga balita national. Balita national, inyo nabatian. Ginadulong sa inyo sa Premium D3. Premium D3, himo sa version, coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3. Nga produkto sa Yes Health Incorporated, magkabulig sa atin ikayong lawas, ilabi na sa pagprotekta sa atin immune system, batok sa mga masakit. Epektibo, safe in non, FDA approved, kag halal certified. Available sa mga butika, nga malapit sa inyo mga lugar, available sa Shopee kag sa TikTok Shop, available sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Ilo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at Tubang sang Midtown Hotel.
3: International News.
2: Las 6:41 sa detalye sang aton nagapanguna nga balita international. Nagpromesa ang Iran nga magabalos batok sa expanded US sanctions nga magautod sa ila economic lifeline sa inagbutang ang Tehran sang ila pagkakampante nga ang mga dalagkuan nga trading partners ang magapamatok sa kampanya sang Washington. Sunod kay US Treasury Secretary Scott Bessent, ang mga pungson nga padayon nga nagatrade sa Iran ang mapuwersa sa dollar-based financial system. Nagpamalibad naman si Bessent nga kinahanglan nga kinahanglan ang mga pungsod nga target o kung pagbuyagyag kung saan ipatuman ang penalidad. Gin-announce man sa Treasury Department ang panibagong sanctions sa 60 ka mga individual entities ka mga barko apang wala din nalakip ang Chinese financial institutions nga ginasuspetsahan nga nag-facilitate sa oil trade sang Iran. Ginsiling man ni Iranian Economy Minister Ali Madanezadeh nga fully prepared ang pungsod sa US sanctions.
0: Gingubas ang buhawi ang 300 kamapuluyan sa France sa diin nagkalapilasan ng 15 ka mga individual sunod sa local administration. Sa video nga naglapta online, makita ang kabaskugun sang hangin nga nag-igo sa mga bintana sang mga pamalay sa Virgili Audi sa France. Natabo ang buhawi makaligad ang terribleng init nga na-experiencean sa lugar nga ginsundan man ini sang pagpanaguob.
3: Saga. entertainment news.
2: Las 6:43 sa Ilokita, sa Italia, sa ating balita entertainment. Thai actor nga si Josh YR, interesado ng makatrabaho si Janelle Salvador. May dugang nga detalye si katropang Bea Joy Subaldo.
4: Interesado ang Thai actor nga si Josh YR nga makatrabaho si Janelle Salvador matapos nga ginlantaw sini ang mga pelikula sang aktres. Suno sa aktor nga maswerte siya nga nakaupod sa movie premiere sang Honor Parallel Sky nga ginpagwa sa Netflix sang October 2024. Kilala si Josh sa Meta Win bilang Thai Bachelor nga nagpadulong sa Hong Kong agot pangitaw ng iyan na dula nga Iloy sa diin na kilala sini ang Filipino hotel receptionist nga si Irish nga amo ang nangin papel ni Janella. Sa movie, nagka-develop ang duha. Nagserbi man nga aktor ang captain sang team GMMTV Thailand sang nag-compete sa Star Magic All-Star Games 2026 sa SM Mall of Asia Arena. Nagbisita ang mga Thai actors sa Pilipinas agot maghampang sang basketball kontra sa Team Star Magic. Ka-team ni Joss and Aineo Troy, Twins AJ kag JJ Hutamas, Gawin Kaske, Ryo Prutipart, Aston Chong, Mark Natarit, Pring Kritanon kag Tesho Promsaka. Samtang ang mga players naman sa Team Star Magic amo sanday Gerald Anderson, Ronnie Alante, Jerry Maya Lisbo, JM Ibarra, Emilio Daez, River Joseph, Young JV, Tristan Ramirez, Argel Saicon, Ashton Salvador kag Ellison Diaz. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
3: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga. Sports News.
0: Kagaroon sa ato nagapangunan ng balita sa sports, Kai Soto kag AG Edo magabalik na sa Gilas, Pilipinas. May detalye si katropang Johnson Cristostomo.
5: Nagbalik na sa Gilas, Pilipinas na Kai Soto kag AJ Edo matapos ang pilakabulan niya pagpahuway bangod sa tag-sa-tag sa kamang injuries. Matanaan nga sa nagligad niya tuig, ginbatsyag ni Kai Soto ang iya ACL injury. Rason nga wala siya nakahampang sa FIBA Asia Cup kag sa unang tatlo kamang windows ang FIBA World Cup Asian Qualifiers. Ginalauman niya mas mapabaskog pa sang tandem nga Soto kag Edu ang lineup sang Gilas samtang nagapreparar sa pagsugod sang Window 4 sang FIBA World Cup Asian Qualifiers. Uli nga nagkaupod ang 7'3 nga si Soto kag 6'10 big man nga si Edu sang 2023 FIBA World Cup sa diin. Nagpakita ang duwa sang maayo nga chemistry sa hampang. Nadala na nga makampang sang Gilas ang kuponan sang Jordan sa Biyernes Agosto 28 kag kuponan sang Iran sa Domingo Agosto 30. Para sa XFM 1.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si katropang Johnson Crisostomo, XFM News.
3: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
2: Balita sa hinampang mga katropang inyo na batian, ginadalong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Turbo Dietary Supplement for Men, himo sa maca kag clavawasca, 100% natural, safe and effective. Available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar, available sa Shopee kag sa TikTok Shop. Mabagal mga katropa sa Yes Wealth Wellness Center sa Ayang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at ubang sang Midtown Hotel. Available man mga katropa sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar.
6: Extra! Wow! Wow! Balita!

0: 6:47 sa karon sa Italia sa ngatong extra wow balita. Liwat nga nakaset sa world record ang mangungumang si Eric Gonstrom o kung mas kilala nga si Eggplant Eric matapos nga nagtanom sa pinakamalaba nga talong sa kalibutan. Base sa report nga isa ka sa isang thigh long green variety sang talong ang gintanom ni Gonstrom sa iya uma sa Pennsylvania sa Amerika. Nailabot o kung nagalabot ang kalabaon sang talong sa 54.3 centimeters o kung mas sobra sa 1.7 feet. Mas dako lang sa average nga height sang bag-obunag nga lapsag. Ang thigh long green variety ang ginagamit ni Gonstrom nga nagalaba sa 20 to 30 centimeters apang nahimo niya ini nga madoble matapos naggamit sang tumalagsahon nga technique. So na kay Gonstrom nga naghimo siya sang nagkalain-lain nga technique sa pagtanom, organic soil amendments ka greenhouse cultivation. Nagkabulig man sunod kay Gonstrom ang mainit kag kun kay isa nagaulan nga sa isang tiempo sa ilang lugar. Agosto 2025, sang una nakaset sang world record si Gonstrom matapos nakatanom sang pinakamabugat nga talong sa kalibutan nga nagabugat sang 3.9 kilograms. Apang tatlo ka semana pa lang ang record ni Gonstrom na break na ini sang mangunguma sa Switzerland nga nakatanom sang nga may nakatanom sang talong nga 5.78 kilos ang kabugaton. Samtang ginpabugtag ni Gonstrom nga hindi importante para sa iya ang record kundi ang natun-an niya sa nagkalain-lain nga proseso sang pagtanom.
1: Laba talong niya pro niwang. Dahil hindi sa Pilipinas nga hindi magitamang kalaba pero matambok.
0: Yes.
1: Maghining-hining. Mga lagtong. Puno sang sustansya. Lagtoy at talong no?
0: Oo, kahit ti ano ang variety ya katrapong alping na pahalaba saya.
1: Kag nga ang green siya ang kolor ya.
0: Oo.
1: Sa bagay may tapol man nga talong eh. May puti man nga
0: lain-lain man nga klase.
1: Pero sa ang pinaka-original kag native nga talong gid amo nang
0: violet, purple.
1: Purple.
0: Yes. Extra wow balita mga katropa nga inyo nabatian, ginadarong sa inyo sang Claire Skin Herbal Soap.
2: Express Balita sa Aga. Express Balita sa Aga.
0: Mga kitropay, nabatian ang kabugusan ng pagbalita sa Express Balita sa Aga, Miyerkules, Agosto 26, 2026. Good morning sa ating mga kitropa listeners, kag solid supporters, mga members sa ating fans club, din man nga parte sa kalibutan, mayong aga sa inyo tiran mga kitropa. Good morning, kids, mga kitropa natin nga nagapamati sa aton sa 100.7 nga frequency sa ilang mga FM bands. Good morning sa mga kitropa natin nga nagapamahaw, nagahimos no, sa ilang mga trabaho. Kag syempre, mga kitropa natin nga bago palang bugtaw, mayong aga mga kitropa kag. Salamat din sa inyong pag-tune-in sa aton nga pagbalita. Good morning man sa ating mga Facebook Live viewers on our Facebook pages, XFM Radio Patrol Iloilo, kag XFM Iloilo 100.7. Kay Mama Raya Crispo, good morning. Mayong aga kay Sir Reynaldo Abeto sa kay Mama Erika Bar. Good morning kay Sir RV Cruz Caceres. Mayong aga kay Zarmar Legislador, kay Belen Cordova, sa kay Sir Reynaldo Abeto, kay Jerry Rica Blanca, kay Sir Totong Boyet Brillantes. Good morning sa inyo mga katropa. Bantayan ang masunod nga pagbalita sa Bullseye para sa XFM 100.7 na Radyo Patrol Iloilo. Kami ang inyong mga tagbalita, Katropang Era Espinosa.
1: Katropang Alvin Dennis Arabang, XFM News.
3: XFM.
4: Mga katropa, excited!

0: FM.
1: Yes, to help!
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome ulit sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang naturopath doctor, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
4: The Secret of Health.
3: Ikaw ba ay mahilig kumain ng matataba, pinirito at iba pang mamantikaing mga pagkain? Mag-ingat kaibigan dahil ito ay maaring magdulot ng problema sa iyong apdo.
2: Santon Gold Live Testimony.
5: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko, 3 months old po. Nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakit na po talaga yung ano ko. Talagang hirap. Nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang sa nababawasan po na nababawasan, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
2: Santon Plus, go! Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ang problema ni ma'am ay ang pananakit ng tagiliran dahil sa pagkakaroon ng gallstone. Ngunit nang masubukan niyang uminom ng Santon Plus Gold, ay unti-unting nawala ang pananakit ng kanyang tagiliran. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng bioactive compound na aliin. Ang aliin ay isang sulfuric compound na mayroong kakayanan na pababain ang cholesterol level sa ating katawan. Since ang malaking bahagi sa komposisyon ng gallstone ay cholesterol, nakakatulong ng malaki ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule sa pagtanggal ng gallstone sa apdo. At tumutulong din ito na makaiwas sa panibagong pamumuo ng mga bato sa apdo. Kaya't kung ikaw ay mahilig sa makokolesterol na pagkain, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ito po ay mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Para sa mga coffee lover dyan, mapapaibig talaga kayo sa ating friendly, healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape. Ito ang kape na punong-puno ng benepisyo. Kakaiba ito dahil naglalaman ito ng mataas na konsentrasyon ng isoflavones. Ang isoflavones ay isang uri ng estrogen ng halaman o phytoestrogen na katulad sa function ng estrogen ng tao. Ang mga isoflavones ay maaaring kumapit sa mga reseptor ng estrogen sa katawan at magdulot ng mahinang anti-estrogenic activity. Sa ganitong paraan, natutulungan nito na balansihin ang hormones ng isang tao. Kaya kung kape na may benepisyo ang hanap mo, dito ka na sa Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa. At good news, available na rin ang ating premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3 o ang vitamin D3 na kape na mayroong mangosteen extract at pinatabis ng stevia. Pangdagdag sigla sa ating buong maghapon. Hindi lang pangdagdag sigla ng ating katawan, kundi ito ay pampatibay pa ng ating mga resistensya.
2: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
2: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
3: Pag mata na ang nagkaproblema, hassle talaga sa ating pagkilos at paggawa. Kaya huwag hayaan na masira at manlabo ang ating mata. Uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel. Ito ay may mga sangkap na hindi lang pipigilan ang mabilis na pagkalabo ng paningin. Susolusyonan din ito ang mga kasalukuyang karamdaman ng iyong mata tulad ng glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration at iba pang problema sa mata. Huwag nang hintayin na maging malubha ang kalagayan ng inyong mga mata. Uminom na ng Visionix Plus Softgel araw-araw. At ito po ay mabibili din sa inyong soaking mga butika. Ulitin ko po, para maiwasan ang pamumuo ng bato sa apdo, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ang ating healthy na kape para sa mas healthy level ng hormone sa katawan, uminom po ng Santon Coffee Mix at pwede po kayong pumili. Meron po tayong bago na Premium D3 Coffee Mix. Ang Bisonix Plus Softgel para healthy po ang ating mga mata. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa muli po nating pagsasahim papawid sa ating programang The Secret of Health.

0: Alagaan ang puso bago pa mahuli ang lahat. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may bawang na kilalang tumutulong sa cholesterol management at spirulina na may nutrients para sa cardiovascular support. Isang simpleng hakbang para sa mas malusog na puso. Santon Gold Herbal Capsule.
1: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
2: Pag naasiman ka, akin ka.
1: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of iWant and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
6: Santon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa. Beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
7: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
8: Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Vision Next. Marami na ang natulungan.
2: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic. Sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
1: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
4: Mabibili sa mga butika.

0: It's Irma Show.
1: Kun mamati ka sa XFM.
2: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila ko nga agi.
1: Kun mamati ka sa XFM.
2: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko bala nga agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
3: Yeehaw!
4: XFM.
3: Katropa mo!
2: Exciting!

Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan.

0: Convictado. Sweldo o convictado. Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Para sa mga may hormonal imbalance, may tulong ang Premium D3 Softgel. Ang Vitamin D3 ay may role sa hormone regulation. Ang healthy fats ay mula sa VCO at Moringa seed oil na mahalaga sa hormone production. Mas balanced na katawan, mas maayos na pakiramdam. Premium D3 Softgel.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
5: Pag naasiman ka, akin ka.
4: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
6: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
7: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
8: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagaan. Santon Plus Herbal Oil.
9: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
10: Ako po si Jenny Lynn, isa akong banker. Para mabust ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Santon Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw.
9: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
11: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Sister Pain.
12: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatchak ko sa isa ka si Man nakakabudlay sa pagpinto. Sobrang itkisa kero sa nag-inom ko sa Sister Pain. Minutes na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mabibili sa mga butika.
13: Maka-late na ko.
9: XFM.
13: Patro!

0: Ako si Rose. Ang tatay ko diabetic. Mabilis mapagod at nagsimula na rin lumabo ang mata. Kaya healthy living na siya. Balanced diet tulad ng pagkain ng gulay at prutas na mababa sa sugar, exercise at nagsasanton plus gold araw-araw.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sigit tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasari ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang malamit nga sabor.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
4: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Nanlabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang, balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
2: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalaga paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
7: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako po si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
7: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap. Sang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang spare tire. Sa ako nagpatira.
9: Oh no!
7: Sa imo, nagpauli.
9: Aray ko!

0: Ora sa XFM 100.7 ilo ala 7:20. Bullseye. Mayung aga sa inyo tanan mga suki naton nga mga tagpalamati diri sa XFM 100.7 Iloilo, nagapalayag na ang palatuntunan Bullseye. Bullseye. It's a Wednesday, Miyerkules sa to sering pagparagad August 26, 2026. Holiday kahapon dari sa siyudad sa Iloilo. Ano pa na maguhan kita kahapon katauhay kakarsada. Today, ladies and gentlemen, gapugok ang mga major entry points sa siyudad. Halin dito sa Southern Iloilo, halin bala sa Maymuhon Terminal and Ceres Terminal, pagkadtugid sa City Proper, agi kadas Giraluna, yapaw. Ang halin naman dari sa Mayungka, duhagid ang Pasipiyo kag ang Diversion Road, ang pagpugok sang traffic, arat dira sa may Taft North, pagkadto sa SM City, sa Diversion Road. Kung dire ka naman agi sa CPU, approaching ka sa Central Philippine University, naka recipient ko no sa nobla intelligence funds ni VP Sara si Pagong. Hey, daw hulag Pagong ko no, daw hulag turtle, English sentence lang kay tiyang Pagong eh, dako controversial na gidaw. Daw hulag bao amo man na diri sa may Tabok Suba, pakadto ikaw sa Haro Plaza, pakadto gid ikaw hasta dito sa may Capitol. Kay nga kadamo-damo dalagyan mo may arada traffic congestion diri sa Tabok Suba. Pagabot mo dira crossing Banana Cracker CPU, pagabot mo kay pagid sa Haro Plaza, may nagapinarking da sa kilid gahulat sa pasahero. Pagkatapos may nagapick up pagid pasahero dira sa tubang sang Haro Cathedral. Pag-abot mo pagid sa Uloonhan, ara dang St. Roberts, ara da ang Kolehiyo di San Jose, mga eskwelahan ini. Pag uluswag mo pagid dito sa Uloonhan, sa Robinson's Place, Iloilo, ara na da ang duha ka mga ospital, ang Don Benito, bila na tawag tawag, the West Visayas State University Medical Center, ara dang Iloilo Mission Hospital, ara pagid ang West Visayas State University ang eskwelahan, ara pagid sa Tabok ang Iloilo National High School. Igod ka na hasta dito sa Kapitulyo, hasta dito sa City Proper. Di sa ulunhan niya naman, ara dang Western Institute of Technology. Timingan mo pagid nagagilinuwa nagasimba sa St. Clement's Church. Timingan mo pagid nagapinanaog dira sa may Gaisano City Capital sa Lapas. Pag-abot pagid do sa Hall of Justice kag Capitol may manaog pagid. Tabuan ay nang halin sa Southern kag halin sa Central kag halin sa Northern Iloilo nga mga City Loop vehicles dira sa tubang sang Casa Plaza pa isnart ay nako. Amo ni ang usual nga mga lugar nga wow, kung may klase gani, during office days, class days, pwede, kung pwede palang makalikaw, malikaw ka na lang. Basta gani, inatawag daton nga rush hours. Ha? Ning chimpo, balang inugpadulong sa mga estudyante sa eskulahan, inugpadulong sa mga nag-opisina sa ilasinitagsa-tagsa ka mga offices. Amo na ang senaryo, ladies and gentlemen, nagagutok ang ato sa ninyo mga mayor nga dalanon. Tina bangod dugangan pa yudi kakakya mo pagin ang pinakalain, ladies and gentlemen, kay baloka mo kon ano pagin malain. Tanawan nyo blang karsada ta may baral diri, may baral dito. Pamatsyagan mo bala sobra pa iya sa umanga, may tangkal ka baboy di, may kudal sang karabaw dito, pagkatapos may pastuhan sang kanding sa unhan. Iti na lunsay na lang ni Baral, kay nga, ti may ginaubra ang taga Metro Iloilo Water, diba? MPIW. O, pak-adiri, pak-adito. Look-adiri, look-adito. Pagkatapos, baralan lang. O, may pagani baral ka kanding sa hindi kalusot mo. Pero kung makita nyo dali sa siyudad sa Iloilo, dira ka lang halin bala sa Central Philippine University, pagkanto ka sa Haro Plaza, bla? Pamatsyagan mo daw, daw simenteryo, may buho, dari sa unhan may buho naman. Kita nyo ng simenteryo nga uniform ang buho, bla? Linya-linya ang buho, kapansyon, kay ginalubong sa dalom. Damo man ang sitwasyon sa Metro Pacific Iloilo Water. Ang ila sininga buho, buho, bla? Buho dere, buho dito. Tanan na lang daw. Ay, ambot. Tani, ang ginbuhuan nyo, drainage. Oh, di ba? Kiti ako on tagag sa hindi ang aton sininga sitwasyon sa kabugaton sa babos ang kalibutan. Gaus mod ba ng aton sininga duta mo? Oo, ah, makon mo halis dagat, itampok mo sa duta. Gabugat na bugat ang duta, kung ni gaus mod man. O gaus mod ang aton sininga level sa tu, sang duta dari sa siyudad. Gaus mod, labi na gidera sa may super area, malapit niya sa Gimaras Iloilo Street, malapit sa Baybay. Siging usmod niya sinadira. That's why, ladies and gentlemen, amo na gani, katropang Alex, katropang Romel, sino pang ari, dari sa katropang Ira, sino pang idangarada? Ha? Halungan nyo na, ladies and gentlemen, ha? Ini na kamusagi pabika panginaon to kay katropang Nunong bala, hay nagabinugat na lang kamo katropang Bea. Hindi nyo na pagdugangi pang usmod sang kalibutan. Gakumos katropang Bea, di hambal niya, muisit nga pagkaon na. Oh, hindi. Pasalamat kita. Thank you sa pagkaon. Hindi ba? Ang aton sininga disiplinahon ko galingon no hambal nga isa lang ako kasandok ah. Hindi nga isa kasandok at a time. Lugar ka tapos kaon bala lima kasandok ubos si haw. Oras sa XFM 100.7 Iloilo, it's already 7:27 in the morning. Sa ato sininga pagparaga dari gihapon sa palatuntunan Bull's Eye. Now, pwede ka mo kapadala sa inyo sa inyong mga mensahe sa ato sa inyong pagparagad by way of commenting sa ato sa inyong live Facebook streaming. Pinagi sa ato sa inyong Facebook pages ang XFM Radio Patrol Iloilo kag XFM Iloilo 100.7. Sa mga nagapamati naton sa inyong mga katropa patrollers, bla, mataksi patrollers ta, kamusta ang inyo sa inyong biyahe? Tanim biyahe, subong damo, pseiro, no? Galing kay tidamo man na salakyans dalan, traffic, di ba? Gutok. Ano pa kay kung kaysa mapierde ka naman lang sa biyahe mo bangod kay ti, gutok dari, gutok dito. Ah, sige ka man kadaso kay pasahiro mo, dira man maagi. It's 7:27 sa ato sa ringa pagparagad. Sa mga nagapamati man dari sa siyudad kag probinsya sang Iloilo, welcome na sa pagparagad sa palatuntunan Bull's Eye. Ako ang inyo sa katropa, katropang Josil Banias. Manayanayang panahon ta dari, no? Pero gasaber bala ang ano, galom. May best nga sus pamatsyagan mo na ano maning galom, ano naning langit man. Gulpi lang madulom. Pagkatapos matulot-talitay gamay, masilak naman ang adlaw. Gaulan, gainit, ya katropang Alex. Kon kanta sa mga manguma sini, gaulan, gainit, gapaluto, kapilit. Nang malagkit rice bla, pilit tawag tas na eh. Bullseye. And sa ato sa ninyo pagparagad, ato sa ninyo pagatutukan, ining party bala sa plano, ladies and gentlemen. Ang plano, katropang Alex, nga magahiwat sang live exercises sa mga eskwelahan. Live shooting exercises. Magamali ka, live shooting exercises. Inang may linok panay, gibla blank bullets lang. Bang, bang! Ano himoon sa mga estudyante? Kung may ara, abi i-portray nga estudyante. Tapos nagpaniro. Anong himoon sa mga kabataan? Anong himoon sa mga estudyante sa nag-line sa mga classrooms? Diba? Parehas ni mag-live shooting exercises ikaw. Kunara ka sa Iloilo National High School, di no, nasyo. Ara ka sa Iloilo City High School, City High. Ara ka bi sa Central Philippine University, CPU. Madalakuan sa mga universities and schools. Ngang population, sini pinakanubo, 6,000. Central Philippine University, siguro basi kon mga 15,000. Pagkatapos ma-live shooting exercises ikaw, amo nang hambal mo nga daw ginsaylo sila niyang Malacanang sa CPU eh. Pagkatapos daw binalik na sila niyang chimpo sang February 25, 1986 eh. Bullseye! Sige ni mambal ang ibang nga. Sila niya daw chimpo hapon ba? Gapute lang ko ng Pinoy's bukid kay Gasinggita na nga. Diyan doon hapon! Bullseye! Debla? So, ini mga abyan, actually, na madamo sining mga oppositions. May mga sentimiento against. Kiti ba si matroma, gaya po ng mga kabataan, anong pinanggagalingan nga ang nakalabot kita sa muning punto. Because kay may mga shooting incidents nga nagkinabo sa eskwilahan. So amo niya ang solusyon sa DepEd, sa Department of Education, ha? Nga mag-conduct sang live shooting exercises. Kung sa Tagalog pa, ano ba? Pasanay-sanay na lang ba? Oh, di ba? Kung sa mga Ilunggo pa, paanad-anad na lang kita. Di ba? Paanadon ta na lang, may lupok na rin, may lupok dito. Nang lupok yung gasigabong, gidya ha? Bullseye. Kay kung maanad ka, ti hindi ka na magkatingala, kag hindi ka na tubuan, nervyos, hindi ka na pag-anxiety hun. Ha? Kiti na anad din ikaw mo. Ha? Ti adlaw-adlaw bi rambol kamus balay para maanad kamo krambol para nga kon may rambol gani ha kagamay nga rambol sa balay gani si adlaw-adlaw. What do you think, katropang Alex, panad-anad na malang ni ha ti tanawan yung balakay na anad ng tao kay sok pagpangawat kinawatan kita trilyon sino naghibe ha sagi lang mo reklamo sagi lang kita reklamo sila nga damo kawatas gobyerno pagabot eleksyon buto ta mangyapon te. Kung may ipokrito, sinong ipokrito? Hindi lang politikong ipokrito. Ang tao nga nagbaligya kaya buto sa kawatan nga politiko. Amo nang pinakipokritos tanan? Debla? Pagkatapos eleksyon, kung way gani proyekto kay nangawat ang inbuto yung politiko, dayon niya reklamo. Unas tanan, ladies and gentlemen, tinga binaligya mong buto, magiging buto mo na siya, balan mo nga kawatan man gali. That's it, ladies and gentlemen. Amo na ang buhat naton sa nihambalon. Ha? Panad-anad. Tika na anad na sila pangawat. Ini na sila mag-untat. Kaya nga, do parios man na sa manamit kapag kaon. Debla, nagakasumuan ka in one setting, pero balik-balikan mo man gihapon. Diba? Oh, parios ni Litson. Paborito mong pagkaon. Masumuan ka kakaon sina kondamo Litson. Mambalindi din ako, sumud. Pero makatulog lang ani sa kagabi kag makapupo kag ubos na kagwatong baboy sa iya sini nga tina ito mambal nga don hidlaw naman ako kalitson how kitinanad mo tiginanad ang mga kawatan niya pangawat eh naguntat kinawatay wuro kiti nga gasino giray man sila mo sila nga pare padalagan kabla sila nga kay nga timbang mos balay sila nga gobyerno sweldo. Driver mo, gobyerno ng sweldo. Lagaw ka, gobyerno, ang gatughong sa salakyan mo. Iya pa ka, gobyerno ng salakyan. Oh, driver mo, gobyerno gabayad. Oh, manog kalat mo, kanding to sininya, gobyerno gabayad. Manog bantay mo to, karabaw niyang bakiro, gobyerno gabayad. Ha? Piesta sininya, gobyerno ghanda sa balay nyo. Tikong ko paano? Sininya, budget kaysa ka gatos kalibo? 50 million das munisipyo. Handa sa LGU. 50 million daras balay mo. Eh, may gasto ka kon Christmas? Ha? May gasto ka kon fiesta? Wala. Tanan. Sila niya, gasto mo sila, bayad mo lang sa CR niya, magpupo kagwiwi mo. Kunara ka sa public places nga, may full rent bla da nga CR. Amo lang nabayad mo. Kanto ka sa Bagyo bla, pupo 15, wiwi 5. Amo lang ang bayran mo. Ha? Kung kaysa gani, chargeable to confidential funds pa eh. Hambal nga, ay sila yung nagbayad ko to, sila niya sa ate, nagbantay knakan, kinagpupo ko, basi sila niya kung sila kayon ko blao. You see, ladies and gentlemen, tanan libre, tinanad. Wani-wanik istorya, wanihan gani takak istorya, baka takat politiko. Ha? Siya padalagan ka bala pare, padalagan ka sila niya blao, kaya nga, ang gasto sang pagsinalayo mo, ah, sila niya pati nung bakal niya isang cutex, sila niya kaga pedicure, kag manicure ni Mrs. mo, sila niya libre ho na gobyerno. Oh, di ba? Ay nanad sa dak pangawat. Oh, panadanad. So panadanadon ta na lang ni. Panadon ta ang mga kabataan sa mga violence nga nagakinabos palibot ta. Karon kon magyera katropang Alex. Ha? Pagirahon mo mga kabataan kung paano malagyo sa missile, paano malagyo karon sa drone, suicide drone, sa rockets, ayun ay kakakya. Now, here is one thing that could help. Pero, ang mga grupo sang una nagapamalabag man sini, kay na-militarized ko no ang Department of Education, ang mga kabataan, sang una ginanad kita sa ginatawag sininga sakripisyo, kagdisiplina. Sa diin kita nagsakripisyo kag nagindisiplina. Sa aton niya, CAT, Citizens Army Training. CAT high school. Fourth year ka, may CAT ka na. Third year, kung gusto mag-officer, matraining ka na. So, di ginatuduhan ka na, number one, discipline. Number two, ladies and gentlemen, basic, ha? Basic sining disiplina kag drill. Diba? Number one, kulang sa ito, ano ang mal nilikwan niyo? Disiplina ang kulang sa mga Pinoy. Bastante kita sa nickel, bastante kita sa Bulawan, may tinago kita dari nga mga gas or natural gas deposits, damo kita dari manggad. Ang problema, disiplina sa aton ko galingon. Kaya nga, kung may masapuan kang gold, hindi mo na ipagkalyon katropang Alex, wala ton magtong gabi kagkudalan. Kaya base, kung makitaan sang iban, ha? Bantayan nilang imo, kinaling Bulawan, kagkawaton. Mayo pa na ganing kawatan nga hit and run katropang Alex, kaya madala yalang mo. Pero kung politiko mga awat, pati sulod lang dalakad. Bullseye. That's it. Ha? Si AT. Number two. Ang sa una CMT, ROTC sa ulihi. Citizens Military Training ng sa una. Gin-islan kay kuno daw militarized gid CMT, Citizens Military Training. Gin-islan sa ROTC. Reserve Officers Training Corps. Sa ROTC, naga-formation kamuda, katulad sang training bala sa PMA. Ang PNPA gani, yun di kakakya. Ha? Madako, buyon mo to, kung nalangalangon mo lang. Not just like PMA. Ha? Amo ni mga police, civilian in character, kita mo sa gabuterhe ng uniform kung kaysa sa pagkabuntod na sa ilabuyon mo. May nakitaan ka mo nga military nga muna. Ha? Ina nagakabitas balang tahi sang butones sa buyon niya, wala allows. Ha? Unless retired. Diba? Even retired and retirees. Pero sa police yun di kakakya kung kaysa ay man taga suya sa police, no? May ara kung kaysa nga, hi. Hmm? Bisan, pato na lang gani maglagas. Unahan pag pato mo. You see, ladies and gentlemen, ang disiplinas na sa una, si Lacson nagdisiplinas na ang hawak nyo dapat amulan niyo. Pagkatapos uniform nyo, pink. Bow pink. Deb lagi proponer ni Senator Pink Pinky. Ni Senator Pink Lacson to. That's why gintawag siya nga PNP Chief Pink Lacson. So, disiplina. Ti arang ROTC, Reserve Officers Training Corps, sa college. First year, duwag tuwig na. First year and second year. Unless otherwise, nga mag-officer ka para automatic, ikaw katropang Alex, mabutang ikaw as officer sa reserve command. Parehas ni karon mag-adjutant ka, corps commander, adjutant, hindi lang may S1, S2, S3, S4, may battalion commander, pagkatapos may arakundako brigade commander, may arasang company commander, may platoon leader. Nebla, palisinggit na siya ni adjutant mo, pahinga na! Nebla, tikas na! Nebla, pasulong na! Nebla, katropa Alex, liko sa kanan na! Amo ng command. Gaumpisa sina ang kalabanan, gisinggit sina adjutant, ang corps commander, ti pag may message ganyan, hambal nga, tikas na! Ni tikas ka mo, likod sa kamot, ang kamot sa likod, pagkatapos ano, hulat ka mo da instruction eh. Kung may ara sa mga instructions, kung kaysa, kung lawig, hambal nga, pahinga na, hindi ba? Buta mo lang eh. Tindog ka lang da, pero hindi ka maglanglong. So that's the discipline imposed to us. Because of ROTC, gindula ta, hay kuno na militarized, isa din tapat training sa NPA.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Para tudluan kita ka, instead ka kantata ka, ha? Mga patriotic songs, tudluan kita sang, ano gani ka tropang Alex? Bangon bayan tayo'y magwawagi. Debla, amo nang kantata? You see, ladies and gentlemen?
1: Bullseye!
0: But somehow tanawan nyo blang disiplina sin pibla? Why formal training? Why sila training school? Ha? Dito sa bukid nga pilason pa ganing ka-training, pero disiplina sila tanawabla. What is lacking sa aton is discipline. Amo nang pinakakulang sa aton, ladies and gentlemen. Tinga dinula, tas ang unang CAT. May CAT pa subong. Ginisla na ton sa ano? Ha? Ano ganina? May bago subong? Nang manghilamon ka, dala ka pisaw, mamili ka to karon sang sedsed kag sedsed na lang pilion mo sa mga Bermuda. In STP National Second ano secondary gid man training program, manghilamon manilig. Ha? Tiwaris discipline there. Amo nang pinakakulang sa ato ni, ladies and gentlemen. Pareho sini, disaster preparation. You can incorporate disaster preparation sa ROTC. Debla? Sa mga babae, siguro TNSTP. But, remember, in some other countries progressive than the Philippines, ang ila mga babae kag lalaki, they are even, ha? Naga-order kag may ara sila yalayi nga you need to do military service. Parehas dito sa Israel, katropang Alex. You need to serve Israel, ha? Defense. IDF, Israel Defense Force, you need to serve. Sa UK, you need 2 years of military service. Diri sa aton sa Pilipinas, ginatudloan ta ang younger generation nga maglangloy. Ha? Kakita kapusel na muhaw-muhaw, niya paano ta na magpalupok ka dya? Ang guwaya sa una si SDF, hindi kamaan mag-reload ka M14 yung naubusan bala. Hindi kay balo mag-load sang bagong magazine. Hindi ka balo mag-extract sang empty magazine kag mag-load sang bagong magazine kag mag-krang ka na nga M14. Because I am a witness to that. Hindi kamaan ta na si SDF. Hambalon ta na ka, army nga. Sali niya, ti, may bandelier ka man. Sali niya, ubusan ta kakunak bala. Mo parang tuno. Yati, dani ginludan mo. Hambal na si SDF. Hindi takot maako na, sir. Paano kabuton niyo? Tudlo na magasin. You see, ladies and gentlemen, namuhaw-muhaw kita. These are the sources kag amo ini ang mga gamit subong nga problema ta pusil. Ti, the more nga hindi edukado ang tao sa pusil, the more nga nagakamuhaw-muhaw ikaw maghambal nga ano tanadya? Ha? Pareos bla mga pangayaw halin sa mga highly urbanized cities kadto sa uma. Kakita ka Carabao dayon nya hambal nga ano ba yang kalamang banglid? Carabao. Debla? That's it, ladies and gentlemen. So paano naton matudlo inis kabataan? We have this number one. Ha? Pwede naton inamin corporate sa ROTC, sa CAT, debla? CWTS, Civic Welfare Training Service. Damo pa may NSTP, National Service Training Program. Tini yung ang problema yung si NSTP, subong. Bit-bit bata kasi lihig. Pagkatapos, huay man gani, sang higko ang punta kasi lihig yung kay salgay, sagi yung malang kapasaan. Huli sa balay. Nebla? That's it, ladies and gentlemen. Have we impart kung paano na itong disiplinaho na kagalingo na ito na the benefit of being disciplined individual allows. Titanawan nyo bala subong? If in case may mag-inaway, butan tanagin man mag-inaway, be. Mag-inaway, kalibutan. Tagaan ka na karon sang M16 kag M14, anuhon mo na? Bilid-bilid doon ka bata, kamahambal. Oh, I don't know how to use it. I will dump it. I will just run and hide somewhere there. Mamula na ang kabataan. Ladies and gentlemen, you know, if kahibalo na sila nga daan, the basic safety training sa paguyat sa pusil, hindi na namamuhaw-muhaw kita sa pusil niyang maan ko na. Diba? Niya delikado na. Because number one, nga ginatudlo sa imo, bisan rifle lang inoyatan mo, remember, loaded or unloaded ang pusil makapatay. May bala kag saway ang pusil makapatay. Amo gid na ang dapat mo dumdumon number one sa gun safety training. And you are being taught sa kuliyo, sa ROTC, natudluhan ka. Diba? May actual na nga pag-assemble, disassemble, and assemble of different kind and types of firearms. Ha? Timhambal nga ti, high-tech na ginawa, isubong ara na lang sa fingertips, kay ma-ano na lang, ma-post ka na lang sang button, ma-post ka na lang sang keyboard. Diba? No. Anong problema tao? Ha? Missile? Problema tayo eskwilahan? Problema tayo kabataan? Nga? Well, ang iban siya na eh, kawiyat sa pusil, maybe. May mga rason man on their own. Isa dira, most likely, bullying. We're not able to get to the bottom of the problem pagkatapos we offer the solution. Nga, dapat may live shooting incident training or mga simulation exercises para maanad ang mga kabataan. Padisiplina talaga mga kabataan. Ha? Ang problema galing sa iban nga magirikanan, ayun di kakak ya. Pamartsahon mo sa luta, kalaka pukak-pukak to sa sagwa, kis kailan mambang nga, ay mga kabataan niya, kay ko na nadaan sa ilang sining mga uniform, butlet ako niya magpanglabas ini, pagkatapos amo naman dilinuan, may mga estudyan. Ayun di kakak ya, way kakuhaon, magamusin na. Ha? Ladies and gentlemen, di ba? Ang mga kabataan were taught sa ginatawag nga disiplina. Ang problema sini somehow our mentality nga mga ginikanan. Ano gani ka tropa Alex? Hindi ko gusto magyan sa mga kabataan ko ang naagyan ko sang una. Ah, teta na wa. Kay nagyan mo sang una ikaw katig-ang. Ha? Kang imo utod ga panglaba. Ang imo utod ga pamial. Ang imo isa ka utod ga pangsagob. Hay tig-ang lang ang imo naman an. Ha? Hambal nga biyala na ito kahoy ta. Pagkatapos ti, kung mga subong pa nga mga inistorya, I don't know how to do it, ma'am. I don't know how to do it, ma'am. Dad, I'm sorry, but I don't know how to do it. Patig ang nga lang blak ko, ma. Di ba? Kabot ka karon sa tunga ka, ano to? Paris Boy Scout. Abot ka to karon sa tunga klasang. Paano kaya karon magsindi ka klayo to kay katpuspuro, kay katlighter? Ma'am, oh, I forgot my lighter. Ha? Mom and Dad, they're smoking, but I forgot really to bring a lighter. Oh, come on. You see, ladies and gentlemen, that's part of training, that's part of discipline. That's part of realizing the basic way of life. Ha? Naton. Marealisar mo ka, Tropa Alex, budlay gali kon pigado ka. Pero kay balo ka magpangabuhi pigado. What if bumalis ka ng kalibutan kag magpigado ang manggaranon? Kay balo sila katropang Alex kung paano iyatan ang pisaw? Ha? Surot la. Kay balo sila kung paano magbaid sang binangon nga binakukoto sa Bingawan Badyangan ni Vice Mayor Adriana Rindahe?
1: Bullseye!
0: Alaos. Diba? It's already 7:48. We'll be having from the Department of Education pertaining to this. Sa plano ni nga live shooting exercises ko, no?
1: Bullseye!
0: Ha? Tiyoy man, na mga kabataan, panaron. That's the very essence. Ha? Kay tita nawabla na anad na kita sang drill, earthquake drill, fire drill, pag-uwang ka bumbiro, mahambal. Siling niya, this is what I have to do. Diba kay balon na kita eh.
1: Bullseye!
0: Pero subong kung may shooting gani, dumduman ko shooting sa ni Parson sa una, dara sa may snart. Agiyang tiyo ni kagawad istanting polis. 38 pa pusil niya. Mal niya, ano to? Galang sanay mo? Pagkado na sa YMC. Selling niya, sir, may shooting. Kita niya tao, gabit-bit pusil. Tiruhon niya, may adgani, may miigo sa ni Parson mo.
1: Bullseye!
0: Ahay, shooting alis pelikula.
1: Bullseye! Bullseye!
0: 7:49 sa ito sa ringa pagparagad. We have right now sa linya, Mr. Hernani Escolier Jr., spokesperson sa Department of Education Regional Office 6. Mr. Escolier, si Katropang Joe Salbanya sa XFM Ililo. Good morning, sir.
2: Maingaga, Sir Josil. Kagsangalan sa inyo, Deputy Region 6 Regional Director Cristito Yeko. Gatamiyo kita. Singsas ni kamay yung aga sa tanan. So sa Joseph, basi makapangay kita bulig na nagabalik ang atong tingo gabi diri sa aton ng linya. So basi makapangay kita bulig sa technical naton.
0: Okay. Well, the, do some adjustment, Mr. Escolier, ha? We have Mr. Hernani Escolier Jr., the spokesperson of DepEd Region 6. Ito niya kuwaan sang information ng DepEd. Kung anong plano nila sini. Kasi supposed to be, inihiwaton yesterday, August 25, supposed to be yesterday, ining live shooting exercises, simulation exercises, para sa mga kabataan, maghamag kita shooting per se, na may isina, balang may lupok di, kuno may tiniro diri, anong himuon sa mga kabataan. We would like to check again, Mr. Escolier. Sir, kamusta nang signal na to? Okay na?
2: Medyo okay na, Sir Jocelyn. Medyo klaro na, giba na.
0: Okay. Sir, pertaining to this, we would like to thank you una sa tanan sa tiyempo ngayon, ha? Ining plano sa DepEd, Department of Education, through the Secretary Angara, saying that magahimo kita sa mga live shooting exercises sa mga eskwelahan. Anong latest updates ni so far, sir, as of now?
2: Actually, hindi siya, sir, live shooting, no? Hindi siya may wala sa aktwal na lupok. And the same time, based sa information from our DRRM, wala man sang armas na paggamiton sa aton sila nga mga drills sa eskwelahan naton. Kaya ang ining event naton is school safety drill for active attack incidents. So, busilingon, wala diriya sang lupok, wala man diriya sang aktual nga armas or ini ano or anything nga makahatag kakulba sa aton sini nga mga kabataan. Based sa aton sini nga latest information, active attack ang ginagamit naton right now, no, kasi it will depend upon the context, no, sa aton sini nga school. So magsingkit ang active attack, it does not mean, no, nga ti mayara sang ginapursi kita or ginapano nako naton, no, gina kunakuha natin, ginapreparahan natin kung if ever nga may mayara sang shooting incident sa schools natin or mayara sang someone nga may bit-bit sining armas luthang sa atong sining mga eskulahan. So hindi lang ina siya limited dala. Pwede man ini siya nga mangin mayara sing sa kalalaki nga or sa katawo ang hubog nga may bit-bit nga binangon na nakasulod sa eskulahan natin. Active threat man ina siya gihapon, no, sa safety sa atong mga kabataan. So it will depend upon sa mga schools natin, no, kung ano nga scenario ang ilang pagagamiton paghimuon, no, during the nationwide simultaneous school safety drill for active attack incidents.
0: Okay. So maghambal kitang school safety drill ining on active attacks, either deadly weapon, any deadly weapon for that matter, a different scenario ini, Mr. Escolier, sir.
2: Oo, tama ka dala. Kasi depende na siya sa context ng eskwelaan naton. Kahit di ko matandaan na ito si Sir Jocelyn, no, sang tinalikdan sining mga binulan right after the Tacloban incident. May mga schools kita nung nakapublish mga sila sining mga SOC medman. Ang ilang gamit siya nga scenario is not active shooter or drill or may aras ang samuha niya nakasulod nung may aras ang armas. But ang gamit nila is ang isa kalalaki ang hubog na may bit-bit sining patalom among nakasulod sa school. So amo nang scenario nga ginsunod nila. So it's still an active attack kasi mayara ini siya sang weapon nga maka-inflict injury kung once nga maigo ang aton sini nga mga kabataan.
0: Okay, ang guwa ay sini Mr. Escolier, sir, no, sa common yung pag-intende naton sini panaro nato na mga bata on how to react on different situations.
2: Yes, amo gina na Sir Jocelyn kasi amo ning scenario sa diri isang una kita ang kagkalabanan kag every year gini nga ginobra naton, even every quarter gani, no, ang earthquake drill ginobra naton ina siya every quarter. But ining yang active attack sa aton sining mga school, wala naton, wala ini siya na part, no, sa aton sining mga previous sining mga emergency plan and contingency plans kasi sa do hindi ini siya prevalent sa aton sining mga eskwelahan. But right now this is the call of the time nga kung sa dino dapat ang aton nga mga kabataan kabalo mag makabalo mag ubras ang ilang sinagakaigo nga mga actions or tikang once nga mayaras ang active threat sa aton sininga eskulahan. Whatever kind of threat it may be, there must be an appropriate action nga pag-ubrahon. Agong sininga ma-preserve, no, ang kabuhi, ang mga pinaka-importante, ma-preserve ang kabuhi kag ang safety sa aton sininga mga kabataan kag personnel man.
0: Okay. So iniya bali contribution sang DepEd para ya maanad ang mga kabataan on different how to react on different situations. DepEd initiative lang ni siya, Mr. Escolier.
2: in partnership, we are in partnership na with sa atong sininga PNP, sa atong sininga mga DRRM, sa atong sininga mga municipalities and cities, even the BFP, no, ginatapan na ito, no, and subong man ang barangay, ang atong sininga CPC. So this is a whole of community approach ng pagkandak sa sining nationwide school safety drill for active attack incidents sa atong sininga mga eskwelahan. Kaya ang matabo sina diriya, Sir Josil, matabo sina diri, no, ang kita sa DepEd, ang mahatag naton sa atong sininga mga learners is ang quality education. We are not expert in terms of how to address safety, especially yung protocols na pag-obrahon kung may aras ang active attacks. Wala kita daraya sa capacity, no, right now, kung paano naton ina siya obrahon. That's why we need to top experts, especially the PNP. Kaya sila is niya ang trained, kabalogi din sila kung anong dapat kaobrahon. That's why during kung i-conduct na, no, ining nationwide simultaneous school safety drill for active attack incidents, matabo sina dere, may ara sa gamay ng orientation, and then the drill proper, and then may post assessment kita under ang obrahon. During these steps, ang aton sininga mga partners like the PNP, BFP, DRR, barangay, stakeholders, the parents, and others, community members na ito, no, may ara inisa sa checklist kaga assessment form, no, nga pag pilapan. So gina-monitor nila ang pagkandak, gina-monitor nila kung paano gina-execute ang mga necessary precautionary measures na pag-obrahon sa ito ng mga learners and personnel. And once matapos na ang drill, there will be a post-assessment orientation or post-assessment evaluation na matabusin na dara, drama determine kung anong mga areas nga mayara kita sang positive results and mayara kita sang areas nga for improvement. So sa areas for improvement, amo nang paghahatagan emphasis ang atong sininga mga school heads kung paano ina siya ma-address. So ang atong sininga school head, no, mahimo ina siya sang action plan sa nangin resulta sang drill sa ila, kag sang assessment sa ila. And he or she will seek assistance, no, sa aton sininga mga division office. And ultimately, if needed, there is a region. Agod nga ma-eliminate inang nakitaan sininga mga kakulangan sa aton sininga eskwelahan. And by the next sininga schedule drill, may it be initiated man sang school, sang region, or sang national, dapat yadtong areas for improvement ang dapat ma-eliminate na, no, or somehow na address na sa aton sining eskwelahan. Kasi ang assessment kapag himuon sa PNP naton, especially for those areas of improvement, will somehow have an impact, no, sa safety gid kag welfare sa aton sining mga kabataan.
0: Oh. Ang sitwasyon niya ini hindi niya brought about by natural calamities. Eh. May mga natural calamities kita, Mr. Escolier, nga ini naton ma-predict, just like linog. Mm-hmm. Ang bagyo kon kaisa may prior notice pa kita, may tiempo to prepare, no? Sa mga nagkinabo nga ini, anong ginhalinan niya gid sini, Mr. Escolier? This is already how to address kung ano gid ang mga nagkinabo, mga prior incidents, kung nga nagadala pusil ang mga kabataan, gadalahin nga niba ng mga kabataan, because of what? Lack of awareness, parte sa paggamit sa pusil? We don't think so. Kahit tinaniro na gani, Mr. Escolier. So, amunin nga ginatanaw naton nga ti, may mga oposisyon, kahit ang iba nagasili, basi madugangan kung mental health problem bala ka mga kabataan because of this bala, Mr. Escolier.
2: Actually, Sir Josel, no, kita ya diri sa Region 6, we are an implementing arm sa atong sininga central office. So kung anong mandate sininga napagwa nila sa aton, no, ginasunod naton ni siya. That's why with the conduct of this nationwide simultaneous school safety drill, we will be implementing this sa aton sininga region in accordance with the guidelines again set sa aton sininga central office. Mm. But nevertheless, no, kung tanawon sini naton, not speaking, no, with that of other region lang nangitabo sa Misang Buanga, kag sa may Tacloban sang tinalignan sininga mga binulan. But kung tanawon sini naton, no, Sir Josil, no, nagakatabo ining mga incident ngayon, eh. Kiti, dari sa region naton, may mga schools man kita, no, nga kunsidiin, may na mga bata kita nga nakuhaan sinisang patalom sa during the inspection. And most common sinadara nga kwan sila, most common sinadara nila nga sabat is biktima ini sila, no, sang bullying. That's why kung tanong sinin natin Sir Josel, we are doing everything, no, especially sa school level nga ma-address ang bullying cases kiti kung kisaga katabo ining pagbitbit sang kabataan nato, no, sang mga patalom because of retaliation. Gusto nila nga mag-retaliate sa nagabully sa ila. But amo nang hambal naton Sir Josel, no, ang kitaya sa DepEd, we can do so much kiti hindi man naton mo-monitor ang tanan gid nga mga hulag sang kabataan naton. That's why we call on our parents man, no, to monitor sang ila sa mga kabataan. Kiti like sinapper Sir Josel, no, ang mag-check sang bag, excuse me, ang pag-check sang bag sa bahin siniya sang DepEd is more on visual search. But singon ko nanong makita andara sa mga bags sang kabataan naton, then on, during that visual search amo lang aton sini nga makita and we are trying man to make sure nga wala sang illegal sini nga pagkabutang nga yara sa bags sang sila nga bata. But ang ginahambal gid naton Permino nga ang ginikanan has the ultimate role nga mag-check gid sa every corner, every nooks and crevices ng sila nga bag. Pwede niya gid ya okayon, pwede niya gid ya mabukad ang tanan-tanan dira sa sina nga bag. Same is true with the gadgets, no, sa aton sini nga mga kabataan, especially the those who are using cell phones and social media. Kita sa DepEd ang aton sini nga guidelines is the regulated use of these mobile devices during class hours. So but silingon sina ang ma-regulate lang naton isang usage, but we cannot check, no, the content of that cellphone. Wala kita sa kanano, wala kita authority nga mag-check it sina. That's why we call on the parents pagid for that, no, nga sila gid sa niya dapat ang mag-check at mag-monitor sa social media activities sang ila sini nga mga kabataan kiti base may mga gina-communicate na sila galing hindi dapat nila i-communicate ng mga individuals, mga unknown individuals, mga perpetrators online. So, it poses a risk, no, sa sinang bata. And also, kitaya sa DepEd, because ng mga kabataan nato, no, nag-stay sa ito ng mga schools more or less 6 to 8 hours a day, makita lang nalas nato niya teacher isang ila sinang performance sa academics nila kag, while they are in school. So, teachers naton, kung may na-monitor man nga sudden changes sa mga bata, kung sa itong bata nga na active, maayos sa pagtuon niya, may honor siya or mataas ang grades niya, but all of a sudden, gulpi lang nga nag-drop, naglain ang pamatasan, and may mga negative na nga mga kwanok nga mga attitude nga nagagawa sa mga bata, the teacher, no, can call the parents and also the guidance counselor designate, and during December ang makita gina-hire currently, no, nga mga school counselor associates. So pwede gid i-tap, no, sa atong nga teacher agud sini nga ma-address nga daan right there and then ang ginainda sini no nga mental health sa issue sang sina nga bata. And subong man because nga tiyamo tong hamba ko kay na a limited number of hours man lang ang atong nga mga learners sa atong sini nga mga schools na may contact sa mga teachers naton, and most of the time sa gabi, sa hapon, sa weekend, upod gid sang bata ang iya sini nga mga ginikanan. So kun ang mga ginikanan dara may nakitaan sila nga sudden change man sa attitude sa ilang bata, hindi gid sila magpangduwa-duhan, no, ngati kung nabudlayan sila nga mag-address on their level kiti it needs someone nga competent to address mental health issues. Pwede gid makas-seek assistance, no, ang inaang ginikanan sa atong sini nga school through the guidance counselor designate, or our school school counselor associate. Agud nga matagan intervention nga daan ang inaang bata. Agud nga hindi na maglala, no, ang ginabatyag sini nga problema, especially if he or she is a victim of bullying.
0: Pero so far, just to address the bottom problem or the bottom of all of these problems, Mr. Escolar, ining bullying, pagkatapos